boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Tuloy-tuloy na tayo mga tugang. Salamat po nun tabi sa mga nag-participate kasabago ano sa ating mga ano lang naman yun. Tawag dito. Anong tawag natin doon?
1: Karaw-karaw. Ururun lang na magturugan. Basta ako nagtutubod na ang gabos na nilalang kang Diyos.
0: Mga ano yan?
1: Talagang apod ka yan. Created by his own image.
0: Oh, sabi ba nga ni David, you knitted me together in my mother's womb. So ibig sabihin knitted baga, pigtahi-tahi.
1: Saka walang tawag nino, daing maraot na kinibo ang kagurangan.
0: Ibig sabihin, so dungo mo, so mata mo, so talinga mo, si Lord ang nag-design kayo. Kaya tanggapin natin ang maluwag.
1: At huwag nating sisihin ang sino man. Sa kung ano man ibinigay sa atin.
0: Ayun.
1: Ang pinakamaganda, tanggapin mo sa pagkat yan ay biyaya sa atin.
0: Ang sabi niya naman, bawi-bawi ka. Kaso ba, gubig para.
1: Gubig para, muslak
0: mo. Muslak mo. Okay, nagsakos kita mga tugang sa final segment natin. Ang servisyong karyan.
2: Servisyong karyan, tatak karyan.
0: Sa santuyang servisyong karyan, tatak karyan, dapat meron kaming guest ngunyan. Si Pastor OFW, si Pastor Jobiasong. Kaya lang, ayon sa ating bubuit, siya pala ay nagkaroon ng emergency. Kaya, naintindihan ho natin. Pastor Job, pagaling ka po. We pray for your healing in the name of Jesus Christ. Pero sa ngunyan, dahil wala kaming guest, ang guest natin ngunyan ay siyempre kaming dua. May pag-uurulayan kita.
1: Ini sa muya, pag-uurulay talaga bilang pastor.
0: Bilang mga pastor. Ini ang tinatawag na natin na perennial problem na inikaruni.
1: Tama.
0: Ini ang dahilan kung bakit maraming mga pastor ang
1: nagkukurulugan.
0: Nagkukurulugan. Tumbaga nga, dahil masabi ang kulog buot, pero yaon.
1: Kumbaga, yaon sa pag-unawa, pero may
0: kulog buot, may sabit eh. Kumbaga, nag-iribanan man kita dyan sa luwas, nag-uruntalan kita dyan, nag-fellowship, pero sa loob-loob lang, kung haputon mo, igawan yung mga hinanakation. Dahil digdi. So, ang tema ng pag-urulayan tango niya, please feel free, ano mga tugang, na mag-comment. Ano? Mag-comment ka mo kung agree ka mo o disagree sa samuyang pag-uulayan. Ito patungkol sa pastoral ethics or church ethics. Kung paano na.
1: O duman sa mga may naglilipat na mga miyembro.
0: Hindi mo man kasi yan maiwasan karon. Hindi mo naman yan mapugulan na meron talagang mga members na medyo namamasyal muna sa ibang kawan. Lalong-lalo na pag medyo nakulugan.
1: Nagpapalipas oras muna.
0: Palipas oras muna. Maghahanap muna yan ng ibang fellowship. Kasi sa mawala sa fellowship. Di ba? So, ibig sabihin, natural yun na iguan yung mga makikisilong muna. Ang pag-urulayan tango niyan, bilang mga lingkod ng Diyos, karon eh, bilang mga pastors, ba ang ating mga dapat gawin pag merong mga nakikisilong sa atin?
1: Narito ang mga magagandang gawin. Una.
0: Number one.
1: Huwag agad tanggapin ng walang pag-uusa.
0: Ayun. Huwag muna i-enlist.
1: Kaya para sabi dito, kapag may taong nagsabing, Pastor, lilipat na po ako dito. Magandang itanong ng mahinahon. May nakausap ka na ba sa pastor mo tungkol sa desisyon mong ito?
0: Ayun. Kung sabihin man nilang, Pastor, si Pastor mismo ang aming kaproblema. Ayaw na naming makipag-usap doon.
1: Ay, naku.
0: Anong dapat mong gawin?
1: Dapat makipag-uusap pa rin.
0: Huwag mo agad tanggapin. Bigyan mo ng mahabang panahon.
1: Nang pakikipag, makan muna.
0: Oo, ma-release.
1: Ma-release muna.
0: At encourage pa rin natin. Kasi Kristiyano din yan.
1: Pero please naman, huwag maging kaparaanan na mamaya, i-discuss natin may mga susunod dyan. Kung sabihin, kapag pumunta muna sa'yo,
0: huwag muna agad tanggapin. Pwedeng makisilong. Hindi mo naman pa pwedeng palayasin yan eh. Oo, sa mga pastors naman na mga halimbawa kayo ang inalisan, huwag niyo agad i-judge yung pastor.
1: Tama.
0: Na nilipatan.
1: Tama.
0: Hindi niya kasalanan yun eh.
1: Uh-huh.
0: Hindi naman siya nagpaasa ng invitation sa church niyo eh.
1: Uh-huh. Na o ilipat na kayo.
0: Pumunta sila sa church. Halimbawa, church mo karon eh.
1: Uh-huh.
0: 'Di ba? May ganung pangyayari kaming dalawa.
1: Uh-huh.
0: Na may member siya na attends church ko. Ang una-una kong ginawa, sinabihan ko siya.
1: Tama.
0: Karon eh merong nakisilong sa amin.
1: Uh-huh.
0: Oh, kaming duha mismo ang nag-usap.
1: Pero salamat pa siya. Pero bumalik yung ating member.
0: Ayun.
1: Oh.
0: Kasi sinabihan ko talaga siya na, di ba layos ka mo?
1: Makipag-usap.
0: Makipag-usap ka mo. Yeah. Huwag yung basta-basta nga alis.
1: Pero ako, sir, pag nagsabi sa akin na magpaalam, i-endorse ko pa ika.
0: Iyo. Ganon din ako, Karon. Pag nagpaalam ka, endorse pa kita.
1: Sinabi mo sa kuya, abo muna sa kuya. Abo muna sa leadership kan church. Abo muna sa environment kan church. You are free.
0: Correct.
1: Kasi kung makakasira man sana ako, duman sa, anong apod kayo eh? Sa pag-grow mo sa pananampalataya. Hindi ba ganda yun? Kung gusto mong lumipat, ako para sa kuya. Magpaaram kang tultol. Ang usapan, mag-usap kita. Nadwarang rautan kibo.
0: Ayun. Ang mga pastors naman, willing naman yan mag-let go. Tapos irrespeto man yan ang iyong desisyon. Magpaalam ka lang na maayos. So doon sa mga pastors na pinuntahan, unang-una na dyan, so pastor na inalisan, dahil ka basa-basa madagit, duman sa pastor na pigdumanan, talangan palayason yan.
1: Alangan man, saraduhan niyang kipinto.
0: Nakikisilong lang naman yan.
1: Tama.
0: Pero siyempre, duman naman sa pastor na pigdumanan, huwag mo munang tanggapin, lalo na at bigyan mo agad ng ministry.
1: Yun, ito sabi dito, hindi kailangan maging gatekeeper ang bagong pastor. At dapat niyang tiyaking walang pagtatangkang mag-agaw ng miyembro.
0: Ayun.
1: Pwedeng sumilong, pwede mong advisan hanggang sa matawag nito, marating muna ang kanyang sakit na damdamin. Pero ang palaging adikain natin mga pastor, ibalik.
0: Alam mo, mayroong nangyari kayo sa akin, Karon. Mayroong sarong pamilya nagduman sa church. So nakisilong, sabi ko, sige, silong lang kayo. Ito pang pag-haloy-haloy na, nag-express ning desire
1: na
0: maglipat. Sabi ko, okay, ganito ang ating patakarandig di sa church. No. After 6 months pa yan.
1: Unsay mong pag-ilipat.
0: Oo. After 6 months, ikaw tabi, mahagad ka release paper.
1: Duman sa dati mong pastor.
0: Mahagad ka kay release paper. Kung dai, mahagad, dawasan na yan. Release paper, umag-ulay kami mismo.
1: Tama.
0: Pero doon mismo, first week pa lang, mga tugang, kang pag-attend, kang namalayan ko.
1: Kikaur na.
0: Tinawagan ko na agad yung pastor. Pastor, meron ka pong membro na nakisilong sa akin. Ang sabi naman ng pastor, anuhin mo muna, pasulungin mo lang, may mga ano yan, may mga kunting hinanakation. So, ganun ang nangyari. At paulit kaming kakausap ng pastor na yun. Hanggang sa napag-desisyonan talaga na ayaw nang bumalik. Nagbigay naman ng release paper yung pastor, natuloy sila bilang member. Ni-release ng pastor na maayos.
1: Yun ang magandang usapan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nasisira yung
0: relasyon.
1: Yeah. No, sige, pangalawa. Sige.
0: Ikaw na, tamas magayon yan sa imo.
1: Alamin ang dahilan ng paglipat.
0: Yun. Ano ba ang dahilan?
1: Alay mo kung siraan lang naman.
0: Baka naman alamin ang dahilan.
1: May mga lehitimong dahilan. Halimbawa, paglipat ng tirahan.
0: Pwede yan. Pwede yun. Tirahan eh.
1: Alangan man ko nasa Manila na. Alam, pabalik-balikon mo man siya. So, may naglipat, ibig sabihin kinasal.
0: Dito na tumira.
1: Halimbawa, lalo na kung ang miyembro mo babae. Ay, siyempre, mapaarap.
0: Pero Karon eh, kung naglipat lang naman ng tirahan, pero sa Legazpi lang naman. Halimbawa, gabaga nga niya, galing sa naman ngayon sa San Roque, Pabitano. Alapiton sa naman yan.
1: Ibig sabihin yun, halimbawa ngayon, ang Rayo Kuta, Naga,
0: ayun.
1: Kamzor.
0: Oo, pwede bang tabako nga niya Legazpi?
1: Oo, Pwede.
0: Pwede kasi oo, medyo malayo. Medyo malayo.
1: 50 pesos. Isabihin mo kung sarong pamilya ka mo.
0: Oo.
1: Kung sa pulo ka mong pamilya, sa 50 pesos, 60 pesos. Pero na yan, 600 baga ka. 1-2 ang kada pamasahe ka
0: yan. Nakulao na yan. Oo. So, po pwede yun. Pero kung halik man sa nang...
1: Uyan man sa nang San Roque.
0: San Roque to Bita, no?
1: Pinyaranda.
0: Pinyaranda, eh. Ayan. So, i-consider yun, ha?
1: Naglipat kay trabaho. Or may family circumstances, halimbawa sa pamilya ninda, may concerns or theological concerns. Eh?
0: Ayun, pwede.
1: Pwede yun.
0: Pero pag mga theological concern kasi, magpaaram ng mayo.
1: Kasi nga, yun, basta may mga ka. No? Pero kung ang dahilan, arog po kayo na ang dahilan, na tanggap ha, oy, mas magayon ang preaching duman.
0: Ay, nako.
1: Mas guwapo pati
0: mas
1: Buda.
0: Mas guwapo pati
1: Buda. Aki ang pastor duman.
0: Iyo. Aircon pati duman.
1: Mas dakol pati ang activity duman.
0: Niyo. tapos duman pati. Dahil nagpipirit kang tights.
1: Tapos may palibre pang pagkaon na pamuto.
0: Tsaka dahil nagpaparapreach ang pastor na tighting. Di kasi gaperming pa ulit-ulit sa tights.
1: Duman kaya ngayon sa dati ming church. Dahil ngayon kami pigpapayagan. Delikado yan duman.
0: Ayo. O kaya duman ngayon sa church na sa church ninda sa church tangon niya dahil hindi nag speak in tongues. Duman ngayon na iyo. Duman na kita.
1: Duman na kita.
0: Pwede man yan ang mga rason. Wala lang ang oruloy ta diyan magpaaram ning tultol. Sa totoo lang makulugon iyan sa pastor. Bigla ka na lang mawawara.
1: Ara man sabi digding. Amaray na sa bihon. Naunuan ko ang concern mo, Tugang. Pero bilang pastor, ako bilang pastor na lilipatan mo, ayaw kong maging dahilan ako para magkaroon kayo ng misunderstanding ng
0: ayun,
1: pastor.
0: Ayun, tama. Kasi pastor mo yan eh.
1: Idadamay mo pa.
0: Idadamay mo pa ang samuyang relasyon. Diba?
1: Maray ang samuyang relasyon. Tapos maraut sa na dahil lang sa...
0: Kami ni Pastor Choi, sa Masbate, may urulay kaming duwa.
1: Pagyaon din sa Ligaspi.
0: Sa kuya.
1: Pagyaon sa Masbate sa imo.
0: Sa iya.
1: O iyo baga.
0: Ano kayo ng urulay? Mag-alagaan kita. Tama. So, pagyaon nag-ariskwela din ni, yaon sa kuya.
1: Narumduman ko, sir, yan nga ni si Pastor Bong Saison. Alam mo yan sa BCCL. Pag mga taga Masbate, bagay, yaraon man sa iya din. Mangisla yan. Pakatapos kang kralas yan, baralikan
0: sa Masbate.
1: Wara na naman.
0: Arog yan gaya.
1: Arog lang gaya.
0: So, kunyan, si naghati na kami ni Pastor Bong Saison.
1: Naghati na kami.
0: Sa ibang mga Masbate niyo, yaon sa iya. Sa ibang Masbate niyo, yaon sa kuya. Ako, pares kami.
1: Pares ka mo kayo.
0: Bakuan mas batin niyo si Bong. Kaya lang, natuod sa iya. Ang extension kaya ay ang Baptist Church sa Masbate.
1: Sa Masbate. Pangtulo. Kung malapit ang relasyon, makipag-usap sa dating pastor.
0: Yun baga. Kita man digdi sa Legaspi baga, Karone. Kirilala tama baga, mga pastor.
1: Kaya ika na, limbawa nga ika na libatan, bitbit mo man sa nang pastor.
0: Kaulayan mo tulos.
1: Hindi, napagpahalo yun. Kung church to church transfer talaga, magandang magkaroon ng courtesy communication. Tama itong sinabi mo sir kanina, na so sabi mo bagang pastor, gusto ko po lang iparam sa indo, na nakausap ko po ini si Aro Kenny, sinabi niya na is makipag-fellowship sa muya, iparam ko lang sa iyo, manayawang digdi.
0: Yun talagang ginagawa.
1: Talagang magayon.
0: Naging ugali ta na yan, Karuni, na pag may mga nag-a-attend sa church, na galing sa ibang churches, Christian churches man, the first thing that I will do is to let them know, the pastor.
1: Dapat maaraman.
0: Maaraman ninda. Ano man ang problema ninda, ayuso ninda.
1: Tama. Oo. Ito sa pangapat.
0: Pangapat.
1: Gusto tang maabot ka ng dakadakul-dakul na yun. Ang sabi digdi, huwag manira ng dating church.
0: Iyon na nga eh.
1: O ng pastor.
0: Ang problema kasi, sa totoo lang.
1: Naglipat.
0: Sa totoo, pag naglipat.
1: May dahilan.
0: May dahilan, ikikwento.
1: Ang rarauton.
0: Ang rarauton so dati. Ini man ang mga pigdumanan, aagrihan man.
1: Pambihira.
0: Iyon man ang gadgaya.
1: Kahit pa daw sabihin ng bagong miyembro, pastor, hindi maganda ang pamamalaka doon, iwasang sumagot na, kaya pala lumipat ka. Hindi ganun po ang sagot, kapatid. At sasabihin mo pang, marami din ako naririnig tungkol sa kanya. Huwag ganun, kapatid.
0: Ibig sabihin yan, gustuhon mo man na lumipat sa imo talaga.
1: Huwag maki, ha? Respeto ha, irespeto. Kumbaga sabi nga ni sa buya, respetuhan.
0: Respetuhan lang kita. at siyang kayaan, mga barkada mo mamagayan.
1: Pwede mong aramon ng mga dahilan. Pero wag mong sangayunan.
0: Let the person talk.
1: Yes, but do not agree.
0: Do not agree.
1: Malinaw na malinaw ha. Sabi niya sa panglima, huwag gamitin ang miyembro bilang proof na mas magaling ang church mo.
0: Ayun na nga. Minsan ganun talaga, minsan padamihan. Ano. Yeah. Mas marami na ang church namin.
1: Pero mas magaling medyo, kami. Medyo sa tuya nakakamurumundo kita mga nasa probinsya.
0: Ayun baga.
1: Napag-abot sa Manila.
0: Ay nako.
1: Sudara ko lao na.
0: Iyan naman ang problema kaning mga mega churches na ini. Tama yun na sindang pakialam. Wala silang pakialam. Basta sa inda may mag-attend. Tama. Okay.
1: Dahil naman pati, wara lamang komunikasyon kung sa ininihali.
0: Wara silang pakialam dyan.
1: Wara silang pakialam.
0: Batang, pag nagbaralik pati sa probinsya, ay, yung pamira. Mga dating member, nakulo na ang pigaanap.
1: Nata daw ngayon yung pulpito kanko yan.
0: Nakulo na. Tsaka ang problema pati kaya. So pinanggalingan na church na nag-alaga simula aki.
1: Yun!
0: Makaira ko ng marahin. yung mga tayo, siya una duman.
1: Iyon nga ni Sir Ampigap. So mga nag-alaga, lugod sa inda. Dahil na lamang naisipan na...
0: Wala na lamang. So darakula ang tuloy na lugod na churches sa mga mega churches.
1: Na provided na nga ni ito.
0: Mayamano na nga ni.
1: Yun na nga ni.
0: Yaw na lugod doon, duman gabong. Bakon. Maka nakakalungkot talaga yan. Nakakalungkot yan.
1: Tandaan na, ang goal natin na hindi paramihin. Ang miyembro...
0: Quality dapat. Alam mo, sa totoo lang, sa haloy-haloy tanaman ng pagpapastor karon, sa totoo lang, okay man kuta ang dakulo ng membro. Kaya lang, mas okay ang mga membro na dawa diit lang, pero lahat nagsiserve kay Lord.
1: Tama.
0: Nadaim pakulog pa yun.
1: Tama. Diba? Nagbisita sa mga sir kasuhapon. Nagbisita. Aling laon yun. Pakahilig niya ka nga. Tapos prayer meeting mi kasuhapon. Sabi niya, pastor, ako ngayon naugma ako digdi sa church nindo. Sa dakul-dakul ngayon na bisita ko mga churches. Ang prayer meeting ngayon, ang attendance mga 10. Pero ngayon digdi sa imo, halos ngayon kadaklan, gabos buong miyembro nag-attend sa prayer meeting. Dakulaon bagabangan ito.
0: Tama.
1: Pero nagbisita lang siya. Tamay gustong mamidbidan duman sa muna. Matindi.
0: RM. RM. Wrong motive. Wrong.
1: W.
0: RM. Tano pag pinopronounce mo Wong.
1: Wong. silent W.
0: Oh, wrong baga.
1: Wrong.
0: RM.
1: sabi ko sa imo tugang, mas bata basta. Sabi ko sa imo tugang, ha. Detay ka may endorso. Dahil lamang.
0: Ayan.
1: Aramon ko muna sa imong background.
0: Ayan. Sabi ni Xavier.
1: Ano sabi?
0: Francis Xavier. Tamaan ako doon, Pastor Rick. Uyo.
1: Tamaan.
0: Tinamaan daw siya.
1: Oni pa.
0: Oo.
1: Last. Para mas maraman ta.
0: Mm-hmm.
1: Maging maingat, lalo pa kung active leader ang lumilipat.
0: Nako. Yun na nga eh. Pag active leader kasi.
1: Leader sa, duman sa ibong?
0: Sa ibong.
1: Nako.
0: Ni-leader mo tulo.
1: Kung lumipat nga dito.
0: Oo.
1: Ministry leader. Musician pa.
0: Ayan.
1: Sunday school teacher.
0: Ayan.
1: Staff.
0: A
1: financial supporter. Tighter.
0: Nako. Alam mo, may experience ako kayo.
1: May experience. Sige.
0: May nagduman sa kuya. Magaling na gitarista. Pagdamon sa kuya, sabi niya, Pastor, malipat na nga niya ako digdi sa imo. Pero gusto ko nga niya, magtugtog-tulos ako.
1: Iguaman.
0: Nagduman man niya sa imo, napagulayan ta na ini.
1: Nangutang pa.
0: Pero sabi niya, Pastor, dapat nga niya. Grabe ang demand. Oo, dapat nga niya, Pastor.
1: Murag-urag na. Murag-urag na demanding.
0: Dapat nga niya, Pastor, may kwantulos, may, kumbaga may bayad, may love gift.
1: Matindi.
0: Sabi ko sa ito, gang, salamat sa Diyos sa imong talent. Pero sabi ko, kuyan, sa totoo lang.
1: Your talent is not accepted.
0: Your talent is, sabi ko digdi sa muna, bago ka makatugtog, 6 months muna. 6 months ka matambay, ma-observe ka. Aaramon mo sa doktrine bago ka magtugtog.
1: Yeah.
0: Next Sunday,
1: wara na.
0: Wara na.
1: Sa kuya nga ni, sir, gusto na maging leader.
0: tulos.
1: Oh, magkapat Bible study sa'yo. Tumunong-tunong ka. Tumukaw ka muna. Kung gusto mo, san taon, tumukaw ka sa kuya. Tumunong-tunong ka niya.
0: Wara naman, umilali man.
1: Pagkaga.
0: Pag sing Sunday, wara na.
1: Pag-preach ko pati, sir, magayunan pati.
0: Oo.
1: Pagtapos ko sa preaching, pambira ka pa, sir. Magayunan nga sa preaching.
0: Oo. Pero may tuyo pala.
1: Pwede pa utang.
0: Ay, bambira.
1: Tabi, ah.
0: Sabi ni Michael Quintana.
1: Ano daw sabi ni Michael?
0: Totoo po yan, mga pastor. Minsan habang lumalaki o tumatagal na sa mga spiritual, nagkakaroon na ng mga comparison, lalo na sa pagka-attend ng mga pag naka-attend na ng mga church. Pagbalik po, puro na puna sa dating church.
1: Nako.
0: Tama po lahat ng mga binanggit nyo na nangyayari po talaga sa totoong buhay.
1: Ako yung nagsasabi ko, ha. Mm-hmm. Kung may puna ka sa church, ikang kasimbagan, pinuna mo so pastor, na ambado niya, bakuna,
0: maray,
1: appropriate.
0: Oo.
1: Pwede, bakalan mo.
0: Bakalan mo.
1: Ika ang kasimbagan.
0: Yung baga.
1: Pinuna mo so electric pan. Tamidyo, maluya na.
0: Maribuko na.
1: Ika ang kasimbagan.
0: Mag-donate ka. Teka, nagpuna. Ika nakaisip. Aram mo tabi ang mga pastor na yan. Kaya dahil nakakabakal bagong bado. May pinagpapariskwela man yan.
1: Ipambihira. Inisa mo yung mga bado. Aram mo sa mo yung mga bado. Ano nga nisa ni? Alay ni sa mga ubigay ni.
0: Ilingon mo pa karoon niya yung bado ko. Pangharong na sa nabagay ni.
1: Nailing mo mo. Paris pa lang kita, sir.
0: Pangharong.
1: Bishop baga kita, sir.
0: Ilingon mo sa gilid. May labot.
1: Parang nga ito may jacket.
0: Parang ito may jacket.
1: Bakon. Tabi, panawagan man tabi sa mga miyembro kang GCA.
0: Ang irilo na ito, ha? Dahil nag-aandar.
1: Sige nga, ne. Tabi, nananawagan ako sa miyembro ka mga taga-GCF. Mahirak man ka mo sa pastor ninda. Isipan mo, nagtatrabaho, nagkuha na nga ni Iniki, kuyan, load duman sa San Jose. Para lang masuportaran sa iyo, mga.
0: Iyo nga, ne. Manawagan man ako.
1: Sige.
0: Manawagan tabi ako diyan sa Bigaan, sa church diyan sa Bigaan. Mga kaibanan kanini karo, may rak man tabi ka mo. Ang bado o tabi ka ni, may labot sa likod. Ayan. Pangharong na nga ni, sana.
1: Ang mga jacket mo pati, pero apat na taon na lamang yun yung mga jacket mo.
0: Wala yun.
1: Grabe yung pagmakaira ka.
0: Joke lang yun.
1: Joke man sana tabi ito.
0: Pastor Chertuson, good morning. Sabi ni Tere, dapat ma-disciple ang mga members.
1: Tama.
0: Na kung saan ang tunay na home nila, kung saan sila nalgay ni Lord. Huwag kalimutan ang pinanggalingan now if dinala sila ni Lord sa ibang location. Magbigay doon pero alalahanin ang pinanggalingan.
1: Tama.
0: Ganun naman talaga yun. Huwag yung porket na hindi nalaka ni Lord sa Manila, pagbalik mo puro ka na puna sa dati mong church. Dahil ka na pati nag-uugmat. Doon ganyan sa Manila namin.
1: Drakulaong pati ngayon duman.
0: Drakulaong. Siyempre.
1: Lead ngayon ko duman.
0: Ang mga sound system ngayon duman.
1: Magagayan
0: ang pastor ngayon duman.
1: Ang pastor ngayon duman, provided
0: ngayon. So, ang bira. Nagkataon lang na duman ang calling ninda.
1: Tama.
0: Malagpas na
1: kita. Sige na.
0: Pastor Choi, good morning. Sige. Salamat sa iyong panunood. Ate Days, good morning.
1: Salamat tabi sa ito yung mga paradangog.
0: Salamat to.
1: Good morning tabi sa Indo. Sana nakatawa kami kidit na encouragement tabi.
0: Lagi nating paalala habang may panahon pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin ngayon sa technical side si Don Alfonso. Kami po ay magpapaalam na. Kami po ang mga lalaking magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: Asin magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Mr. Solamente, nag-iisa lamang ito. Rico Jellit.
1: At palagi natin sinasambit. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Di ko pa manasabi yan. Iyon na. Parang ka natin ka palang sabi.
1: Bye-bye. God bless.
0: God bless. Susunod na po ang negosyo sa trabaho kasama live si SM. Bye-bye.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 Duway FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 Duway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: It's now 8:31 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Ayan, a blessed morning sa lahat ng ating mga kasama, ng ating mga kakaryan, sa ating mga kaibigan at kapamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines at itong FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Magandang araw! Ayan, bumabati tayo ng happy happy birthday sa lahat ng mga may birthdays today. Pero bago yan, magpakilala muna ako. Ito pong inyong programa, ang negosyo as in trabaho. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Ngayon, bati tayo ng happy happy birthday. At syempre, unahin na natin dyan batiin ng happy happy birthday ang ating maganda. Naku, talaga ito, walang kupas ang kagandahan nito. Ayan, ang ating Ate V. Hello, Ate Bea. And Kuya Danny. And of course, happy happy birthday to you, Ate B. At syempre, miss na miss ka na namin. Ayan, and looking forward na tayo ay magkitang muli, Ate V and Kuya Danny. Hello, hello po sa inyo. Magandang araw. Ingat po kayo palagi. And celebrate your birthday ngayong araw na to. Ikaw po ay maging masaya sa iyong kaarawan. Happy birthday, Ate V. We love you. Ayan, at batiin din natin ang lahat ng mga may birthdays ngayon ng ating mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Happy, happy birthday po sa inyo. At syempre, babati din tayo sa mga nag-anniversary. Kung ano man ang mga selebrasyon na meron kayo ngayon, kami po ay masaya na kayo ay may mga sineselebrate na victories. At anuman po ito, kami ay kasama nyo sa kasiyahan ng mga tagumpay, anniversaries and birthdays na ito. Kaya happy, happy birthday, happy wedding anniversary, and happy everything. Ayan, kaya batiin natin ang buong Albay, ang 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Siyempre pa ang Rapu-Rapu, Albay. Ang Kamsur, Kamnorte, Calaguas Island, magandang araw. At siyempre batiin natin ang Sorsogon, magandang araw sa inyo. At batiin natin ang mga isla ng Masbate, Masbate, Burias, and Tikaw Island. See you, Masbate! Ayan na, nandyan ako sa August 30 and 31. Ayan. Happy day sa inyo dyan sa Masbate. At looking forward na tayo ay makapunta muli dyan sa Good News Baptist Church. At syempre, pupunta din tayo doon. Nakalimutan ko yung pangalan. sorry na. Yung kila Pastor Henito. Ayan, pupunta din tayo dyan. And we will also go sa church nila Pastor nila Engineer Mesa. Ayan, yan, pupuntahan natin yan sila sa Masbate. At kung kayo man ay taga Masbate at nakikinig dyan, kung nais nyo pong makadaupang palad, yan, pwedeng-pwede po tayong magkita-kita dyan. Ayan, sama po natin dyan si Mamita Dulce. Hello, Mamita. Good morning. Kasama ko yan si Mamita. At syempre si Pastor Rico Helit, makikita at makakasama din natin yan siya doon sa Good News. Ayan, na nandun tayo niyan. Kaya happy day po sa inyong lahat. At kami po'y looking forward na makadaupang palad kayo dyan, Masbate. And of course, batiin din natin ang Catanduanes, the happy island of Catanduanes. Magandang araw sa inyo dyan, Catanduanes. Kami ay masaya at bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Kayo man ay nakaabot ng ating signal ng radyo, ng ating transmitter signal. At syempre, kung kayo man ay nasa social media platforms, kami po ay masaya na kayo ay kasama namin ngayong araw na ito. At babatiin din natin sila san man po kayong sulok ng Bicolandia, ng buong Pilipinas o sa labas ng ating bansa. Kami po ay bumabati sa inyo na magandang araw. Ayan, good morning Kuya Mico Moreno Butial and of course si Sir Alex Lurin. Magandang araw po. Ayan, at batiin po natin ang lahat ng ating mga kasama dyan. Ayan, batiin ko muna ang piano teacher ni Habakuk. Ang galing-galing na ni Habakuk magpiano. Ayan, oo, happy day, Teacher Ken. Ayan, and yan po ang kanyang teacher sa piano lesson.
Teacher Ken. Ayan, good morning, Teacher Ken. Ang galing-galing magturo. Ang galing na din ng estudyante magtugtog. Oo, naririnig ko, nagpa-practice at talagang ang tugtugin eh, kakaiba. Iba na ang mga timplada ng mga daliri. Ayan, kaya thank you, Teacher Ken, and God bless you. Ayan, kaya naman po, ngayong September, speaking of that, open ang mga spots for tutorial or ang mga klase. You can also register na po nitong piano lesson na ito sa isang magaling na teacher. Ayan, start na po ng another sem kasi ano sila eh, every 3 months ang kanilang semester. Kaya start na ng kanilang another term ngayong September. Kaya you can register na po. Punta lang kayo sa Facebook page ni Teacher Ken, RMTC Piano. Ayan, natatalaga namang matututo ang inyong anak. Ayan ang kanilang Facebook page ay RMTC Studio. Sila po ay located sa First Street, Our Lady's Village, Bitano, Legazpi City. Hindi lamang po ito piano ang RMTC Studio, may violin, iba-iba po, may guitar. Ayan, ako talaga namang matututo ang inyong anak. Kaya you can register now and you can visit their Facebook page, RMTC Studio. Or you can contact Teacher Ken at 0919-648-5030. Ayan, kaya magandang araw, Teacher Ken. Happy day sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin ang lahat ngayon ang kasama na natin sa ating social media platforms. At kung kayo ay nasa social media platforms, i-share nyo naman po. Ayan. At kung nais mo na may ipabate or may ipa-shout out or i-greet, pwede po kayong mag-text sa ating numero, telepono 0998-843-0573 or sa ating social media platforms, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, kung nais mong mapakinggan ang mga awitin ng ating mga musical program at hindi tayo ma-restrict kasi sa ating mga social media platforms ay hindi natin ito napapakinggan because of restrictions. Kaya kayo po ay aming iniimbitahan at ini-encourage na mag-online streaming kung kayo man lang ay merong data or internet sa inyong mga gadgets or sa inyong mga telepono. Pwedeng-pwede po kayong mag-online streaming kahit saang sulok po kayo sa buong mundo. I-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. Kahit may ginagawa po kayo, nakabukas lang itong mga gadgets ninyo at kayo ay naka-online stream, dire-diretso ang inyong pakikinig dito sa ating himpilan. Kaya naman po, kung nais mo din na ikaw ay sumabay sa aming paghayo, ay may apat pong kapamaraanan. Una na dyan ay ang ating prayer, ang ating mga nananalangin sa ating transmitter site, sa ating signal strength, at syempre sa ating operations, sa mga tao, sa mga volunteers, talents, at sa ating mga staff, sa ating mga equipments. Ayan, kaya salamat po sa lahat ng nananalangin sumasabay sa atin sa paghayo sa pamagitan ng inyong pananalangin. At ang pangalawa na dyan ay ang pag-volunteer. Kung ikaw ay may talent or may skills na nais mo na mabigyan ng tulong ang ating himpilan at mapapurihan ng Panginoon sa pamagitan ng ating himpilan, pwedeng-pwede kang mag-volunteer dito sa ating himpilan. Punta lamang po kayo dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At syempre, ang pangatlo ay ang ating pagpapromote. Kung naka-live tayo or ang ating mga live programs, pwedeng-pwede mo pong i-share itong ating mga program links. I-follow, i-share, at i-like mo na din po ito para mas marami pa ang maabot ng ating himpilan at mas marami pa ang makarinig na magagandang balita, inspirasyon at informasyon mula dito sa ating himpilan.
At syempre pa, pwede mo rin kaming imbitahan sa angkaman naroon sa Bicolandia. At kung ikaw ay nakakarinig ngayon, naaabot ng ating signal, pwede mo po kaming imbitahin sa iyong mga Thanksgiving, mga organization events sa inyong eskwelahan, sa inyong negosyo, saan man yan, eh pwede po kami pumunta upang maipakilala ang gawain ito ng radyo. At syempre pa, ang ating pang-apat ay ang pagbibigay. Ang ating himpilan ay isang non-profit, non-commercial entity. At wala po tayong commercial dito na naririnig, kaya wala po tayong mga nagbabayad sa ating himpilan. Kaya naman, for 53 years, ang FEBC Bicol ay nagsasahim pamamuhid sa pamagitan ng ating mga faithful donors and supporters. Ayan, kaya kung nais mo na ikaw ay maging bahagi, maaari kang magbigay through cash donations or pwede din ang bank transfers or bank deposits. At pwede din ang GCash at syempre pa, ang ating coin bank. Yan, New Print Masters, yan po ay sila ay located dito sa may Rawis. Oo, sila po ang ating napaka-generous na gumawa ng ating mga coin banks. Sila po ay nandito na sa bago nilang lugar, sa Peñaranda Extension, but not Legazpi City, Albay. In front of Legazpi Tile Depot, ang kanilang numero ay 0917-146-1293. If you have printing needs, pwede po kayong pumunta dito sa New Print Master. Salamat po muli at kaya nga po kayo ay may coin bank na maaaring kunin dito sa ating himpilan ng

pagbabago tayong makikita dahil po ito ay patuloy na magkakaroon ng effect sa ating pagsasahim papawid dito sa FEBC People. Maraming salamat po muli sa mga kasabay namin sa paghayo. Kaya naman po ngayong araw na to ng Miyerkules, tayo po ay makakasama natin ng RTWPB para sa ating RTWPB Corner. At maganda po ang ating pag-uusapan at I believe kailangan ito ng ating mga workforce, ang work-life balance. At maya-maya lamang po ay mapapakinggan natin yan. At bago yan, tayo muna ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan. At syempre pa, ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Sa ngayon, nalaganap ang maraming fake news at kung tawagin ng iba ay alternative truths, mas lalong dapat na manindigan tayo para sa katotohanan. Living a life of integrity may be difficult at times, pero mas mahirap ang mabuhay at magtrabaho na marami tayong ikinakalat na hindi totoo. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi sa Proverbs 11 verse 3, "The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity." Ano nga ba ang bunga ng pagtatrabaho ng may integridad? Tandaan mo ang salitang true. T is for trust is gained. Kung alam ng mga tao na ikaw ay totoo sa iyong mga sinasabi at ginagawa, hindi ka mahihirapang makuha ang kanilang tiwala. Iwas tukso at kompromiso din kung sa simula pa lang ay malalaman na ng iba na hindi for sale ang iyong integridad. Pangalawa, rewarding relationships are built. Tiwala ang pundasyon ng matatatag na samahan. Ang taong may integridad ay hindi madaling paghinalaan. Sa trabaho man o sa personal nating buhay, pag sumikapan natin na maging tapat at totoo, dahil kung may integridad, mas masaya ang ugnayan mo sa iba. Pangatlo, U is for undisturbed peace is experienced. Ang taong walang itinatago, masarap ang tulog at pahinga. Hindi ka mangangamba na baka mabuking o mahuli ka dahil kahit may nakakakita o wala, ginagawa mo kung ano ang tama. Isang magandang definition ng integridad ay ito, integrity is who you are when no one is looking. At panghuli, E is for excellence becomes possible. Kung ikaw ay may integridad sa iyong trabaho at negosyo, makukuha mo ang tiwala ng iyong mga kasamahan at kliyente. Maaring magbunga ito

0: It's now 8:51 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Ayan, nakikipaglaban na naman ako dito sa ating mikropono. Ayan, magandang araw sa inyong lahat, sa mga bagong dating pa lang sa ating programa. Magandang araw po. Ayan, kaya naman ngayong araw na to, every second and fourth Wednesdays of the month, ay kasama natin sila ang RTWPB para sa ating RTWPB Corner. At napakaganda nitong ating topic for today, ang work-life balance. Ito ay madalas na nakakaligtaan na ng mga taga-opisina o mga nagtatrabaho, ang work-life balance. Kahit yung mga negosyante, Kaya kailangan natin ito at ito ay matututunan natin ngayon sa pamagitan ng ating resource person na walang iba. Siyempre, si Sir Mark Raymond L. Casulia na isa ng licensed professional teacher. Ayan, good morning!
1: Hello ma'am, good morning po sa inyong lahat dyan sa studio. Good morning ma'am Yvette. And of course, magandang umaga din po sa lahat ng ating mga listeners and viewers.
0: Yes, good morning. Kumusta po kayo?
1: Ay naka ma'am, very productive actually ma'am ang week natin ngayon. Wow. Because talagang ngayon pa lang ma'am actually nagka-calendar na kami ng aming mga activities for next year. Kasi alam mo naman ma'am ang ano namin, diba palagang ang pag sinabi na wage is talagang maingay ngayon.
0: Nako talaga, hindi lang naman ngayon palagi. No? Na yan ang talagang maingay. Pero yan, salamat po. At syempre, ang mga taga-RTWPB, ito ang mga ating ehemplo at ang ating mga modelo sa pagkakaroon ng mga produktibong pagtatrabaho. Ayan, isa na dyan si Sir Mark. Ayan, kaya saludo
1: so
0: kami. Saludo kami sa RTWPB. Ayan, nako. Turuan mo naman po kami nitong work-life balance na to. At sigurado, marami ang interesadong makinig nito, lalo na po dito sa staff namin, itong mga tao natin dito sa kami, dito sa CARE 104.3 The Way FM. Sige po.
1: Okay, so actually ma'am, if you can, naka-share screen
0: yes.
1: Na ako.
0: Opo.
1: So, itong module na ito ma'am is actually an upgraded version of the work-life balance module na meron po ang RTWPB, which focusing on effective time management through the application of productivity tools and methodologies from the workplace and at home. Mm-hmm. Through productive workplace practices with focus on work-life balance.
0: Ayan.
1: So, ano po ba ang pakahulugan ng work-life balance? No? Kasi sa karamihan sa atin, kapag sinabi lang na work-life balance, ito yung work ko, ito yung life ko. So, doon natin na-determine kung ano ba ang work-life balance. So, ang kahulugan po ng work-life balance ay nagsisilbi itong pangunahing basehan sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. So, ang tunay na balanse ay hindi laging eksaktong hati, 'di ba ma'am? Like 50-50 araw-araw.
0: Yes.
1: Kundi isang nagbabagong sistema kung saan nabibigyan ng sapat na atensyon ang parehong aspeto.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? So ibig sabihin po hindi po nangangahulugan na dapat yun na 50-50 po every day yung sa work and life natin, no?
0: Mm-hmm.
1: Always remember na sa isang araw, meron po tayong 24 oras. Ang kailangan natin dito sa loob ng 24 oras is magkaroon tayo ng time management, and which later on we will discuss yung time management of a work-life balance. Kasi napaka-importante that we manage our time. No? So I will just give you a practical example ng kung ano po ang work-life balance. So number one, trabaho kumpara sa oras para sa pamilya. Di ba?
0: Yeah.
1: If tayo po ay nagtatrabaho, meron po tayong 8 oras sa isang araw para magtrabaho, no? Kumbaga ang concept na ito, paglalaan ng malinaw at walang patlang na oras para sa mga responsibilidad sa trabaho nang hindi inaagaw ang oras na para sa pamilya.
0: Mm-hmm. Nakadalasan, ito ang nangyayari. Naaagaw ang para sa pamilya ng trabaho. Di ba po?
1: Tama po. Minsan, di ba nare-realize natin, minsan may mga, yung mga recognition ng mga anak natin na minsan umahabol na lang tayo.
0: Yeah,
1: diba,
0: right,
1: ma'am? Or
0: right.
1: Minsan nalilate na tayo doon sa milestone ng mga anak natin.
0: Yes.
1: Kasi ano ba yung ito yung aspeto, no? Isa din sa mga halimbawa na kumbaga dapat pagpatak ng alas 5 ng hapon, dapat yung laptop mo is naka-close na.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Yeah.
1: Ito yung paglalaan ng sumunod na 3 oras para sa hapunan. Di ba, ma'am?
0: Mm-hmm.
1: Kasama ang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Para at least, ito yung way natin na ang trabaho ko 8 hours lamang. Dapat sa 8 hours na ito, maging productive ako dito.
0: Yes.
1: Dapat lahat ng mga task ko na gagawa ko.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Exactly.
1: Para pag-uwi ko sa bahay, wala na akong tatapusing trabaho.
0: Ayan. Gusto ko lang i-clear natin yan, Sir Mark. Ano? Kasi di ba sabi, 8 hours lang. Hindi naman yung 8 hours na nagbabantay lang tayo nung 8 hours. Pero para magkaroon tayo nito, 8 hours na, tapos na sa pamilya naman. Pero ang ating sinusulong dito is yung gamitin natin yung 8 oras natin ng produktibo. Lahat ng ating kailangang tapusin at gawin sa loob ng 8 oras, itapusin natin para after that, sa pamilya naman tayo. Tama po ba, sir?
1: Tama po, ma'am. Tama po, ma'am. Kaya po tayo binigyan ng 8 oras, that is mandated by law,
0: yes,
1: na tayo dapat ay nagtatrabaho ng 8 oras. So, paano ba natin mamaximize yung 8 oras sa workplaces natin? Dapat maging productive tayo.
0: Iyon. Dapat lahat gawin na. Minsan kasi, kaya hindi din natin natatapos and we are extending our time is because hindi natin na-maximize yung 8 hours na dapat yun yung gawin natin.
1: Tama po.
0: Mm.
1: So, ang kadalasan, ma'am, pag hindi na ma-maximize yung 8 oras, kadalasan, pag uwi sa bahay, tatapusin yung trabaho.
0: Yes, right.
1: Kaya nawawalan ng oras para sa mga anak. Mm. Di ba, ma'am?
0: Yeah, right. Mm-mm.
1: Diba? So that's example ng mga practical na halimbawa. Second is trabaho kumpara sa sariling kasiyahan or yung hobbies at self-care.
0: Mm.
1: Yung konsepto nito, ma'am, is paglalaan ng oras para sa sariling kapakanan, kalusugan ng isip, at mga gawaing nagbibigay sigla sa labas ng trabaho.
0: Mm, right. Mm-mm.
1: So ano bang mga halimbawa dito? Paglalaan ng even kahit 45 minutes tuwing gabi para mag-exercise.
0: O kasama
1: or magbasa,
0: pala. O
1: magpinta.
0: Yan.
1: Magpainting. Ano ba yung mga hobbies mo?
0: Mm.
1: O tinatrato ang personal na gawain ito na kasing importante ng isang business meeting, no?
0: Mm.
1: Minsan, most of us now, lalong-lalo na ako, minsan parang gusto na lang natin, ma'am, after ng work, since gusto natin makapag-relax, at least parang yung tinatawag, ma'am, na me time ng mga gen, ng mga millennials nato, na me time, they can go to the coffee shop,
0: yes,
1: di ba, magkakape, di ba, magmamall strolling, pupunta ng sawangan, mag-exercise, mag-walking,
0: yes,
1: those are the things na pwede nating gawin para,
0: yes,
1: mabalance natin yung work.
0: Correct.
1: And life.
0: Mm-mm. Pwede din naman, sir. Diba pwede din naman? Kasi akong ginagawa ko is, nanonood ako ng movie sa TV.
1: Tama, ma'am. Watching movies is, yes, also part of your life balance.
0: Mm, yeah.
1: Diba? So, spending time or watching movies is also best thing to do para sa life balance mo.
0: Okay, good. Yan, sige po.
1: Okay, so eto naman ma'am, let's give you a more deeper definition kung ano ba yung work-life balance. So sa slide na ito, ang work-life balance ay hindi lamang basta pansariling desisyon, kundi isang paraan o sistema na tumutulong sa mga empleyado na balansehin ang kanilang buhay, trabaho at personal na buhay. Diba? So kung babasahin natin ma'am yung kapakahulugan dito sa slide na to, ito daw po ay methods na tumutulong sa mga empleyado of an organization to balance their personal and professional lives. So sa makikita natin ma'am sa slides nito, nakalagay po dito ma'am yung work, family, friends and self. Let us give more definition ng bawat isa nito. Work. Kapag sinabi natin na work in Tagalog is trabaho, yung konsepto po nito is pagtatrabaho ng may focus at produktibidad habang nasa oras ng opisina. Ito ma'am yung sinasabi natin na dapat na ma-maximize natin yung 8 hours of work natin para hindi na tayo mag-overtime. Kasi sa amin dito sa RTWPB, kapag nag-overtime ka, is hindi na po yan productive for us.
0: Ay, ganun. So, automatic.
1: This is actually, ma'am, kumbaga ma'am, ito yung lagi namin talagang sinasabi every time na nagtitraining kami na sa amin sa RTWPB, we always maximize our 8 hours of work and wala pong nag-overtime sa amin. Because sa amin po,
0: yan.
1: Is overtime is not productive.
0: Ayun.
1: Bakit namin ma'am nasasabi na kapag nag-overtime ka is hindi siya productive? Because in other point nito ma'am is meron pong may mga negative impact din po ito. Like for example, kung mag-isa ka lang po sa opisina na nag-overtime, you are consuming electricity.
0: Ay, oo nga, ano?
1: And
0: oh,
1: it will never be productive.
0: Yes. Yung aircon.
1: Isa lang, isang factor lang po yun, na mag-isa ka na lang sa opisina and syempre, nagkukonsumo ka pa ng kuryente.
0: Tama.
1: Kaya sa amin, is hindi po talaga nag-overtime. Wala po kaming overtime because sa amin sa RTWPB, talagang maximize namin ang aming working hours.
0: Okay, that's good. Yan. Sige po, sigurado marami dito yung nakikinig sa atin na napapaisip ngayon, aba, hindi pala ako productive. Dapat talaga yung 8 hours ko, yung guguling ko talaga sa pagtatrabaho. Tama dyan.
1: Tama,
0: sige
1: ma'am.
0: Po.
1: Tama po. Ito ma'am, paggawa ito ma'am ng mga core tasks. Like for example, sa umaga, gagawin mo lahat ng mga core tasks mo na walang distractions. No, talagang gagawin mo siya hanggang matapos mo siya.
0: Yes.
1: No, parang wala, parang hindi ka mag-overtime. Hindi ka na mag-overtime pag uwi mo ng bahay ninyo. Diba? Okay, so next is family or yung pamilya. Pagbibigay ng dekalidad na oras para sa mga mahal mo sa buhay.
0: Yan.
1: No?
0: Apo.
1: Halimbawa, pagkain ng sabay-sabay sa pahapagkainan tuwing gabi na walang hawak na cellphone o iniisip na trabaho. Diba kasi tayo ngayon, ma'am, kahit sama-sama tayo, ma'am, sa loob ng bahay, it is because of our phones, hindi na po tayo nag-uusap-usap sa loob ng bahay.
0: Yes, totoo yan, di ba? Minsan kahit magkakaharap sa kainan, hawak pa rin yung telepono. Wala na usapan. Oo.
1: Kaya we also need actually give more time, lalong-lalo na ma'am, na kahit may mga oras din po talaga dapat tayo na dapat nagsabay-sabay po talaga tayo kumakain. Kasi those are the times na mag-uusap-usap tayo knowing kung ano yung kumusta yung araw mo, ganito. Those are the life balance na kailangan din natin.
0: Yes, right. O, kasama yan. Oo. At syempre yung ano nang nangyari sa maghapon mo, 'di ba? Dito natin lalo na sa mga anak natin, ito yung mga updates natin makukuha natin pag ganintong oras ng dinner, sama-samang kumakain, 'di ba po?
1: Tama po. And mostly, di ba ma'am, kasi pag sobrang exhausted ka na, burnout ka na galing sa trabaho, ang
0: Yes.
1: tendency, papasok ka na lang sa loob ng kwarto at magpapahinga ka na lang.
0: Yes, oo. At hindi mo na sila makakausap.
1: At hindi na din kayo magkikita-kita.
0: Yes, tama. Oh, yan, kasama yan. Family. Yan.
1: Third, ma'am, is friends or kaibigan or even the social life.
0: Kasama no? pala ito talaga. Kailangan pala, meron kang ganito sa work-life balance.
1: Precisely, ma'am. So, yung konsepto nito, ma'am, is pagpapanatili ng magandang ugnayan sa labas ng pamilya at trabaho para sa mental well-being. Kasi, di ba ma'am, kahit tayo ma'am as individual, sometimes we have problems na hindi din naman natin kaya i-share sa family natin.
0: Yes.
1: So may mga kaibigan tayo na andyan to listen. Di ba?
0: Yes.
1: May mga kaibigan din tayo na alam natin na pwede natin mapagsabihan. No?
0: Tama. Mm-mm.
1: So itong konsepto na to ma'am sa friends is even kahit paglalaan ng oras tuwing Sabado o Linggo para makipagkita sa mga kaibigan para sa kape, 'di ba ma'am, or
0: yes.
1: sa sports or mag pickleball.
0: 'Di
1: ba ma'am?
0: Tama.
1: Or mag running, mag walking, 'di ba?
0: Yeah.
1: Chit-chat, 'di ba? So hindi naman kailangan ng expensive na pagkikita, di ba? So sometimes, these are the things that we always need, at least kahit papano makapag-relax tayo.
0: Yes.
1: Diba, yung mga iba, magbabar, gigimik, di ba? So those are their coping time na at least makapag-relax sila, makapag-chill.
0: Yes. Sa socialization, alam mo, I would like to share lang. Ako, itong group of friends ko now is, ang socialization namin, alam mo po yun, pagka nagbabasketball yung, kasi magkakaibigan din yung mga husband namin, so nagbabasketball sila, kami naman, ang aming get-together is, nagna-night market sa Daraga. Or kaya naman, nagpre-prepare ng dinner para pagdating ng mga nag-basketball na husband, sabay-sabay kami nagdi-dinner. So, ito yung ginagawa namin at least once a week. And really, it helps na, alam mo yun, yung pagod mo the whole week, it really helps na pag weekend ay may ganintong socialization na babalanse talaga at nakakapahinga talaga. Grabe.
1: Tama po, ma'am. Alam mo, actually, recently, ma'am, most of my friends are actually, ma'am, mga ano sila, parang, what I can say, parang mga fans sila ng basketball. So, this month, di ba, ma'am, meron tayong Governor's Cup, Mayor's
0: yes.
1: Cup, most probably. Alam mo, naaaya ako. So, I don't actually watch basketball kasi parang hindi ako mamarunong manood ng basketball. But the thing is, I enjoy it naman.
0: So,
1: minsan, nakapanood. Tapos, besides, yung time na magta-travel kayo going doon sa mga places ng mga games, 'di ba? It's just a very simple bonding with friends.
0: Yes, exactly.
1: Diba?
0: Yung nakaka-catch up, yung nakakapagkwentuhan regarding life and even yung mga tawanan lang, and sometimes while we're waiting, manonood lang kami ng movie, tapos from there yun na yung bonding namin.
1: Actually, ma'am, ako nga personally, sabi nung before, kasi last year, my friends always encouraging me to run, na mag-walking
0: yes.
1: and all. Sabi ko, parang hirap para sa akin mag-run or walking, to join sa mga fun run and etc.
0: Uh-huh.
1: Now, parang na-realize ko. Sabi ko, okay, sige, I'll try. Minsan mag-walking, ganito, ganyan, ganyan. So, ako ma'am, kaya ngayon ma'am, parang I'm starting to collect na ma'am, may mga fitness outfit. Kasi
0: malay
1: mo, nagka-time, di ba? Mag-inaya ko lang kaibigan ko, okay, go na. Kasi I have my fitness outfit
0: yes,
1: na.
0: Yes, correct. Oo, meron na. Ako din may ganun na.
1: Tapos meron na din ngayon, ma'am, puso yung step up.
0: Ay, we wanted to enroll dyan.
1: Diba? Yung office mate ko, ma'am, nag-start na din siya nag-join. And talagang, pinag-uusapan din namin one time kahit papano na mag-join din kami.
0: Yes. Naku, baka magkita tayo dyan because we're also planning to be there yung sa Doña Maria. Yan, di ba? or sa ibang lugar. Yan. Pero we're also planning to be, to enroll or to register dyan sa step up na yan pag weekend. Nako, sir, kita na lang tayo.
1: Oo, sige, balay natin no, makapag-step up tayo. Why
0: yes.
1: not? Alam mo kasi, yung mga friends ko, actually very fitness active talaga sila.
0: Uh-huh.
1: Even sa mga fun runs and all, talagang dinan tayo talaga nila.
0: Mm-mm.
1: So, sa by September, they're going to Naga for the fun run. Pero actually ako, ma'am, sumasama ako sa kanila pa nagra-run sila.
0: Oh.
1: Pero hindi ako nagra-run. I just stayed in the hotel. Parang ganun.
0: moral support.
1: Doon lang ako. Tapos hinihintay ko sila matapos. So, malay natin. Di ba? Makapag-fun run na din.
0: Exactly. At least nagmo-moral support ka doon.
1: Oo nga. Di ba, ma'am?
0: Right. Oo. Ayan. Napakaganda nito, ha? Yung work-life balance. Of course, yung work, family, self, and friends.
1: And of course, ma'am, lastly is self or sarili.
0: Yes.
1: Yung konsepto din nito, ma'am, is pag-aalaga sa sariling kalusugan.
0: Mm.
1: Pahinga at personal na paglago. Yung developing yung growth din natin.
0: Yes.
1: Diba? Siyempre, andito, ma'am, halimbawa dito, ma'am, is yung pagtulog ng sapat na 7-8 hours gabi-gabi.
0: Mm,
1: diba?
0: Yes.
1: Paglalaan ng oras para sa personal hobbies tulad ng pagbabasa o pag-ehersisyo.
0: Mm-mm.
1: So, eto mang pumapasok. Napaka-importante, ma'am, talaga na dapat we have 7 to 8 hours of sleep.
0: Yes.
1: No?
0: Sobra.
1: Kasi minsan, ma'am, pag lack of sleep tayo na hindi tayo nakaka-focus sa lahat ng mga gusto nating gawin.
0: Yes.
1: Nabablock tayo, ma.
0: Mm-mm.
1: Minsan, mas madali tayo mairita, mas madali tayo magalit. In just a simple conversation, parang akala mo may inaaway ka, di ba?
0: Yes.
1: So, we still have magkaroon ng sapat na tulog.
0: Yes,
1: diba?
0: So importante talaga 'to kasi apektado ang yung pagiging productive kapag hindi ka nakatulog ng maayos. Ano?
1: Tama po.
0: Mm-mm.
1: Hindi, kasi ma'am talagang ano talaga yan na nakikita din talaga natin, ma'am, yung epekto kaagad niyan if tayo po, ma'am, ay kulang sa tulog.
0: Yes. Mm-hmm. True. Mm-hmm.
1: Diba? Kulang, kumbaga, ma'am, kulang tayo sa pahinga. Recently, ma'am, we actually conducted this training sa isang private company dito sa Legazpi.
0: Mm-hmm.
1: No? Na yung isang participants namin is talagang sinabi niya na yung, kumbaga, yung may mga activities kasi kami, ma'am, na ginawa. So, I will just parang madami kasi yun, ma'am, na mga ginawa akong activity sa kanila na kung ano ba yung mga time tips nila, ano ba yung time na talagang i-spend nila, time well spent, diba?
0: Mm.
1: So, those are the things na ginawa namin. And karamihan doon, ma'am, is talagang gusto nila, ma'am, ng tulog talaga. Yung sa self, ano nila, ma'am, is tulog talaga.
0: Yes.
1: It is because they were in the medical field.
0: Oh,
1: diba,
0: dako.
1: Ma'am? Mas sobra-sobra pa ang trabaho nila minsan.
0: Oh.
1: Lalo-lalo na, ma'am, if lack of staff. So, kailangan nila, ma'am, ipnuan yung time nang wala yung mga coworkers.
0: Mm-mm. So, sleep talaga. Mm-hmm. Napakahalaga.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Mm-mm.
1: So, overall of this work-life balance, napaka-importante lang dito, ma'am, is sa 24 oras every day, no? Mm-hmm. Meron tayong 24 oras. All we need is to just have a time management.
0: Yes.
1: Mm. No? So, next discussion natin, ma'am, we will discuss po yung time management. But before that, I have here two main aspects associated with a work-life balance.
0: Mm-hmm. Yan, sige po, ano pa yan?
1: Dito din, ma'am, ito po yung dalawang pangunahing problema o hamon na madalas sumisira sa work-life balance ng isang tao.
0: Yes, oo.
1: Kapag hindi po natin naayos ang mga ito, madalas tayong mapagod at ma-burn out.
0: Oo, at of course, apektado ang productivity natin ito.
1: Tama po, ma.
0: Mm.
1: So dito, number one po ng aspect natin na which is associated with the work-life balance is lack of time and scheduling conflicts.
0: Yan. Nako. Ito ang madalas.
1: Tama po, ma.
0: Kaya abangan ko yung
1: ano
0: susunod.
1: Ano ba yung konsepto nito?
0: Yes, opo.
1: Siyempre, ma'am, yung kakulangan sa oras at ang sabay-sabay o nagsasalungat ng mga schedule.
0: Yes. Mm-mm.
1: Diba, ma'am?
0: Yes, right.
1: Sa karamihan ng, because of the time management that we have, patong-patong, hindi natin na malayan, ma'am, dahil hindi tayo nakapag-time management, patong-patong na po yung mga activities natin sa isang araw. Of time, yung mga naka-schedule natin, mga project deadlines, isa pa rin yung oras ng medical check-up. Diba, ma'am? Minsan mga ganon. Hindi kasi natin namamalayan. It is because wala tayong proper time management.
0: Ayan, speaking of the checkups, nako, dahil nga sa sobrang loaded ka sa trabaho, minsan may schedule ka pala ng laboratories and checkups mo eh. Kasi may self din tayo sa time management. You have to take care of ourselves. Nakakaligtaan na tong mga bagay na to.
1: Precisely, man. And yan po yung nagiging rason kaya naisa-sacrifice po natin ang mga personal natin na buhay para sa trabaho.
0: Yes, right. Nako, maganda to. Yan, ang number one is lack of time and scheduling conflicts.
1: Second, ma'am, is feeling overwhelmed, overloaded, or stressed by the pressure of multiple roles.
0: Nako, aray ko.
1: Ano ba, ma'am, yung concept?
0: Nag-thumbs up na kaming lahat. Sorry na.
1: Actually, ma'am, yung multiple roles naman na yan, ma'am, is wala naman pong problema.
0: Yes.
1: No, kasi kahit kami dito, ma'am, sa RTWPB, we have multiple roles.
0: Yes.
1: But of course, nagagawa namin siya ng maayos. It is because we have time management.
0: Ayun talaga. No?
1: Minsan hindi na nagkakaroon ng conflict. It is because we have a proper time management. Kasi again, dito po sa opisina, we just sa admin, na lahat ng gumagawa ng ano, we are just 11. No, yung isa dun, ma'am, is driver namin. So most probably 10 lang po kami gumagawa ng mga admin works. So kailangan din po kahit papaano isang multiple roles,
0: yes,
1: no?
0: Mm-hmm.
1: Yun po sa amin.
0: Okay, good. Kaya ito maganda to na talaga ang time management. Kahit may multiple roles, pero yung time management mo ay maayos para maging produktibo ka pa din dun sa loob ng 8 oras.
1: Diba, ma? So, imagine, kasi ma'am, yung konsepto din naman po kasi ma'am ng pagiging feeling mo overwhelmed ka na, overloaded ka na, or stressed. Mm-mm. Yung konsepto naman po nito, ma'am, is kumbaga, ma'am, yung pakiramdam na ng pagod, 'di ba? Minsan pagkabalisa, 'di ba, ma'am? At sobrang pressure na dahil sa dami na ng papel na ginagampanan mo ng sabay-sabay.
0: Yes.
1: 'Di ba, lalong-lalo na, ma'am, yung mga working moms natin. 'Di ba? 'Di ba, ma'am, yung kumbaga, ma'am, yung pagiging empleyado mo, magulang, asawa,

0: anak. Those are the things that kumbaga kabilang na din dito sa mga multiple roles natin. Pero kasi because you are a parent, you still have the responsibilities, no? So kaya dito ito yung mga aspect that associated to work-life balance.
1: Yan, no. Dapat talaga ito ay kasabay ito sa pagkakaroon natin ng anong tawag dito? It takes discipline. Tama po ba? Practice and
0: tama
1: discipline
0: po, ma'am,
1: para magawa.
0: Imaginein mo, ma'am, 'di ba? Hindi natin actually maiwasan, no, na habang nagtatrabaho tayo, mm-mm, iniisip po natin yung mga gawain sa bahay.
1: Yung mga labahin mo.
0: 'Di ba, ma'am? Yeah. Yung mga bayarin.
1: Yes, 'yan, kasama 'yan.
0: 'Di ba, ma'am?
1: Yan.
0: Yung pag-aalaga natin sa pamilya, is hindi po natin naiiwasan 'yon. Kaya ang kailangan po talaga natin is the time management.
1: Yeah.
0: Kaya imagine yung lahat, ma'am, ng mga nabanggit natin, ma'am, ng mga example, dito man pumapasok ang stress dahil pakiramdam natin na hindi mo na nabibigyan ng sapat na atensyon ang bawat responsibilidad.
1: Right, yan.
0: Diba? This is so sad, but of course, at least ngayon, ma'am, dito sa discussion natin with the work-life balance,
1: mm-mm,
0: this will help you realize na oo nga, this is just an affirmation for you, for our listeners, na oo, tama, meron tayong 24 oras. So 24 oras na to, ang kailangan kong gawin is isipin kung ano ba yung dapat na pinakamahalaga para magamit ko yung 24 oras significantly sa aking trabaho at sa aking personal na buhay.
1: Right, ayan. At tandaan lang natin yung ating work-life balance, of course, yung work, yung family, yung friends, at syempre, yung pang-apat, yung sarili, yung self. Tama po?
0: Tama, ma.
1: Ayan. Nako, sir. Hindi natin na malayan. Patapos na naman yung oras natin. Pero, nako, siguradong meron pa tayong part 2 nito ng ating work-life balance or ng ating time management sa mga susunod nating discussions. And we're looking forward to it. Kaya, meron po ba muna kayong mga gusto pang iparating sa ating mga tagapakinig ngayon ng mga paalala regarding this work-life balance topic?
0: Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers and listeners natin na talagang nakikinig po sa atin. May mga nababasa din po ako, ma'am, sa mga comments na maraming salamat po sa mga nagko-comment sa atin at nakakalilig po sa ating topic ngayon. So, syempre, our next discussion, ma'am, is time management for work-life balance. No? At least ma-realize din natin na ito, okay, ganito po pala dapat meron tayong time management para na ma-maximize natin ang 24 oras.
1: Yes.
0: So, before po tayo matapos dito, so let me just give you some message na at least mapukaw yung ano natin dito sa work-life balance. So, time is one resource you can never earn back. Diba, ma'am? Precious ang oras. Kaya nga, ma'am, sinasabi natin na time is gold.
1: Yes.
0: Diba? So, own your schedule or it will own you.
1: Nako, mahirap.
0: Set your boundaries, protect your peace, and start building a life you don't need a vacation from.
1: Yes.
0: Diba? Sa kasi sinasabi natin na kailangan ko magbakasyon, kailangan ko magganito. Diba, ma'am? At least, hindi na tayo nababurn out sa ating mga trabaho because we have work-life balance. So, your career is like a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But your health, your family, and your peace of mind are made of glass.
1: Nako.
0: Guard your time wisely and prioritize what can't be replaced. Yun lamang po for this discussion. Maraming salamat po once again sa ating mga listeners and viewers. And hanggang sa susunod po na ating discussion, I will share the time management for a work-life balance. So maraming maraming salamat po again and Diyos mabalos po sa Indogapos.
1: Ayan, ingat po kayo at maraming salamat Sir Mark Raymond Casulla and regards po sa ating team dyan sa RTWPB. God bless po.
0: God bless you too, ma'am, and pagproduktibo, aasenso.
1: Ayan, napakinggan natin ang work-life balance hatid sa atin ni Sir Mark Raymond Casulla. Nako, napakaganda nito. Kaya naman, starting today, nako, ang D-Way team. Okay, 8 hours, magtrabaho ng mabuti, produktibo, dahil may pag-asenso. At pagkatapos niyan, ating pamilya naman, ng ating mga friends, ang ating sarili, matulog ng 24 oras. Matulog ng 8 oras. Ayan, kaya naman maraming salamat sa ating RTWPB para sa work-life balance. Ayan, at bago tayo magpaalam sa umagang ito, hayaan nyo munang iwanan ko kayo ng isang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa umagang ito ay nagmula sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Tandaan mo po, no matter what today brings, ano man ang dala nito, tandaan po natin that God is faithful to those who trust Him. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito, ang 1 Peter chapter 5, verse 7. Kaya ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito. Ako po si Yvette Pao. Salamat, Pastor Jonathan Herrera Alcon, sa iyong mensahe. And kina Mama Julie, sa kay Mantong Daraga Albay at Papa Frank Alcon, magandang umaga. And of course, shoutout kay Teacher Kay. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat, Kuya Jun Alfonso. Kuya Jun Alfonso Apinado, di ba? Kompleto. Sa ating technical side, sa pagsama sa akin ngayong umaga. Susunod na po ang Family Matters, ang Female Empowerment. Abangan po natin ang mga tips at ang mga balita, ang mga magaganda ni Ma'am si Shelloy Basco at ni Mommy Cherie. Good morning and have a blessed day. Bye-bye!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Welcome po sa Wednesday edition ng Family Matters na inyong napapakinggan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, at kami po ay nagbo-broadcast live from FEBC Bicol Station ng CARE 104.3 The Way FM. At isa lamang po ako sa makakasama ninyo ngayong umaga, si Ma'am Cicielo E. Basco.
1: Hi everyone! Magandang umaga po. At ako po si Sherry Welle. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Kayo po ba ay nag-snack na? It's already 9:32 and yung mga gumising ng maaga, kagaya syempre ng ating mga mommies, ay ngayon naubos na yung kinain nila kanina sa dami na ng mga natapos na trabaho.
0: Mm-hmm. Gaya ko, naunahan ko yung sign-on ni June.
1: So, ayan, snack-snack po muna habang tayo ay nakikinig sa ating radio at syempre, pagbati muna sa mga nagse-celebrate ng mga kaarawan,
0: yes!
1: Anniversary.
0: May babatiin tayo, Mami Se.
1: Yes.
0: Happy birthday, Ate Bea.
1: Yan. Nasa Manila natin ikaw.
0: Asan ka na bang panig ng mundo, Ate B?
1: Yan.
0: Sana po ay maging masaya ka ngayong araw na ito and may the Lord continue to give you the strength that you need para ma-enjoy nyo pa po ang buhay na patuloy niyang binibigay sa inyo at magawa nyo pa ang mga bagay na ipinapagawa po niya sa inyo. At ganun din,
1: yes.
0: Happy birthday sa isang kaibigan sa sa Sorsogon, si Ao. Yan, happy birthday sa'yo. At syempre, yung iba pa po na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan.
1: Oh, Ma'am C, meron akong babatiin.
0: Mm-hmm. Sige.
1: Syempre, si Ate Roselyn, yan, sa Anislag.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, yung inaanak ko si Robin, Nunoy, yan, today is your birthday. Masaya ka kasi nakauwi si Mami Lai.
0: Ay, wow.
1: Ganda. Ayan, enjoy your birthday. And yes, may God continually bless you.
0: Mm-mm. May kaibigan din kami, pero siya ay nasa US, si Allison Draper.
1: Mm-hmm.
0: Birthday din niya ngayon at isang kabatch sa high school at elementary, si Nympha, ay birthday din niya ngayon. Ako, ang daming my birthday. At kahapon, birthday ng isang bagong kaibigan, si Merlin. Yan, isa po siyang Indian national na nandito sa atin. Naging kaibigan ko siya, ano, at binabati ko. Hi, Merlin. Belated birthday greetings sa'yo.
1: Ayan. So, yes po, salamat sa inyong patuloy na pag-antabay. At today is the Wednesday edition of Family Matters. At kung kayo po ay sumusubaybay, alam nyo po na meron tayong segment ngayong Wednesday, tatlong segments. Nandyan po ang ating Eba Tips. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol sa mga pantry staples na dapat meron tayo nandyan lang. Yan, abangan nyo po kung ano yan. At syempre, nandyan ang balita ni Mamsi.
0: Diskarte tayo ngayon,
1: okay.
0: Mami Se.
1: Diskarte.
0: Na related pa rin naman sa kusina.
1: Ayan. At syempre, ang ating main segment, which is Usapang Eba. Siguro may kinalaman to kanina sa ano, sa topic kanina, no, sa negosyo as in trabaho. Kasi pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga uri ng rest.
0: Nako, oo nga. Parang sequel ito nung kanina. Ano.
1: So, tingnan natin, merong several kinds of rest. Alamin po natin yan mamaya sa ating Usapang Eba. Kaya kung gusto nyo pong sumali sa ating discussion o kaya magpaabot ng inyong mga pagbati or prayer requests, ang ating pong mga contact information ay naririto. Ang ating pong numero ay 0998-843-0573. Sa mga social media platforms po natin, if you want to comment sa live programs ng ating himpilan, hanapin nyo po sa FB. Ang FEBC Bicol-CARE 104.3 The Way FM. Tapos sa YouTube at Instagram po, pareho lang sila ng handle name, which is FEBC Bicol-CARE 104.3 DWAY FM. Siyempre, meron tayong online streaming sa mga mas gusto na mapakinggan, pati yung mga magagandang musika natin. Ayan, kasi alam nyo naman po, there's restriction pagdating sa mga social media platforms. I-type nyo po sa address bar ang bit.ly dash facebook.com/thewayfm. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating chat group, search nyo po ang Carrion's Official GC.
0: Sige. So, sige, samahan nyo po kami ngayong araw na ito. At gaya nga po sa mga nasa live streaming natin at sa mga nasa radyo, ito po yung inyong mapapakinggan. At sa mga nasa SOCMED platform po, ay ito naman pong mga lalong nagpapakilala kung sino ba at ano ba ang ating himpilan.

0: I said to myself, relax and rest. So, you've been rescued from death. You've been rescued from tears. Relax and rest.
1: Kikay tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
2: Hello! Magandang umaga po muli sa ating lahat at welcome sa ating Eba Tips. Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa ating pantry. Ayan. Alam natin na kapag dumating na ang mga busy days, a well-stocked pantry is really a big relief. So, hindi lang tayo nakakatipid, nakaka-reduce din ito ng stress sa ating pagluluto. So, tingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga staples na dapat meron tayo sa ating pantry. Unang-una sa lahat, ayan, syempre meron tayong rice and grains para sa ating flexibility. Nandyan mapabilang ang bigas, ang oats, o kaya pasta. Sila ay mga perfect base para sa iba't ibang meals. Madaling i-pair sa ulam at napaka-versatile sa mga recipes. Ang pangalawa is yung mga tinatawag na shelf-stable na mga proteins. Ano-ano ba itong mga to? So, nandyan napapabilang ang canned tuna, beans, o kaya peanut butter. Meron silang mga long shelf life, high in protein, at ready to use kapag kailangan ng isang quick meal. Ang pangatlo ay mga herbs and spices dahil they improve meals. Kahit simple lang ang ulam, nagiging mas flavorful kapag may mga basic spices kagaya ng garlic powder, pepper, o kaya mga dried herbs. Ang pang-apat na staple ay yung mga frozen vegetables because they can be practical. Kung wala tayong time mag-chop ng mga fresh vegetables, meron tayong option, yung mga frozen. They are lifesavers. Nutritious pa rin sila at ready anytime. At ang panglima is that yung ating stocked pantry, ito ay nakaka-reduce sa ating cooking, nakaka-reduce ng stress sa ating pagluluto. So kapag kumpleto ang ating mga staples, hindi ka na magpapanik sa umaga o kaya sa dinner time. Ang organized pantry is equivalent to a calmer cooking. Ang ating mga pantry staples ay hindi lang ito tungkol sa pagkain. It's about peace of mind. Lalong-lalo na ngayon dahil tag-ulan na, minsan mahirap talagang lumabas at pumunta sa ating palengke. Kaya this has been your Eba Tips at hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.
3: Discarded tips ni Mom C. Ready na ba ang mga madiscarding moms? Discarded tips ni Mom C. Smart moves para sa mga smart na nanay.

ako, gusto ko palaging merong gulay. Kasi di ba pag mga senior na, dapat mayaman sa fiber ang kinakain natin. So, kung minsan, ang mga ulam natin kulang sa gulay. Kaya ang ginagawa ko, mga mare ko, pagka marami akong time, ano, luto lang ako ng luto ng gulay, nilalagay ko yan sa fridge. At init-init lang pa konti-konti, init-init lang, yan. Pero meron pang isang paraan para mayroon available na gulay every time na gusto mo magluto ng mabilisan. Kaya yan po ang ipapakita ko ngayong umaga sa diskarte ni Ma'am C. Maglagay lang ng water sa isang bowl at maglagay ng about 1 tablespoon suka. Now, hiwain lang yung talong. Kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo, pabilog or pahabang slice, gaya ng ginagawa ko ngayon. At ibabad lang dun sa water na may kunting suka para makatulong po na hindi gaanong umitim yung ating talong. Mag-o-oxidize po kasi siya. After na mahiwa na yung talong at inilagay doon sa water na mayroong konting suka, ay patuluan na ito. And afterwards, ay spread ito, ilatag ito sa isang tray. Ayan. Ilatag na. At saka ngayon, ito, budbura ng asin. Okay. Ayan, budburan po ng asin. Para saan yan, Ma'am C? Alam nyo po, yung talong, di ba? May sarili po siyang tubig. Ngayon, tatanggalin natin yung extra water nitong talong at nakakatulong po ang asin sa paglabas ng extra water nito. Hayaan lang natin siya ng mga 20 minutes. O ayan, kitang-kita na o nag

Ayan, tinatanggal ko na yung extra water pa. Okay, pinipigaan. Ayan. So, pigaan lang po lahat, ano? Now, ilagay lamang po sa cellophane or kung may ziplock kayo, ano, ilagay lamang yung prepared na talong. At saka ito ilagay sa freezer. I-freeze lang po siya until kung kailan nyo ito gagamitin. Heto na po yung ating frozen na talong. Ayan, frozen po siya. Ngayon, ganitong kalagayan ng talong, pwede nyo nang edirekta na lutuin siya. Igisa or gataan, igisa sa sardina, sa giniling, sa leftover na prito. Pero, ang texture po niya ay kakaiba kaysa doon sa sariwang talong na hiniwa natin at niluto. Medyo super lambot at halos madurog siya. Pero ito po, may pagka-chewy ang kanyang texture na iisipin nyo, baka hilaw pa. Hindi naman po. Medyo nabawasan lang yung liquid content niya na naging factor para maging chewy po siya. Pero kapag niluto nyo siya at may oras naman ano, na niluto nyo siya, ay luto na po yan. Simpleng diskarte na makakatulong sa ating makatipid sa oras at ganun din makatipid. At magamit po natin ang oversupply ng talong sa paraan na hindi ito masasayang. Ako po si Ma'am C na nagbigay sa inyo ng mga simpleng diskarte sa kusina.

Usapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan!

0: Yes po, at dahil Wednesday nga, ang tema po natin sa Family Matters ay Women Empowerment. Pero ang topic po natin ay pwede rin po sa ating mga pare. Kaya yes, sama-sama na po tayo, gaya ni, pwede ba nating tama si pareng Jonathan, no? Si paring Jonathan Herrera Alcon, nagpapa-shout out.
1: Yes.
0: Para kay Pastor Dave Alcon, dyan po sa taga-asa Burias. At ganun din yung mga Lestones family.
1: Yes.
0: Yan sa Burias, yes. Claveria, ano, sila Pastor Bong, Mama Alice, ayan. Mm. Shout out din po sa inyo, bukod doon sa Alcon family dyan sa Claveria. Ganun din po ang kanilang Amazing Grace Baptist Church, ano, mm-hmm, yan, dyan. At ganun din po, nagpapa-shout out din si Pareng Jonathan sa mm-hmm mga taga DBCC, Daraga mm-hmm Bible Christian Church, sa pamumuno ni Pastor Tony.
1: Yes.
0: Yan. Sige.
1: Oo.
0: Oo.
1: Ito, ma'am, sino?
0: Announce natin. Sige.
1: Oo. So, ito po ang Kairos. God, the Church, and the World, discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ang date po nito ay August 21 hanggang October 23. Ito po ay gaganapin ng 10 weeks every Friday lamang. So, ang oras po ay from 6 ng gabi hanggang 9 p.m. At ito po ay open to all. Ang venue po ay online via Zoom at Care 104.3 para po doon sa dalawang araw na face-to-face activity. Ano po ba ang napakahalagang reminder if you would like to join this course? Ang isa pong mas stable na internet connection of at least 1.5 Mbps.
0: To 5.
1: Yes.
0: 1.5 to 5 Mbps.
1: Para po siyempre, no, marinig natin ng maganda mm-hmm ang mga lectures. Mm-hmm. Ang registration fee po ay, ayan, kontakin nyo po ang mga sumusunod, si Maria Cielo Ibasco.
0: Yours truly.
1: Si Christine Aydalia Asilo po.
0: Usually, yung pong ating registration ay para po sa inyong mga materials.
1: Mm-mm.
0: And then, syempre, dahil kailangan po natin mag-subscribe sa Zoom.
1: Yeah.
0: Yan. Kasi online. Ang venue, mami, siya Airspace.
1: Wow. Kasi, talagang makaano na.
0: Kasi online.
1: Oh,
0: yeah. Maganda makabago po yun. Kung wala kayong internet connection, for that time po natin, ano, punta na lang kayo sa mga kaibigan nyo na mayroong internet connection. Kasi sayang naman kung malalaglag po kayo. Kasi kung may data tapos mahina talaga
1: mag-drop
0: yung signal.
1: Oo.
0: Sayang po, sayang talaga. Napakaganda po ng Kairos Course. Ito ay isang discipleship material. Kung yung present ministry nyo ngayon, ano, lalo po nitong pagagandahin at patatagin yung ongoing ministries ninyo, makakadagdag po yung matututunan nyo dito kung ano man yung inyong mga ginagawa.
1: Ayan.
0: At ang deadline po nito actually ng registration natin ay sa Sabado na. August 15 para mabigyan po ng panahon sa pagdi-distribute ng mga materials. Meron po kasi tayong mga participants galing sa malalayong lugar like Batangas, Pampanga, ganyan, ano, Cavite, na kailangang i-ship sa kanila yung mga materials. Mm-hmm. Yung mga nandito lamang po sa Albay ay magme-message po kami sa inyo once na isinubmit po ninyo yung inyong mga registration form via Google Form. Ano, yung iba po, binigyan namin talaga ng printed na registration form, yung mga malalapit lang sa amin, binigyan namin. But once na po na i-submit nyo po yun, ay kukontakin namin kayo para bigyan kayo ng information kung paano nyo makukuha po yung inyong mga materials. Oh, sige. Tapos na yung shoutout natin.
1: Mm-hmm.
0: At binati na natin yung mga may kaarawan.
1: Yes.
0: Natatandaan ko lang, mami, si ano, mga kaibigan, usapang mami to, alam ko marami sa inyong mahilig sa sales.
1: Yan.
0: May sale! Ganon. Ito po, ito ay mga kwento-kwentong negosyo. Bakit ba maraming sale pagka buwan ng August?
1: Mm-hmm.
0: Kasi dahil daw po sa ghost. Parang multo. Oo. At ang paniwala, mga tradisyon sa business ha, ay mahina, matumal ang bentahan, ang negosyo kapag ganitong buwan. Kaya dito po nila ginaganap yung mga maraming sale. Pero paalala lang mga mami, ano, siguraduhin nyo na although sale yan, talagang kailangan nyo. Kasi kung bibilhin nyo at hindi naman pala talaga kailangan, ay para saan? Sayang po yung pera nyo. Ayan, maging wise din po tayo. Okay?
1: Tsaka dapat yung MC na kailangan and syempre yung pasok sa budget nyo.
0: At busisiing mabuti kasi baka sinisale kasi merong konting damage, ganyan. O sisiin nyo rin pong mabuti. Okay. At gaya ng nasabi mo, Mami Se, kanina, ano, parang continuation ito ng usapan kanina.
1: Oo.
0: Sa negosyo as in trabaho. Kasi pag-uusapan po natin ang pagpapahinga. Kaya kayong mga nakikinig sa radyo at sa ating live streaming, yung mga songs na pinili po natin ay talagang tungkol sa pagpapahinga.
1: Yes.
0: Ang material po ay galing kay Sanjana Gupta ng verywellmind.com. Maganda yung kanilang site kasi talagang nire-review ng mga doktor yung kanilang mga pinopost dito. So kaya may mga babanggitin po tayo mga doctors dito kung anong field yung kanilang, anong larangan yung kanilang practice. Ano. So ang tanong, kaibigan, pagod ka na bang maging pagod? Are you tired of being tired?
1: Ayan.
0: Nakakapagod din pala. Mami, siya nakakapagod din pala.
1: May ganun pala.
0: May pagod. O di ba, eto nga, eto yon ha. Kunwari, ano, mag-asawa lagi nag-aaway. At nakikita ito, naririnig ng mga anak. Kasabi naman, pagod na kami sa pag-aaway nila, daddy at mami. So parang ganito itong ating sentence anyo at ating question. Are you tired, of being tired? Kumbaga, sawa ka na sa palagi kang pagod. Pagod ka na sa pagiging pagod. Ayan.
1: Yes.
0: Kasi lahat naman tayo, talaga may mga araw. May mga araw na kailangang habulin natin yung pagpapahinga. May mga araw talagang kailangang tudo-tudo kasi hindi maiiwasan. Kaya naman, after nung tudo-tudo na yon na super busy, kailangan natin magpahinga. Pero, yun nga, Mami Se, kahit na sa pagdaan ng mga araw, palagi talaga, walang araw na hindi siya pagod.
1: Oo. Kaya nga eh, parang everyday you are tired na, no? Sa dami ng demands from you, ng mga iba-ibang tao, sa bahay nyo, sa trabaho mo, mga relationships, ayan.
0: Oo. Iba talaga, Mami, sa panahon ngayon. Kasi ako, lumaki ako sa generation na wala pang mga gadget. Wala pa itong mga screen na to. At iba talaga yung napapagod kami noon dahil sa paglalaro.
1: Oo, wow. O, diba?
0: Wala lang. Noon, hindi mo vocabulary ang pagod, ang burnout. Na mga panahon na yun, hindi lumalabas yung mga salitang stress. Hindi yan, ngayon na lang talaga yan. Ang isang reason yan, ang alam ko, ito po mga screen natin, mga gadget natin, di ba mayroon yung radiation? Isa po yan. Isa po yan sa factor, ano, para manghina tayo, mapagod tayo. Kaya wag yung babad. Tapos wag yung itatabi pagka natutulog kayo kasi nag-iimit po yan ng radiation.
1: Yes. At kung maaari, i-off nyo talaga as in power off. Isa pang nakakapagod, Mamsi, is yung pagko-commute.
0: Ay,
1: everyday
0: yes.
1: na
0: totoo
1: nagko-commute. And so yung mga listeners natin, mga kababayan natin who are into daily commute, talaga pong naiintindihan namin kayo kasi nagko-commute din po kami.
0: Kami po ay taga-Anislag at dito sa pagpunta dito po sa station, ano, abali dalawang sakay tayo. Pero pwedeng tatlong sakay, pwedeng dalawang sakay. Pero po, umaabot siya ng 1 hour.
1: Yes.
0: Umaabot po yan ng isang oras. So, talaga, one way lang yan.
1: Oo. Nakaka-drain po ang commuting, no, everyday. So, ano bang klaseng rest ang kailangan natin sa ganyan?
0: Alam nyo po, kahit daw sapat yung oras ng tulog mo, 7 to 9 hours, kahit dire-diretso kang natulog sa gabing yan, marami po sa atin na pagising sa umaga, nakukulangan tayo.
1: Yes, feeling tired pa rin.
0: Feeling tired, feeling depleted tayo. Mm-hmm. Sabi po ng isang doktor, si Dr. Alexa Davis. Siya po ay isang doktor sa Medical Transformation Center. Mm-hmm. Kahit daw may adequate na tulog tayo, ay hindi sapat ito doon sa paghugot naman during the day, yung hinihingi sa atin ng maghapon. Mm-mm. Hindi sapat yung tulog. Although mahalaga ito, ang tunay na pamamahinga ay mas pa kaysa sa magandang tulog. Mm-mm. There is more na kailangan po natin, hindi lamang tulog.
1: Yes. So, bakit nga ba importante? Why is rest more than just sleep? Mm-mm. So, minsan na pag i-interchange natin yung sleep and rest, they are actually two very different concepts. Yung sleep is an essential unconscious state na kung saan yung katawan natin at saka yung brain natin, they actively work para mag-repair, mag-restore, at saka mag-process ng information na na-accumulate natin during the day. Ito po ay isang critical component of rest, but hindi lang ito ang nag-iisa. Mm-hmm. Ang sabi daw po ay the reason we might feel exhausted kahit na meron tayong isang napakasarap na sleep is because our fatigue might not be only physical.
0: Ayun pala.
1: Yan, so hindi lang pala physical. So meron tayong mental, emotional, at saka yung mga lifestyle-related stressors.
0: Ayan na, mag-aaray sa lifestyle na yan.
1: That can drain our energy levels just by staying up too late. Yan, as Dr. Davis explains. Example, meron daw isang research na nagpapakita na yung mental fatigue can be as harmful to our health and safety as physical fatigue. Yan. Mm-hmm. Ensuring we have enough of each type of rest allows us na ma-avoid yung feeling like we are running on empty and instead live our lives to the fullest.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So,
0: sabi nga ni Dr. Michelle Loy, isa po siyang integrative health practitioner sa New York Presbyterian Hospital, lahat daw po ng aspeto ng buhay natin bilang tao ay nangangailangan ng pahinga. Mm. Yung mga mata natin. Diba, alam mo, pag nasa screen ka, maghapon kang nasa screen, gaya ng trabaho nila June, nila Lilamon. Alam nyo, darating yung time na may mararamdaman ka talaga dyan sa mata mo eh.
1: Ayan,
0: nagpakita na siya ng extra dalawang eyes niya. Kasi sa pagtanda, natural na pagtanda natin, napapabilis tuloy yung paggamit natin ng salamin dahil nga sa mga screen na ito.
1: That's
0: kaya pansin
1: right.
0: mo, Mami, sa maraming mga bata ngayon, elementary, as young as elementary pupils, mm-hmm. may mga salamin na.
1: Yes.
0: Dahil sa mga screen na ginagamit. So, yung mga mata, yung mga tainga daw po natin.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan din paano ba magpapahinga yung tainga natin?
1: Lagyan natin ng plug.
0: Bawas-bawasan yung pagmamarite. Okay, yung brain natin, yung gastrointestinal system natin,
1: ayan.
0: Yung nervous system, yung mga muscles natin, at kahit yung mga cells natin, ay kinangailangan din po ng panahon para ma-repair at
1: yes.
0: ma-rebuild. Naaalala ko, Mami.
1: Mm-hmm.
0: Pagkagabi na tigan ako, talagang ramdam kayong mga muscle ache na yan. Masasakit mm-hmm. na mga kasukasuhan. Panagpipray na ako bago matulog, Lord, habang natutulog ako, i-repair mo po yung mga mm-hmm. dapat. I-repair sa aking katawan.
1: Yes.
0: So, kailangan po, i-balance natin itong mga pamamahingang ito. Dahil, bakit kailangan i-balance? Ma'am, si matulog lang, hindi po. Kasi, sabi po ni Dr. Sondra Dalton Smith, isa po siyang internal medicine physician, meron daw pong 7 iba't ibang uri ng pamamahinga
1: mm-hmm.
0: na kailangan natin para maramdaman talaga natin yung 100% na fully recharged ang feeling natin.
1: Yes.
0: Kaya yung sinabi natin kanina, Mami Shea, na sapat
1: kahit,
0: na ang tulog, Hindi kulang. Kasi may iba pa palang rest na dapat kasabay yung tulog.
1: Yes.
0: At ito po yung tatalakayan natin ngayong umaga. Baka naandun na kayo, kaibigan, sa punto na, oo, okay naman ang tulog ko, walang problema, pero bakit ganito? Sige.
1: Ayan. So, merong pitong types of rest. And paano nga ba tayo makakaget more of each type of rest? So, una sa lahat, ay tingnan natin yung physical rest. Okay, so, ito yung type na familiar na tayo. At meron po itong two forms. Meron siyang tinatawag na passive rest. Ito yung usually na iniisip natin, no? Sleeping, o kaya nagte-take tayo ng nap, ayun, ganun. At saka merong tinatawag na active rest. Ito yung restorative activities, kagaya ng stretching, massage, o kaya gentle exercises that help release muscle tension and improve yung circulation.
0: Oh, naaalala ko, Mami Sel. Ngayon sa ating mga gadget, ano, ang dami mga doctor actually. Mga doctor sila na nagpapakita ng mga simple stretching.
1: Yes.
0: Hindi mo kailangan pumunta sa labas ng bahay o sa gym. Diyan lang sa'yo, sa bahay mo, ano, simple lamang po na makakatulong talaga na ma-relax yung muscle tension. Naaalala ko, pag feeling mo ba matitigas yung mga muscles mula sa bandang balikat, pag pinapa, ma'am, ang tigas-tigas. Ang tigas-tigas ng muscles ninyo dyan sa bandang balikat, sa ibaba ng leg, ano, yung bandang likod na yan. Ay, mga tension po yan.
1: Yes.
0: So, kung minsan, hindi makadaloy din yung dugo. Mm-hmm. Yan.
1: Okay. So, ano nga ba yung mga signs, senyales na hindi ka nakakakuha ng enough physical rest?
0: Mm-hmm.
1: Examples ito ay you feel exhausted even after a full night's sleep.
0: Aray ako dyan.
1: Yan. Mm. Your muscles are sore. O kaya yung sinabi ni Ma'am C, tense.
0: Naninigas. Ay, aray yan. Din ako dyan. Meron ako nyan.
1: Meron kang nararanasang aches and pains.
0: Ay, meron yan. Ako nyan.
1: And yan, eto, you are more susceptible sa mga sakit.
0: Sa bibiyaya ni Lord, ano.
1: And you feel like you can't get through the day without sugar or caffeine.
0: Ay, hindi naman ako ganyan.
1: So, yun yung mga signs. So, paano nga ba makaka-recharge physically? Eto naman.
0: Teka muna, Ate Sherry.
1: Yes.
0: Yung sinabi mong, kailangang uminom ng maraming may caffeine na drinks. Pwede kasi yan na kape or tsaa na merong caffeine.
1: Iced tea.
0: May mga caffeine po yan. Nakarinig na talaga ako. Actually, nakatrabaho ko. Ang isang taong ganito, nakailangan niya, yun ang sinasabi niya, kailangan ko ng caffeine para makapagtrabaho.
1: Maging productive.
0: Yeah. Maya-maya, sige niya ang take ng caffeine.
1: So, isa yun sa mga reason kung bakit hindi ka nakakakuha ng full physical rest. So, how to recharge physically? Make it a point to get 7 to 9 hours of quality sleep every night. Take short power naps, mga 20 to 30 minutes during the day kung ikaw ay nakakaranas ng pagkapagod. Mag-stretching or do gentle exercises para ma-release yung stress. Especially if you sit a lot during the day, ayan. O kaya magpamassage ka or use a foam roller to release muscle tension.
0: Para siyang ano, i-describe mo ngayon itong foam roller. Alam kong nakakita na kayo nito. Alam nyo yung roller na pampinta?
1: Yun actually ang pumasok sa isip ko.
0: Meron pong pangmasaheng, ganon yung itsura. Maliit lang siya, na medyo matigas siya. Kasi yung foam, so yung pampinta, foam kasi yun eh, na sinasawsaw sa pintura, tapos niro-roll na sa
1: malaki.
0: Ito, medyo matigas siya, na pag pinagulong-gulong mo yan sa braso mo, sa mga ano mo, talagang, at mayroong diin.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ang sarap-sarap sa pakiramdam.
1: Parang
0: na-imagine
1: ko na, Ma'am Sia. Okay. Sunod po ay take a warm bath using Epsom salts. Ayun.
0: Ang mahal-mahal naman yan, Mami. Yung Epsom salt na yan. Ano na lang, warm na lang.
1: Oo. Kahit asin or baking soda
0: kaya
1: siguro.
0: Kaya nga mga kaibigan, siguro in a year, gawin nyo po dalawang beses in a year, ano, punta kayo sa hot spring.
1: Mm-hmm.
0: Sa natural hot spring. ito, yun ay warm na, tapos natural yan, yung mga minerals na nandoon sa tubig, galing sa ilalim ng lupa, na andun na.
1: Yes.
0: It really helps na magbabad kayo doon.
1: Oh, yun.
0: So, kaya kung mag-swimming din lang naman kayo, minsan piliin nyo yun. So, bukod sa mag-i-enjoy na kayo, nag-outing kayo, makakapag-post kayo ng inyong mga photos, may healing pang ibibigay. Eh, pag pumunta ka sa normal na swimming pool, giginawin ka, manginginig ka, lalo pag senior ka. O, diba?
1: So, yun. And, syempre, you have to see your healthcare provider if things don't improve. Yan. So, meron ka na pala mga certain health conditions, such as sleep disorders, which can affect your ability to sleep well and feel rested.
0: Mm-hmm. So, yan po yung una, ano, yung physical rest. Pangalawa po, mental rest.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Itong uri ng pamamahingang ito, tungkol po ito sa patatahimikin natin ang ating mga isip.
1: Mm.
0: At magbe-break muna tayo, ano, magpo-pause muna tayo doon sa palagi nating pag-iisip, pagpaplano, pag-a-analyze, ano? At ito yung mga palatandaan na hindi ka nakakakuha ng tamang mental rest. Ito po, number one, you struggle to focus. Hindi ka makapag-isip. Wala kang maisip. Ay, wala akong maisip. Ano ba? Yan. And then, yung brain mo feeling foggy.
1: Nako.
0: Or overloaded. Yan. Yung overloaded, ang daming pumapasok. Hindi mo tuloy masort. Ano? And then, you find yourself, ito, nagiging makakalimutin na. At palaging merong nagagawang mga simple lamang maliliit na pagkakamali. Pero palagi.
1: Mm-mm.
0: Palagi. And then, yung thoughts mo are constantly racing. Parang palaging may hinahabol. Especially, lalo na pagka gusto mo nang matulog.
1: Mm-mm.
0: Punong-puno pa, parang na-imagine ko yung drawing na ang daming mga iniisip, ano, nakahiga ka na. Kaya naman, hindi nakapagtataka ng isa pang palatandaan, madalas, ikaw ay nag-aalala at mainit ang ulo mo.
1: Mm-mm.
0: Yun. So, paano natin matutulungan yung ating sarili para mentally ay ma-recharge po tayo? Okay, halimbawa, 8 hours ang trabaho mo, ano, nasa opisina ka, nasa trabaho ka, 8 hours yan. Take short breaks throughout your workday to give your mind some rest. Bukod doon sa snack break, lunch break, ano, at tayo ka lang ng konti o nakaupo ka dyan, mga few seconds, ano, isipin mo, tingin ka sa, kaya maganda na sa workplace mo may mga halaman, may mga ano yun sa wall?
1: Decoration?
0: Oo, na pag tinignan mo, mababali yung attention mo. Ang ganda naman ng painting na to.
1: Mm-hmm.
0: Oy, ang ganda naman ng bulaklak na to. So, nakakatulong pala yung mga bagay na yon. And then, write down to-dos instead of holding them in your head.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Maganda talaga po yung naglilista ng mga bagay. To-do list. Yan. And then, perform a simple, mindless task. Gaya po ng, pag nasa bahay, yung mga mami natin sa bahay, magtiklop ka na muna ng mga tuyong sinampay. Naalala ko yung isang kakilala ko dyan sa atin sa barangay sa Anislag. Nag-post siya.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga, siya ay working mother.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga nilabha niya, yung mga sinampay niyang natuyo, nakalinya.
1: Mm-hmm.
0: Ilan bang basket, laundry basket yun, na puno ng mga natuyong laba. Tapos sabi niya, wala daw siyang time, baka abutin pa daw ng Christmas.
1: Yung kanyang pagtitiklop.
0: Pagtitiklop. Or, maghugas ka ng plato, yan, to give your brain a break.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Ngayon, kung ikaw naman kaibigan ay nag-work sa computer, bawasan mo yung mga nakabukas na tabs sa yung computer at yung bilang ng mga gagawin mo doon sa to-do list mo. And then, isa pang maganda talaga, during your break, ano, snack break or lunch break, ilang minutes na maglakad-lakad ka sa labas.
1: Mm-hmm. Ayan, tama yan. Etong next na type ng rest natin, alam ko maraming makaka-relate dito.
0: Ay, paborito yata to.
1: Oo, paborito.
0: Oh, especially so, yung mga younger ones.
1: Yan. So, ang ating pangatlong type of rest is yung emotional rest. Ayan. So, ito yung rest na kung saan meron kang freedom to be your authentic self and express your true feelings. Ayan. It's about letting go of the need na mag-please ng people and the pressure to always project a positive image. Kumbaga, yung totoong sarili mo. Ano nga ba yung mga senyales you're not getting enough emotional rest? Una sa lahat, you feel the need to hide your true feelings. Tapos nagsusuot ka ng mask around other people. Ayan, ako. Ang pangalawa ay, you feel compelled to say yes to others even when you want to say no. Anak. Ang pangatlo, you're emotionally exhausted from caretaking or people pleasing. At saka sinasabi mong, okay lang ako kung ikaw ay tinatanong, even hindi naman pala totoo. And you feel like you're always carrying a heavy emotional burden.
0: Kaya baga Mami Se, nauso yung phrase na it's okay not to be okay.
1: Yes. So, tingnan natin kung paano makaka-recharge emotionally. Una, we have to spend time with people na kung saan you can be your authentic self.
0: Hindi mo kailangan mag-pretend o mag-wear ng maskara, magtago.
1: So, spend time with them. And write down yung mga thoughts mo tsaka yung feelings in a journal to reconnect with your true self. Ayan, yung mga mahilig mag-journaling, yes, thumbs up po sa inyo. At ang pangatlo is that kailangan mo mag-set ng healthy boundaries and say no kung kinakailangan. Tayo mga Pilipino, mahirap to sa atin
0: yes,
1: mag-say no.
0: Tama ka, Mami.
1: I think it's a cultural thing.
0: Oo, pero tingnan nyo, nagsasuffer.
1: Oo, so we have to learn how to say no. At ang panghuli po na paraan is to see a mental health care professional such as a therapist or counselor. Hindi ibig sabihin, ikaw ay meron ng tililing, ganyan.
0: Oh, hindi naman.
1: It's a healthy way para, syempre, makita mo yung professional perspective sa gantong sitwasyon. Oh, minsan, eto Ma'am Sia, eto marami akong nababasa nito, minsan ang ginagawa nilang therapist is si ChatGPT. Ayan. Marami na po ang nakikipag-best friend sa mga AI na yan.
0: Oh, pero tandaan natin, hindi genuine. Kasi sila ay robot. Ano?
1: Yes.
0: Hindi genuine yung kanilang pakikipag-chat sa inyo. Okay.
1: Yes.
0: Sige. Ang sunod po ang klase ng pamamahinga ay yung tinatawag na social rest. Ay, maraming mag-aaray dito.
1: Social rest.
0: Social rest is about prioritizing relationships that energize and uplift you. While binabawasan mo yung paglalaan mo sa mga ng panahon sa mga tao o mga situation na nagdre-drain, nagsisip-sip ng iyong energy. At ito yung mga palatandaan na hindi ka nakakakuha ng sapat na social rest. Una, you feel the need to constantly be on around others. Parang nanluluya ka, nanghihina ka pag mag-isa ka. Pero pag nasa maraming tao ka, energized na energized ka. You spend more time with people who take than those who give. Oo. Parang palagi, pag lagi ka napapaligiran ng mga taong sinisip-sip yung lakas mo. At pagtapos na yung usapan nyo, feeling drain na drain ka. Ano? Yan ang mga palatandaan. May mga tao talaga pong mga itawag nila toxic. Sisip-sipin talaga yung...
1: Na-discuss natin yan dito.
0: Oo, sisip-sipin talaga yung lakas mo. And then you feel lonely kahit na napapaligiran ka ng maraming tao. Feeling mo, malungkot ka pa rin. At pagka nag-attend ka ng mga party, ng mga pagtitipo, ng mga handaan, ng mga event, ano, pag alis mo doon, feeling depleted ka. Parang hinang-hina ka, gusto mo na kaagad mahiga or anuman. And then you find yourself avoiding social situations. Next time na iimbitahan ka, ayaw mo na. Umiiwas ka na talaga. So kung ikaw ito kaibigan, how can you recharge your social battery? Okay, una, limit time with people who drain your energy. Layuan mo sila. Alam ko, kilala mo kung sino sila. Layuan mo talaga sila. Lalo pa ngayon kung na-identify mo yung sarili mo na talagang totoo ito sa'yo, abay, identify mo na rin yung mga taong ito sa buhay mo at layuan mo na muna sila hanggat hindi mo naaayos yung iyong sarili. Instead, spend time with people who are supportive, who are positive, at higit sa lahat, they bring out the best in you. Yan. Ganun din, hayaan mong bigyan mo ng panahon ang sarili mo to relax and recharge. Hindi kailangang may kasama ka, pwede namang ikaw lang mag-isa. Make time for one-on-one connections that feel meaningful. Naaalala niyo po yung isang Eva tips ko nung nakaraan, ano, nung absent si Mami Se, na makipag-lunch date ka sa isang kaibigan, meaningful na one-on-one lunch date with a friend. And say no to social commitment na hindi naman talaga yung demand ng event na yon, hindi kaya ng powers mo. Ibig ko sabihin, hindi kaya ng lakas mo. Hindi ka ganun ka-enthusiastic, tapos alam mong very demanding yung event na yon. May mga games doon, may mga kung ano-ano, eh, hindi mo yun napapantayan. Say no. Huwag ka na lang mag-attend.
1: So, ang next type of rest po natin ay yung tinatawag na sensory rest. Ayan. So, between traffic, bright lights, glowing screens, and endless notifications, no wonder daw po that our senses get overloaded. Ang sensory rest ay patungkol sa hitting the pause button and giving your nervous system a little break. So, ano ba yung mga signs that you are not getting enough sensory rest? Ito po, you feel overwhelmed by too much light or noise.
0: Ako, yung sobrang liwanag, nasisilaw ako.
1: So, any time of the day yun, Mamsi? Or may particular time lang?
0: Oh, kaya anytime. Kaya yung sa pagka magsiswimming, ano, sa beach, ay, struggle ako talaga niyan. Super bright para sa akin.
1: Okay. Ang susunod is that too much screen time leaves you drained.
0: Ay, totoo talaga. Lalo na kung sa gabi, ano, pakatapos mo mag-dinner, nakahiga ka lang sa higaan mo, pero hawak-hawak mo yung iyong gadget hanggang inihintay mong matulog ka. Ay, naku, kaibigan, delikado yun.
1: Yes. Ang pangatlo ay nakaka-experience ka ng headaches o kaya eye soreness after gumamit ng gadget.
0: Ay, ibig sabihin yan, grabe na, sobra na.
1: Tapos, you are always using one screen to another, sometimes sabay.
0: Parang ako, yeah, aray ako dyan. Aray
1: kaliwa
0: ako dyan.
1: Kanan, meron pa sa harap.
0: Ayan. Aray ako dyan, tatrabaho ako sa computer, sa laptop, pero may mga messages dun.
1: Ayan. And you feel irritated o kaya impatient madalas. Ayan. And you crave peace and quiet. So, hinahanap-hanap mo na. Paano nga ba tayo makapag-relax with our senses? So, minimize mo yung notifications across your devices. I-turn off ang inyong mga phones and other electronic devices kahit paminsan-minsan.
0: Mami, may mga kaibigan ako na nag-notify sa akin, nagpapaalam na mag-take time off muna daw sila sa social media for 1 week. Ganyan. Yes. If you need to contact me, may mga instructions.
1: Gadget detox, yan, mga ganyan. So, isa pang paraan to relax our senses is to sit by yourself in a quiet, dimly lit room. Isara mo ang iyong mata for a few minutes. Tapos, pwede ka rin makinig sa mga calming music kung gusto mo.
0: Ang mga tugtog and music na nakakapakalma is yung instrumental. Kasi pag may lyrics, syempre pinapakinggan mo yung mga lyrics, may mga kahulugan yun. So, it's better yung mga instrumental.
1: Yes. Pwede ka rin mag-meditate at pumunta sa labas for fresh air and natural light. So, yun.
0: Okay. Ang pang-anim po, kasi remember, pito ang, ang rest na ito na sinabi ng isang doktor. So, ang pang-anim po, yung creative rest. Meron pala nito. First time ko rin itong ma-encounter. Ano ba yung creative rest na yan? Okay. Tungkol po ito sa pag-rediscover ng iyong imagination and sense of wonder. Ay, ang ganda naman pala nito. Parang ganito, ano, nung dalaga ka pa, ang galing mong, naalala ko si Mami May Padua, ang galing mo ng mga handicrafts, mga handy-handy thing, ano. Pero nang nag-asawa ka, syempre, yung mga kamay mo, nagkaroon na ng mga anak, gagamitin mo na yan sa pag-aasikaso sa bahay. Darating din talaga yung time na mapapagod ka sa routine na yon at hahanap-hanapin mo yung nakasanayan mo dati. Ito yung parang ito yung ibig sabihin ng rediscovering your imagination and sense of wonder. So tingnan natin yung mga palatandaan na naandito ka na, pagod ka na. Ano? Sa iyong creative na pamumuhay. You feel inspired or stuck in a rut. Yung parang ang galing-galing mo dati. Ako iniisip ko rin ito nang ma-encounter ko tong material na ito. Dati gustong-gusto ko talaga mag-bake. Tapos nung isang araw, I think nung Monday ano, may nagtanong kung gumagawa pa raw ako ng cake. Sang sagot ko, bihirang-bihira na. Ibig sabihin ko nagpapa-order pa ako ng cake, tumatanggap pa ako ng order.
1: Kahit sa akin may nagme-message. Siya gumagawa pa si Ma'am ng cake.
0: Sabi ko bihirang-bihira na parang nawala na yung dating gustong-gusto ko actually, yung motivation ko kung bakit nag-aral ako, nagsikap ako matutong gumawa ng cake ano. So parang nandito ako, I'm stuck in a rut. Yan. Your ideas feel tired and stale. Parang yung mga idea mo, panis na, luma na. Wala kang fresh at bagong ideas. And then yung trabaho mo, palagi na lang, monotonous. At bored na bored ka na. And then you struggle to think outside the box. Parang eto na yung sanay mo, okay na ako dito. Ayaw mong lumabas sa iyong box. And then you lack a sense of joy or wonder in your life. So, yan po ay creative rest. Nagkukulang ka na ng creative rest. So, paano mo yan marirecharge? Una, eto talaga. Spend time in nature and notice how beautiful it is. True po ito. Kaya kung minsan yung nagtra-travel, ang ganda talaga. Kuminsan sumasama ako sa swimming, hindi dahil gusto kong pumunta dun sa tubig, kundi iniikot ko yung mga garden nila. Tinitingnan ko yung mga halaman nila, ganyan, kung may mga alaga silang animals dun sa park, yan. Maganda talaga to. Kasi sa akin, i-coconnect ka talaga doon sa lumikha ng mga bagay na magagandang yan. So, nare-recharge talaga. Pangalawa po, engage with art that you enjoy.
1: Yan.
0: Visit an art gallery, listen to music, or enjoy inspiring content. Ako, dumalo ng mga world, mga food expo. Kung gusto ko ma-inspire uli, ganyan. Or try a creative hobby just for fun. Kaya po ng painting or coloring. Or siguro, try mo maging plantita. Hindi ka naman plantita, try mo yan. Hindi naman kailangan maging very good ka doon. Kundi try mo lang para ma-reset yung attention mo. And then take a break from creative project. At balikan mo na lang ito with fresh eyes.
1: Yes.
0: Makakatulong din po kung babaguhin mo yung routine o yung environment. So yung workplace mo, di i-rearrange mo. O mamaya, dito na naman yung table. Yung mga halaman, doon naman. Yung mga wall decors mo, pwede mong palitan. Yan. Okay. Or, give yourself unstructured time to daydream. Yan. Wala naman, hindi naman tumahal. Wala naman tong bayad. Yung mangarap, ano, mag-daydream.
1: Ayan. At, ang panghuling type of rest na kailangan natin, eto, is yung spiritual rest. So, ito po yung type of rest about our ability to connect to something bigger than ourselves, whether through faith, identity, or community. Kadalasan, ito po ay nagdadala ng deep sense of belonging, purpose, at saka ng acceptance. So, ano nga ba ang mga senyales that you are not getting enough spiritual fulfillment? Ito na po sila. You feel disconnected or you feel like life lacks meaning. So, wala kang purpose. Ayan. Tapos, ito yung related yung pangalawa. Kine-question mo kung ano nga ba yung purpose mo or direction ng buhay mo.
0: Parang, ganito na lang ba talaga ang buhay?
1: Yan. Tapos, you feel isolated from a greater sense of belonging. And you feel na yung buhay mo is only about your job, your daily responsibilities. And you feel a sense of emptiness. Ayan. So, paano po tayo makaka-recharge spiritually? Mag-engage po tayo sa spiritual practice, kagaya ng pananalangin, meditation, pagbabasa ng iyong Biblia, pag-join ng isang sambahan, ganyan.
0: Or small group that small focuses group on spiritual matters.
1: Yes. Tapos mag-volunteer tayo sa mga causes na importante sa'yo. Ano ba mga example nito?
0: Paminsan-minsan dito po sa atin, sa station, nag-announce po tayo ng mga on-the-ground activities natin. At nangangailangan siya po ng mga maraming volunteers, gaya ng ADAPA School. Yan.
1: Pangatlo, connect with a community that shares your values. At mag-express ka ng gratitude for the things na thankful ka. And lastly, reflect on your values and align your actions with them.
0: Hindi mo babaguhin yung values na pinaniwalaan mo, kundi yung mga ginagawa mo ang babaguhin mo to be sure na ito ay naka-align, connected pa dun sa mga values na mahalaga sa'yo. Yes. So, paano mo malalaman, kaibigan, kung alin dito sa pitong uri ng rest ang kailangan mo talaga?
1: Yes.
0: Yung ma-pinpoint mo talaga exactly kung anong uri ng rest yung wala sa'yo can be tricky. Kasi yung mga symptoms na sinabi natin kanina, nandun ito kanina. So, nag-o-overlap po yung mga symptoms. Pero, pwede mo kasing ma-identify yung root cause, yung pinanggagalingan, o yung hugot. Yan. By paying close attention dun sa mga specific na pamamaraan, bakit ka ba nadidrain? Bakit ba feeling burn out ka? So, yung mga expert po ay nagsuggest ng ilang strategy na pwedeng makatulong. Ang una dito is yung check in with yourself. Yan. Dahil sa dami ng responsibility natin sa buhay, hindi maiiwasan. Kaya mahalaga that at the end of the day, mag-inventory ka dun sa mga activities na ginawa mo. And then sabi, ito yung ginawa ko. So, how do I feel about it? Dati, meron kaming seminar yung sa relationship na ang mag-asawa, mayroong 10 and 10. So, 10 minutes, magsasalita si Mrs., pakikinggan ni Mr. without interruption, sasabihin lang niya yung nararamdaman niya. And after, si Mr. naman ay magsasalita ng 10 minutes without interruption. At sinasabi nila yung mga damdamin nila, yung mga feelings nila. So, ask yourself how you are doing mentally, physically, emotionally, creatively, spiritually. Yan. And then, pay attention to how you spend your time. Eto, maganda, kaibigan, isulat mo. Magugulat ka na, ha? May mga gadget kasi po, may mga cellphone na nagbibigay ng report. Kung ilang oras ang in-spend mo dun sa gadget mo for the whole week.
1: Yes.
0: Minsan, mahihiya ka na lang kahit nag-iisa ka. Ako, tinatakpan ko ng kamay yung aking mukha kasi nahihiya ko sa sarili ko. Ha? Ganyan ba yung in-spend ko sa gadget? Yan. And then, work on self-awareness. Sa mga panahong ito, yung mga mental issues, mental problem, palagi po nating naririnig itong self-awareness na ito. Identify natin yung mga bahagi ng buhay natin na meron tayong kahinaan. At pag na-identify daw po natin, ito actually yung first step. And then, kung talagang kailangan mo, punta ka sa isang wellness center. Yan. At higit sa lahat, pag medyo malala na talaga, you can see a healthcare provider para matulungan ka ma-diagnose kung anong yung mga issues, mga underlying health problems na nakakatulong para feeling pagod ka. Baka naman meron ka ng health issue. So ito mga kaibigan, yung ating natanakay ngayong umaga, ano ang pitong uri ng rest, Mami Se, banggitin uli natin yung pito.
1: Yes, una sa lahat is yung physical rest. Ang pangalawa is yung mental rest.
0: Mm-hmm.
1: Ang pangatlo po, emotional rest. Panglima, social rest. Panganim, sensory rest. Then we have creative rest. And ang panghuli is yung spiritual rest.
0: Kaibigan, ano yung rest na kailangan mo ngayon? Take it away, June.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

tayo ay nabubuhay sa mundong punong-puno ng kaabalahan. At para bang normal na tayo ay magdahilan. Halimbawa, mamaya na, di kasi ako pwede. May tinatapos pa ako. Busy eh. At marami pang iba. Ang dami-daming excuses. Kaya para tuloy nagiging optional na lamang ang paglalaan ng quiet time sa Panginoong Diyos. Kaya nga mga mare, kung hindi tayo magiging maingat at hindi tayo magiging mapagbantay, hihilahin tayo o aakayin tayo ng mga demands na ito sa napakabilis at hindi natin mahabol-habol na bilis na takbo ng buhay. Kapag ganito, iiwanan tayong burnout, drain na drain, pagod na pagod. Ang pagpaprioritize sa pamamahinga ay napaka-importante para mapanumbalik sigla ang ating mga kaluluwa at mapanumbalik ang ating mga physical na kalakasan. Si Jesus nga mismo, na tunay na Diyos at tunay na tao, ay namahinga siya. Alam niyo po ba? Sabi sa Bible, madalas po siya na pumupunta sa ilang na lugar. He often withdraw to quiet place. At doon siya nananalangin. So, ito yung spiritual aspect ng pamamahinga ng Panginoong Jesus. And then, isa pa, may nakita ako sa Bible na siya ay natutulog, lalo na dun sa bangka. So, ito yung physical rest ng ating Panginoong Jesus. Kung paano ang ating Lord and Master ay namahinga, tayo din need po nating ma-recharge. Kasi kapag laging napapalitan o nare-replenish ang lakas na nawala sa atin, at every time na nare-recharge tayo, sabi nga, we are enabled to function as the best version of ourselves. Sa Mark 6, sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ito yung original na 12 na mga alagad niya on a ministry assignment. So, humayo ang mga alagad at ginawa naman nila ang ipinagagawa ni Jesus sa kanila. Nang sila ay bumalik kay Jesus, nag-report sila tungkol sa lahat ng ginawa nila at itinuro. Nang matapos yung reporting time, niyaya sila ni Jesus. Sabi ni Jesus, "Come away by yourselves to a desolate place and rest a while." Kasi yung mga alagad, bumalik silang pagod physically, emotionally, and spiritually exhausted. Bukod kasi sa katatapos lang nilang ministry engagement, patuloy din silang dinadagsa ng mga tao. Kasi 'di ba kasama nila si Jesus. So si Jesus talaga ang hinahabol-habol ng mga tao. Hindi makaiwas itong mga alagad. So halos wala na silang time kahit kumain man lang. Jesus, the ultimate source of rest, said, "Come to me by yourselves to a quiet place and get some rest." Ang sinabi ni Jesus ay hindi casual na invitation. Isa rin itong utos na nagpapakita na kailangang i-prioritize ang spiritual replenishment and soul care at hindi kailangang gumawa ng mga excuses. Hindi man tayo mga apostol, ang paanyaya at utos ng pamamahinga ay para rin po sa atin mga mariko, mga misis, mga nanay, mga tita, mga ate, lola, at sa iba pang nasa loob ng ating sphere of influence. Kung aamin lang sana tayo, marami sa atin ang ginugugol ang maghapon sa mga gawaing hindi naman lahat doon sa gawaing yon ay magbibigay ng sense of fulfillment. Tapos magtataka tayo bakit hindi natin nararanasan ang masaganang buhay na ipinangako ni Jesus. Kung ililista mo mare ang mga activities mo the whole day, makikita mo, kung honest ka ha, meron diyang hindi naman talaga dapat nasa listahan mo, kaya lang ginagawa mo. Kaya kung nararanasan mong tila feeling empty ka, feeling pagod, feeling exhausted, yan ay indication na need mong magpreno. Ibig sabihin, need mong maglaan ng oras sa paanan muna, una, ng ating Panginoon kasi siya yung tunay na

0: o yung kanyang mga gawa. Kahit na sana itutulog pa yung 30 minutes na yon, pero isinakripisyo mo, marirealize mong hindi ka actually nawalan. Sa halip, sulit pa nga dahil mararanasan mo maghapon ang benefits na dulot ng paglaan ng tahimik na oras sa kanyang presensya. Remember, He is the source. So kung dun mo sisimulan, nakakapit ka sa source. Kaya ang tanong ni Ma'am C, when can you make time for Jesus today? Is there anything that can be removed mula dyan sa busy schedule mo para mabigyan mo ng ilang minuto ang tahimik na oras at pamamahinga kasama ang Panginoon? Kaibigan Mariko, make Jesus loves to fill. Gustong gusto niyang punuin yung ating emptiness. Pupunuin niya ito ng kanyang presensya.
1: Tayo pa ay manalangin. Maraming salamat aming Ama sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po o Diyos sa panibagong araw na ito, sa panibagong buhay na iyong pinagkatiwala. Salamat po sa iyong biyaya at walang humpay na pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan today. Nawa, Panginoon, ay maramdaman nila ang iyong pagmamahal sa kanila in a very special way. Paramdam mo sa kanila, O Diyos, that you are near and that they are fearfully and wonderfully made. Salamat, O Diyos, dahil nakakapagtrabaho kami, nagiging blessing sa ibang tao. Salamat sa mga opportunities na binibigay mo sa amin para ma-extend po ang grace mo sa ibang tao. Maraming salamat for enabling us, Lord, to be a blessing. Patuloy mong pagpalain ang family ng mga nakikinig, ang mga kanilang trabaho, kanilang mga sources of income, even Lord, ang kanilang mga kalusugan. At ang patuloy na nagiging partner sa ministry ng CARE 104.3, even ng FEBC Philippines as a whole, Lord God, continually bless them para mas marami pong tao at kaluluwa ang maabot ng iyong mabuting balita. Maraming salamat po for allowing us to learn something new today, O God. Nawa, maging paraan ito para kami ay mag-pause sa aming busy schedule, sa aming tired na pangangatawan, and take the necessary steps, Lord, para kami ay ma-recharge sa aspetong nangailangan ng pahinga. Guide us, O God. Nawa, as we go about through this day, may your name be glorified in our lives, and that we will bring a smile on your face today. Maraming salamat po, at ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
0: Nakalimutan pala natin, Mami Se, may pahabol pala si Jonathan.
1: Mm-hmm. Ano yun ba yun?
0: Ikaw na, basahin mo, pinapa-shoutout pa siya isa.
1: Basahin natin.
0: Ayan, pa-shoutout din kay Teacher Kay. Mm-hmm. Kay Teacher Camille. Mm-hmm. Ano ba yan, Jonathan?
1: Ingat, ingat palagi.
0: Ingat daw, ingat daw. Ay, maganda yung kasi maraming witness, ano.
1: Okay.
0: At ngayon po, nakita ko sa aking feed, ano, mm-hmm. Sa aking SockMed account, ano, ngayon daw po ay Middle Child Day.
1: Mm-hmm.
0: So, kung tatlo, Mami Se, ang magkakapatid, mm-hmm. yung nasa gitna.
1: Yes.
0: Sabi nga doon, ano, ngayong araw, kayo naman ang bida.
1: Mm-hmm.
0: Middle Child Day. Kung lima, yung pangatlo.
1: Pangatlo.
0: Oo. Kung pito, yung pang-apat. Basta yung gitna, yung nasa gitna, this is
1: your day.
0: This is your day. So, ibig sabihin ba niyan, yung

0: yung nasa middle yung magti-treat. O siya ang iti-treat. Sige. Tanungin na natin yung middle sa ating family. Yan. Middle child day.
1: So, we celebrate you today, mga middle child.
0: Mga kaibigan, huwag po natin kalimutan, kailangan din po natin magpahinga. Huwag naman puro sipag. Okay lang po yung maging masipag, pero kung yung pagiging masipag mo, yun ang papaiksi ng buhay mo, ay paano na lang yung mga maiiwan, di ba? Yes. So, balanse lamang po ang buhay. Yan. Panahon na, para po kami ay magpaalam sa... June, pang ilan ka?
1: Sa family
0: niyo. Magkakapatid.
1: Pang 11.
0: Ay, bunso ka. Meron pang dalawa. Okay. Ikaw, panganay.
1: Ako,
0: hindi natin. It's not our day today.
1: Oo nga.
0: Yeah, it's the middle child day today.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Kaya shout out sa lahat ng middle child. Mm-hmm. May you enjoy your day. Kasi mayroon ng inila ang special day para sa inyo. Yes. Ako po si Ma'am si Sherry Ibasco.
1: At ako po si Sherry Well.
0: Sa technical side, nakasama po natin ang ating chief tech, si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang naguugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: It's now 11 in the morning.
2: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your lunch break cafe on air, TNT.

0: Isang magandang tanghali sa lahat ng ating kasama at mga kaibigan na ating mga taga-suporta dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito pong FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At syempre, itong inyong programa, ang inyong ka-healthy chismisan ngayong araw na Miyerkules. Kami po ang inyong kasama sa TNT, your lunch break, Cafe on Air. Ako po si Yvette Pau.
1: And ako naman, si Elvis Ray Aison.
0: Ayan. Natawa ko kasi yung boses daw niya. Rinabasa kasi ako. Yung boses to doon, kakain love. Makinga.
1: Ako kayong manlin lang.
0: Pero yun nga, huwag magpalin lang sa boses.
1: Yes, oo. Baka po ma-disappoint po kayo pag nakita niyo ako.
0: Gabi ka naman. Oo, naalala ko lang. At talaga namang, pasensya na po kayo. At kami talagang nasisiyahan ngayong araw na ito. Mm-hmm. Oo. Dahil of course, ang ating mga kapatid, batiin muna natin ang ating mga kapatid, kuya, ikaw na unang bumati sa kanila.
1: Yes, sa mga ka-FEBC natin, no? Or sa mga FEBC sa Davao, ang DYFR. Yan, tama ba?
0: Hindi, or, ano ka ba? Lagot ka kay Ate Maggie.
1: DXFE.
0: Yun. Davao.
1: Yun, DXFE Davao. Thank you so much sa inyong patrit sa DWAY. And yes, talagang napasaya nyo po. Hindi lang po kami, no? Uh-huh. Pati na rin ang ating mga makaka-experience nung patrit na yon.
0: Yes.
1: Yun.
0: Mm-hmm. Ayan, at syempre, alam nyo po ba, ang ating ano yan nanay namin yan. Si Ate Maggie, ayan, salamat sa buong team ng DXFE, ang FEBC Bicol, FEBC Davao. Ayan, yes, maraming salamat at talaga namang napasaya nyo kami ng sobra-sobra talaga. Hindi namin makontain. At thank you so much sa buong team. Ayan, sa inyong lahat dyan sa DXFE, maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. Eh, malalaman nyo po mga ka-Karens kung ano itong treat sa amin ng ating kapatid sa ng mga ating mga kapatid sa DXFE, ang FEBC Bicol, sa mga susunod na araw.
1: Yes.
0: Ayan. Mm-hmm. Surprise. Mm-hmm. Mm-hmm. May palit yun yata, kuya. Mahilig yun si Ate Maggie sa lechon eh. Pero yan po, kamusta po mga ka-TNT? Ang inyong mga tanghalian at ang inyong mga, yung iba dyan eh, nag-early lunch, katulad ko, nag-brunch na. Maraming salamat.
1: Mm-hmm.
0: Ayan eh, ayan, nabasa ko kasi, sabi ni Ate Maggie, sabi niya, ehehe, we love you. Love din namin kayo, sobra.
1: Yes, thank you po, Ate Maggie.
0: Ayan. Mm-hmm. Eto, Ate Maggie, sinabihan ko na na bawal sa religion natin ang mag-love life. Kaya alam niya na yan.
1: Yes. Ano po muna? Work muna. Joke lang. Wow. Studies muna, sasabihin ko sana. Graduate na pala ako.
0: Oo nga, mag-study first. Hindi, masteral. Akala ko magsa-psychology ka.
1: Yan, ano pa, binabalanse pa ang mga bagay-bagay.
0: Oo. Mm-hmm. Tama ka dyan, hindi ka pa handa para dyan. Ayusin mo muna dito. Mag-enroll dyan sa psychology. Pero anyways, magandang tanghali po sa inyong lahat at kami inyong kakwentuhan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon tanghali, hanggang mamaya alas 12:30 eh, kami ang inyong kakwentuhan.
1: Mm-hmm.
0: Kumusta ang inyong mga almusal or brunch? Yung iba dyan, nagla-lunch break na. Eh, kumusta po ang inyong mga niluluto at mga pagkain?
1: Yan. And sa mga nakikinig naman at sa mga nagkakape ngayon, ako ay nagkape pa lamang ako kanina. Medyo binilis-bilisan ko lang yung kape ko dahil na, pagtingin ko sa oras.
0: Kaya na pala, no?
1: 10:50 na.
0: Oh.
1: Yan, kaya kailangan din talaga nating kumbaga bilisan yung pagkape kanina.
0: Kaya pala amoy kape dito. Naamoy ko pa yung kape.
1: And at the same time, no, ang very ano ang ating opisina.
0: Mabango
1: ang ating opisina.
0: Mm-hmm. Yes, palakpakan. Hooray! May naglilinis ng aming opisina.
1: Kay Ate Laika. Shout out kay Ate Laika.
0: Yes.
1: And thank you. Mm-hmm.
0: Yan, thank you Ate Laika for cleaning our office. Napakasaya naming lahat dahil mabango na naman ang aming opisina. Mga ilang linggo yan? 3 linggo, no? Walang linis-linis yung opisina natin. Grabe, no? Yeah, thank you and shout out to Ate Laika. Ayan. Ayan, ano kuya? Sobrang saya natin. Nawawala na ako sa wish show, sa sobrang saya. Grabe kasing magpasaya itong sa Ate Maggie. Nawawala ako sa wish show. Eh. Ayan, sabi natin Maggie, yes, bawal. Bawal talaga yan. Mm-mm. Kaya naman, batiin muna natin ang lahat ng mga kasama na natin, kuya.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga nakikinig sa atin via PM Radios. Yan, hello, hello. And isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. And, uy, bago ko makalimutan, no, belated happy birthday kay Aubrey Raymundo.
0: Uy.
1: Yan, naki-birthday kami kagabi hanggang 11 or something
0: tagala.
1: Like that. Kaya pagdating ko sa aking bahay ay bagsak po ang inyong angkol at nagising ako siguro around 8.
0: Uy, grabe ah. Tapos ang pasok mo alas 9.
1: Tapos 9 ang pasok. Kaya anyway, ayan, so shout out sa maganda kasi yung naging fellowship.
0: Mm.
1: Ayan, so yun din yung ano, yun din yung parang kung ako ay 20 years old pa, early 20s, parang kaya ko pa ata mag mga hanggang 11 p.m. na as in straight. Pero pag mga 30 na, isa sa mga nakakapasarap sa ganyang samahan is yung fellowship.
0: Yes.
1: Ayan, so shout out sa birthday girl kahapon, si Aubrey Raymundo. And syempre, sa mga nagsiselebrate ng special na araw ngayong araw na ito.
0: Ayan. Si Ate Bea.
1: Uy, yes. Si Ate B. Yes, happy birthday Ate B. We appreciate you and we miss you po. And thank you so much sa inyong service sa DWAY. Talagang nakakataba po ng puso ang inyong pag-serve sa ministry ng radyo. Thank you so much Ate B. And syempre, dun din sa mga ka-TNT natin na nag-celebrate ng kanilang anniversaries, mga small successes or big successes man yan, we are here to celebrate with you on those victories.
0: At syempre, masaya tayo dyan. Oo, at binabati natin ang lahat na may mga celebrations ngayon. Katulad namin dito sa The Way na grabe ang celebration namin ngayon. Ayan. Kaya naman, binabati po namin kayo buong Albay. Kumusta po kayo buong Albay? At syempre, batiin din natin ang ating mga kasama sa Rapu-Rapu Albay, sa Camsur, Camnorte, Calaguas Island, Sorsogon. Hello po sa inyo. At syempre, ang mga taga Island of Catanduanes, ang islang masaya
1: Happy
0: kasi, 'di ba? Happy Island of Catanduanes. At syempre batiin din natin diyan ang mga taga Masbate and Burias and Tikaw Island.
1: Yes, yes. And sa mga nakikinig din sa atin via online streaming, no? Ito medyo nauuso po ang online streaming dahil talagang dahil sa technology mas nagiging accessible na yung programs natin. And parang ako mas prefer ko rin yung online streaming dahil pwede akong makinig sa radyo habang nag-Facebook.
0: May ginagawa.
1: May ginagawa. Yan. So yun, shout out sa mga nakatutok sa atin sa online streaming app.
0: At sa mga
1: online
0: hindi
1: streaming
0: pa.
1: Site.
0: Yan. At sa mga hindi pa, pwede nilang bisitahin at mag-online stream sila. Saan nga ba yan, kuya?
1: Iyan sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. Na-comment na din po yan sa ating Facebook Live. I-click nyo lamang po yung link na nandun, no? Ang bit.ly/thewayfm.
0: Ayun, no? Kaya naman, mapapakinggan nyo din dyan yung mga magagandang awitin kasi sa Facebook ay syempre may restrictions. Hindi nyo po napapakinggan ang mga magagandang awitin, pero kung kayo ay naka-online streaming, talaga namang ang lahat ng ating mga tugtugin at awitan ay inyo pong mapapakinggan. Kaya gusto ko din talaga yung online stream kasi talagang mapapakinggan mo yung mga songs.
1: Yan.
0: Kaya lahat po ay aming binabati. Magandang araw at ang ating mga kaibigan sa labas ng Pilipinas. Kuya Daniel, hello po at magandang tanghali po, Kuya Daniel. At ano kaya sa Australia? Same lang naman eh, no? May delay lang siguro ng ilang oras. So baka umaga pa lang kaila Kuya Daniel. So magandang araw sa inyo dyan. At syempre binabati din natin sa California si Kuya Mario and of course si Ate Joy. Hello po yes, sa inyo. Yes.
1: Shout out sa mga listeners natin and sa mga nakatutok din sa ating Facebook Live and sa YouTube Live. Hello and shout out sa inyo na nakikinig at nakatutok sa mga sandaling ito.
0: Ayan, sabi ni Ate Maggie, the whole, di ba? Lahat talaga. Ang mga taga Davao, ang mga taga ano natin eh, the whole team is watching you now. Hello, hello, hello.
1: Hello.
0: Miss ko na yung pagkain ng Davao. Ate Maggie, uwi na kaya ako ng Davao. Ayan, hello, hello po sa inyo. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. And talagang napasaya nyo kami ng todo-todo.
1: Yes.
0: Sige, Ate Kuya, meron pa bang iba dyan pabati?
1: So the rest is, eto, nagpapa-shoutout si Pastor IC, Sir Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, pa-shoutout po ako, or pa-shoutout po, Alcon family, digdi sa Kimantong, Daraga, Albay, na nakikinig. Yun, hello sa Alcon family and sa mga taga Kimantong, Daraga, Albay. Happy listening po sa bawat isa. And pagbati rin syempre kay Carmela de los Reyes. Ang sabi niya is, halu.
0: Halu. Halu, Carmela. Halu. Ayan, hindi ka pa nagsasagot dito sa ating tanong ni Tol mamaya eh. Sumagot ka dyan, Carmela. Hello, Carmela. Ayan, kaya magandang tanghali po sa inyo. Pero bago tayo dyan pumunta sa ating mga segments later, may tanong ni Tol at syempre ang ating trending topic now talaga, mamaya po mapag-uusapan natin ito. Bago yan, tayo muna ay makikinig ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan at ang ating mga tagapakinig sa radyo ay may mapapakinggang napakagandang awitin. Kami po magbabalik.

0: para sa ating tanong ni Tol. Ka-TNT, anong customer service experience ang talagang tumatak sa'yo? Good or bad? Again, para sa ating tanong ni Tol, ka-TNT, anong customer service experience ang talagang tumatak sa'yo? Good or bad? Para sa mga nais sumagot, pwede kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre, pwede ka rin mag-comment sa ating YouTube Live and sa ating Instagram account sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Para naman sa mga nakatutok sa ating online streaming or sa mga nais mapakinggan ng buong buo ang ating programa including the music, pwede kayong tumutok sa ating online streaming site sa bit.ly/thewayfm. At syempre, sa mga miyembro na ng ating Carians Official GC, pwede rin kayo dyan mag-send ng inyong mga kasagutan. Again, ang ating tanong ni Tol ay, ka-TNT, anong customer service experience ang talagang tumatak sa'yo? Good or bad? Yan ang ating tanong ni Tol.
1: Ayan, napakagandang katanungan. Kaya naman po kayo ay inaanyayahan namin na sumagot sa ating katanungan ngayon para itong ating mapagkwentuhan ngayong tanghali. Ayan, may sagot na si Pastor John Wisdom Buenavente. Ang sabi niya, my memorable experience in customer service in BPO ay granny call. Ayan yung mga senior citizen na umabot sa 2 hours ang aming usapan. Ako, sakit sa tenga. Hanggang sa gusto niya akong ampunin bilang apo. Ha? At punta daw ako ng US. Hahaha, kung pwede lang. At yung worst experience naman ay makarinig ka ng curse word sa mga guests or clients dahil sa experience nila sa aming company. Pasok sa kanang tenga at labas sa kaliwang tenga. Ang sakit din nun, no? Diba? Isa yan sa mga mahirap pag nasa customer service oriented company ka, eh hindi mo naman may iwasan na meron talagang mga customers or clients na medyo may pinagdadaanan siguro.
0: Yes.
1: Kaya medyo nagsusungit-sungitan. Eh, syempre, if tayo ay nasa ganyang customer service oriented company, eh dapat eh talagang mahaba yung pasensya natin dyan. Oo.
0: Yes.
1: Pero ang ganda nung sabi ni Pastor John, yung ampunin siya. Nagpaampun ka na sana, Pastor John.
0: May ibang mga customers din talaga na pag or may ibang mga customers na pag nagustuhan nila yung service mo, pag nagustuhan nila yung the way you respond to their concerns.
1: Exactly.
0: Parang even if it's just a short amount of time, talagang parang maano sila sa'yo, magugustuhan ka nila.
1: Yes.
0: Yun. I've heard yung isa kong friend na may similar experience din sa ganyan. Pero it's different kasi yung sa kanya, yung friend ko na yun, babae, tapos during that time, single siya.
1: Okay.
0: And then yung customer niya is lalaki na nag-break up.
1: Oh.
0: Parang ibabalik yung engagement ring.
1: Ay, ganun.
0: Dun sa account. Tapos, di syempre parang as customer service, kailangan niya ring i-comfort yung customer niya.
1: Syempre.
0: So ginawa niya yung best niya to comfort that person.
1: Customer.
0: Kaso, masyado niyang ginalingan.
1: Oh, ano nangyari? Siya yung nabigyan ng
0: Parang napatigil daw ng ilang minutes yung lalaki. Tapos, sir, are you still there? Ganyan. Tapos tinanong niya, are you still single? Where are you located? Ganyan. Tapos tinatanong na ng mga details.
1: Oo.
0: Tapos, di syempre, nagulat siya. So, kailangan niyang gawa ng paraan para mabalik yung call dun sa process ng
1: Pag-return
0: ng engagement ring.
1: Yes.
0: Sabi nga nung parang kung naaalala ko, willing na yung lalaking pumunta dun sa ano eh.
1: Kung nasaan siya.
0: Kung nasaan siya. Eh syempre parang during that time hindi sila pwedeng basta-basta.
1: Yeah, magbigay ng mga magbigay ganyang
0: ng location.
1: Ano. Yes. Oo.
0: So, ganun din talaga parang pag ginagalingan ng isang customer CS representative.
1: Oo.
0: Yung kanilang work. Talagang may mga customers na magugustuhan yung ano. Mm-hmm. Pero at the same time, kailangan pa rin maging professional.
1: Yes, of course. Kaya nga ano eh, mahirap pag nasa customer service oriented na company. Mm-hmm. Ayan. Meron pang isa doon sa ating post. Mm-hmm. Nakita mo nito, kuya.
0: Yes. Mm-hmm. Sabi ni Randy Cañares.
1: Mm.
0: Sabi niya, "Shalom and good evening from Masbate Province." Ayan. Ang customer service experience na tumatak sa akin, yun pong pinalitan ang nabili nilang blender sa isang supermarket po.
1: Mm.
0: Praise God, in good condition pa naman till now yung blender po.
1: Ay, oh, wow. Okay. Yeah, no? Diba? Yung durability, diba? Kasabay yan. Kahit na hindi yung service mismo, pero pag yung products mo durable, talaga namang tatatak din ito sa mga customers.
0: Yes,
1: tama. Ayan. Mm-hmm. Ikaw, kuya, meron ka na experience na ganyan?
0: Both good and bad.
1: Oo.
0: Na talagang parang medyo ano siya. Yung good talaga as in hands down ako sa customer service ano nila.
1: Mm-mm.
0: Hands down ako kasi it just happened very recently kasi parang kukuha tayo ng certain supplies from this ano from this store. Tapos medyo sabihin natin may konting katagalan. Yun pala, they were doing their best na masakto yung price. Doon sa ano, and parang tinitingnan ko sila, parang hindi mo mararamdaman na nagigikang inconvenience sa kanila.
1: Wow,
0: tapos,
1: kudos!
0: As I was observing them, parang nakakatuwa nga kasi, nung nagsakto na, di nag-yehey sila. Sabi na pa, parang napaano isa. Boom.
1: Ganyan. Yeah, sumakto.
0: Nakakatuwa sila kasi kumbaga, that was really professional, that was really kahit medyo sabihin natin medyo may katagalan, pero as in they were doing their best. And inuuna nila yung mga items na may freebies.
1: Oh, that's good.
0: Na may freebies. Kaya may apat tayong ano dyan.
1: Na ano? Ano? Anong free?
0: Apat tayong parang cleaner.
1: Oh,
0: na
1: talaga?
0: Extra. Yes.
1: Kaya, wow, sir, that's good.
0: Tapos, may iba sila, nagko-comparean sila ng ano, ng products. Na, sir, mas makakatipid ka dito. Ganun. So, hands down ako dun sa anla, sa customer service na ano.
1: Yes.
0: Na yun talaga, that was very professional. Parang kampante ako na kumbaga
1: bumalik.
0: Yes.
1: Oo.
0: Yun talaga yung isang ano, yun talaga yung tumatak na CS.
1: Yes.
0: Na for me.
1: Oo.
0: And it was just recent.
1: Oo.
0: Yun. Dito naman sa bad.
1: Yes, sige, go ahead. Ano yung bad na yan? Mag-rant ka na.
0: Siyempre, hindi natin sasabihin yung mga ano, no? Pero,
1: oo naman.
0: May dalawang instances na tumatatak talaga sa akin pagdating sa ano, sa bad. Kasi, isa sa mga na-observe ko, pag hindi ganun, may mga certain establishments, no? Pag hindi ganun yung get up mo, pag hindi ganun ka
1: kag-ayos, kaganda.
0: Kaayos yung itsura. Eh, minsan pa naman ako, paglalabas,
1: naka-short,
0: naka-chinelas. Kung ano yung komportable sa akin.
1: Yes.
0: And then may mga instances na there was this time na ako ay pumunta sa isang establishment. Tapos may mga abbreviations sila na hindi ko gets.
1: Oh. Syempre di mo naman lahat malalaman agad, 'di ba? Or alam yung mga naka-display.
0: Yes. Oh. So may mga abbreviations sila na ginamit. Kaya nga until now, pag may mga nababasa akong abbreviation na hindi ako familiar, pinapa-expand ko 'yun. So ngayon, may namali akong isang abbreviation. Kasi nag-assume din naman ako kung ano yung meaning na 'yon, abbreviation na 'yon. And then
1: assuming ka pala eh.
0: Yung ano, yung parang yung isang ano nila, yung isang, di ko alam kung anong position niya, tumawa siya.
1: Oh.
0: And then, sabi, sa loob-loob ko lang, ano ba to? Parang hindi man lang clarify, hindi man lang ako kinorek or what?
1: Yes.
0: Talagang tumawa siya diretso.
1: Mm-mm.
0: And then parang gusto ko bang tawagin, "Sir, can we talk outside for a while?" Parang gusto kong ganunin.
1: Akala ko, "Alika, labas tayo, suntukan na tayo sa labas."
0: Parang kasi ang point ko nun is hindi lahat din ng customers mo alam yung mga abbreviations niyan.
1: Yes. Oh.
0: Is your response going to be like that sa bawat customer na makikita mo?
1: Yes.
0: So, yun yung isang ano, yun yung isang bad experience ko. And yung another bad experience ko is something like that as well.
1: Mm-hmm.
0: Medyo ano siya, connected siya pag hindi okay yung get up mo.
1: Oo.
0: Na iba yung treatment nila pag hindi ka ganun ka presentable. So yun yung mga tumatak sa aking isipan na good and bad customer service. Yun.
1: May naalala ko, kuya. Akala ko isasama mo yung sa good experience mo yung ano, yung nagpunta kayong anniversary natin na maghahanap ka ng mga ribbons. Tapos
0: ay, yeah. Talagang yun talaga. Good customer service din yun.
1: Pasensya na po kayo. Sige ko na magkwento.
0: Yes, sa mga ka-TNT natin na first time lang marinig ang kwentong ito. Yan, ito ay isang struggle ko. Yun. Ang mata ko talaga, marami siyang mga limitations ang aking mata. May astigmatism na, may grado na. May ano pa, may mga kulay din akong hindi gaanong na-identify.
1: Siya po ay colorblind.
0: Pero anyway, ayun. Nung nandito po si Bob, siya yung I was hoping na matutulungan niya ako. Yun. So anyway, yun. So parang dedication yun ng ating newly renovated na station.
1: Yeah. Oo, tama.
0: So syempre, kailangan kong bumili ng ribbon na
1: pangkat sa
0: ating
1: cutting.
0: Yes. Uh-oh. So dapat ano siya, blue, violet, and white. Eh, ako, yung blue at violet, yun yung kulay na medyo nahirapan akong i-identify. So, pagpunta ko sa establishment na ito, kumuha ako ng limang kulay ng ribbon. Tapos sabi ko sa sales lady, "Ma'am, saan po dito yung violet?" Sabi naman ni ma'am, "Wala."
1: Sa limang hawak mo, wala. Tapos?
0: Sabi ko, "Ay, sorry po." Tapos, di umalis si ate. Akala ko nag-walk out siya. Tapos, pagbalik niya, nakangiti na siya. Hawak-hawak niya na yung violet na ano. Na kulay.
1: At least, hindi ka pinagtawanan.
0: Yes.
1: Diba?
0: And nakangiti si ate.
1: Mm-mm.
0: Siguro, napagtanto niya na rin yung struggle ko kung bakit ako nagtanong kung alin dun yung violet.
1: Oo.
0: Kala ko kasi matutulungan ako ni Bob during that time. Pero si Bob ay busy.
1: Nagko-call a friend po siya. At siya ay mag-video call para tanungin kung alin dun yung violet. Aso, yung kino-call a friend niya ay busy.
0: Oh.
1: Kaya ako din, yan yung isa sa mga naisip ko na isang experience mo ng good customer service. Ayan,
0: yes.
1: Kaya shout out din dyan kay ate na tumulong sa kanya para mag-identify nung color nung ribbon. Oh, sa akin naman, kuya, ang pinaka the best customer, hindi naman the best, pero isa sa mga best customer service na experience ko, itong pag namimili kasi ako or grocery, talagang maano ako, mabusisi. Mabusisi ako dahil tinitignan ko yung ingredients, yung ganyan. Kasi may certain ano si, alam mo naman si Habakuk namin, hindi siya masyadong high doon sa sugar ano whatsoever, mga ganun.
0: Okay.
1: So very ano ako diyan sa mga binibili natin na ganyan. Paminsan-minsan, syempre yan, iinom siya ng mga drinks na gusto niya, pinagbibigyan ko siya. Diba alam mo yung yogurt? Pag ang yogurt, hindi lahat ng yogurt healthy. Hindi porkit sinabing yogurt siya, eh healthy na siya. Kaya tinitignan ko yung percentage ng sugar niya sa likod, lalo na yung mga flavored yogurt. Yan. So, mataas yan. Dapat Greek lang.
0: Greek yogurt.
1: Oh, yan. So, yung mga ganon, very ano ako dyan, matagal ako dyan at mabusisi. So, ngayon, siguro, yung customer service associate, Eh, pinuntahan niya, lapitan niya ako, tinanong niya ako, "Ma'am, do you need help po ba?" Siguro iniisip niya, ang tagal ko na nakatayo doon, nagbabasa, and then after that, lilipat na naman ako, tignan ko na naman yung isa. So, siguro inano niya na baka meron akong kailangang help. And that is something, hindi lang doon sa mga ganung bagay, pero I actually appreciate yung mga ganon na nilalapitan ka when pag kailangan mo.
0: Mm-hmm.
1: Or kahit hindi ka magsabi na kailangan mo, pag napapansin nilang medyo nahihirapan ka to decide or baka may other option silang ibigay sa'yo, yun talaga, sobrang na-appreciate ko siya. At yung hindi naman is yung kabaligtaran nun. Yung kapag pumasok ka, yung over naman, yung kahit sa ang sulok pumunta ka, sunod mo sila, wala naman sinasabi sa'yo, wala naman silang ino-offer sa'yo, or alam mo yun, hindi ka tinatanong na, "Ma'am, ano po kailangan nila? Ma'am, ano po matutulong sa inyo?"
0: Sa kapo.
1: Diba? Yung parang sa tingin nila, yung alam mo yun, hindi naman siguro nila sinasabi, pero over na kahit saang sulo ka pumunta, kasunod mo sila at tinitignan ka, tapos nakaganun pa, o naka-cross pa yung kamay nila na parang hindi mo kayang bilhin yung mga pinupuntahan mo. Na pag once may nabasag ka, yun agad yung babantayan nila. Yung mga ganon. So, yan yung ayaw ko sa mall or sa grocery. It's okay, nasundan ka, anuhin ka. Pero alam mo yun, yung kamustahin or ma'am, may kailangan po ba kayo? Hindi yun to the point na tinitignan ka lang na para kang magnanakaw or may kukunin ka. Diba? May ganon kasi. May extreme na talaga namang kala mo talagang yung mukha pa, hindi man lang makasmile. So, yun yung mga hindi magandang experience sa customer service.
0: Yes.
1: Ayan.
0: I remember there was this one story na nag-viral din siya. Nakakatuwa siya kasi merong isang parang pharmacy.
1: Yes.
0: Pharmacy and skincare na establishment.
1: Ay, mukhang palagi ko din yung pinupuntahan.
0: Na parang kilala sila sa... Parang palagi silang nagtatanong na, "Sir, do you need this?" Ganun-ganun. So, itong isang customer, pumasok siya doon sa establishment na yun. Tapos sabi ng sales lady, "Sir, para po ba sa acne? Sa big pores?"
1: Parang nakakahiya. Yung kitang-kita. Para sa akin. Talagang nakita niya yung mga acne at yung mga pores ko. Diba?
0: Sabi niya, "Thank you po. Bibili lang po ako ng vitamin C."
1: O kaya minsan din, diba? Talaga naman. Ano muna? Tapos nakita mo yung pores niya, yung malalaki talaga yung opening, diba? Tapos tinanong mo ng ganon. Parang, ano ba to? Tutulungan ba ako dito? O ako ay inaalipusta dito? Diba? May mga ganun talaga. Oo.
0: Kaya nakatuwa yung mga ganun experience. Though, siguro hindi naman nila sinasadya na maging ganun.
1: Pero yun na rin yun.
0: Nakakatawa lang dahil ganun yung nagiging response ng mga customers na parang nako-conscious tuloy sila.
1: Yes.
0: And ngayon, parang may improvement din dun sa hindi na sila ganun ka... pressing.
1: Yes.
0: Mag-ask ng questions. So yun, nakatuwa yung mga ganun, no?
1: Meron pang isa, yung pag sa malls, di ba yung, "Ma'am, kilayang kita, ayusin ko yung kilay mo." Minsan maano ka pa, "Kiti, ma'am, ayos kilay ko." Yung mga ganun, yung mga choice of words din na gagamitin natin, syempre, anuhin natin. Tapos minsan sabi, "Ma'am, kilayang kita, libre lang to." Mga ganon. Yung pinipilit ka, tapos
0: yes.
1: Ilalapit pa sa'yo talaga, tapos yung habang naglalakad ka, yung ipapahintuin ka, yung hindi ka nila sasabihin na, "Ma'am, hinto ka muna," pero yung actions nila is nandun na sa point na talagang inihinto ka nila. Yun. Hinaharangan ka nila just to have that product. Tapos, yung isang kasama ko, nagsabi siya, "Sige nga, kilayan mo ako." So, nagpakilay siya. Tapos, nagpakilay siya, binenta na siya ng kung ano-ano. Ay, kuya, naman sinasabi ko eh. Kasi naman eh. Kaya minsan, alam mo, there is nothing talaga na libre sa mundong ito. Every time na may ganyang offer, ang iniisip ko kaagad, ano naman kaya ibebenta nito?
0: Fees and charges.
1: Di ba? Ano kaya ibebenta nito at ano kaya ang susunod nito? Di ba? So, yung mga ganon, kinilayang ka lang, pero yung binibenta sa'yo, pang kilay at pang lipstick, lipstick na mamahalin pa, diba? Mm-hmm. Yung mga ganon.
0: Yes.
1: Ayan. O, meron ka pa ba na na-experience dyan?
0: Yan. Tinitingnan ko ang comment ng ating mga ka-TNT.
1: Sige, habang tinitingnan mo yan, batiin ko muna to. Sabi ni Pastor John, pabati po sa aking asawa na si Jean, na si Jean Sabaulan Gamban. At syempre, ang kanilang mga anak na ni sina Sofia Almag, na si Sofia Alma Grace.
0: Yun.
1: Hello, ang haba naman ng pangalan, Pastor John. Tatlo, Sofia Alma Grace. Nako, buti hindi ka po inaway nila sa pagsusulat sa papel nung grade 1 sila. Ano? Kasing haba. At syempre, batiin din natin ang Alcon family sa Kimantong Daraga Albay na sila ay palaging nakikinig sa atin.
0: And ang ating mga kapatid sa DXFE, yan, hindi ko natatag si Ate Maggie sa ating tanong nito. Baka may experience din kayo about sa customer service, good or bad, na nais yung i-share dito sa ating programa.
1: Dahil hanggang mamaya alas 12:30 tayo magkukwentuhan tungkol dito sa ating customer service experience. Ayan, pinagtawanan ka ni Carmela. Sabi ni Carmela, yung color ng ribbons.
0: Yes, so, talagang
1: pinagtawanan ka niya.
0: Memorable yun para sa akin, ha?
1: Yes, oo. At talagang yun din, pag naalala ko, eh, hindi ko din mapigilang tumawa. Kasi, ang sabi ko naman, bakit nga ba siya yung inutusan kong bumili? Hindi nga pala siya nakakakilala ng kulay. Tapos siya pa yung nautusan. Kaya medyo na ano din ako noon, na dapat pala hindi siya. Kaya ngayon, alam ko na. Kaya lang ngayon, no choice siya. Kasi siya naman talaga yung nagpa-purchase dito sa amin.
0: So, doon masusubukan ang mga customer service.
1: Yun talaga, oo. Tapos, alam mo yung papalit-palit ka. Di ba, minsan sa counter, pag bumibili ka, tapos medyo nagulat ka. Ay, ganun pala yung presyo noon kasi iba yung tag doon sa
0: yung nakatag. Yes, exactly.
1: Siyempre, magpapa-void ka, magpapalit ka, di ba? Yung iba, sumisimangot, or maganon.
0: May experience ako actually diba? Yung ganyan.
1: O, ba? Ano?
0: During my high school days, mahilig ako mag-earphones. Kasi, siyempre,
1: hanggang ngayon naman.
0: Hanggang ngayon, mahilig talaga ako sa earphones. Parang yan ang aking hobby or pastime, parang para habang abala yung tenga mo, abala rin yung mga kamay mo sa ginagawa mo. So bumili ako ng earphones na walang price tag dun sa ano, sa estante. And then it turns out na ang mahal pala nung earphones na yun. So with sabi ko, ay ma'am, papalit na lang po. Eh nasulat niya na sa kanilang OR. So di syempre i-white out nila yon, i-counter sign para mapalitan.
1: Yes.
0: Narinig ko yung babae, yung ganun.
1: Oo.
0: Narinig ko siyang yung
1: parang ganyan. Parang yun yung sound, oo.
0: So,
1: parang ganun.
0: Parang syempre, ma-interpret mo na yun as, ay, nagigang inconvenience.
1: Yes.
0: Sa kanila. And starting on that day, di na ako bumili doon ng earphones ever since.
1: Ayun.
0: Kasi, unang-una, di naman nila nilabel na maayos yung price, yung prices ng kanilang mga products. Kaya na mali yung aking pagpili. Pero kung nagawa nila yun, hindi naman sa pagiging entitled, diba? But syempre,
1: right
0: din yun ng customer na malaman yung totoong price ng items para hindi din sila magkamali and para nandun din sila sa range ng kanilang budget.
1: At maiwasan yung mga ganong problema.
0: Yes.
1: Diba?
0: And di ko na nakita
1: oo.
0: Yung shop na yun afterwards.
1: Yun. Oo, kaya nga. Alam mo, nung may salon pa ako, yan, very cautious ako dyan sa mga, about customer service. And, kasi naman, di ba, nag-customer service consultant ako ng mga establishment dito sa Bicol. Very particular ako sa customer service. Minsan, hindi ko din talaga naiiwasan, lalo na sa mga restaurant, points kapag kumakain tapos hindi mo nagugustuhan yung customer service na ibinibigay sa'yo, eh alam mo yun, tawag ka ng tawag tapos hindi lumalapit, yung hindi ka pinapansin.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung tingin, yung iniiwas talaga sa'yo, mga ganun. Mm-mm. Alam mo, hindi talaga ako nakakatiis niyan, tinatawag ko talaga yung manager. At talagang sinasabi ko, sir, I think, or sir, or ma'am, I think kailangan nyo pong turuan ng proper or ng tamang, ng quality customer service ang inyong mga empleyado kung mm-hmm. gusto ninyong balikan kayo ng mga customers, mm-hmm. diba? Kasi nakakainis, diba yun, na tinatawag mo, tapos hindi ka pinapansin, tapos yung tingin, iniiwas talaga sa'yo, na obvious naman na iniiwas sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Oh, ito pa, yung isa, Sunday, kumain kami na isang establishment dyan sa mga manok-manok yan. Alam mo, si Habakuk, pakpak ang kulang na lang sa kakamanok niya. E di yung table, lilinisan. Siyempre, pag lilinisan, upo ka. So, sabi namin, ni-request namin na linisan. So, nilinisan, galit pa siya, nilapag niya, tas nag-ligpitch. Hindi niya tinapos pa, iniwan niya yung parang lalagyan niya at iniwan niya dun sa may upuan.
0: Mm-hmm.
1: And then, dumapit siya dun sa counter, nakipagkwentuhan siya dun sa mga nasa counter, sa cashier, at ang the worst part is, nandun pa yung supervisor. Kasama pa sa pakikipag-chika.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Alam mo, hindi nakatiis yung nanay ko. Siyempre, yung nanay ko, senior citizen, na gusto niyang maupo, mm-hmm. diba? Sabi ng nanay kong senior citizen, hello ma'am, hello sir, bago po kayo magkwentuhan, tapusin nyo muna yung trabaho ninyo. Which is, totoo naman, diba?
0: Nag-respond po sila.
1: O nakasimangot yung naglilinis, mm-hmm. tapos gina-wipe niya ng padabog yung pag-wipe niya.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi ko yun nagustuhan kasi parang na-disrespect yung nanay ko. So, ang sabi ko sa kanya, alam mo, Nonoy, kung hindi ka na masaya sa trabaho mo, umalis ka na. Kasi hindi rin magiging masaya yung mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga customers ko.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, kung hindi ka masaya, umalis ka na.
0: Mm-hmm.
1: Oh, diba? Maganda naman yung pagkakasabi ko.
0: Yes,
1: hindi ko naman siya tinarayan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Matagal din
1: matagal-tagal, kuya. Kasi, and busy hour yon. So, kung busy hour, madaming customers yung naghihintay para sa table, ba? Diba? So, and Sunday yun. Mm-hmm. Kaya, dapat, mas mabilis yung kilos mo.
2: Yes, yes.
1: ba? Diba? And I don't think na may pinag-usapan silang importante kasi nagtatawanan sila. Nagtatawanan, nagkukwentuhan, tapos tinutukso pa sila ng manager, na love team sila, so on and so forth. So, imagine that, ba? Diba? Kaya, shout out dyan sa mga manok-manukan dyan na mangmang. Ah, 'di ba? Shout out diyan kasi hindi talaga maganda yung ganun. Ewan ko kung nag-resign siya.
0: Nako.
1: Yun yung payo ko eh. Umalis ka na lang, Nunoy. Kung hindi ka na masaya.
0: May times din na kami ang ginagawa namin kasi 'di ba po may wet wipes ako.
1: Malami so, kang
0: minsan,
1: wet wipes.
0: Ang ginagawa namin, eh, kami na din yung nag-ano, naglilinis. So, pag ano lang yun, pag, kunwari, may mga times na hindi, pag parang napapansin namin na very busy.
1: Ganon, pwede
0: parang,
1: naman.
0: Parang, sige, tayo na nga lang. Kasi,
1: yes.
0: Parang ganon yung naging isa rin naming practice. Pero at the same time is, parang responsibility din naman nila yun. Eh.
1: Yes. Okay naman talaga yun. Kasi minsan ginagawa din namin yan. Kaya lang, with that particular restaurant,
0: yes.
1: Eh, sinabihan kami mag-wait.
0: Mm-mm.
1: At papasok at uupo kami kapag malinis na yung table.
0: And at the same time, is
1: yes.
0: Yung ginawa nilang pag ano, pag usap-usap is
1: hindi maganda.
0: Medyo out of, parang hindi na din siya part nung
1: yes.
0: Dapat gawin or ginawa.
1: Correct. Mm-hmm. Ayun. Kaya naman, ako, I believe, marami pa sa ating mga kakarens yung may mga na-experience na good and bad na customer service. Kaya, mm-hmm. Sige lamang po, comment naman po kayo at atin itong pag-uusapan. Yan, kuya.
0: Yes, pwede pa kayong mag-share ng inyong mga kasagutan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube channel and Instagram account is FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM at ang ating online streaming ay bit.ly/TheWayFM. Meron din po tayong group chat sa Messenger. Yan ay ang Kirian's Official GC.
1: Ayan, kaya sige lamang po, invited po, invited, no? Niimbitahan po namin kayo na sumagot at makilahok dito sa ating healthy chismisan kapag tanghali. Dito lamang sa TNT or Lunch Break Cafe on Air. At bago po tayo magpatuloy, makikinig muna po tayo ng isang awitin sa mga nasa radyo at ilang paalala para sa ating mga nasa social media platforms.
0: Mm-hmm.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinyon. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

0: Trending now talaga ngayon sa social media ang insidente sa isang sikat na grocery store sa Pilipinas kung saan isang customer ang nagtangkang magbayad gamit ang kanyang card. Ngunit hindi tinanggap ang nasabing card mula sa isang bangko. Pero ang mas naging usap-usapan ay ang reaksyon umano ng ilang staff. Sa halip na makita na ang customer na kinakabahan, na-stress o naghahanap ng paraan para maayos ang kanyang payment, may mga nakakita umano ng mga staff na nagtatawanan. At may isang netizen pa raw ang nagbanggit na nagbibiro ang mga staff sa ibang customers at sinabing baka ang customer ay tagapagmana ng nasabing bangko. May mga netizens din na nag-share ng kanilang experiences tungkol sa store. May nagsabi, bumibili lang ako dito kapag wala talaga akong mahanap sa iba na kailangan ko. May nagkwento rin tungkol sa arrangement ng products at staff assistants. Halimbawa, may mga products na kailangan ipakuha pa sa staff pero minsan ay walang available na staff dahil may ibang ginagawa o nakikipagkwentuhan. May iba naman na nagsasabing aanhin ko points if di maayos ang serbisyo. And that statement is actually very powerful. Aanhin mo ang points kung ayaw mo nang bumalik. Aanhin mo ang discount kung ang experience mo naman ay nakakainis. At aanhin mo ang rewards kung ang customer ay hindi naman nakakaramdam na valued siya. Because at end of the day, customers don't only remember what they bought, they remember how they were treated. At yan nga po ang ating trending now talaga. Ayan, Kuya Alvis. Mm-hmm. Oo, nakita mo ba ito? Ay nga pala, ikaw nag-send sa akin nito. Oo, ano masasabi mo dito sa pangyayaring ito?
1: Medyo ako ay na-offend. Para dun sa customer na yun. Kasi syempre, may mga instances din talaga tayo na ganun yung gusto nating para mas madali yung transactions.
0: Mode of payment.
1: Yes, mode of payment para hindi na tayo mahassle.
0: Yes.
1: And the least, yung least expected ng isang customer sa ginawa nila, kung bakit ganun yung ginagawa nila, is mas gusto nilang mapadali and hindi nila ina-expect yung mapahiya.
0: Exactly.
1: Diba? So parang diba? Kung ikaw yung nandun, kung ako yung nandun sa posisyon na yun, parang baka ako ay makasagot ng hindi magandang reaksyon.
0: Oo.
1: Or baka kung hindi man makasagot, I might have considered correcting that person. Ano po ba ang nakakatawa?
0: Yes.
1: Parang ganun.
0: Kasi napaka-offending naman ito na parang hindi na nila tinatanggap. And the thing is, kasi nung nakita ko pa sa ibang post, hindi naman daw nakalagay doon na hindi tinatanggap yung klase ng card na yon from that certain bank.
1: Mm-hmm.
0: Kaya walang notification or wala man lang na nakapost doon na hindi yun tatanggapin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi mo rin masisisi talaga yung customer na nagbabayad gamit yung klase ng card na yon.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, hindi lang yun eh. May fault na sila kasi hindi naman sila nag-inform or wala silang information sa counter or dun sa kanilang establishmento.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, imbis na tulungan nila yung customer. Diba?
1: Mm-hmm. Yes, I remember. I actually have a similar experience dun sa ano, sa nangyari dun sa situation na yun. May isang convenience store na pinuntahan ako.
0: Mm-hmm.
1: And then, magbabayad sana ako through card.
0: Yes.
1: Pero ang naging response niya is, sir, may iba pa po ba kayong ano, mode of payment? Kasi po, hindi po kami nag-process ng cards.
0: Yes.
1: So, hindi niya sinabi na, hindi po kami nag-ano ng ganyan, sir. Mm. Yung the way na ng kanyang response
0: sinabi
1: is, it's such a way na bibigyan ka ng options na available. Hindi yung parang dead end ka na.
0: Ay, hindi kami tumatanggap ng card.
1: Parang,
0: so, what's next?
1: Yes, exactly. Ah, ah. Parang binibigyan ka ng options to move forward with your purchase.
0: Yes.
1: Rather than parang sinintensyahan ka na na, ay, wala kang pambayad.
0: Exactly.
1: Parang
0: diba?
1: Ganun.
0: At the same time, diba, nakaka, ano naman yun, yung disrespect at saka yung, alam mo yun, pinagtatawanan kasi. At meron pang ibang kliyente or ibang customers na nandun. Kasi knowing, di ba, kilala itong grocery na to eh. So, maraming pila to. So, kadalasan ganito to, di ba? Unang-una, hindi man lang nagkaroon ng simpatsa doon sa customer na syempre, frustrated din ito. Syempre, ikaw ba naman, pumila ka, umikot ka yung oras mo, tapos pagdating doon, hindi pala. Aside sa na-frustrate din siya, na-disappoint siya, pwede ding naramdaman niya na napapahiya din siya.
1: Yes.
0: Diba? Or napapahiya na siya dahil hindi niya, lalo na kung wala siyang dalang cash or different card na pwede niyang gamitin dito. Diba?
1: Tama.
0: So, yun yung isa sa mga hindi magandang karanasan na maaaring hindi lang itong customer na to yung nakaranas at may iba pang nakaranas nito.
1: Yes. Diba? And some establishments no would say na ay isang customer lang yan.
0: Eh, hindi.
1: Parang truth be told, siguro isang customer lang siya pero may feedback yan eh.
0: Yes.
1: And other people, pag nabasa nila or pag nalaman nila yung feedback, eh magiging cautious sila sa pag-visit sa establishment na yun.
0: Exactly. Kaya nga, di ba, yung comment ng mga netizen dito sa post na to na nag-viral or nag-trending, imbis na yun lang yung sana yung problema, yung hindi pagtanggap at yung pinagtatawanan ng kanyang mga tauhan or employees, yung customer, bigla tuloy yung mga netizen, nakaisip na tuloy sila, ay ako din, galing din ako dyan, ang gulo-gulo, yung ganito, yung ganito, may other things pa tuloy na napansin.
1: Yes.
0: At nabigyan ng komentong hindi maganda, diba?
1: Yun, kaya siguro sa mga establishments, huwag natin i-consider yung mga customers natin and yung feedback nila as just one time only.
0: Yes.
1: Talaga makaka-apekto yan sa business. Talaga makaka-apekto yan sa sales. Sa perception ng ibang tao sa establishment.
0: Yes.
1: So, kaya nga, may mga ano tayo, di ba? May mga reviews. And napaka-impactful ng review sa isang establishment.
0: Yes. At yun din, mahalaga. Diba sa isang establishmento, napakahalaga nito ng feedback ng ating mga customers. At ito din yung isang kung maganda ang ating pagsaservisyo sa kanila. Ako personally, mahilig ako magsalon or magpasalon. Or ito, isa to sa mga me time ko. Ngayon, hindi ako babalik kahit na ito ay may promo, meron itong mga mas mura or whatsoever, kung hindi ko naramdamang na-relax at welcome ako doon sa establishment. So, kahit ngayon, doon ako pumunta sa medyo pricey. Sabi ng iba, mahal naman yan. Diba si Pastor Rico, sabi, yayamanin daw, golden daw yung book, ganito, or yung salon na pinupuntahan. Pero the thing is, hindi mababayaran ng pera yung comfort at saka yung natanggap mo na service mula doon. So, kahit na medyo pricey, pabalik at pupunta ka pa rin, mag-i-invest ka kasi yung purpose mo doon ay mag-relax, maging maayos yung serbisyo at talagang ma-feel mo na nagpasalon ka. Diba? So kahit na ganun, doon pa rin ako babalik.
1: Yes.
0: Ganun.
1: I remember, speaking of salon, yung isang kong ka-church kagabi, nagkwento ng kanyang experience sa isang salon nung nagpa-bangs siya.
0: Ano nangyari sa bangs niya?
1: Pinagalitan daw siya nung nagugupit.
0: Ah, siya pa yung pinagalitan. Yun,
1: siya pa yung pinagalitan. So, because of that, medyo nagkaroon tuloy ng negative yung certain na salon na yun sa kanya. Kasi parang nakita niya daw na hindi okay sa kanyang preference yung bangs na ginagawa. Pinagalitan pa siya. So, after that, hindi na lang tinuloy. So, medyo okay naman yung bangs niya. Pero siguro yun lang yung aking pagtingin dahil hindi ako marunong magtingin ng bangs.
0: Oo.
1: Pero para sa kanya, hindi okay yung yung kanyang hairdo.
0: Oo.
1: During that time. Kasi imagine, pinagalitan mo pa yung customer.
0: Kaya, di ba? Parang, alam mo yun, hindi rin ako naniniwala that the customer is always right.
1: Mm.
0: Hindi rin ako naniniwala na kahit ako ay customer, mm, hindi ko din pwedeng sabihin the customer is always right. Di ba? Mm. Yan yung tinuturo pag customer service daw, the customer is always right. Hindi po totoo ng lahat ng customer ay palaging tama. Mm-hmm. O ang bawat customer ay palaging tama. Tao din yan, nagkakamali, yes, din yan. So therefore, hindi siya always right. But the thing is, kahit hindi tama or meron ding mali na ginawa si customer, is how we treat them. Mm-hmm. Or ano ang response natin bilang customer service representative.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kasi may mga nag-take advantage din nung the customer is always right.
0: Oo. Mm-hmm. But the thing is, hindi lahat. Or mm-hmm, hindi naman talaga ito totoo. Pero, nasa customer service representative pa rin kung paano magiging maayos pa rin ang pagbibigay ng maayos na service doon sa customer. Yes. Kaya ngayon, pag-usapan natin, Kuya Alvis, mm-hmm, yung 5 A's of customer service.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Unahin na natin yan.
1: Yes. Ang pinakaunang A sa ating excellent customer service is syempre ang attitude.
0: Napakahalaga niyan.
1: Napakahalaga. Kasi sabi nga dito, your attitude is often noticed before your words.
0: Mm.
1: Kaya nga minsan, ako medyo sensitive sa mga ganito.
0: Mm.
1: Mapapansin ko yung action ng isang tao. Mm-mm. Hindi yung kanyang words. Kasi nga minsan, the silence of a person, mm-mm, can convey a clearer message than the words na sinasabi niya.
0: Yes.
1: So, may times na kunwari, okay lang ako. Tapos yung pagdabog yung ano.
0: Nanig narinig yung, mo yung keyboard.
1: Nanig narinig yung pag-type. Or, uh-huh, kaya, minsan, kami kasi, may mga times na kumakain kami sa labas. Inaabot kami ng hanggang 11 PM.
0: Digpita na.
1: Yes. So, naabutan namin yung pagligpit. Ngayon naman, uh-oh, mapapansin namin, parang umiingay ata. Parang umiingay ata yung paglapag ng mga chairs, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: And napapansin namin yun. So, a customer can immediately sense irritation, pagkairita, disinterest, pag hindi mo pinapansin yung kanilang mga requests.
0: Yes.
1: Sige mo ng senyas ng ano, nung rectangle, nung bill, pero wala pa rin. O kaya nag-raise ka para may ipaabot kang concern, pero wala pa rin silang response.
0: Mm-hmm.
1: Nakakasense din sila ng impatience. Pag marami kang request sa yung order, tapos parang
0: hindi na susunod.
1: Parang dinadabog yung pag ano.
0: Yes.
1: Pag, or nasa-sense din nila yung enthusiasm ng isang tao, ng CS,
0: yes,
1: representative.
0: Oo.
1: And his or her sincerity.
0: Correct.
1: Yun.
0: Diba?
1: Mm-hmm. Mm. Kaya nga, mabait ka ba? Kahit walang nakakakita?
0: Yung attitude.
1: Yes. Kasi nga yung attitude natin, it conveys more message or a clearer message than the words that we say.
0: Yan. Yan yung first A, di ba? Yung attitude natin. We have to check our attitude.
1: Mm-hmm.
0: At yung pangalawa naman, dito sa ating pangalawang A, ay yung attention.
1: Mm-hmm.
0: Dapat, kung tayo ay customer service representative, dapat ibigay natin yung full attention natin sa ating mga customers.
1: Mm-hmm.
0: So, katulad ng pakikinig sa kanila. Mm-hmm. Sabi mo nga, yung mga requests, yung mga kailangan, di ba? Yung mga sinasabi nila.
1: Mm-hmm.
0: Yan, dapat yung mag-listen tayo, especially if merong nire-raise na problema yung customer.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat pakinggan natin siya. Kasi sa pakikinig natin sa customers natin, doon natin malalaman ano talaga yung gusto nitong solusyon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Minsan, akala mo gusto lang, kaya siya nag-iingay kasi gusto lang na mapalitan or baka may ano. Baka naman, hindi ka kasi nakinig. Yung pala, ang gusto lang nito, ang customer na to, hindi mapalitan, but for you to apologize. Minsan ganon, diba? Hindi kasi tayo marunong makinig kadalasan or minsan Gusto lang natin, pag may nagsasalita, may isasagot agad. Kaya nga magkaiba yung listen to respond, or listen to
1: hear.
0: Oo, listen to hear. Oo, yung maintindihan, to understand. Yun, listen to understand or listen to respond. Yung parang nag-aabang na, eh, naku, nagsasalita pa, pero nag-aabang ka na ng isasagot mo,
1: may
0: diba?
1: May speech ka nang prepared.
0: Yan, may mga ganun na. Eh, dapat, we are there as customer representative, listen and ready to listen and to understand.
1: Yes.
0: Ano ba talaga yung need nila? Huwag natin silang i-interrupt kapag sila ay nagsasalita. Kasi alam mo, mas lalo sila magagalit. Di ba, pagka nag-reason out ka pa, hindi mo pa nga talagang napapakinggan yung sinasabi ni client eh. Nag-reason out ka na, eh lalo silang magagalit. Di ba? And of course, huwag tayong palaging or to keep talking to another employee while the customer is waiting. Ito yung nangyari sa amin eh. Di ba, inuna mo pa yung pakikipagkwentuhan mo sa iba o sa mga kasama mo bago mo unahin yung customer, lalo na kung ito ay pinaghintay mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: So, give the attention or give the full attention to your customer. Ayan. Kaya ang pangalawa sa A ay attention.
1: Tama. So, parang ang underlying principle kasi or yung concept ng customer service is ito yung assistance, guidance na binibigay mo sa isang customer before, during, and after nilang mag-purchase sa'yo ng isang product or ng servisyo mo. So, kailangan talaga bigyan mo sila ng full attention.
0: Ayan.
1: Dahil ako may personal experience ako sa as a CS representative, natatakot ako sa mga problema.
0: Oh.
1: Which is a little contradicting. Kasi nga, di ba, bilang CS representative ka, yun yung dapat mong paghandaan.
0: I-resolve.
1: Mga problema.
0: Oo.
1: So, kung takot ka dyan, parang ang nangyayari tuloy, yung customer pa minsan yung takot mag-open up sa CS. Kasi baka pagalitan sila, baka baka hindi sila bigyan ng attention,
0: yes.
1: Baka maka-inconvenience pa sila
0: doon
1: sa CS representative. When in fact, dapat balikta, dapat confident yung customer sabi ng problema doon sa CS representative knowing that they will be given full attention.
0: Oo. And kasabay dyan, syempre, yung full attention mo, eh, naghihintay si customer na meron kang gagawin, di ba?
1: Yes,
0: siguro
1: yes.
0: Sa later part natin mapag-usapan yan. And,
1: so, ito yung ikatlong punto, which is to acknowledge or acknowledgement. Minsan kasi yung mga customers naman talaga, they don't need a solution immediately.
0: Yes.
1: They first need to know that someone heard them.
0: Yan.
1: Kunwari, dito napapasok yung mga common spills, yung mga common scripts, kumbaga, I understand your concern, sir, ma'am. Kaya, ma'am, maybe a few minutes, I'll just check on this po.
0: Yan.
1: O kaya, ma'am, sorry kasi na inconvenience ka po namin. But don't worry,
0: yes.
1: We will look into it.
0: Mga ganun, di ba? Ang sarap sa pakiramdam pag sinabihan kang ganun.
1: Parang yung worry mo, bababa sa, parang kung ganito yung level ng pag-aalala mo, bababa talaga siya.
0: Oo.
1: Knowing na in-acknowledge mo yung problema and knowing na gagawan mo ng paraan.
0: Ayun, di ba?
1: Yes, sabi nga, di ba? That simple acknowledgement can reduce frustration.
0: Totoo, di ba? Yung masabihan ka, ma'am, naunawaan ko po, so i-check po natin yan, and we'll get back to you, mga ganyan, di ba? Yung mga ganun ba, napakasarap sa pakiramdam na merong, alam mo na merong kang hihintayin na solusyon doon sa problema mo. Diba?
1: Yes, and pag maganda din yung response mo and yung approach mo doon sa CS representative, may iba no, Ma'am Yvette, na yung ginagawa nila, may pa-freebie sila.
0: Diba? Oo. Alam mo, yung diba sa hotel, ito pala, naalala ko yung sa hotel, pag alam mo yung, ang galing kasi, yung galing akong Boracay, diba? Ang galing nitong hotel na pinagstayan namin na talaga namang napaka-accommodating, feel na feel mo, kaya nga, gusto ko talagang bumalik. And pag bumalik, kahit maraming hotel sa Boracay, dun pa rin ako magstay. Kasi grabe yung customer service experience na na-experience natin doon. Tapos alam mo, dahil doon, natuwa kami. So, syempre, nagbigay kami ng ano, yung pool attendant, yung mga guards, ganun. Kasi how many days kami doon. Tapos alam mo ba, na nung pagbigay namin sa kanila, binigay namin yun nung paalis na kami, hinabol pa kami. Tapos may binigay sa amin na parang bagbag, ganyan, na ma'am, thank you po, please come again and see us again, ganyan. Alam mo, na-touch ka kasi nasandun ka na sa van nila at iahatid ka na dun sa port. Eh, may pinahabol pa silang gift sa'yo. Diba?
1: Yun oo, talaga.
0: Tapos at the same time, sila din natuwa kasi nagbigay kami ng something na talaga namang appreciated kasi talaga sobra sila.
1: Mm-hmm.
0: Oo, appreciated talaga lalo na yung pool attendant doon na talaga namang kulang na lang, samahan na lang kami ni Sid na lumangoy-langoy doon. Alam mo yun, yung mga ganon na napaka-attentive and at the same time, hindi mo mapifeel na malayo ka sa bahay mo kasi feeling mo at home ka doon sa lugar.
1: Yes. And acknowledgement pa lang yan.
0: Yes, ina-acknowledge nila yung need mo, 'di ba? Yung binibigyan kanila ng ideas, ng tips, o ma'am, dito po kayo bumili, ma'am, pag ano po, ganito po 'yan. Yung binibigyan ka ng ganun. So ibig sabihin yung pag-acknowledge nila, even if may concern ako, meron silang binibigay sa akin na assurance na nakikinig sila.
1: Yes,
0: diba?
1: And sometimes it's not just assurance and acknowledgement, but the action.
0: Ayun, yun yung susunod. Mm-hmm. Yung susunod natin, yung pang-apat nating A, ay yung action.
1: Mm-hmm.
0: Huwag lang nating sabihin na, alam mo yun, minsan may tinanong ka, sagot sa'yo, ay hindi ko po alam eh.
1: Mm-hmm.
0: Ay, wala po eh, diba? Yung mga ganun, may kadalasan naririnig yan eh. Minsan pa merong ganintong pwedeng bilhin. Ay, hindi ko po alam eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung parang okay, so tapos na. Ganun, mga ganyan. So instead, ang pwede nating sabihin para dito sa action natin, ay ma'am, tignan ko po, let me find out for you.
1: Mm-hmm.
0: Diba yung mga, ang sarap kaya sa pakinggan yun, diba? Na sige po, tignan po natin, hanapin ko po, or baka may ganito. Tapos nagtatanong.
1: Yes.
0: Minsan baga sa grocery, magtatanong ka, may saan nakalagay dito yung mga ganito? Ang sasagot sa'yo, ay hindi ko po alam eh. Tanong na lang po kayo dyan sa kanila. Eh doon ka rin naman nagtatrabaho. Diba? Alam mo, kahit hindi mo alam, pwede mong sabihin, ay sige ma'am, sandali po, tanungin ko lang po yung kasama ko, or eto, ganyan. Diba? Pwede naman.
1: Mm-mm.
0: At least may ginawa ka.
1: Yes, yes. Yun yung isang napakamagandang bagay na dapat nating maintindihan sa customer service. Dapat meron kang action na gagawin. Sabihin natin, hindi mo alam kung paano, pero dapat may action ka pa rin. I-guide mo sila or i-endorse mo sila to a person who can better assist.
0: Yan, oo. Ito yung kasunod. Di ba yung pag sinabi nila, ay, hindi ko po kasi trabaho yan eh.
1: Nako.
0: Di ba nakakainit ng ulo pag sinabihan kang gano'n na, hindi ko po kasi trabaho yan. So, instead of saying that, pwede mo namang sabihin, katulad ng sinabi mo, let me refer you dun sa person po na makaka-assist sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi good service is action-oriented.
1: Yes.
0: Hindi basta yung may kailangan, stop. O, hindi ko po alam, hindi ko to trabaho, wala na. So, saan na pupunta si customer? Ano nang gagawin ni customer?
1: Baka pumunta siya dun sa kabilang establishment. Mas may magandang customer service.
0: Correct. At hindi yan malayo na mangyari.
1: Yes, yes. Nakakatawa lang kasi may mga instances din no, na kunwari nag-ask ka ng assistance sa isang CS representative. Tapos hindi niya rin alam yung nangyayari. So, dalawa na tuloy kayo ng mga problema.
0: Yes.
1: Which is one of the things na kung sinunod natin yung limang A, talagang magkakaroon tayo ng kumbaga ma-assist natin better yung ating mga customers.
0: Yes, true, 'di ba? At syempre, dyan na yung papasok yung panglima na A.
1: Yes, which is ito nga, accountability. Own the situation.
0: Yan.
1: Even if you don't personally cause the problem, but you can still help solve it. Imbis na sisihin mo yung sistema, you can say that, let me see what we can do to resolve this.
0: Ayan. Uy, naalala ko yan. Di ba last time, tinanong kita, yung sino nga ba yun yung listener natin kanina, yung mga ganun-ganun, yung bisita natin. Kasi di ba nung nagpunta ako sa isang gasoline station at may pakiusap tayo sa kanila. Ang sinagot sa akin, eh kasi problema po yan ng system. O ganito po kasi yung sistema namin. So doon nagpanting yung tenga ko na okay, so kung mali yung sistema at yung sistema nyo ang sisisihin natin, so dapat baguhin nyo yung sistema nyo. Or may process along the way na dapat meron kayong baguhin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dapat na ang mamumroblema nun ay si customer.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sistema nyo yun, diba?
1: Mm-hmm.
0: Yun. Kaya ang pangit pakinggan na eh, kasi po yun yung sistema namin. Kasi po yun yung rules and regulations po namin.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin yung rules and regulations nyo na sinet, kahit na meron naman na pwedeng gawin mm-hmm. pa, ay hindi nyo gagawin for the customer.
1: Mm.
0: Diba? That's my question. Kaya sabi ko, okay, dahil sa ginawa nyo, mawawalan kayo ng customer.
1: Mm-hmm.
0: And so, I will never go back to that gasoline station.
1: Mm.
0: Yan.
1: And may mga situation, parang ano din, isa din sa nagiging ano din ng CS is somewhere along the line, pwede ding mag-meet si customer.
0: Yes.
1: And si company, yung tinatawag na, may compromise din.
0: Okay. Of course, may ganun
1: yes.
0: dapat.
1: Mm. Para may mga instances, may mga situations that might require us to do a little compromise na hindi naman makaka-affect sa company, hindi din makaka-affect kay customer. Parang somewhere meeting along the common ground or the middle line.
0: Mm-mm.
1: Parang ganun. That's also part of CS. Of customer service.
0: Yan. Mm-hmm. Oo, 'di ba? Yun mm-hmm. naman talaga eh. Dapat meron tayong yung mag-meet tayo halfway.
1: Mm-hmm. 'Di
0: ba? Dapat may ganun. Hindi yung ay hindi ito po kasi rules and regulations period.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Meron at meron pa rin na pwede kayong mag-meet halfway na hindi naman masasagasaan yung rules and regulations mo
1: mm-hmm.
0: at hindi din naman ganun na maapektuhan si customer na mafe-feel niya na binaliwala mo siya.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? May mga ganun naman bagay eh, 'di ba? Or kung hindi naman talaga po pwede, you can explain it ng maayos na mauunawaan ni customer.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung babagsakan mo lang si customer na wala po akong magagawa kasi yan po yung rules and regulations ng
1: yes.
0: company.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? So, yun yung mga nakaka ano, sa tenga ng mga customers na mga words and yung mga actions na hindi sila na-acknowledge.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ayan. Kaya naman, yan yung ating 5 A's of customer service at nawa po yung ating mga nagtatrabaho ngayon na naka-lunch break,
1: mm-hmm.
0: na nakikinig sa atin. Nawa po ito ang ating bit-bitin para naman talaga namang maging maayos at maganda. Alam mo, kapag natutuwa yung customer sa'yo, definitely may binibigay naman, di ba? Pag natutuwa sila. Kapag meron silang nakuha sa'yo na magandang serbisyo, eh definitely, meron at meron yan na ibibigay. Or meron yes. silang, may mga customers na galante.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Meron mga customers na talaga namang ititreat ka.
1: Yeah.
0: Ako, pag natutuwa ako sa salon, syempre matagal. Mm-hmm. Hindi lang ako yung kakain, kasi kakain ako. Hindi lang ako yung kakain, nagpapabili ako for the whole staff.
1: Mm-hmm.
0: Kasi natutuwa ako dun sa service nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero paano ka gaganahang magpakain kung hindi ka naman natutuwa?
1: Hindi pantay yung banks.
0: Diba? Hindi mm-hmm. pantay yung banks. Diba? Yung gupitsing kulay ng buhok mo. Magkaiba dun sa magkabila. Diba? Yung mga ganon. Tapos ang susungit. Diba?
1: Yes, yun. Yes.
0: Mga ganon. Sila pa yung masungit.
1: Mm-hmm.
0: E di, ingiting ko kayo. Akong kakain dito. Ingiting ko kayo. Mga moyang buong salon. Diba? Di ba? Sometimes, ganun din naman talaga tayo eh, mm-hmm. sa mga pag tayo ay isang customer.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: And the best reward siguro para sa isang business establishment is yung recommendation na binibigay ng isang customer sa mga kakilala nila.
0: Ngayon.
1: Passing the word to others na
0: yan.
1: Uy, maganda ang customer service nila. Maganda
0: yes.
1: ang servisyong binibigay nila.
0: Mm-mm.
1: Yun yung isang bagay na kapalit or nagiging benefit ng good customer service.
0: Yes. Ang tawag dyan, good word of mouth.
1: Yes.
0: At yan yung pinahamabisang marketing tool ng isang establishmento. Dahil kapag mayroon tayong na-experience na maganda, eh of course, sinasabi natin yan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga daw, kapag kami na-experience tayong maganda, sinasabi natin yan sa isa o dalawang tao.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag tayo ay naka-experience ng hindi maganda, eh sinasabi na natin yan sa lahat.
1: Naku.
0: Na ating ipopost ka pa, 'di ba? Eh di alin na mas gusto mo,
1: mm-hmm.
0: 'di ba? Syempre, ang mabigyan ka na magandang feedback at ito ay maisabi sa mga kakilala nila ng mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Yun, kaya naman, yan po ang ating 5 ways of customer service ngayong araw na ito. At sana na po yung ating napag-usapan na nagtawanan na empleyado doon sa isang mall. Eh, sana nakikinig sila, no, ng matutunan nila to. O kaya imbitahin nyo po kaya ako at lilibre ko na lang kayo ng quality customer service training. Mm-hmm. Diba? Pero yun talaga eh, napakaganda na ito ay mapagtutun, mapagtuok, ano? Mapagtuunan ng pansin ng ating mga business people, ng mga establishmento, especially the customer service oriented companies.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. O meron pa ba dyan na pabate bago tayo pansamantalang magpaalam ngayon?
1: Yun. Batiin natin si Ate Janice. Si Ate Janice na nag-message sa atin ng mapagpalang araw po.
0: Hello,
1: Hello Ate Janice, na-miss ka po namin. And
0: oo
1: thank
0: nga.
1: You for listening dito sa ating programa.
0: Mm-hmm. Ayan, at syempre batiin din natin si, ayan, yung ano to, yung wife ni Pastor Wisdom. Ayan, si Jean Sabaulan Gamban. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: At syempre batiin din natin ang lahat ng mga nakinig at nanood sa atin ngayon tanghaling ito. At meron pa ba tayong ano dyan, kuya, bago tayo mag-pray?
1: Yan, so far, wala na akong nakikita dahil hindi naglo-load ang aking...
0: Ah, okay. Sige, sabi ni Ate Janice, nakikinig po ako mabuti sa inyo. Yan, thank you po, yan, Ate Janice.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kaya naman po, bago kami magpaalam, tayo muna po ay mananalangin.
1: Mm-hmm. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa maikling oras na ito na kami po ay nagsama-sama to talk about, Lord God, the importance of good customer service. Sa mga ka-TNT po namin na nakikinig ngayon na nasa career po ng CS, we humbly ask and pray that may you give them the joy serving others, naway mahalin po nila ang kanilang trabaho so that they can excel in this field. And that they too can help the customers, their clients, Lord God, na magkaroon po ng magandang experience sa kanilang business establishments. May you bless the works of their hands and naway maging way of worship po nila ito para sa iyo na mabigyan kadakilaan ang inyong pangalan.
0: Mm-hmm.
1: Maraming maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Amen. Magandang tanghali po sa lahat at kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin dito sa ating healthy kwentuhan ngayong tanghaling ito sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Salamat din sa nakasama natin sa technical side, Kuya Jun Apinado, Alfonso Apinado, sa pagsama sa amin ngayong tanghaling ito. Have a blessed day. Ako po si Yvette Pau.
1: At ako naman si Alvis Ray Aison.
0: God bless. Bye-bye, bye-bye, everyone.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Sinasabi nga po sa mga ngaral 3:1, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Ako po muli si Ara Aziz, ang magpapatotoo sa inyo kung papaano nawala ang takot ko sa kamatayan simula nang ang aking buhay ay ipinagkatiwala ko sa Panginoong Hesukristo. At kung papaano nangyari ito, hayaan po ninyo mapakinggan muli ang aking patotoo dito sa Tanikalang Lagot.

0: Kiara, ang sarap maligo rito sa dagat, ano?
1: Oo, doon sa Baler Aurora, may dagat din. Eh, simula nang magkaroon ako ng takot na baka malunod sa dagat, hindi na ako nagpakapunta-punta pa roon para maligo.
0: Mabuti pala naiyayakit ng maligo sa dagat. Takot ka pala sa tubig.
1: Hindi ako takot sa tubig. Ano ka ba? Hindi ko maipaliwanag sa'yo ang pagkatakot ko.
0: Dito sa ating pinaliliguan, napakababaw ng tubig. Papagalitan ako ni Inay pag nalaman niya na naliligo ako sa malalim.
1: Ito ang maganda dito sa talampasigan ng Quezon. Mababaw ang tubig. Sa aming lugar, medyo biglang lalalim agad ang tubig eh.
0: Sana, Ate Ara, isama mo naman ako sa Baler. Hindi pa ako nakakapunta roon.
1: Hayaan mo, Rex. Pag magaling na ako sa aking sakit, isasama rin kita sa Baler.
0: Ano po ba ang sakit mo? Wala naman akong nakikita sa katawan mo na may sakit ka.
1: Mahirap maipaliwanag ang sakit ko. Mabuti pa kaya, umahon na tayo sa tubig. Giniginaw na ako eh.
0: Ako rin. Matagal-tagal din tayong nakababad sa tubig.

0: Rex, ang gaganda naman ng mga naririnig kong kantahang simbahan.
1: Oo, ate. Itong katabi ng bahay nating simbahan, yan ng mga hindi naniniwala sa puon.
0: Naalala ko tuloy ang tatay. Nang nabubuhay pa siya, palagi niya akong binabasahan ng Biblia. Eh, dead man naman ako. Lampasan sa tainga ko ang kanyang sinasabi.
1: Mababait ang mga pumupunta riyan. Baka gusto mo pong pumunta tayo.
0: Nagsisimba ka rin ba sa kanila?
1: Masipag ang pastora nila. Pinapupunta nila si inay para anyayahan sa kanilang pananambahan. Sumasama po ako pag pumupunta si inay.
0: Minsan nga makapunta sa kanila.
1: Matutuwa si pastora pag nalaman niya na may bagong bisitang datalo sa kanilang pagtitipon.

0: Pastora, pinapakilala ko po sa inyo ang aking pinsan na si Ate Ara.
1: Kamusta ka, Ara? Mabuti naman po. First time mo bang makadalo sa lugar kung saan ang mga dumadalo ay nag-aaral ng Biblia? Hindi naman po. Noong nabubuhay pa ang tatay ko, palagi niya akong isinasama sa ganitong pagtitipon. Tumatakas po ako. Mas pinili ko pa ang magbisyo, maglasing kaysa mag-aral ng Biblia. Ang tatay ko naman po, walang tigil sa pananalangin sa akin na ako'y makawala sa mga bisyo ng kabataan.
2: Sa tingin ko, ngayon sinagot ng Diyos ang panalangin ng tatay mo. Ninanais ng Diyos na makawala ka sa bisyo sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral sa Biblia.
1: Opo, nais ko na pong maging maayos ang aking buhay. Nagkaroon din po ako ng alalahanin. Takot akong mamatay. May tawag ang doktor dito. Nakalimutan ko po eh.
2: Lahat tayo darating sa kamatayan. Ang mahalaga, may katiyakan tayo kung sakaling pumanaw na tayo sa mundong ito. Alam natin ang ating patutunguhan.
1: Eh, yan din po yung nais kong malaman. Takot po ako pumunta sa impyerno. Eh, naniniwala po ako sa langit at impyerno. Aaminin ko ah, marami akong bisyo kaya ang bagsak ko ay...
2: Darating tayo sa pag-aaral na yan, buhat sa Biblia. Kinakailangan, magsimula muna tayo sa panimulang aralin. Ito ay ang patungkol sa pagkakaroon natin ng ganap na relasyon sa Panginoong Hesukristo.
1: Eh, naaalala ko nga po, Pastora, ang sabi sa akin ng doktor, ang tawag sa sakit na hindi naman isang sakit ay may health anxiety. May health anxiety ako. Ang sarili ko raw po ang pwedeng gumamot sa sakit na ito.
2: Paano ka nagkaroon ng ganyang karamdaman?
1: Ito po'y dahil sa namatay ang aking tatay sa mismong harapan ko. Inatake siya sa puso. Hindi ko po akalain na natanim pala sa isip ko ang nangyaring kamatayan sa tatay ko. Ito po ang naging dahilan kung bakit ako takot mamatay. Ayaw kong mapagaya sa kamatayan ng tatay ko.
2: Para palang na-trauma ka sa kamatayan ng tatay mo.
1: Opo, Pastora. Minsan, sumisigaw pa po ako sa panaginip. Parang inaatake ako sa puso. Parang matutulad ako sa kamatayan ng aking tatay.
2: Mabuti pa. Magkaroon tayo ng one-on-one discipleship. Magkakaroon tayo ng pag-aaral ng Biblia sa inyong tahanan, bukod pa sa church. Payag ka ba?
1: Opo. Ayoko pong manatili sa aking ganitong karamdaman na wala namang karamdaman.

0: kumusta ang health anxiety mong nararamdaman, Ara?
1: Simula po, Pastora, nang naging aktibo ako sa pagdalo sa pananambahan at kilalanin ko ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nawala na po ang takot ko sa kamatayan.
0: Amen! Ang hindi kayang pagalingin ng sinumang tao, ang Panginoong Hesukristo ay may kakayahang magpagaling kung lalapit tayo sa Kanya.
1: Oo nga po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon at napadpad ako sa Quezon at dito ko lubusang isinuko sa Kanya ang aking buhay.

0: Ara, may ipapakilala nga pala ako sa'yo.
1: Sino po?
0: Ang anak kong si Danny. Dito siya mamamalagi sa Quezon, Quezon.
2: Kumusta ka, Ara? Nabanggit sa akin ng nanay na aktibo ka sa pag-aaral ng Biblia.
1: Mabuti naman. Dati noon, hate na hate kong basahan ako ng nasira kong tatay ng Biblia. Ngayon naman, love na love ko ang pakikinig at pag-aaral patungkol sa Biblia.
2: Praise God. Pinagpala ng Diyos ang mga taong mahilig mag-aral ng Biblia.
0: Makasingit nga muna. Ara, binata nga pala itong aking anak. Oh, Danny, dalaga naman itong si Ara. Mag-usap muna kayong dalawa. May gagawin pa ako.

0: Ara, nasabi sa akin ng nanay, ang sakit mong walang lunas.
1: Brother Danny, may lunas na ang sakit ko. Magaling na ako.
0: Paano mo nasabing magaling ka na?
1: Simula nang ipagkatiwala ko sa Panginoong Hesukristo ang aking buhay.
0: Pwede mo rin ba akong pagkatiwalaan?
1: Papaanong pagkatiwalaan?
0: Nais kong umakyat ng ligaw sa inyong tahanan. Handa mo ba akong tanggapin kahit malaking agwat ng edad ko sa iyo?
1: Hindi ako tumitingin sa agwat ng edad sa isang lalaki. Ang ipinagdarasal ko sa Panginoon, makatagpo ako ng isang lalaki na may takot sa Kanya at may kakayahang humawak ng maayos na responsibilidad sa buhay.
0: Ang aking ipinagdadasal din sa Diyos ay isang babaeng may pagmamahal sa Kanya at aktibo rin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang makita kita, Ara, at naikwento sa akin ng aking inang pagiging aktibo sa ministry, ikaw na ang hiningi ko sa Panginoon na balang araw maging kabahagi ng aking buhay.
1: Kung gusto mong pumanhik ng ligaw, bukas ang aming tahanan. Nasa tamang edad naman tayo.
0: Salamat. Makakaasa ka. Makakatulong ako sa iyo para huwag nang bumalik ang health anxiety mo.

sumisigaw po sa akin si Danny. Sinagot ko na rin agad siya. Mga ilang buwan ang lumipas, agad kaming nagpakasal dahil mawawala na rin ang edad ko sa kalendaryo at malapit na rin siya sa pagiging golden boy. Malaking tulong po siya sa akin para ganap na mawala ang aking health anxiety. Sa kasalukuyan, may isa po kaming anak. Isa na rin po ako sa namamahala ng Iglesia ng Panginoon nang mamatay ang aking biyanan na pastora. Purihin po ang Diyos sa kabutihan niya sa amin.

0: Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28.
1: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang ikalawang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Ara Asis dito sa Tanikalang Lagot. Binigyang buhay nina
0: Janelle Briones,
2: Yul Serbonieto,
3: Marjorie Maglinte,
4: Ariel Basas,
5: Nancy Lasarte.
1: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello kaibigan, it's Wednesday and it's the 12th of August 2026. Welcome na naman po sa isang edisyon ng Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ako po ang inyong makakasama today. Ako po si Mel Manzanilla na nagpapasalamat muli sa inyong pagbukas na inyong mga radyo o kaya naman sa inyong patuloy na subaybay sa ating po mga online streaming sites through our social media platform sa ating pong FB. Ay, nandiyan na po ang ating link na ating program sa hapon na ito through FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Dito naman po sa YouTube and Instagram natin is FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM or DWAY FM. And syempre pa, sa mga syempre na gusto natin na mas malinaw ang ating mga maririnig ng mga awitin sa hapon na ito, ay pwede nyo pong i-search o kaya naman ay i-click nyo na lamang po dyan sa ating program link ang ating pong online streaming site, ang bit.ly/thewayfm. Kumusta ang iyong afternoon, kaibigan? Salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay at pag-antabay simula pa siguro kaninang alas 5 ng hapon. Huwag bibitaw dahil hanggang alas 7 po tayo ng gabi nagbo-broadcast. Mula po dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At kami nga po ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa technical side ay nag-assist sa atin ang ating chief tech na si Don Alfonso Apinado. Siyempre kaibigan, kung ikaw ay member na ng ating Carians Official GC, ay pwedeng-pwede ka po na mag-chat pa rin. Para po sa inyong mga messages, song requests, and shoutouts. Ito po ang ating messenger, Carians Official GC. And I would like to say happy birthday sa ating ka-Carian. And of course, matagal din natin siyang nakasama dito sa ating himpilan bilang isa po sa ating mga talents, si Ate B. Delgado. Hi Ate B, good afternoon sa'yo and we are so happy na ikaw ay nagsa-celebrate ng iyong birthday sa araw na ito. Yan naman. Ingat-ingat po and may you really enjoy your special day today. At sa iba pa na may celebration ng birthday ngayon, happy birthday po. Kaya naman ay mga wedding anniversary, ano pa mga victories mayroon kayo? Kami po ay nakikisaya sa inyo sa araw na ito. Sa atin namang kasaysayan sa araw na ito, ano? Ngayon nga ay August 12 noong 1898, a protocol of peace was signed between the United States of America and Spain to negotiate the end of hostilities in Cuba, Puerto Rico, and the Philippines. This was held in Washington, D.C., and it was already August 13 in Manila when U.S. President William McKinley directed that all operations against the enemy be suspended. Sa araw din na ito, noong 1877, si Thomas Edison made his first sound recording using a prototype phonograph. Right, ano pa ba ang iyong itinatala sa kasaysayan sa araw na ito, kaibigan? Ako, we have this opportunity to, ayan, make a difference. At of course, ito ay para patuloy tayo maging encouragement, ayan, magiging inspirasyon sa mga nakakapalibot sa atin and even for the next generation ay gawin po natin sa araw na ito. Dito naman sa Music and Chat Recharged. Dahil ang gusto namin ay mabigyan kayo ng inspirasyon, hindi lamang ng mga musika at inspirasyon. Ay patuloy po ang ating pagsasamahan until 2:30 ng hapon. And syempre sa ating mga features, nandyan pa rin po ang ating music trivia. Isa na namang local artist ang ating pang mas kikilalanin, si Julian San Jose. At papakinggan natin ang kanyang song na Right Where You Belong. At meron pa rin tayong pag-uusapan mamaya sa ating Free Chat Recharged. Ito naman ay ang pag-let go ng hate ano sa isang tao. Para talagang full natin na ma-experience ang joy or happiness sa ating po mga buhay. Mamaya yan, pag-usapan natin. Siyempre, mayroon pa rin tayong by request. Tunog Pinoy, Song of the Week ay third day today na fine-feature po natin.
Itong napakagandang song mula sa grupo na The Band Jaren. Song called It Wasn't For Nothing. May prayer time pa rin tayo at marami pang iba. So, sit back and relax habang siguro kayo ay nagsasyesta o kaya ay sabi nga ni ay nag-aurasikaso kang pagkahapon. Ano man ang pig-aurasikaso ta. Ingat-ingat lamang po. And good afternoon sa ating mga friend dito sa buong Bicolandia, maging sa Northern Samar at sa Leyte. And syempre sa mga nakaantabay sa atin, of course, sa ating pong social media platforms sa buong Philippines, magandang hapon po. Sa ibang bansa naman ay magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Maraming salamat sa inyong patuloy po na pag-antabay. Alright, hindi na natin patatagalin. Narito na ang unang salvo na ating mga naka-lineup na song sa hapon na ito. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.

Kaibigan, ang oras natin is 1:48 na ng hapon. Kamusta ka? Sana ay okay ka lang at nag-enjoy sa iyong pakikinig dito po sa ating hipilan, FEBC Bicol Care 104.3, The Way FM. We are the station that cares. Kasama niyo pa rin po ako si Mel and sana ay nag-enjoy lang tayo together. At pag-uusapan pa rin natin ngayong hapon na to, itong mga paraan na para tayo ay patuloy na magkaroon talaga ng happiness at ang pinakagusto natin ay magkaroon tayo ng joy. Kasi alam natin na ang happiness ay nakadepende din sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Diba? Pero ang joy ay it comes from within. Kahit na may mga chaos sa ating kapaligiran, may mga nangyayari na hindi natin maintindihan, meron ka pa ring joy, ano? Dahil ang joy na ito, ang source nito ay ang mismo na pinagmumulan ng joy, which is Jesus Christ. So ito nga, iwasan na natin yung hating someone. Kasi sigurado kapag may kinaiinisan tayo, bawat isa naman siguro sa atin naka-experience na yan, ano? Parang may mga sitwasyon talaga na nakakainis at pati yung tao nakakainis. Eh, ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit nawawala yung ating happiness o kaya ating joy. Alright, because, bakit nga ba? It consumes your mental energy and shifts your focus away from your own peace and well-being. Napakadali nito makapagpa-drain ng ating energy. Diba, kapag naiinis tayo, parang nakakunot ang noo mo. Ayan, tumataas ang blood pressure mo. Hay nako! At pag pinatagal-tagal mo pa yan, ayan, hindi ka na makakatulog, hindi ka na makakakain. Wala ka ng focus sa iyong mga ginagawa kasi na-overwhelm ka na doon sa nararamdaman mong galit, inis sa isang tao. Kaya guys, itong mga hate or hurts na meron tayo, isipin mo na lang na para itong poison na kinikip natin sa ating mga puso. Kapag tayo kasi ay tinatambayan natin yung mga negative feelings, nagka-create po ito ng mga chronic stress, anxiety, and resentment. Until kapag hindi na natin napigilan, yung iba, di ba, nakaka-commit pa ng crime. Dahil hindi na nila na-contain yung kanilang hate na nararamdaman patungkol sa isang tao. Kaya mamalayan mo na lang, ay, ba't niya nagawa yun? Pala kasi matagal niyang kinikim-kim yung kanyang sama ng loob, yung sakit ng kalooban. So guys, kung may mga tao man tayong kinakainisan, ay huwag niyong hayaan na tambayan kayo niyan. Dahil tayo lang naman din ang lugi. Yung taong kinakainisan natin, walang kamalay-malay siguro na naiinis ka sa kanya. Yun, ang sarap-sarap ng tulog niya. Sarap-sarap ng kain niya. Samantalang ikaw naghihimotok. Alright, so instead na tayo ay magtambay doon at nahihinder nito yung ating mga personal growth. At syempre, yung mga normal natin na ginagawa, hindi na natin masyado nagagawa. Ay nako, i-let go mo na yan, kaibigan. Don't let yung hate at saka yung inis natin, yung siguro ay sama ng loob, ay mag-rent ng space sa iyong kaisipan at mag-dictate ng iyong emotional state. Ayan, so right away. No? Pero kasi ang sarap naman kasi tambayan yan minsan. Diba? Ayan, so hindi din naman madali na magpatawad, hindi din madali mag-release ng sama ng loob. Pero kasi tayo lang din naman ang lugi. Mm-hmm.

So, paano ba? Observe natin yung mga negatibong kaisipan natin, no? Without judgment, and then i-allow mo yung sarili mo to notice them without feeding them. Huwag mo nang isip-isipin. Huwag mo nang i-recall. Siguro may nangyaring hindi din maganda before. Tapos nagkapatong-patong na. So yan, pag nag-recall-recall na tayo, mas lalo pa yan lalala. Right? So, ay. Huwag mo na i-feed kasi. Ayan, i-shift mo din yung focus mo imbes na doon. I-redirect mo yung time mo and mental energy patungo sa mga bagay na nakakapagbigay sa iyo ng personal joy and constructive goals. Ano ba? Ano ba yung mga nakakapagbigay sa iyo ng personal joy? Pagkain? Oh, sige. Kumain ka until medyo nahimasmasan ka na siguro. Alright, siguro you can also find time na matulog muna. Please, 'di ba? Lalagay mo muna yung sarili mo sa parang pause. So, meron pa siguro kayong mga pwedeng naiisip, maglakad-lakad. Lalo na sa may malapit sa dagat or sa may mga puno para at least nakakalanghap tayo ng sariwang hangin at parang naki-clear din yung ating mga kaisipan at damdamin. Kapag ginagawa natin 'yan. Minsan nagawa ko 'yan, may nainis talaga ako. Umalis ako kung nasaan yung kinakainisan ko. Ayan. So, sige lang. Naglakad-lakad ako ng malayo-layo. Habang inilalabas ko yung sama ng loob ko. Ano? And of course, while I was doing that, nagrarant ako kay Lord. Bakit naman kasi? Eh, pero alam nyo, nakatulong yun sa akin. Oh, nakatulong yun sa akin at nung bumalik ako, at least nag-clear na, nagkaroon na ng konting clarity yung kaisipan ko at ang aking damdamin. Kailangan mo lang naman din i-acknowledge yung hurt and frustration mo, but consciously, piliin mo yung peace over the heavy burden of resentment. Diba? If you'd like, ay pwede kang mag-isip pa ng mga pwedeng paraan. Basta huwag ka lang gagawa ng hindi maganda, ha? Dapat yung mga resolution natin is para mag-improve yung ating nararamdaman, na mag-clear ito, ang ating mind ay magkaroon ng katiwasayan, kapayapaan. So, siguro in one way or another, kilala nyo na rin din po ang sarili nyo sa kung ano ang sa palagay nyo ay makakatulong sa inyo na ma-clear ang inyong mga kaisipan at damdamin sa mga bagay na nakakapagpabigat dito. O, nakakaroon tayo ng hate sa isang tao o kaya sa sitwasyon, gawan po natin ang paraan. Normally pag ganyan kasi hindi ka naman talaga kaagad-agad makakapag-pray. No? Oo. Sige lang, okay lang yan. So kapag naibalik mo na yung composure mo, di sige, lapit ka kay Lord at humingi ka ng help sa Kanya. Pag-pray mo din yung tao siguro na kinainisan mo o yung sitwasyon na nakapagbigay sa'yo ng hindi magandang pakiramdam. And I believe the Lord will be there for you para ikaw ay bigyan muli niya ng lakas, bigyan muli niya ng panibagong kaisipan at damdamin, papalitan niya yung mga negatibong nararamdaman natin ng siguro understanding, ng love, ng forgiveness, para doon sa sitwasyon o kaya sa tao. So guys, yan lang gusto ko i-share sa iyo ngayong hapon na to, kaibigan, dito sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And I'm your friend Mel. I have more songs for you. So just sit back and relax. We have more songs for you dito lamang po sa Music and Chat Recharged. When we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin is 2:04 ng hapon. Kaya patuloy pa rin na nakaantabay dito po sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And magandang hapon sa iyo kaibigan. Until 2:30 tayo magkakasama. Ito lamang po sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM, the Bicol Station of the Far East Broadcasting Company. And kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting mula po dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Batiin ko muna na magandang hapon si Ate Char na bumisita sa atin kaninang morning dito sa ating studio. God bless you, Ate Char, and continue to stay strong. Always stay beautiful. And thank you po sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating mga programa. Hello din sa Alcon family. And of course, kay Pastor Masing. Pastor Neddy dito sa Castilla, Sorsogon. And sa iba pa na hindi man po namin kayo mabanggit lahat, maraming salamat. Patuloy lamang po kayo makipag-ugnayan sa amin para sa inyong mga song requests, shoutouts, and other messages. Dahil nakapost na po sa ating FB page, ating program link ay nandyan po yan para sa inyong mga comments. Kaya sige lang. Nandito na tayo sa ating bar request. Nasusunda naman ang Tunog Pinoy, Song of the Week at may prayer time pa rin po tayo. Kaya narito na para sa iyo kaibigan, dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Habang siguro ka mo nagmurumirindal sa pagkahapon na ini, kibanan po nito ako si Mel.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: KBN, ang oras natin is 2:16 na ng hapon. Dito ka pa rin nakikinig sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. At kasama niyo pa rin po ako si Mel for our Wednesday edition of Music and Chat Recharged. Dito na tayo sa ating Song of the Week for this week. On its third day, ay pinifeature po natin this song called It Wasn't For Nothing by the band Jaren. This song was written during a time of heartbreak. At siguro marami sa atin ang makaka-relate dahil bawat isa sa atin ay may mga time na dumadaan talaga tayo sa mga heartaches, sa mga difficult moments, may mga painful na situation, may mga lack sa buhay natin. Minsan napoprolong, di ba? Parang ang tagal na nandoon tayo sa ganoong estado. Kaibigan, huwag ka mag-alala. Just keep holding on. Dahil may season lang din naman talaga ang buhay natin, ano? At while we are going through those situations, we have to be reminded para ito ay maging inspiration natin that you are never alone. At anuman ang iyong pinagdadaanan ay hindi yan para lang, parang ano ba? Pinagkakatuwaan ka lang ng Lord or hindi niya alam ang kanyang ginagawa sa buhay mo. God is so aware of what you are going through at meron siyang layunin, purpose, and always for our good. Yan nga ang song na ito about. It wasn't for nothing, kaya pakinggan mo na to, kaibigan. Sana maging inspirasyon mo to sa araw na ito. From the group called The Band Jaren. It wasn't for nothing. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: Featured Song of the Week.

Let's pray now. Father, salamat po sa araw na itong muli na kami ay nagkasama-sama na aming po mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharged. Thank you din, Lord, sa iyong patuloy na pag-provide ng aming mga needs sa araw-araw. Alam niyo din, Lord, ang mga pinagdadaan ng sitwasyon ng aming mga kaibigan na nakikinig ngayon. Higit sa kanino pa man, ikaw po ang nakakaalam ng pinaka-the best. And whatever we are going through, salamat sa paalala mo that you are using it for our good. Help us to continuously trust you and rely on your promises that you will never leave us nor forsake us. Lord, thank you sa punay ito and nawa patuloy mong ingatan ang bawat isa sa amin as we also do our part sa pag-look after sa aming po mga kalusugan. Para kami, Lord, ay patuloy na malayo sa anumang mga sakit at karamdaman, lalong-lalo na sa ganito pong mga panahon. Ito po ay aming inihiling in Jesus' name. Amen.

Nako, nako kaibigan, kailangan ko na magpaalam sa iyo at nagpapasalamat ako sa pag-join mo ngayong hapon na ito. Dito sa ating program na Music and Chat Recharged Wednesday Edition. And syempre, bago ako magpaalam, may paalala akong iwanan sa iyo. Sabi po sa Proverbs 10:12, "Hatred stirs up strife, but love covers all offenses." Nawa, mas maghari sa ating mga puso ang pag-ibig, pagpapatawad, pangunawa kesa sa galit. Alright, God bless you guys, and iwanan ko sa inyo ating last song for this afternoon from Aaron Cole, Right on Time. At nagpapasalamat din tayo kay Don Alfonso Apinado, ating chief tech sa technical side. This has been your friend Mel. Please stay tuned, we have more programs until 7 in the evening. God bless you guys, bye!

0: Sa ating pag-aaral sa aklat ng Esther sa oras na ito, ay nais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga katotohanang nakapaloob sa aklat na ito. Ayon sa isang panimula ng aklat mula sa mga mananaliksik, ang mga pangyayari sa aklat ng Esther na naganap sa palasyo ng emperador ng Persya ay tungkol kay Esther na isang babaeng Hudyo. Dahil sa kanyang kagitingan at pagmamahal sa mga kababayan, nailigtas niya sila sa pagkalipol. Pinaliliwanag ng aklat na ito ang pinagmulan at ang ibig sabihin ng Purim, isang kapistahang Hudyo. Ang unang mensahe na ating mapapakinggan sa oras na ito ay kinapapalooban ng isang pagdiriwang sa isang piging na isinagawa ni Haring Aswero ng Persya. Una akong nakadalo ng isang matatawag na tunay na piging noong ako ay nasa kolehiyo. Katunayan, ipinaliwanag ng mga tagapanguna sa piging na iyon kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sa isang piging daw ay kinakailangan na may maraming pagkain at ang lahat ay dapat na nagdiriwang. Anong uri ng piging ang inilunsad ng hari ng palasong iyon? Natuwa kaya ang Diyos sa pagdiriwang na ito? Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther Kabanatang 1, unang talata hanggang 3.
1: Ngayon po naman ay pasisimulan natin ang pag-aaral sa Aklat ng Esther. Ang Aklat ng Esther ay kakaibang sipi mula sa Biblia sapagkat ito lamang ang aklat sa Biblia na hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi ito kakakitaan ng paglalarawan na tumutukoy sa Diyos. Sa aklat na ito ay mahigit sa 172 beses na binanggit ang pangalan ng hari, maging ang salitang panalangin ay wala. Sa tingin ko ay dapat lamang sapagkat hindi rin naman nabanggit ang pangalan ng Diyos. Para ano pa ba nababanggitin ang tungkol sa panalangin kung walang kaugnayan ang mga talatang ito sa Diyos? Walang kaugnayan ang aklat na ito sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, ang aklat na ito ay wala ring kaugnayan. Ang tanging nabanggit at napagtuunan ng pansin sa aklat na ito ay ang mga pamahiin, mga kapistahan at ang walang sawang pagsasaya. Ang masasabi ko lang, talagang kakaiba ang aklat na ito. Sa pangalan ni Esther, ibinatay ang pamagat ng aklat na ito na ang ibig sabihin ay ang dakilang pag-iingat ng Diyos. Sa totoo lang, ang lahat ng nangyayari sa atin ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Maraming kapahamakan ang nakaabang sa atin habang tumatakbo ang ating buhay. Marahil para sa iba, ito ay mga pagsubok o parusa. Subalit wala pa rin pinagkaiba. Lahat ng ito ay pare-parehong problema at walang problema na hindi nabibigyan ng solusyon. Nakararanas tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ito ay ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pagpapala ng Diyos ang lahat ng ating tinatamasa dito sa sanglibutan. At walang bagay o pangyayari na hindi nagmumula sa Kanya. Alam niya ang lahat at wala tayong maililihim. Magbalik tayo sa aklat ng Deuteronomy. Bago makarating ang mga Israelita sa lupang pangako, inisa-isa niyang ipinaalala sa kanila ang bawat pangyayari sa kanilang kasaysayan. Binanggit ang pagkakabilanggo nila sa Babylonia, gayon din ang babala sa pagsakop ng mga taga-Roma sa Jerusalem. Nabanggit din na sila ay magiging alipin ng mga mamamayan nito at kung ano ang nasabi ay iyon din ang naganap. Naitala sa aklat ng Deuteronomy, Kabanatang 31, talatang 18, ang sinabi sa kanila ng Panginoon, "Tiyak na ikukubli ko ang aking mukha sa araw na iyon dahil sa lahat ng kasamaang kanilang ginawa, sapagkat sila'y bumaling sa ibang mga Diyos." Kaya nga ang aklat ng Esther ang magpapaalala sa atin ng mga pangyayari tungkol sa mga taong sumuway sa kalooban ng Diyos. Itinago ng Diyos ang kanyang presensya sa mga Israelita, subalit hindi niya sila pinabayaan. Masasabi nating siya ay nakatayo sa anino ng pagbabantay. Nakaantabay siya at hindi niya sila pinabayaan. Kahit na sa mga sandaling hindi nila siya naalala, sa panahon ng mga panganib at kapahamakan. Noong si Sero ay gumawa ng kautusan para sa mga Israelita pagkaraan ng 70 taon ng pagkakabihag sa Babilonya, ay maaari ni silang makabalik sa kanilang lupain. Subalit ang karamihan sa kanila ay mas piniling manatili at hindi na nagbalik sa kanilang lupain. Merong 70,000 ang nagbalik at ang bilang na ito ay nasusulat sa mga aklat ng Esdras, Nehemias, Hageo at Zacarias. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa mga taong hindi nagbalik sa kanilang lupain at mas pinili nilang manatili sa lugar na kung saan sila ay mga alipin? Maihahain tulad ito sa kalagayan natin ngayon dito sa ating bansa. Karamihan sa atin ay mas pinipili ang manirahan sa ibang bansa bagamat sila ay namamasukan lamang doon bilang mga katulong ng mga dayuhan. Marahil nga ay hindi natin sila masisisi sapagkat sa kagustuhan nilang kumita ng malaki at magkaroon ng maraming ari-arian. Kung sa bagay, marami ang naniniwala na sa pagtatrabaho yayaman ang isang tao. Ngunit para sa aking sariling kaisipan, magiging mahirap tayo kung hindi kikilos. Marahil ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan iyon. Marahil ay talagang hindi lang naging matagumpay ang iyong mga magulang. Subalit kung ikaw ay mamamatay pa ring mahirap, pagkukulang mo na iyon. Pinaniniwalaan ng mga ilang mananaliksik ng Biblia na ang karamihan sa lahing ito ay nasa iba't ibang bahagi ng mundo at wala sa itinakdang lupain para sa kanila. Ang lahat ng pangyayaring ito ay isang pagpapatunay ng kahinaan ng tao, marupok at madaling madaig ng takot. Madalas ko itong gamitin na halimbawa sa mga pangyayari sa panahon na ang mga Israelita ay natakot dahil sa pagtatangkang lipulin ang kanilang lahi. Mas marami sa kanila ang nagpaiwan at nagpasyang huwag nang magbalik sa kanilang lupain. Bagamat sila ay malaya ng magbalik sapagkat ito ay utos sa kanila ng Diyos, sinunod pa rin nila ang sarili nilang kagustuhan at sila ay nanatili sa Persya. Hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang katanungan ay meron bang naitala sa Biblia na nagsasabi kung ano ang nangyari sa mga taong ito na hindi nagbalik sa lupain? Opo, meron at iyan ang kahalagahan ng aklat ng Esther. Sa aklat na ito, mababasa po natin ang mga pangyayari na masasabi nating bahagi lamang ng kanilang kasaysayan. Ngunit sapat ng patunay kung anong paniniwala ang ipinamumuhay nila at kung anong kalakasan ang ginagamit nilang kanlungan. Ito ang kahalagahan ng aklat ng Esther. Sa bahaging ito ay malalaman po natin ang kakaibang pagkilos ng Diyos at ang naiibang pakikipag-ugnayan nila sa mga Israelita. Totoong hindi sila naging bahagi ng kanyang kalooban, ngunit kahit kailan ay hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sinasabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 8, na si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Tapat siya at hindi nagbabago, hindi tulad nating mga nilalang na marupok at madaling lumimot. Wala siyang pangakong hindi niya tinutupad at wala siyang sinasabing hindi niya ginagawa. Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kaya kung sinabi ng kanyang salita na tayo ay maliligtas sa paraang sinabi niya, ang ating pananampalataya ang magliligtas sa atin at iyon ay walang paghaalinlangan. Ang pagbabantay at pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan ay bahagi ng kanyang katapatan, bagamat namuhay sila na labas sa kanyang kalaoban. Paano nga bang ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa atin? Ang mga matitibay na katuruan tungkol sa bagay na ito ay matatagpuan sa lumang tipan. Napag-aralan po natin kung papaano tinubos ng Panginoon ang mga Israelita. Sa aklat ng Exodus ay may kaugnayan sa aklat ni Ruth kung papaanong tinubos ni Boaz si Ruth. Ang aklat naman ni Job ay nagtuturo ng paghingi ng tawad at pagsisisi ng kasalanan at ang muling pagkabuhay naman mula sa aklat ni Jonas. Kaya nga masasabi natin na ang mga mahalagang katuroan ng ating pananampalataya ay kaugnay sa mga aklat ng Lumang Tipan. Ngayon ang aklat ni Esther ang pagtutuunan natin ng pag-aaral. Ito ay nagtuturo ng tungkol sa matapat at matapat na pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita. Papatunayan ito ng mga talata na nagahayag ng mga pangyayari na kung saan makikita kung papaanong kumilos ang Diyos sa bawat pangyayari ng kasaysayan. Ang mga taong nabanggit ay nagmula sa lupain ng mga dayuhan. Umiwas sila sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay sumuway sa kanyang kautusan. Anong kautusan iyon? Na sila ay magbalik sa lupang pangako. Sila ay nanatili at sinuway ang kalooban ng Diyos para sa kanilang sarili. Kinalimutan nila ang Diyos at tuluyang lumayo sa Kanya. Hindi sila humingi ng tulong mula sa Diyos kahit na ang kanilang buhay ay nakaabang sa bingit ng kamatayan. Pinilit nilang iligtas ang kanilang buhay sa sarili nilang pamamaraan na kung tutuusin ay wala silang magagawa kung loloobin ang Diyos na sila ay tuluyang pabayaan at malipol samantalang noong sila ay bihagin at dalhin sa Babylonia, ay sinabi nilang papaanong aawitin natin ang papuri para sa Diyos, gayong tayo ay mga banyaga sa lugar. Hindi sila makaawit, sila ay umupo at nanangis at inalala ang Sayon. At ngayon nga'y nilimot na nila ito. Sa katotohanan, kagustuhan nilang hindi magbalik kahit pa sa una ay nagbitiw sila ng pangako na sinasabi sa awit, kabanatang 137, talatang 6 ang ganito, "Dumikit nawa ang aking dila sa aking ngalangala, kung hindi kita maalala, kung ang Jerusalem ay hindi ko ilagay sa ibabaw ng aking pinakamataas na kagalakan." Subalit lahat ng tao ay nabaon sa limot, at ang kanilang mga dila ay napako sa katahimikan. Wala nang pagpupuri at pag-aayuno sa Diyos, at ang lahat ng ito ay nasusulat dito sa aklat ni Esther. Subalit ang Diyos, ano ang kanyang naging pagtingin sa mga Israelitang sumuway sa kanyang utos? Nalimutan din ba ninyo ang kanyang pangako at pag-ibig para sa kanila? Hindi, at kailanman ay hindi siya tatalikod sa kanyang mga pangako. At marahil ang katanungan ay papaano niya magagabayan at maiingatan ang mga taong ito kung sila ay namumuhay na labas sa kanyang kalooban. Ang pag-iingat ng Diyos sa kanilang pamumuhay ang pinagtuunan ng aklat na ito. At ito po ang ibig sabihin ng pag-iingat ng Diyos, ang paggabay niya sa lahat ng bagay. Marahil ay katotohanan o ilusyon lamang, nakita at hindi nakikita, kabutihan o kasamaan ay may makabuluhang dahilan ang kanyang kalooban at masusunod at hindi magbabago kailanman. Sa aklat ng Esther, unang kabanata, mula sa unang talata hanggang tatlo, ay ito po ang mapagbabatayan natin ng ating patuloy na pagbubulay sa aklat na ito. Sa unang kabanata sa aklat ng Esther ay pagpapakilala sa kasaysayan ng mga taong hindi nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Marahil ay may mga katanungan na naglalaro sa inyong isip kung bakit isinama pa ang ganitong sipin ng aklat sa Biblia, gayong hindi man lamang nabanggit ang anumang bagay na tumutukoy sa Diyos sa kabuuan ng pangyayari sa aklat na ito. Tama ang kaisipang iyan, ngunit kung pag-aaralan nating mabuti at pag-iisipan ang mga prinsipyo, ay mapapansin natin na nakapaloob sa buong kasaysayan ang pangangalaga at pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pag-ibig sa atin. Kung nalalaman ninyo ang awiting anak ni Freddy Aguilar na isang sikat na mga awit ng mga awiting Pilipino, ang mensahe ng awit na ito ay tungkol sa anak na pinatnubayan ng kanyang mga magulang hanggang sa kanyang paglaki. Pagkaraan nga ng maraming taon at narating na nito ang kanyang pagbibinata, ay unti-unting napariwara. At sinasabi nga ng awit, pagkat ang nais mo'y masunod, ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Ganito ang kalagayan ng mga Israelita sa panahong ito ni Esther. Kalooban ng Diyos na sila ay makabalik sa kanilang lupain. Subalit sila mismo ang sumuway at tumalikod sa kalooban ng Diyos. Bagamat tinalikuran nila ang Diyos at sinuway ang kanyang kalooban, hindi iyon naging dahilan na pabayaan sila ng Panginoon. Ang pangangalaga ng Diyos ang naging anino ng mga Israelita upang ipakita ang kanyang katapatan at kadakilaan sa kanila. Saliksikin po natin ang mga kaisipang ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa bawat pahina ng aklat na ito mula sa Lumang Tipan. Nagsimula ito sa panahon ni Haring Ahasweros. Ang pangalang Ahasweros ay hindi pangalan ng tao kundi titulo na sumasagisag sa kadakilaan ng isang tao at kagalang-galang na hari. Siya si Haring Xerxes ng Persia. Maaring masasabi na siya ay napakagaling na hari dahil ang tugatog ng kanyang pamumuno ay naabot ng kaharian at ng bawat nasasakupan niya. Tunay na kamangha-mangha ang kanyang nagawa para sa kaharian. Naging masagana at nagkamit ng tagumpay ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Subalit ano ba ang sentro ng ating pag-aaral sa aklat na ito? Ako ay naniniwala na ang pangangalaga ng Diyos ay naranasan ng mga taong ito. Bagamat sumuway sila at sinunod ang sarili nilang kalooban, nanatili sila sa lupain at nagpasakop sa pamumuno ng magiting na hari na si Xerxes. Sa halip na maglingkod at sumunod sa totoong Diyos, sino pa

Dahil ang iba sa inyo ay sasagot ng marami na, o kaya ang iba naman ay wala pa. Hindi natin madadama ang kabutihan at pag-iingat ng Diyos. Pinaniniwalaan natin na tayo ay may sapat na kakayahan at tayo ang nararapat na tumanggap ng katanyagan at pagpupuri. Ngunit hindi may pagkakaila na ang Diyos ang may kalooban ng lahat ng ating kalayaan at hindi natin maiiwasan ang katotohanan na tayo ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Sa kasaysayan ng ating bansa ay nasusulat ang mga pangyayari na tayo ay ilang ulit na nasinakop ng iba't ibang bansa. Inalipin tayo at ginawang bihag sa sarili nating bayan. Ang pundasyon ng ating relihiyon ay nagsimula sa mga tinatawag na animism. Tayo ay napaniwala sa kung ano-anong klase ng mga espiritu at mga pamahiin. Sa kalooban ng Diyos na tayo ay maging malaya, hindi lamang sa sarili nating bayan, kundi maging mula sa kasalanan. Layunin ng Diyos na tayo ay maging malaya mula sa kasalanan at malaman natin ang katotohanan. Sinasabi ng kanyang salita sa aklat ni Juan, ikawalong kabanata, talatang 32 ang ganito, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ano ang katotohanan? Sa kabanatang 14, talatang 6, sa aklat ni Juan ay ganito naman po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa oras na ito ay ating pag-aralan ang aklat ni Esther, una't ikalawang talata ng unang kabanata na ganito po ang sinabi. Nangyari noon sa mga araw ni Ahasweros na naghari mula sa India hanggang sa Etiopia at 127 lalawigan. Nang mga araw na iyon, nang muupo si Haring Ahasweros sa trono ng kanyang kaharian na nasa Kastilyo ng Susa. Sangayon sa mga dalubhasang mga ngaral, si Ciro ay anak ni Haring Ahasweros at Reyna Esther. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Propeta Isayas, kabanatang 44, talatang 28, na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan na nagsasabi tungkol sa Jerusalem. Siya'y matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay. At sa kabanatang 45, unang talata, ganito ang sinabi ng Panginoon na kanyang pinahiran ng langis. Kay Ciro na ang kanyang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagaan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harap niya, upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Namuno si Haring Xerxes sa napakalawak na kaharian. Sinasakop nito ang buong India hanggang sa kabuuan ng Etiopia. Ang 127 lalawigan na kanyang pinamumunuan ay nakaranas ng kaginhawahan at karangyaan. At sumagana ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa mga panahong iyon. Sa ikatlong talata ng unang kabanata sa aklat ng Esther, ganito po naman ang sinabi. Sa ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya'y nagbigay ng malaking handaan para sa kanyang mga pinuno at mga lingkod, ang hukbo ng Persya at Media at ang mga maharlika at gobernador ng mga lalawigan ay naroon. Masyadong naging maluho ang piging na ito dahil sa kagustuhan niyang makilala siya ng mga kilalang tao at kilalanin ang kanyang kayamanan, kakayahan at kapangyarihan. Bilang hari sa buong kaharian ay ginawa niya ang ganito kalaking handaan. Hindi ako naniniwala na pagsasaya lamang ang layunin ni Haring Ahasweros sa mga sandaling iyon. Sa mga susunod na talata ay malalaman po natin ang totoong pakay ng kanyang kaharian

0: napakalaking handaan. Lahat ng mga kilalang tao sa kanyang nasasakupan ay naging bahagi ng pagtitipon. Kung ating babalikan, 127 ang lalawigan na nasasakupan, at ang bawat lalawigan ay maaring may 5 o higit pang panauhin. Kung ating iisipin, sadyang pagwawaldas at pagsasaya ang ganitong pagtitipon, lalo pat kung alam nating wala namang dahilan na dapat ipagdiwang. Sa totoo lang, tayong mga Pilipino ay mahilig sa ganito, lalo na sa mga lalawigan. Kung minsan, maging ang mga taong maituturing na mahihirap ay gumagawa ng ganitong pagsasaya. Sinabi ng Panginoon na iwasan natin ang labis na pagsasaya sapagkat ito ay nakakasira ng buhay espiritual. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras nito. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Sinimulan po naming muli ang pag-aaral sa isang aklat. Aklat ng mga pangyayari at kasaysayan sa buhay ng mga Israelita sa pamamagitan ng isang babae na iyong ginamit na walang iba kundi si Esther. Salamat Panginoong Diyos sapagkat hindi lamang ito mga nasusulat na kasaysayan at pangyayari nagbibigay aral sa bawat isa sa amin po Panginoong Diyos kung paano kami lalapit sa iyo, kung paano kami magtitiwala sa iyo upang makilala namin kung paano mo kami ginagabayan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat kami ay patuloy mong tinutulungan sa aming mga pag-aaral. Dalangin po namin sa oras na ito ang patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin. At gayon din, ibuhos mo sa amin ang mayamang biyaya upang maging kalakasang espiritual ng bawat isa. Ganyan din po Panginoong Diyos sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin ko po Panginoong Diyos na buksan mo po ang kanilang mga isipan, imulat mo ang kanilang mga mata, gayon din ang kanilang mga puso upang ganap na makita at malaman ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Kami po Panginoong Diyos ay patuloy mong gabayan at samahan sa aming mga pag-aaral upang sa gayon mo Panginoong Diyos maituwid ang aming landas, maging matibay ang aming mga pananampalataya na makikipagbaka sa sanglibotang ito. Umaasa po kami ito iyong gagawin sapagkat ang lahat dinadalangin po namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon. Sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Mapagpalang hapon po sa inyo lahat mga kagapay. Sama-sama po tayong muli dito po yan sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier at syempre kasama ko sa programa ngayong hapon sina
2: Charmaine Manalo Campanier po ito. Hello mga kaagapay!
3: Yes, hello po sa inyong lahat. Nandito rin po si Tricia Denise Campanier. Kasama niya rin po. Ngayon ay August 12, 2026 at ilang linggo na lang po ay bare months
4: yes.
3: Na grabe, Pasko na guys. Ang bilis ng panahon. Hindi mo napapansin yun, no? Panahon na naman ang Pasko at gastos. Pero sa totoo lang po, personally, ito ang isa sa mga panahong pinaka inaabangan ko kasi itong panahon kung saan kitang-kita natin ang pagbibigayan at pag-ibig, di po ba mga kaagapay?
1: Yes, totoo yan, Trish.
2: Totoo yan.
1: At speaking of pag-ibig, wala na nga pong hihigit pa sa pag-ibig na handog sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po tuwing bare months, kundi araw-araw nga po niyang ipinapakita at ipinaparamdam ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Can you imagine? Sa dami at tindi ng ating mga kasalanan, binigay pa rin niya ang kapatawaran sa atin. Kahit hindi natin i-deserve dahil sa ating mga pagkakamali.
2: Ay, totoo yan. Alam mo, dahil dyan, naalala ko yung kwento ng prodigal son. Yung pinakita kung gaano katindi yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang sabi sa Luke 15:20, kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanong na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong ni Yakap at hinalikan.
3: Ay, amen.
2: Amen.
3: Ganyan po ang ating mapagmahal
2: yes.
3: na Diyos. Salamat po Panginoon sa walang hanggang kabutihan ninyo sa aming mga buhay.
2: Thank you Lord.
1: Siyempre, maririnig din po ang Papuri Music sa iba't ibang platforms, kagaya po ng Spotify.
2: Ito, babasahin ko ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay. Sisimulan natin kay Charito Tantoco. Ang sabi niya, blessed afternoon, Campanier family. Kumusta kayo? Pa-request ng song na Kailan Pa. Nakakalungkot isipin na napakaraming tao ang nakakalimot sa Panginoon sa nangyayari ngayon sa mundo. Inuuna pa nila ang mga bagay na walang kabuluhan. Kailan pa natin isusuko ang ating buhay sa Panginoon? Sana ay ma-play nyo ang requested song ko. Thank you and God bless. Pagbati sa mga pastor ng Balagtas Word of Love Family Church, sina Pastor Nap Santos, Pastora Phoebe Santos at Pastor Jory Dionisio at sa lahat ng member ng Word of Love Family Church. Wow! Hello po sa inyong lahat!
4: Hello sa inyo po!
2: Happy listening!
4: Happy listening!
2: At Charito, very time lang yung song request na narinig mo yan kanina sa start ng program. God bless you!
4: God bless!
2: Ito naman mula kay Maria Luisa Zeta Doringo. Ang sabi niya, araw-araw kaming nakikinig. Advance happy birthday sa hubby ko, si Ernesto Doringo. Love you, Papa. God bless everyone. Request ko ang Dakilang Katapatan. Hello, Maria Luisa.
4: Hello, Maria Luisa.
2: At advance
4: yes.
2: happy birthday.
4: Happy birthday.
2: Sa iyong asawa, si Ernesto. God bless you. Nawa narinig ninyo ang inyong song request kanina sa panimularin ng programa. Happy listening at happy birthday ulit.
4: Batiin din natin ang nakikinig mula sa iba't ibang lugar tulad ni Emmy Agustin Bogarin, sabi niya listening here at DZMR Isabela, si Lien Kashmir na listening from Merida, Leyte, si Orlando Amagan na listening naman sa Pateros at naglalaba.
2: Sipag!
4: At sabi ni Ave S. Gaisal, sabi niya, sana umabot na ang signal sa amin sa Aklan. DZAS po lagi ang pinakikinggan ko dito sa Dasmariñas, Cavite. Pauwi po ako ng Aklan kaya hirap ko na po kayo mapakinggan. Hello, Ave.
2: Hello.
4: Ingat ka sa Aklan, ha? Salamat sa lagi mong pagtutok sa program.
2: God bless you.
4: God bless you. At shoutout rin kina Precious Sablazo, Ferdy S. Jota, Mila Pascua, Danilo Lastimoso, Thelma Manjares, Euforcina Bernardino, at James Christian Ambagan. Hello sa inyong lahat.
2: Hello po. God bless!
5: Happy listening, mga kaagapay! Maya-maya po ay itutuloy namin ang pagbasa ng inyong messages. Ngayong araw na ito ay tampok natin ang isa nating kaagapay at yan nga po ay walang iba kundi si Jojo Simbulan. Kaya dyan lang po kayo, mga kaagapay, ha? Sa ngayon ay ituloy po muna natin ang pagpupuri habang nakikinig ng mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 21 album. Ang Kapag Wala Ka na sinulat at inawit ni Jacob Clemente at Ang Sapat na inawit ni Tim Pavino, sinulat ni Mikhail Tolentino. Nasusundan ng classic song mula sa Papuri 8, Ang Kahanga-hanga Ka, sinulat ni Gerardo Santa Rita, inawit ni Rading Humacchio, Bong Aquino at ni Ricky Sanchez. At mula naman sa Papuri 17, Ang Tunay Nga na inawit ni Mon Faustino, sinulat ni Jonathan Manalo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay! Napasayaw po ba kayo doon?
2: Napahindak!
1: Ang sarap talaga magpuri, di ba mga kagapay? Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ito po ang programang Papuri. At pag-araw po ng Miyerkules, tatlo po kaming nakakasama ninyo. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Kasama niyong nakiindak kanina.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. Happy Wednesday po sa mga nakatutok sa kanilang PM Radio or through online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests, mga kaagapay.
1: Mga kaagapay, kami po rito sa program ay nais magpasalamat sa inyo pong patuloy na nagpapadala ng kwentong papuri. Thank you po sa inyo talaga.
2: Salamat po.
3: Thank you.
1: Siyempre sa mga papuri singers, papuri composers at sa inyo pong aming mga papuri listeners. At bukas po ang program sa mga nais pa mag-share ng mga story, pwede nyo i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request, ibahagi nyo na rin po ang kwento kung paanong nakaminister sa inyo ang inyong favorite papuri song nang aming maitampok at ma-i-play na rin ang favorite song ninyo.
2: At ngayong araw na to, ang ating tampok na kwento ay mula sa ating Papuri listener. Siya nga ang ating kaagapay na si Jojo Simbulan. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
4: Hello mga kaagapay, ako nga po pala si Kuya Jojo Simbulan, isang OFW. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako ay kanyang inabot at kanyang binilang bilang isang anak. Tunay na mahirap ang malayo sa mga mahal sa buhay at ang magtrabaho malayo sa ating bansang Pilipinas. Noong una talaga, ang motibo ko lang talaga sa buhay ko ay magtrabaho, magpayaman, tulungan ang aking pamilya. Pero talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa aking pinagtatrabahuhang factory, ay meron po akong isang kasamahan na Kristiyano. In-invite po niya ako na sumama at dumalo po sa isang born again Christian church na kanyang dinadaluhan. Talagang napakabuti ng Panginoon na nangusap ang Panginoon sa akin sa kanyang mga salita. At minsan, isang hapon po, pinahiram po ako ng aking kasamahan, si Brother Ricky, ng kanyang mga cassette tapes, hindi pa po uso ang MP3 noon at mga CD. Talagang ang tape na pinahiram po niya sa akin ay kapangalan din po niya ang umawit, si Brother Ricky Sanchez. Yung awit, tinawag mo sanang isipin. Tunay nga po na mahirap ang malayo sa mga mahal sa buhay at malayo sa Pilipinas. Talagang challenge po sa isang OFW ang ma-homesick. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Inabot ako ng Panginoon sa bansang pinagtrabauhan ko at doon po ako nakakilala sa Kanya way back 1997. Dumating din yung time na natapos na po yung trabaho ko at umuwi ako ng Pilipinas. Hindi po nagtatapos doon ang mga pagsubok sa buhay ko. Dumating po yung mga challenges, persecution, pero nanatiling tapat po ang Panginoon. Ngunit ako'y naging marupok po. Dumating na nag-backslide po ako. Naalala ko po ang awitin po ni Brother Ricky Sanchez, yung sa muling pagbabalik. Naalala ko po ang kwento sa Biblia about the prodigal son. Parang ako ang tinutukoy sa kwento po na iyon dahil ako'y lumayo sa Panginoon. Minsan nang nakakilala sa Kanya at minsan ay lumayo sa Kanya. Ngunit patuloy na inabot ng Panginoon. Tunay nga po napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Hindi niya po ako hinayaan na mapahamak. Kaya nga, ang motibo ko lang noon ay magtrabaho, pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Psalms 37:4, sabi pong ganon, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Salamat sa pag-ibig ng Diyos na patuloy niyang ipinagkaloob sa akin kahit na hindi po ako deserve sa kanyang pagmamahal. Kaya ito po ang aking kwento, mga kapapuri. Tanging sa Diyos lamang po ang papuri.
2: Gaya ng nabanggit ni Jojo, lumayo man siya sa Diyos, hindi ito tumigil sa pag-abot sa Kanya at hindi siya hinayaang mapahamak. tunay ngang wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya eto na po, pakinggan na natin ang ilan sa mga awiting na banggit ni Jojo. Ang Huwag Mo Sanang Isipin, isinulat ni Ricky Sanchez, inawit ni Edward Granadosin. At ang Sa Aking Pagbabalik na sinulat at inawit ni Ricky Sanchez.
5: Maririnig din natin ang dalawang awitin mula sa Papuri 24, ang Walang Makapaghihiwalay na sinulat ni Dennis Campanier, na inawit ni Trisha Denise, at ang bagong awit mula sa Papuri 24 din po, yan po ay sinulat ni Pastor Hernan Baluyot, inawit ni na Pastor Romel at ni Susan Guevara. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay, nawa kayo po ay napagpala sa pakikinig ng Papuri Music. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kagapay, kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Napagpala at napapagpala ako ng mga
2: kwento.
4: Yes.
3: Kwento at tugtugin.
2: Yes.

0: Kasama niya rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At syempre dahil napagpala tayo, muli tayong papasalamat sa tampok nating kaagapay, si Jojo Simbulan. Thank you, Jojo.
0: Thank you po.
1: At syempre para sa inyo pong mga nais magbahagi na inyong kwentong papuri o ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang Papuri Music.
0: Mga kaagapay, bago po tayo magpaalam, balikan po natin ang Luke 15 verse 20. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya, kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan.
2: Wow, amen!
1: Lumayo man po tayo mga kaagapay, hinding-hindi lalayo ang ating Diyos sa atin. Lagi siyang nasa ating tabi. Kaya pakinggan na natin ang awiting Tabi mula sa Papuri 21, inawit ni Yeng Constantino at sinulat ni Belle Dolotina Inchong. Muli, ito po si Dennis Campanier.
0: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Grabe, ang bilis ng oras mga kaagapay. Tayo po ay manatiling safe at healthy. Lagi po nating tatandaan na
3: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: dekadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
1: Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Minsan pa, ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyo pong nararamdaman. At minsan pa, kami po ay excited na makasama ang bawat isa po. At nawa kayo po ay nasa mabuting kalalagayan sa mga oras na ito, mga kaibigan, mga kaagapay. At sa mga nasa biyahe po, pa-uwi sa kanilang mga tahanan, ingatan po kayo ng Panginoon. At sa mga kaagapay natin na ngayon ay nagmamaneho, alam ko, ang sakit ng ulo mo buong araw. Kasama niyo po kami na inyong mga kaagapay. Po. Kung kayo po ay may hinaing din, e nandito kami, willing na willing po kaming makinig sa inyo. Siyempre, para sa mga young people, iniimbitahan namin minsan pa yung mga kabataan na ngayon ay, alam ko, nagpe-prepare sa pagtatapos. Maraming graduate, maraming nakatanggap ng mga awards. Congratulations sa mga on rolls. Congratulations din sa mga young people natin na talagang nagbunga yung pag-aaral mo. And thumbs up ka, 2 thumbs up. At ngayong gabi po, kasama pa rin po natin. Siyempre, kailangan ko nang kausap dito eh. Di ba? Pastor John.
2: At sa lahat po ng mga kaagapay namin na nakasubaybay ngayon sa ating live stream, ay hello po sa inyong lahat. And Pastor, gusto ko rin bumati doon sa lahat ng mga graduate. Ano? Talagang grabe, ang daming, kahit na sa kabila ng mga nangyayari sa bansa natin, mm-hmm. talagang yung mga bata na napakasisipag mag-aral, they're still doing their task to study, at ang daming achievers nito.
1: Yung kasi yung tamang gawin, Pastor, no? Talagang dapat mag-aral tayo mabuti kahit ano pa yung circumstances.
2: Yes, sobrang mabigat na nga yung nangyayari, tapos 'di ba? Pero makikita natin daw ganun yung nangyayari sa Pilipinas, andun yung love ni Lord, andun mm-hmm. yung guidance niya talaga sa atin na mga Pilipino.
1: At saka gawin natin yung best natin, Pastor, to always look at the brighter side of things, 'di ba? Right, kasi pag pinili nating tignan yung mga negatibo, yung puro pangit lang, talaga madedepress ka, magkakaroon ka talaga ng anxiety. Diba?
2: Yes,
1: malulungkot ka. Iba yung mafe-feel mo eh. Right. Pero kapag meron kang Lord kasi sa buhay mo, kahit na isang dahilan lang, yung dahilan mo para ikaw ay ngumiti, maging masaya, pipiliin mo yun yung tignan, di ba?
2: Right.
1: So we always have a choice to feel better in spite and despite of.
2: Yes, opo. Kaya, yun o, paalala natin. No? This is a call out sa lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon. Yun. It's about time for you to share the light na meron kayo. Most importantly, ngayon na nasa mabigat na panahon yung ating bansa at yung ating mga kapwa Pilipino.
1: Let's continue to be an encouragement, di ba,
2: right,
1: Pastor? Lalo na yung mga pinopost natin sa social media, di ba? Magandang nagsispread tayo ng information, pero lagyan naman natin ng konting positivity.
2: Yes,
1: di ba? Encouragement, syempre, hindi lang puro pagrarat, hindi lang puro pagrereklamo,
2: yes.
1: Yung ginagawa natin. Lahat naman tayo nakikita natin talaga yung problem, Pastor, pero
2: right.
1: It adds up kasi, Pastor, di ba, yung sa ating iniisip, yung weight ng mga problems natin kapag madalas yun na yung nakikita mo, kailangan natin ng konting liwanag man lang,
2: yes,
1: at konting
2: Pastor.
1: Kagaanan sa bawat araw. At
2: yes,
1: ngayon, Pastor, actually, pag nagbabrowse ako the whole day ng social media, nagchat-check ako, ano yung mga recent updates. Alam ko, yung mga kababayan din natin all over the world are praying, di ba? Kasi, Pastor, yung nangyayari sa buong mundo, bagamat regional naman yung nangyayaring gera, di ba?
2: Yes.
1: Apektado pa rin tayong lahat.
2: Right.
1: And we have to fervently pray, of course, para doon sa safety ng mga kababayan natin. At naririnig tayo sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. Kaya sa mga kaagapay po natin na nandun sa mga areas na affected po, mas higit na apektado na mga nangyayari po sa mga recent events, ay ingatan po kayo ng Panginoon. And patuloy din po akong nananawagan sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, of course, to pray for our brothers and sisters. Di po ba na nandun sa mga affected area, mapalad tayo, Pastor, na tayo nararamdaman lang natin, kumbaga yung pagtaas ng gasolina. Diba? Pero yung iba, yung ibang mga kaagapay natin, yung ibang mga kapwa Pilipino natin, talagang inilalaban yung buhay nila.
2: Yes, opo. At doon mo makikita, Pastor, na nandun pa rin naman yung favor ng Panginoon talaga mm-hmm. sa Pilipinas, at talagang iniingatan pa rin ng mga
1: yes.
2: Pilipino. Kaya, maybe this is the purpose of ng Panginoon para din tayong mga Pilipino na nandito sa Pilipinas, isabay-sabay na manalangin sa Panginoon,
1: yes.
2: to help our brothers and sisters na apektado na itong sigalot na to sa ibang
1: yes.
2: mga bansa.
1: And hindi rin natin may iwasan, Pastor, na meron talagang mga directly affected
2: right.
1: itong mga situation na to. Lalo na yung may mga pamilya at may mga mahal sa buhay.
2: Yes.
1: Di ba yung may mga magulang who are working as an OFW dun sa mga areas that are really affected.
2: Right.
1: Siyempre, nakakaramdam din sila ng fear for
2: yes.
1: their loved ones. Di ba? So magandang mapag-usapan din natin yan ngayon. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga anxieties, yung mga fears natin na yan? Meron tayong mga bisita, Pastor, na i-introduce later. Pero ngayon, siyempre ito po ay para sa mga kabataan. Usaping kabataan pa rin po tayo. At alam naman natin na kailangan talaga ng guidance to mga young people. But of course, we are not limited, di ba, Pastor, to the young people. Yung mga matututunan at napag-uusapan natin dito ay applicable naman sa iba't ibang seasons ng buhay ng mga tao. At yung mga bisita natin, Pastor, maganda yung isi-share nila kasi lagi namang naririnig ng mga kaagapay natin dito that we are promoting yung mental health, Pastor. Yes, diba? Yung mental health conference. Kailangan mapag-usapan. Kailangan lahat at least ma-educate talaga. And merong isang organization, ang pangalan ng organization is AFICA or Association of Filipino Youth for Civic Action. So meron tayong bisita sa oras na to, Pastor. Siguro introduce na natin, Pastor, para mabigyan ng konting background. Lagi namang naririnig ng mga kaagapay natin to. Bakit advocacy natin? Yes. At bakit dito sa Heartline? May pinag-uusapan talaga natin kung paano natin matutulungan ng isa't isa na magkaroon ng healthier mind, healthier heart, diba? So hindi ko na patatagalin. Kasama natin ngayong gabi, Pastor John, let's welcome si Pastor Anthony Lorenzo.
3: Po, Pastor Andrew and Pastor John. At mamaya, we'll introduce natin yung isa pa nating bisita. Mm-hmm. Sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, at sa lahat po ng atin mga naaabot po ng programa pong ito.
1: Yes, and si Pastor Anthony po galing pa po ito ng Baguio City. Ayan, talagang tubong Baguio, kaya binabati po namin lahat po ng mga taga North, lahat po ng mga taga Baguio, Pastor.
3: Oh, ngayon mainit na dito sa Manila, doon medyo mainit pero hindi kagaya dito. So sa lahat po ng mga taga Solid North, mga tagapakinig po natin dyan sa Baguio, Region 1, Region 2, magandang gabi po sa inyo.
1: Yes, happy listening po. And Pastor, bigyan mo kami ng konting overview about AFICA. Ano ba yung puso ng AFICA? Para lang sa, Pastor, para lang alam ng audience natin, ano ba yung laging pinopromote ni Kuya Pastor?
3: Yeah, kagaya ng sinabi ni Pastor Andrew, yung AFICA po stands for Association of Filipino Youth for Civic Action. So ang ating pong puso ay, ang ating pangitain ay Empowered Filipino Youth Today and Beyond. So we're really after of encouraging, palakasin po yung mga kabataan. Mm-hmm. At ang ating pong mission ay, regardless of their diverse background, we are committed to promote the welfare and development of our young people.
1: Yes.
3: And their families at the same time. So we are very very concerned po sa kalalagayan.
1: Very passionate, Pastor.
3: Very passionate po tayo doon po sa now and next generation.
1: Yes.
3: Most particularly sa next generation.
1: And kumbaga ito, Pastor, isang panawagan din sa mga tagapakinig natin na merong puso para sa mga kabataan, Pastor.
3: Yes.
1: Na hindi natin kayang gawin to, Pastor, ng tayo lang .
3: Tama.
1: Diba? And we needed the body of Christ. Kailangan natin ng mga tao who are also influential sa mga young people to help us na talagang isulong, Pastor, kung ano man tong advocacy ng AFICA.
3: In fact, ang AFICA po ay hindi lamang po limited yung ating ginagalawan sa Christian communities, or we're reaching out sa mga local government po natin, kapartner po natin sila sa pag-abot ng marami pong kabataan. And we have good relationship sa marami po nating mga local government, and we are continuously reaching out to them para marami pong pagkakataon if we are nakikipagtrabaho po tayo sa atin pong mga local government, but particularly sa sector po ng kabataan sa gobyerno, yung National Youth Commission po natin.
1: And since nabanggit mo, Pastor, politics . Di ba may kinalaman sa gobyerno? Yeah. Marami kasi, Pastor, na mga organization, or sabihin na natin, kapag ikaw ay isang pastor or ikaw ay taga-simbahan, iniiwasan mo to really take part. Di ba dun sa gobyerno, ayaw mong mapoliticize. Pero ang AFICA, Pastor, was called for.
3: Yes,
1: diba, Pastor?
3: Yes.
1: To somehow bridge yung gap na to. Na
3: tama.
1: Tayo, Pastor, hindi natin iniiwasan, kundi niloloob, Pastor, ng Panginoon. Should say. Tama po ba, Pastor?
3: Ginagay tayo ng Panginoon na kasi ang daming mga bukas na pinto. In fact, yung pati natin yung mga taga City of Manila, no?
1: Yes.
3: Partner po natin doon yung atin pong butihing Mayor Isko Moreno at si Vice Mayor Chia Chenza. Wala naman po tayong tinatanggap. Ang atin pong binibigay sa mga local government, tayo po yung nagbibigay. So, kaya nakikipag-partner po sila. So, I think isa pong malaking bagay yon para ma-develop yung relationship po natin din sa mga local government. Paano natin ma-bridge yung mga gusto rin ng mga simbahan natin. As long as hindi tayo nagko-compromise
1: Tama, Pastor. Ano. And maganda, Pastor, kasi ako personally nakita ko eh kung ano yung nagiging impact nung ginagawa natin, Pastor. Yung pakikipag-usap sa mga tao sa gobyerno, nagiging opportunity siya for evangelism.
3: Tama.
1: Nakakapagtanim tayo dun sa mga puso ng mga tao. Diba, Pastor, na nakakausap natin. And I think, habang pinapanalangin natin yung mas maayos na Pilipinas, diba, Pastor, kasi lahat tayo, even though iniiwasan natin ng politics pag tayo nasa church, diba, kasi separation of state, diba, Pastor, and the church. Kumbaga, naniniwala naman tayo na hindi talaga natin, Pastor, na mapagsasama yan generally. Pero, hindi pwedeng iwasan din.
3: Yes.
1: Diba, at meron din tayong magagawa. Very powerful at effective ang pananalangin. Pero kung meron tayong platform, 'di ba, bakit hindi natin gamitin yung platform na 'yon?
3: Tsaka panawagan din 'to ng Panginoon eh. Most likely, yung iba wala namang mga ganito ring pagkakataon. Pero since na yung apika ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, tinawag ng Diyos sa ganito pong pagkakataon. So, we're just fulfilling the mandate, yung panawagan ng Diyos sa ating organization.
1: Kumbaga, Pastor, yung values, yung character, yes. Diba, Pastor, ng mga leaders natin, yung kung saan sila nakaangkla, sa naka-anchor yung morals at values nila is very important. Kaya ang target talaga natin, Pastor, young people. Eh.
3: Young people.
1: Kasi yung matatanda, Pastor, totoo lang, sabi nga, mahirap ng turuan. 'Di ba? Yeah. Ang sabi nga nila, Pastor, old dogs new tricks.
3: In fact, marami tayong umaattend sa mga event, previous events natin, 'di ba? For the past 4 years, umaattend ay mga young people na galing sa local government po natin.
1: Yes, and all over the Philippines, on Pastor. Yes. And gusto nating batiin po lahat ng mga kabataan na naka-attend na ng event ng AFICA.
3: Yes.
1: Mga SK, Pastor.
3: Mga National Youth Summit natin on Transformational Leadership and Good Governance. At the same time, yung ito, upcoming mental health natin.
1: That's right. From Luzon, Visayas, and Mindanao, Pastor.
3: Yes.
1: And looking forward tayo sa mas marami pang event. And later on, Pastor, mas i-explain natin kung ano si AFICA. At may mga bagay din tayong pag-uusapan patungkol dito nga sa mental health at sa advocacy kasi natin. And before tayo, Pastor, tumalon dun sa pinaka-discussion natin, introduce din natin, Pastor, kasi ang nire-represent mo ngayon is not only AFICA, kundi nire-represent mo rin ang Singles Initiative ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Oo nga eh. I was invited last time na bumaba ng Manila at pumunta sa PCEC office at sabi ay ni Bishop Noel is, you have been appointed to that position since the foundation of the world. So, closely working sa pangitain po ng PCEC na ang ano ng PCEC ay discipleship of our nation. Eh. So, yung PCEC Single Commission ay isang bahagi na makakontribute. So, we have here, kasama po natin ngayong gabi, si Brother Mark McLeod from Canada. The first time I met him, I think 2 years ago when they first came here, nung una silang dumating po dito. Pumunta sila ng Baguio. I was asked by PCEC through Ate Jo na i-guide sila o i-assist sila. So, kasama natin siya ngayon.
1: Yeah. Bleed po tayo ng konti.
3: Yes, mano-nosebleed tayo. Ako nga, nosebleed na eh. So, he's closely working sa World Evangelical Alliance Singles Initiative. Siya po ay singles advocate. So, welcome po natin si Brother Mark McLeod.
1: And so, welcome, Brother Mark.
4: Yes, thank you. Lovely to be here in sunny, warm Manila. In Canada, it's snowing.
1: No, it's snowing right now in Canada.
4: So, I'm happy to be here in Manila with you all.
1: Yeah, and we're happy to have you here as well. And you're part of the Singles Initiative.
4: Yes, with the World Evangelical, about 3 years ago, we began a Singles Initiative.
1: Mm-hmm.
4: The WEA represents about 700 million evangelicals worldwide, of which the Philippine Council of Evangelical Churches is part of. And of that 700 million, we estimate about 250 to 300 million are single or single again persons. And we had never, as a WEA organization, even thought about the that demographic. It was just kind of floating out there. And you know how bubbles travel along the timelines, right? And it was growing just massively over the last, 50 years.
1: Mm-hmm.
4: And so we thought we needed to start addressing this huge demographic. And you go ahead and
3: paraphrase. Actually, merong ano eh, 5 million na singles evangelical Christians sa Pilipinas. Mm-hmm. O more than 5 million. And then, including dun po sa gustong abutin ng PCEC singles ay yung mga single again at saka single parents. When we talk about single again, ay yung mga widows, widowers, at saka yung mga solo parents din. So, malaki yung ano, malaking trabaho. So, the Lord willing, sa mga darating na araw, makaka-come up din tayo ng marami pang mga makasama natin sa gawain ito. So,
1: and Pastor, this is a very new initiative of PCEC.
3: Yes, right? Yes.
1: And
3: yes.
1: Philippines will be the model from what I've heard in our past discussions, right?
3: Yes, yan yung mangyayari sa mga darating na araw. And we are grateful for the passion of Mark because it's been in his heart for 12 to 15 years ago.
4: Yeah, many years.
1: More than a decade now.
3: Yeah, when he first came here in the Philippines. So, he's been looking for ways on how to implement this opportunity here in our country.
1: And I think, Pastor, napakaganda ng initiative kasi iba yung pangangailangan ng mga kabataan. Eh.
3: Tama.
1: Pag nag-transition sila from being a young person to adulthood.
3: Yeah.
1: Right? So, itong transition na to, Pastor, marami nga sabi nila, ano, Pastor, pag young people, active na active sa church.
3: Yan. Tama.
1: Tapos, nung nagtrabaho na, naging ano na, nag-adult na, diba, nagiging young professional na, nawawala ng oras.
3: Tama.
1: Diba, sa Panginoon. And maybe that's one thing that we can address through this initiative.
3: Mm-hmm.
1: And itong phase na to rin, Pastor, marami rin dahil nga nandito, Pastor, sa phase na to yung pagiging single, Pastor, yung ano eh, yung crisis, Pastor, yung quarter life crisis na tinatawag.
3: Tama.
1: Diba? Na maraming hindi prepared dun sa transition na to. And maganda tong initiative ng ano ng PCEC about singles initiative.
3: Yeah. Yes. Gusto lang natin bigyan din na ang singles tsaka married are equally important in the eyes of God. So,
1: amen,
3: that's
1: Pastor.
3: What we have been trying to emphasize here. At the same time, nakaangkla po ito sa panghitain ng PCEC when it comes to discipleship of our nation. So that's what I would like to emphasize.
1: And dapat, Pastor, kasi baka ma-confuse yung mga tao, di ba, singles initiative. Ano ba to? Advocacy na i-promote na maging single tayo lahat?
3: No. Actually, yung mga single, it could be a preparation for
1: them.
3: Para ang gusto natin ay kapag sila ay nag-asawa, meron na silang ano preparation din sa kanila. So,
1: kumbaga, Pastor, para lang maging malinaw kasi sa mga tagapakinig natin na ang isa sa pinaka-purpose nitong singles initiative is for this specific generation to be prepared.
3: Yes,
1: diba?
3: Yes.
1: For marriage. Yes. Actually, nung naka-attend ako, Pastor, nung unang-una nating ano bang tawag doon to, Sir? Vision casting.
3: Yes.
1: Patungkol dito. I was really amazed kung paano prinesent na mahalaga tong season na to.
3: Ni Dr. Barry from Canada from C Globally.
1: Yeah, from C Globally. And siguro, Pastor, later on mas mag-discuss po tayo. But before we go to our topic, patuloy po naming binabati pa rin ang ating pong mga tagapakinig, ang ating pong mga mga nakikinig from Bicol Region, ang 107.4 DWAY FM. Maraming salamat po for tuning in. At meron lang po akong ilang gusto ring batiin ang ating pong mga tagapakinig ngayong gabi. And happy listening po kay Pastor Joram from Palawan. Yan, maraming salamat sa pagtutok. At nandyan din si Ma'am Patricia De Los Pobres. Sabi niya, watching from Dingalan, Aurora. At nandyan din po si Timothy John De La Cruz. Good evening po, kaagapay. Listening from Valenzuela City. At nandyan din si Tita Edith. Ito po, si Tita Edith ay nasa Italy ngayon. So happy listening po at sa lahat po ng kaagapay natin all over the world. At sa amang panig po ng mundo kayo naroon. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa mga oras na ito. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming ng fabc.ph. At marami pa pong mga app natin. Streaming app. Kung hindi nyo pa po ito nada-download, mag-download na po kayo. At available po sa iba't ibang platform. At kung saan mang panig ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan kapag kayo po ay tumutok dito sa ating mga programs. At shout out din po sa ating mga kapatid na laging tumutulong po sa atin dito po sa production. Maraming salamat, Kuya Nat-Nat. At sa ating RTB team, kay Kuya Wenmark. Kagaya si Kuya Wenmark, kakakasal lang nito eh. Congratulations, Kuya Wenmark. Mark, at siyempre sa mga broadcast engineers natin at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday, pero iba-iba po yung mga counselor na makakasama po ninyo. Pag Monday, kasama po ninyo ang Amara Counseling na pinangungunahan po ni Pastor Archie. At every Tuesday, alam ko, si Ate Heidi yung may hawak na ating Tuesday program. At ito po, kung may mga legal concerns po kayo, pwede nyo pong i-send yung mga katanungan po ninyo sa ating Tuesday team. And of course, para sa mga kabataan, mga young at heart, at siyempre yung may mga kinalaman sa pagtuturo at pag-aalaga ng mga young people. Ito po ang inyong, of course, Wednesday Squad at ang inyong mga kaklase. Siyempre, kasama po ang inyong Kuya Pastor at si Pastor John. At siyempre, every Thursday naman, a Family Mediation. Kasama po ang Guillermo family. At every Friday naman po, pinangungunahan ni Kuya Pilo Laharca. At tayo nga po, again, is a counseling program. So, kung kayo po ay merong mga counseling concerns, pwede po kayong magbigay ng message sa ating pong Facebook page. Kung hindi niyo po ito nalalike, pwede nyo pong i-like ngayon, 702 DZAS Radio TV. At i-share nyo na rin po yung ating pong Facebook Live. Kung kayo po ay may mga group chats yan, sa mga young people natin, mga ate, kuya, baka naman pa-share ng ating pong program para dito po tayo magka-fellowship at magka-usap-usap. At patuloy po tayo sa pagbabantay pa rin sa mga kabataan at patuloy po tayong tumutugon siyempre sa mga frequently asked questions ng ating mga parents, ng mga young people natin, yung mga discussions na kailangan ng mga young people natin para ma-prepare din sila, 'di ba, sa practical life. At hindi pa rin nalilimutan siyempre yung mga values na tinuturo natin sa ating mga simbahan. So kung kayo po ay may mga question, mag-message po kayo sa ating Facebook, or kung kayo po ay medyo old school pa rin, gusto niyo pong mag-send ng text, meron po tayong cellphone numbers. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0999-223-5671. So ayan po yung mga numbers natin that you can send in your questions. At nandito po kami, willing na willing po kaming makinig. At gusto ko pa rin pong batiin ibang mga naka-tune in po sa ating live. Nandiyan po si Tita Rosalinda Gomez Buico watching from UAE. And God bless po. At happy listening po sa inyo. At nandiyan din po si Miss Sharon Reblora listening from the streaming app. Yan, maraming salamat po. At kayo po ay nakikinig po sa ating streaming app. Sabi niya, good evening po. Just dropping by to say hello. Hi din po sa inyo. At siyempre, nandiyan din Pastor, yung ating isa pang kaibigan na taga Baguio City na kikinig ngayon at nakatutok, si Pastor Joseph Antulin. Good evening sa'yo.
5: Good evening, Pastor.
1: Good evening sa'yo, Lodi.
5: Lodi.
1: Nag-send si Pastor eh. Sabi niya, good evening po, Lodi. Good evening din. Pastor, sana sa susunod, ikaw naman yung nandito, yes, para maging bisita, yes, namin. Yes. At yan po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating programa. At para sa pag-uusapan natin, kagaya ng nabanggit namin, dito po ay patuloy po tayong tumutugon sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay. Meron tayo, Pastor, na isang question.
5: Alright.
1: Isang question dito para sa discussion natin, no? So, start tayo. Sabi nung kaagapay natin, Pastor, sabi niya, good evening po. Ayan, tungkol sa ano to, Pastor, eh. Nabanggit ko kanina, Pastor, yung ating question. So, sabi niya nung kaagapay natin, I feel depressed about my situation. Sabi niya, down na down po ako. Every time na gusto kong i-cheer up yung sarili ko, hindi ko magawa. And I end up crying and feeling sorry for my mom kasi ganito po ako. So feeling ko pabigat ako. At ngayon po, this past few weeks, nagpa-check up po ako because of high blood pressure. Sabi niya ngayon, sabi may maintenance ko na daw po siya. Bata pa naman po ako. But I know myself na hindi lang yung pagiging high blood ko kung bakit ganito po ako. Nanginginig ako, may back pain ako, masakit ang ulo ko at yung heart rate ko mabilis and I feel nervous. At nalalamig po yung mga paa ko. I don't know at all kung ano po yung gagawin ko. Sabi niya, Pastor, he's bata pa yung ating kaagapay. So parang feeling niya, yun nga, Pastor, sinasabi, meron daw siyang high blood, merong maintenance, nakakaramdam siya ng anxiety, ng depression. So, yun, Pastor, since may kinalaman doon, Pastor, di ba, yung ating pinag-uusapan, Pastor, how will you respond dito sa ating kaagapay?
3: Siguro po, bago natin sagutin yan, nais ko lang silang bigyan ng konting definition kung ano ba yung anxiety, ano ba yung stress, ano ba yung depression. Ang stress po, it's a temporary, emotional, and normal, temporary, normal, emotional, and physical response po natin kapag may mga nangyayari pong mga negative na bagay sa biglang dumarating. Halimbawa, nandiyan na yung mga Judith ng ilaw, mm-hmm. diba? So, it's a temporary. Pag nakabayad ka, dapat hindi ka na stress eh. So, yung anxiety naman po ay it's a prolong, para nagpo-prolong yung iniisip na hindi pa naman nangyayari. It's a multi-system response sa mm-hmm. mga perceived threat. Yung mga nakikita natin, iniisip na natin yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Halimbawa, saan kaya ako kukuha? Yung anak ko ay mag-graduate na o mag-aaral na ng kolehiyo. Saan kaya ako kukuha ng aking pangtugon? Eh, nakita naman natin na nakapagtapos yung anak mo ng high school, papunta na. Hindi ka naman pinabayaan ng Diyos kung ikaw po ay isang Kristiyano, may takot sa Panginoon. So, yun yung anxiety. Yung depression po ay, it is a, ano po, consistent feeling of sadness and loss of interest. Mayroon po tayong tinatawag na clinical depression. Pagka medyo ayaw na ng maliwanag, mm-hmm. gusto lang sa kwarto, mm-hmm. sa dilim, ayaw na nang nakikipagkwentuhan. So yung mga normal na ginagawa niya, hindi niya na ginagawa. Yung mga mm-hmm. errands niya, so tignan po natin yon.
1: At saka ito, Pastor, kailangan ng clinical diagnosis.
3: Yes,
1: kasi
3: yes,
1: medyo may chemical imbalance na talaga to.
3: Tama. May mga dumarating, pagka clinical depression, kailangan na po natin i-refer yan sa mga psychiatrist po natin. So kami po ng mga family counselor, we more on intervention. So assessment, tinitignan po natin kung ano yung kalalagayan ng tao. But when it comes sa pag-reseta na ng mga gamot, pagka dumarating na doon yung mga tao, so we need to refer that to the psychiatrist o psychologist na
1: mga psychometricians, Pastor, na talagang nagre-reseta.
3: Sila yung ano, mga
1: tao. Saka siguro kasi, Pastor, maraming tao mahilig mag-self-diagnose.
3: Tama.
1: Diba?
3: Tama.
1: So, parang di ba dapat hindi tayo nagsi-self-diagnose? Tama. Lagi naman nating sinasabi yun dito, Pastor. Pero ano yung masasabi niyo, Pastor, doon sa mga tao na nagkakaroon agad ng fear?
3: Yeah. Yung fear kasi ay kapatid yan ng insecurity.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga magpinsan yan o magkapatid. So, one of the reason bakit tayo natatakot is because of our self-esteem.
1: Mm-hmm.
3: No? Mahina tayo when it comes sa pag-deal ng mga issues. Baka hindi tayo masyadong na-train when it comes sa pag-deal ng mga issues. Especially yung mga maraming mga young people ngayon. No? Actually, sa history po ng atin pong bayan, this past years, few years, napakadami pong mga nagko-commit ng suicide. So, pwede po nating maiwasan yon. Balikan ko lang, Pastor, yung tanong kanina nung atin pong listener, yung atin mm-hmm. pong kaagapay. Bata pa siya.
1: Mm-hmm.
3: Pero imagine, bata pa siya, pero yung kanyang nararanasan. No? Gusto ko lang ma-identify kasi ang dami-dami niyang concern doon. Concern niya yung nanay niya, concern niya yung kanyang kalusugan, concern mm-hmm. niya yung mga nangyayari sa kanya, mm-hmm. no, nararanasan niya. So, unang-una na akin pong nais na sabihin o kung maipayo ay identify mo ano ba yung source ng pinaka-source ng iyong stress, anxiety or depression. Saan ba ito nanggagaling? Bakit ka ito ay dumarating sa mga ganitong mm-hmm. pagkakataon. So,
1: ang maganda, Pastor, na kanina din-define mo yung difference ng stress,
3: yes.
1: ng anxiety, at saka din depression. Di ba, Pastor, at least ngayon meron na tayong idea or yung mga tagapakinig natin.
3: Tama.
1: Na kapag temporary, lang yun, may nangyayari, di ba, may pressure, stress lang yun for pag natapos na.
3: Kung di ako nagkakamali, Pastor, di ba, ikaw ay merong, yung kurso mo before, yung professional work mo ay very related sa mga engineering.
1: Yes, Pastor, diba, architecture
3: yung,
1: po.
3: Oh, yung stress ginagamit yan sa mga engineering terms yan eh.
1: Yes, Pastor.
3: Di ba, so, ngayon bakit ginagamit na natin sa sitwasyon ng ating mga buhay?
1: Kasi
3: so,
1: pressure, Pastor, iba-iba diba? Yung pressure. Nagkakaroon ng stress kapag mayroong pressure.
3: Yeah, tama. So, i-identify natin yon. Ano, saan nanggagaling yon?
1: Mm-hmm.
3: Galing ba sa relationship, sa pamilya? Galing ba sa self-esteem mo? Alam nyo, malaking kaibahan ng self-esteem tsaka self-worth eh.
1: Mm-hmm.
3: Yung self-worth po, yung self-esteem ay yung sinasabi ng tao, affected ka. Pero mm-hmm. yung self-worth, regardless kung ano yung sabihin ng tao, okay ako.
1: Yun yung pagkakakilandan mo sa sarili mo, Pastor.
3: Sa sarili mo. So, yung definition mo ng sarili mo, how would you define yourself? Pagka sinabing self-esteem, yung sinasabi ng tao eh.
1: Mm-hmm.
3: So, pagka sinabi magaling ka, so nagbo-boost yung iyong moral, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Pero kapag kahit walang ganon, pagsala mo sa sarili mo na ikaw ay valuable, mahalaga ka, mm-hmm. ikaw ay may potential, so self-worth yun. So
1: regardless anong marinig mo,
3: yes,
1: Pastor.
3: Yes, so that's how self-esteem is how you look at yourself based on what people are telling about you. But when we talk about self-worth, it's how you look at yourself regardless na kung meron yon yung mga outside influences. Kasi yun yung sinasabi mo sa sarili.
1: So maganda, Pastor, na ang mag-grow sa isang tao is yung self-worth or yung paano niya tinitignan yung sarili niya.
3: Alright? Concern ito ng atin pong ano, ng atin pong kaibigan, identify mo kaagapay kung ano yung pinagmumula ng stress mo talaga. So kung ito ay nanggagaling dahil sa problema mo sa iyong mother, identify mo yon. So isa-isahin natin. Saan ba yung pinaka-source ng aking stress? Bakit ba ako may sakit ng, bakit ba ako may back pain, bakit ba ako merong mga ganito pang mga nararamdaman, tapos na napansin ko kasi parang yung mga symptoms iyon mga nagtitrigger, may mga triggering factors.
1: Bakit parang siguro ka? Pastor, yung kaagapay natin dun sa understanding ko, hindi niya ma-identify yung ano talaga niya, pinanggagalingan ng stress. Tapos, ang nangyayari pa sa kanya, stress na nga siya, ay intas tinatry daw niyang i-cheer up yung sarili niya. So ngayon, mas nakakadagdag pa dun sa worry niya kasi iniisip niya yung nararamdaman ng mother niya. Parang hindi naman yung mother na talaga yung nakaka-stress sa kanya. Tama. Pero iniisip niya, hindi lang yung feeling niya parang siguro kung paano maapektuhan yung mga tao din sa paligid niya, parang yung binanggit mo, Pastor, yung self-worth ba versus yung self-esteem. Diba? So parang siguro yung naapektuhan sa kanya yung self-esteem niya kasi feeling niya may masasabi.
3: Ang tanong ko doon sa ating kaagapay, meron ba siyang mga kaibigan na natatakbuhan? Parang meron siyang community na natatakbuhan na nasasabi niya, na nako-confide in niya yung kanyang pong mga problema, kanyang mga pagsubok, na these people are trusted people na hindi ka ipagkakalat. Marami mga prayer meeting ngayon, di ba?
1: Sabi, Pastor, struggle ng marami ngayon yung makahanap ng mga tamang community tao.
3: Oo nga kailangan mo, you need to have at least one person in your life that you can confide in your struggles, your sin, and even your secrets, no? And that person must be safe enough na hindi ka parang exposed sa community.
1: Madalas, Pastor, sino yung mga tao na pwedeng puntahan? Kasi minsan, dahil nahihirapan, Pastor, di ba, especially for young people, mag-identify, sino ba yung tamang tao na
3: unang-una sana, lapitan? Yung pamilya. So, napakalaki ng role ng atin pong mga pamilya sa para ma-overcome natin yung mga depression, yung anxiety. Pero ang problema, kung yung pamilya mo mismo ang source ng iyong reason, ng iyong pong mga
1: stresses,
3: emotional issues, emotional baggages.
1: O kasi, Pastor, mga young people mostly, talagang issue talaga family.
3: Right.
1: Di ba,
3: right,
1: Pastor? Palalo na yung mga teenagers. Talagang struggle mo yung relationship mo with your parents, relationship mo with your father. So, paano pa ganun, Pastor? Na parang hindi yun yung, yun nga, hindi yung family yung malapitan mo. Tapos, madalas, sila pa yung nagiging source of anxiety mo. How can you resolve that?
3: Maghanap ka, o kung meron ka mga closest friends na hindi naman nangangahulugan na marami, at least there are mga few people na mapagkakatiwalaan mo ng iyo pong, ayun nga yung sinasabi ko, struggles, sin, and even your secrets, na those people are safe na you can freely express kung ano yung laman ng iyong puso. Kasi the moment you express yung iyong mga emotional baggages, nagkakaroon ng healing yan That's the start of healing when you start to accept, confide into people, you confess it, di ba sabi ng Bible nga if you confess your sin with your lips, so nagkakaroon yan, meron po siyang emotional relief na nangyayari sa atin pong mga buhay, sa ating mga emotion kapag when you start to share it to trusted people, kaibigan mo. Ang hirap ngayon, in even among marami mga pastor, no, wala silang meron ako nabasang book, ang title niya ay Serving or Running on Empty. Paano ka nakakapag-serve kahit na empty na yung puso mo? And one of the factors why many pastors are struggling because they could not find at least one person in their life that they can confide in their
1: yes.
3: their struggle. So, mm-hmm. find at least one person.
1: O, kasi po sir, feeling mo pag nag-share ka sa ibang tao, yung judgment, especially, di ba po sir, if you are a person in authority, spiritual authority, parang yung community na na meron ka, Pastor, especially kung nakakulong ka sa loob ng simbahan.
3: Mm-hmm.
1: Diba, talagang, Pastor, ang hirap eh. Sabi nga nila, Pastor, sabi ng isang mentor ko, that leadership is a lonely place.
3: Tama.
1: Most of the time, kapag ikaw na yung on top, talagang wala kang masabihan eh.
3: Yeah.
1: Kaya lang yung reality nga, Pastor, yung pinag-uusapan natin, yung need natin of at least one person that you can share your struggles with.
3: Ako, buti na lang, nandiyan kayo. Pastor Joseph, Pastor Andrew,
1: yeah, purihin ng Panginoon, Pastor.
3: Oh, mga kaibigan na nagba-back up. Nagtatanong sa'yo, hindi lang yung kapag maganda yung ginagawa mo, maganda yung trabaho mo. Nagtatanong, pag kami nagtanong sa akin, eh, kumusta ka, Pastor? So, I just, share yung laman ng puso ko. Pero, hindi sa lahat.
1: Yes,
3: Pastor. Sabihin.
1: Kasi you also have to protect yourself,
3: yes,
1: Pastor.
3: Yes, hindi mo naman kailangan na i-expose o i-broadcast ng husto yung buhay mo. If not necessarily na gawin iyon. Pero, yung mga tao na nandyan nakikinig, at after nila makinig, alis na. So, ako nga, meron akong karanasan sa counseling Storm, madaling araw tatawagan ka, sasabihin, Storm, maghiwalay na po kami, hindi na po namin kaya.
1: Mm-hmm.
3: Then, sabi ko, hindi ba pwedeng pagpabukas yan?
1: Puyat na kasi ito, Pastor.
3: Ano pong gagawin namin? Ano pong may papayo nyo sa amin? Pagka kami po ba ay naupo sa counseling, magkano yung babayaran namin? Sabi ko, biniro ko, sabi ko, pagka nirefer ko kayo, mga 5,000 yan.
1: Lalong na-stress, Pastor.
3: Na-stress, kinabukasan, tumawag at sabi, Pastor, okay na po kami, nagbati na kami. Ayaw may stress sa 5,000 no? Kaya, all right.
1: Si Pastor, ikaw, regarding self-esteem, self-worth, di ba, Pastor? View mo, Pastor, na bakit mahalaga na binuboost natin yung ating self-worth? Di ba? Nag-struggle ka ba dun, Pastor?
2: Well, alam mo naman, Pastor, ang tao kasi, we need yung acknowledgement din ng ibang tao about sa atin. Sometimes, alam nyo naman.
1: Mahalaga yung sinasabi ng iba.
2: Yes, right. Akala natin kasi it is about us, about me. That's why sa tao, napakahalaga na nakakarinig siya ng papuri, nakakarinig siya ng bate, di ba, ng hello, hi, kamusta ka na, napakahalaga niyan. Pero for me, kagaya nga po nang na-share mo kanina, since tayo po ay mga pastor, nandun ako sa lonely place ngayon
3: So,
2: ilan lang ang mga mentor ko, kasama na nga po yan si Pastor Andrew, na talagang napag-o-open na natin. But then, for me, Pastor, napakahalaga din talaga na na-appreciate ka.
1: Mm-hmm.
2: So, that's why, yung mga tao dapat talaga nararamdaman din nila to. They should have the sensitivity para alam mo, Pastor, na maramdaman din na yung ibang tao din nangangailangan din ng attention, nangangailangan din ng kausap, something like that.
1: Kaya maganda, Pastor, dito sa kaagapay natin kasi yung pinagdadaanan ni Pastor, he or she is trying to cheer up yung sarili niya. Pero sabi niya, hindi ko papasaya yung sarili ko. So maybe, ang kailangan ng kaagapay natin is a community.
3: Yes.
1: A healthy community na magdadagdag ng value sa kanya. Okay. Hindi naman siguro puro papuri yung maririnig. Pero at least, yung community mo saan, na-appreciate siya.
3: Okay.
1: Tama ba, Pastor? Mahalaga ba yung appreciation sa tao? Bakit mahalaga? Yung positive words or acknowledgement ng mga tao sa paligid natin.
3: Actually, may mga ganon na mga tao na they are encouraged kapag nakakarinig sila ng mga gandang bagay, di ba, na-inspire sila. Actually, that's one of the love languages nga rin, di ba,
1: yes,
3: na ginamit.
1: Words of affirmation.
3: May mga tao na ganon. Pero, napakahalaga rin, di ba, doon sa ang Bible din, nagsasabi na yung mga encouragement, let's encourage one another. Kasi, kapag ikaw lang ang magdadala nun, mag-isa, medyo mabigat.
1: Yes.
3: Kaya nga sabi ng Proverbs, di ba, to is better than one.
1: Mm-hmm.
3: Kaya, hindi lang yun para sa mag-asawa kasi most of the time parang ginagamit yun sa mag-asawa. So, maganda rin yun na gamitin na you connect with people na mapagkatiwalaan mo ng buhay mo para dala-dala, kasama mo sila sa pagdala ng mga pasanin din.
1: Sabi nga nila, Pastor, no man is an island, di ba?
3: Tama.
1: We really cannot grow alone. Oh. Nang tayo lang, we really needed a community or we needed someone to at least, Pastor, gumaan yung mga nararamdaman na in times na tayo ay nag-struggle talaga.
3: Mm. I'm thinking also, Pastor, kasi si Mark, first responder ang trabaho nito eh, mm-hmm. before ano. So maybe he can share a bit yung mga you may want to share about how you deal with a lot of issues that are happening in many of people's situations.
1: So their struggles, their anxieties. Yeah. How do you deal or counsel?
4: Yeah, well, it's complex. Mm-hmm. Every person is very complex.
1: Yeah, very different.
4: Situation is very different. Did you know that the United Nations has designated loneliness a global pandemic?
1: Mm.
4: And I was just looking at some of your people watching online.
1: Mm-hmm.
4: And in the case of the Philippines, you've got expats all over the world.
1: Yeah, that's right.
4: Listening,
1: mm-hmm.
4: In many cases, and of course other nationality as well, and they certainly would struggle with loneliness.
1: Mm-hmm.
4: You think of the guys who work on the ships,
1: mm-hmm.
4: right?
1: Mm-hmm.
4: When I was coming back from Malaysia the other day, we had the whole front of the airplane was set aside for Filipino fishermen coming back from working in Malaysia. And they were treated with real great respect. Like they had signs of welcome, and that was very interesting to see. But they live a lonely life apart from their family. And so that is one really important issue that Heartline can be such a blessing to. The other part of that is it's not only young people who feel loneliness.
1: Mm-hmm.
4: Of course, singleness goes right up into the age of 90 if mm-hmm. you're a widower or you're never been married. And so as you do your counseling for young people, as you do your counseling for single people, the United Nations also designates young people up to the age of 30.
1: Mm-hmm.
4: And from 30 on, you're considered an adult. So you have very old young people,
1: mm-hmm.
4: right? Who are, and they're professionals, they're successful,
1: yeah.
4: they're expats, and they would all struggle with loneliness in some of form or the other. So thank you for the great work you're doing. Go ahead and translate or paraphrase what I just said.
1: I think they understood what you're trying to say. So and how do we respond if for example there are a lot of people like what you have said, there's a big demographics of people who are struggling with loneliness. So how do we help them? How do we respond to their situation?
4: Well, it's two sides of a really weird coin. The more social media you have, mm-hmm. you'd think the more access you have
1: mm-hmm.
4: to humans. What's actually happening is you're becoming more isolated to your device.
1: Mm-hmm. That's right.
4: And you need to make a conscious effort to reach out, exactly like you were saying,
1: mm-hmm.
4: to those who can help you.
1: Yeah. Okay, so peer-to-peer interaction.
3: Yes.
4: Really, but you need to make the effort. It's mm-hmm. much easier to scroll on your phone,
1: yeah. mm-hmm.
4: and you have to literally break that habit. And they say it takes something like 30 days.
1: Yes, that's right.
4: To break a habit.
1: Yes.
4: So for all of you guys listening today, here you go. This is day one. And you got 29 days left to go to break those habits.
1: And that's a good answer, actually. Maybe their loneliness and depression is coming from because of the technology, because of their devices, they stick to it, and they don't have any personal interaction anymore.
4: Yeah.
1: And we need that personal touch, right? So I think that's a good point.
4: Yeah, it is.
1: Yeah. Okay, Opo, sir.
3: Yeah, nakikita natin na parang ang bilis na makipag-communicate ngayon. Pero why are still a lot of people are feeling lonely?
1: Mm-hmm.
3: Bakit pa rin sila nakakaramdam ng mga ganon?
1: Mm-hmm. And I think, Pastor, magandang point yun dahil nasa panahon tayo na talaga ang mga tao, mas maraming oras na nilalagi. Diba, spending yung time nila social media or yung iba nagiging depression or nagiging cause ng anxiety nila, paano magmumukhang presentable? Paano magpapadami ng likes? Ano kayang ipopost ko today?
3: Yung
1: parang
3: image.
1: Lahat ngayon, Pastor, vlogger na nga
3: Tama. Yung image nila, pinagaganda nila, post ng nakangiti.
1: Mm-hmm.
3: Parang yung mga situation ng mga OFWs natin na may mga we were in Macau last month or few months ago. Ganda ng mga pinipicture ng ating mga OFWs.
1: Mm-hmm.
3: linis sila, pero behind the ano, sobrang hirap nung kanilang nararanasan behind those pictures, no? Mm-hmm. Pagka Sunday nakangiti sila, pero they're really ano. They're that's why encouragement naman natin sa mga young people naman, yung mga anak ng ating mga OFWs din, 'di ba, na nandito sa Pilipinas. So, continue to pray for your parents who are working abroad.
1: Yes.
3: Hindi yung pag pinadalang kayo ng ano ng remittances, then pagka ano na, anong tawag doon, pagka napadala na kayo, hindi nyo man lang naalala yung mga parents nyo. So,
1: merong dalawang side, ika nga pa, sir, yung coin, di ba? So, merong pinagdadaanan yung mga parents who are working abroad and yung mga young people din na iniwan naman ng mga magulang. Dito, they also have a struggle.
3: Tama.
1: Pastor, yun yung ano, yun yung gap na kailangan nating punan. Mm-hmm. 'Di ba? Paano natin tutulungan yung mga kaagapay natin na nasa abroad, talaga nagsisika, Pastor? Ginagawa nila yung best nila pag nakaharap sila sa camera sa mga pamilya nila, they are all smiling, okay lang kami dito. Pero ang totoo nun, they are going through also a lot. May mga personal battles sila. Mas madalas nga, Pastor, 'di ba, lagi nilang iniisip yung mga mahal nila sa buhay. Kasi hindi ma-appreciate.
3: Tama.
1: Kasi so, tayo, Pastor, parang tama ba, by nature mas nakikita natin yung pagkukulang.
3: Tama, kaysa ma-appreciate natin
1: yung yes, mga kung ano yung mga nabibigay.
3: Iniisip ko, bakit marami pa rin ano ngayon, maraming mga nalulungkot. Maraming, magkaiba yun ha, yung you're alone, tsaka yung you're lonely.
1: Yes, Pastor.
3: So, magkaiba yun. Present na yung ating mga technologies, so kumbaga, mas madali nang mag-connect ngayon eh.
1: Mm-hmm.
3: So, ay bumabalik ako dun sa principle ng Bible na God created us for relationships eh.
1: Mm-hmm.
3: So, talagang, hindi naman yun maibibigay lang ng technology. Iba pa rin yung kaharap mo yung tao na kausap mo.
2: Face to face, Pastor.
3: Kaharap mo yung tao, you can freely express.
1: Yes, Pastor.
3: Diba? Yung damdamin mo. Especially yung mga young people natin ngayon. So, yun, napakahalaga na connected tayo relationally. Kasi yun ang pagkakalikha ng Diyos sa atin eh. So, kung ikaw dumadaan sa mga depressing moments ng buhay mo, maghanap ka ng ano, baka nandyan yung mga kaibigan mo. Meron kang mga tao na mapagkakatiwalaan mo ng iyong damdamin. Pero unang-una sana eh, yung mga pamilya, no, maayos. Kaya nga meron tayong topic din sa mga ginagawa natin talk sa mga youth, sa mga family. Yung family connections na tinatawag o yung family relationships. Paano natin mapalakas yun between parents and young children at yung ano natin. Pati yung relationship din ng mag-asawa. Kasi tinitingnan na model ng mga young people yun eh, yung marriage din ng kanilang mga magulang.
1: Yes, Pastor. Siguro magandang point yan din, Pastor, dun sa question ng kaagapay natin. Sabi niya kasi hindi niya ma-identify eh. Bakit nakaka-feel siya ng depression. That's one good point, Pastor. Maybe yung relationship mo with the family.
3: Yeah.
1: Yes. Diba? Yun yung isa siguro nagiging source mo ng stress, ng depression, tapos wala kang connection sa ibang tao. Diba, lalo na ngayon, Pastor, dumaan tayo sa pandemic. Ang dami nating pinagdaanan eh. May mga dumadaan tayong mga

0: people ngayon, tatakbo talaga sila doon sa kanilang mga barkada. Eh, sometimes yung mga barkada naman hindi din makapagbigay ng maayos na
1: advice
0: counsel, sa mga kabataan natin ngayon.
1: Kasi madalas, Pastor, tayo naturally pag young people ka, hahanap ka nung ano, peer group na pareho nung pinagdadaanan mo. Eh, the problem with that, dahil pareho kayo ng pinagdadaanan, pareho kayo naghahanap ng sagot.
0: Kaya nag-end up nga na maraming mga young people ngayon, di ba? Nag-end up na yung mga teenage pregnancies ngayon, bunga yan ng walang matakbuhan yung kabataan, takbo siya dun sa boyfriend niya. So, medyo...
1: Tas vulnerable sa pastor. Tama. So, nagagamit yung kahinaan din. Tama. Diba, Pastor? So, I think magandang napag-uusapan natin to, Pastor. Kasi minsan yung sagot, simple lang naman talaga. Diba, hindi tayo, yung iba kasi, Pastor, naghahanap ng complicated answer dun sa simple lang naman talaga yung sagot dun sa mga pinagdadaanan natin, yung mga situations where we are. Kagaya nito, Pastor, alam ko yung mga nakikinig sa atin, yung mga kaagapay natin, parang alam ko na yan eh. Narinig ko na yan. Diba yung ganun, Pastor? Marami sa atin, ganun din naman. Diba na, dahil nga sobrang familiar tayo doon sa mga bagay na yan, parang hindi naman, nanineglect naman talaga natin yung value. Itong simpleng pakikipag-usap. Lagi namin kasi, Pastor, na pinopromote din dito sa program, para sa kaayusan ng mental health pa ng marami sa atin, i-keep talaga yung culture, Pastor, at home, na at least yung sabay-sabay kayo kumakain. Kasi malaki talaga yung impact nun, Pastor, sa value natin at saka yung sa paglaki ba ng bata, Pastor, habang tumatanda. Nakita niya na ang pamilya, takbuhan talaga.
2: Yes.
1: Kayang, kasi kapag hindi ka kasi, Pastor, na sanay na nag-open up ka sa family, Pastor, kasi hindi naman kami sabay-sabay kami kumain, Pastor. Di ba, Pastor, yung mga ganong klaseng pag-uusap nangyayari yan sa dining table. Naalala ko kasi ako growing up, malaking factor sa akin yung kung bakit nakita ko yung mga magulang ko as someone who listens. Kasi pag kakain kayo, they would really ask question. Di ba, doon ka nag-open up kahit na minsan nag- ano kayo, Pastor? Diba, nag-aaway-aaway kayo, nagkakaroon kayo ng konting kiskisan. Pero at the end of the day, yung ganong discussion, nagiging healthy pa din. So,
0: sama-sama nga sila sa pagkain minsan. Pero ang iba naman, kaharap cellphone naman yung cellphone naman. So, napakaganda nun. Napakaganda nung sinabi ni Pastor Andrew na yung pag-uusap. Maraming iba, mga parents, ay mas nauuna yung correction bago yung connection. Yes. Kaya maganda rin na before you correct, connect.
1: Yes, Pastor. Tsaka,
0: kailangan ngayon ng mga young people natin na pinakikinggan sila.
1: Tsaka sabi nga nila, Pastor, isang bagay na natutunan ko rin sa mga mentors ko in the past, a relationship that don't talk, don't grow.
0: Yes.
1: So hindi automatic, Pastor, yung pag-grow ng relationship at home. Kasi kung hindi rin kayo nag-uusap talaga, walang connection Walang nabibuild. Mas madalas pa nga, Pastor, di ba? Pag nandyan yung, bawa ikaw, anak, lalo pag teenager, Pastor, you struggle, di ba? Nag-struggle ka. Ayaw mong makita, makasalubong yung nanay mo, yung tatay mo, kasi feeling mo, pagagalitan ka lang, lagi nakikita sa'yo, mali. So, kasi hindi kayo nag-uusap talaga, hindi nasanay na nag-uusap kayo. Yung meron nga ako narinig kanina, Pastor, na isang graduation ng mga kindergarten, Pastor. Tapos meron isang speaker sa social media ko lang na napanood. Pinakinggan ko siya magturo, and nagkwento siya ng story. Kwento niya bilang lumalaki siya na nag-struggle siya na wala siyang relationship with his father. Ganyan-ganyan yung mga magulang niya, dumanas talaga siya ng hirap. So ang encouragement niya dun sa mga nakikinig na mga magulang, na habang nandyan yung mga anak ninyo, habang bata pa sila, kailangan yakapin nyo sila. Yakapin at kausapin nyo sila. Kasi dadating ang panahon na hindi na nila gagawin yun kasi hindi nyo sila sinanay.
0: Tama.
1: Diba? So sabi nga, train up a child the way they should go, and when they are old, they shall not depart from it. So kapag hindi mo sila kinakausap nung bata pa sila, tapos social media or yung mga gadget nila yung nagpalaki sa kanila, ano nga asahan mo pagdating ng panahon?
0: Yun din yung the same pattern na mangyayari sa pamilya nila in the future.
1: At saka,
0: sibling mangyari.
1: Doon nag-struggle kasi, Pastor, kasi nga hindi tayo nag-create ng habit. Kasi nabanggit ni Mark kanina, habit is very important. Mahalaga yung habits natin eh. So kapag yung naumpisahan na kultura sa loob ng bahay, walang pag-uusap, Pastor, may tendency talaga. Tapos meron pang Pastor, factor na may mga different personalities pa ang tao.
0: Yes.
1: 'Di ba, may mga extrovert, may mga introverts. So kung ikaw na nga lang yung available na resource ng anak mo na makausap, tapos hindi mo pa kinakausap. So mag-struggle talaga siya on their own.
0: Napakahalaga talaga ng pamilya.
1: Yes, Pastor. And isa 'yan, Pastor, sa advocacy natin. Yeah. Alam ko, Pastor, nasa family,
0: enrichment.
1: Family enrichment
0: ka rin. Isa pa rin sa aking hinahawakan na ministeryo.
1: Kaya, Pastor, talaga magandang i-encourage yung mga young people natin na maging intentional tayo sa

0: mag-build ng relationship din with our parents. Mm-hmm. Paano yun, Pastor? Kung hindi intentional yung mga parents natin, ano yung pwedeng gawin ng isang kabataan to build or to bridge that gap? Kasi, Pastor, pwedeng yung mga nakikinig sa atin, mga young people eh. At naririnig nila to, kaya, Pastor, parang ang hirap. paano gusto namin yan? Gusto namin sabay-sabay kami kumain. Gusto namin kausap yung parents namin. Pero, hindi, number one, Pastor, hindi nga sila nasanay. Pangalawa, hindi nila alam ano yung topic na pwede nilang pag-usapan or kung paano nila gagawin.
1: Especially kapag hindi naman ganun talaga yung pattern sa loob ng pamilya.
0: Yes, Pastor. And what can a young person do, Pastor?
1: Siguro isa sa mapayo natin ay mag-create ka ng pattern na gusto mo. Ibig sabihin, kung ang pamilya mo ay ayaw ng pag-uusap kapag kayo ay pag kayo ay kumakain o may mga problema na dapat lutasin, so pwede ka mag-create ng kultura o pattern na gusto mong gawin para may panalangin mo.
0: Or pwede ba, Pastor, meron akong naisip. Uh-oh. Pwede pa yun, Pastor, na mag-volunteer ka sa gawaing bahay.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tama.
0: O kaya, Pastor, kung dati inuutusan ka, pinapagalitan ka ng magulang mo kasi parang tamad-tamad ka, hindi ka talaga mautusan, lagi kang nasa gadget. Bakit di mo gawin? Ibaba mo yung cellphone mo. Pagluto mo kaya.
1: Minsan ganun eh, mas nakikita ng mga young people, yung puro sila, no?
0: Yes, Pastor.
1: Pero hindi nila nakikita din yung kabilang side, yung effort naman ng mga magulang. Sinasabi ko kanina yung pattern eh. So tama yon, yung habit. No, in other words, mag-create ka ng something na
0: magugulat sila, Pastor.
1: Oo, na hindi mo nakikita sa pamilya mo. Uy, ang sipag-sipag mo, ikaw naglaba ngayon, ha? Hindi namin. Para magugulat sila eh, di ba? Na sabihin, parang himala na nangyari. Parang, ikaw ba yan?
0: It could build, Pastor, a connection eh.
1: Tama.
0: A moment na pwede mong sabihin na natin na i-take advantage.
1: Oh, kasi sa mindset ng anak, ito yung gusto nila. Sa mindset ng magulang, ito yung gusto nila. So sometimes magkaiba kayo ng gusto ng parents mo, tapos yung parents mo hindi naman nakikita din yung gusto mo. So
0: pero na ako, Pastor, actually naniniwala naman akong walang magulang na hindi gustong mapabuti yung mga anak nila.
1: Yes, tama.
0: Or kahit naman yung parents, siguro, Pastor, desire din na magkaroon talaga ng maayos na relationship with their children. However, yung reality din kasi, Pastor, na hindi lang naman yung mga anak ang may brokenness.
1: Tama.
0: Diba yung mga magulang kasi natin, Pastor, we have to also understand na meron ding mga brokenness yung parents natin na hindi na lang nila na-deal, nakatandaan na lang, tapos na ipapass on na lang nila yung brokenness na yun, nang hindi nila na realize.
1: I think kung maalala ko ang term namin dyan sa family counseling ay homeostasis, the pattern within the family system. Yeah. So kung gusto mo pa rin yung ganong pattern sa pinanggalingan mong pamilya, kasi dala-dala mo yan eh, yung parents mo bunga yan ng pattern na meron sa pinanggalingan yung pamilya, pinanggalingan nilang pamilya. So ganun din yung pinapasa ng mga parents mo sa iyo bilang mga anak. So ngayon magkikreate ka ngayon. Kung normal yon na ganoon sa parents mo, sa pamilya ng parents mo na pinanggalingan, you will create a new normal. Yan yung term na naalala ko na tinuro ni Pastor Harold din eh. Pastor Harold Cruz, yung isang mentor ko na host din dito before. Create a new normal, create a new pattern that would somehow change the history ng inyong pamilya. Na kung may mga pamilya na mga patterns na hindi maganda, so pwedeng baguhin yun by creating a new normal.
0: Yeah, we have to break the habit, Pastor, yung mga maling habits,
1: yung mga patterns then, and habits.
0: And create a new one, Pastor.
1: Yes, yes.
0: Na mga healthy habits
1: tama,
0: naman.
1: Tama.
0: Kasi pwedeng tama yun, Pastor, yung depression or yung stress na nararanasan mo, anxiety, bakit napaprolong is because merong pattern na mali.
1: Tama.
0: Merong pattern or habit na hindi tama.
1: Tsaka yan din yung pinanggagalingan eh, kung paano nag-respond yung mga pamilya mo dun sa mga stressful moments ng buhay nyo, buhay nila. So dala-dala din yan. So nakikita mo, ito yung pattern. Ganito mag-deal yung parents ko ng problema. Sumisigaw, nag-hysterical. No, kapag
0: yung examples problema. Na nakita mo.
1: So ikaw din, ganun din yung magiging response mo. So create a new normal.
0: Mm-hmm. And ano po sir, yung magandang intervention? For example, kagaya niyan sa mga families na ganito yung setup ngayon na nag-struggle. Pwede kasi yung nakikinig sa atin ngayon po sir, yung kaagapay natin, magulang. Pwede yung kaagapay natin, young people. And they are going through the same situation.
1: Yeah. It's a journey na kailangan pagdaanan ng isang pamilya. Hindi naman immediately yan o parang miracle na magbabago ka agad. Mm-hmm. But as you journey together, no, sama-sama kayo bilang pamilya, actually, ang isang characteristic ng dysfunctional family, they don't talk, they don't express, hindi nila in-express yung mga sarili nila. Mm-hmm. Those are the characteristic of dysfunctional family. Pero yung mga functional families, kahit na merong problema yan, they talk.
0: Mm-hmm.
1: They nag-uusap sila kasi yun yung pattern nila na gustong when they have a problem, that's the way they deal. They talk. Pag-usapan natin. So, hindi tayo lalabas dito sa parang yung mag-asawa na kakilala ko na kapag nag-away sila, hindi lulubugan ng araw ang ating galit. Mag-uusap tayo.
0: Biblical din naman kasi yun,
1: yes,
0: Pastor.
1: Yes, yes. Yeah. So, then they express. Malaya sila. I'm here to listen. Sabi ng parents, malaya ka, you can freely express yung iyong damdamin. So, functional families, functional na relationship.
0: Meron ako naalala pa, sir, sa family conference. Merong activity na pinagagawa. Sa family retreat pa, sir, yung tawag nila Zip It.
1: Alright.
0: Kung familiar ka, Pastor, dun sa Zip It, na yung time ng mga anak to speak out, tas yung parents, kailangan nilang i-zip yung mouth nila. Hindi sila pwedeng mag-react. Ang kailangan lang nilang gawin, ipakinggan. Yung mga kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa ka-painful yung naririnig nila, hindi sila pwedeng mag-react dun sa sasabihin ng mga anak nila. Kasi that's the only opportunity for their children to really open up.
1: Tama. One of the very basic sa family counseling or in any counseling ministry ay yung empathy.
0: Mm-hmm.
1: Yung nilalagay mo, pinakikinggan mo muna, nilalagay mo yung iyong sapatos doon sa, kumbaga nilalagay mo yung sitwasyon mo, sitwasyon nila sa sapatos mo. So parang you carry, pero hindi mo naman nangangahulugan na ikaw yung magiging savior. So yung just being there to listen and to be with that person who are going through, kung family members mo o mga anak mo. So napakahalaga ng empathy sa buhay ng magulang, dumaraan anak, kaysa sigawan mo, pwede mong, anak, pasok ka muna, mukhang basang-basa ka, na late ka, ang lakas ng ulan sa labas. Hindi yung pagpasok, kaya ka basang-basa, ginabi ka na kasi puro ka barkada. So yung mga ganon, hindi muna nadadama, kaya pala na-delay, kaya pala basang-basa kasi wala nang masakyan. So nataon na nandun siya sa puno lang ng mangga na
0: kumbaga may valid reason naman pala,
1: yes,
0: Pastor.
1: So mahalaga na, sige anak, ano ka muna, pahinga ka muna, bihis ka bagong damit. So we need kailangan natin ng mga empathetic na
0: kumbaga sabi nila, Pastor, we have to listen to understand.
1: Yes
0: kumbaga hindi mo listen. Lang yung baka si Pastor ba nakikinig naman pero hindi iniintindi.
1: Tama.
0: Hindi inuunawa.
1: Tama.
0: So parang yung sinasabi mo, Pastor, yung empathy na kailangan within our homes is for us to understand.
1: Yes. Understand with your heart and listen with your heart and not just with your ears.
0: Hindi laging puro galit agad.
1: Tama.
0: Dahil mayroong tayong naramdaman na disappointment. Kasi kagaya nito, Pastor, nung kaagapay natin. So feeling ko, isa sa nakakadagdag dun sa anxiety niya is yung feeling na madi-disappoint niya.
1: Tama.
0: Diba yung magulang niya? So parang imbis na naiisip niyang takbuhan yung magulang niya, kasi alam niya na makakatulong sa kanya or pwedeng maging remedy.
1: Oo. Minsan kasi hindi na-develop talaga yung relationship, yung pag-uusap ng magulang at mga anak. So
0: yes.
1: Maganda ma-develop din yun.
0: That's right. Kasi ito, Pastor, nagmamanifest na sa kanya physically stress niya, yung sabi nga niya, depression niya. Pero ito naman kasi, Pastor, self-diagnosis. Diba yung depression niya? And binanggit nga natin kanina, Pastor, na bago mo i-diagnose yung sarili mo na depressed ka, magpa-check ka talaga sa professional kasi sila yung magsasabi that you are really depressed or not. Maybe you are going through a stressful situation, diba? Or pwedeng yung anxiety mo kasi prolonged, Pastor, diba? Pwedeng may anxiety ka lang. Pero ang anxiety, Pastor, di ba namamanage yan?
1: Yes. It could be, it, ano yan, may intervention naman tayo ng mga ginagawa dyan eh. Para matulungan yung atin pong mga kaibigan na dumadaan.
0: Sa... Pero Pastor, pagdating dyan, sa paano natin i-manage yung anxiety natin? Wala, ba, for example, Pastor, kagaya ng kaagapay natin, wala siyang makausap about her situation or his situation. Pero siguro sa ngayon na-identify niya, pwedeng may anxiety nga ako. How can you deal with your anxiety? Practical things that you can do.
1: Ang isang ano natin dyan ay pwede kang mag-exercise.
0: Physical activity.
1: Physical activity. Pwede kang kumain ng tama. Yung nutrition, napakahalaga din nun eh kapag ikaw ay dumadaan sa anxiety kasi minsan pinababayaan mo na yung sarili mo.
0: Lack of sleep, Pastor. Hindi man
1: ayaw natutulog. Mo na matulog. So, yung mga ganong bagay, simple lang ano naman yung mga very basic. Pero, minsan nakakaligtaan natin yun eh. Tapos, huwag mong kalimutan alagaan yung sarili mo. Mahalaga na alalahanin mo na mas mahalaga ka kaysa sa ginagawa mo.
0: Kumbaga, babalik tayo, Pastor, dun sa sinasabi mo kanina, yung self-worth mo.
1: Yes.
0: Kailangan yun yung ma-improve talaga. Yeah. And siguro kung idadagdag ko, Pastor, bilang tayo yung mga lingkod ng Panginoon, Pastor, it's very important for us to grow a personal relationship with the Lord.
1: Yes. Yes.
0: Kasi kung hindi man sa tao, Pastor, manggaling yung encouragement mo, di ba, lahat naman tayo, Pastor, bagamat may pangangailangan tayo sa tao sa paligid natin, pero ang pinakamahalagang pangangailangan natin is yung personal relationship with God.
1: Yan, naalala ko din yung tinuro ng teacher namin, yung speaker natin, magiging speaker natin doon sa ano, sa April 7. Sabi niya, baka may pagkakataon, pwede ka mag-inhale, exhale. Kapag ikaw ay may tinatawag na anxiety attack, o inisip mo na, sabi niya kanina kasi para nanginginig na yung katawan niya, idadivert mo lang yung attention mo sa, kasi pag yun at yun ang nagiging takbo, naging mindset mo, yung pattern ng thoughts mo, may tendency talaga, kala mo may nangyayari na, nagtitrembling ka, nagtitrembling yung katawan mo. Pero deep inside, ikaw din makakagamot nun eh. No? So all you have to do is to, isa sa bagay na pwede mong gawin ay i-divert mo yung iyong attention. So kung ikaw ay may mga bagay na pwede mong gawin, baka ako, pagka ako medyo may stress na anxiety, ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako sa mall. Iningatan ko lang pumunta dun sa may mga baso, may mga, baka makabasag ako eh. So, lalo pa ako na stress, Pastor Jan. No? So, lakad lang ako. Then, pag uwi ko, tulog na. So, dinadivert ko yung attention ko para ano. So, pagkagabi naman, naranasan mo na you woke up late at night, then parang mabilis yung tibok ng puso mo, mag-inhale, try to inhale, exhale din.
0: Nakakatulong daw ba, Pastor, yung ano, pagbibilang? Pagbibilang ng tupa.
1: Pagbibilang ng tupa. So, that could be ano, that could help pagka para ma-divert.
0: Kasi Pastor, marami kasi nakakaranas ng ganyan because of overthinking.
1: Yes.
0: Iba
1: yes,
0: madalas yes. Yung brain natin dahil sobrang pag-iisip. So, nawawala ka dun sa reality.
1: Tama.
0: And maybe
1: tama.
0: Yung physical activity, bakit importante? Kasi maybe yun yung tanong ng mga kaagapay natin. Bakit laging physical activity? Bakit kailang maglakad ka? Anong nagagawa
1: kasi
0: nun?
1: Kasi nagkakaroon ng nare-release yung bad chemical sa utak natin kapag tayo nag-exercise.
0: Yeah, pag nagpapawisan tayo, Pastor, yes, na-detox tayo.
1: Na-detox yun. So, yun yung magandang term.
0: Tsaka maganda daw, Pastor, kasi dapat daw pag may ganun tayong nangyari, kasi nawawala nga tayo sa reality. Kailangan lang mabalik tayo dun sa realidad. And we have to make a way para yung mga senses natin mabalik tayo dun sa realidad. Parang meron nga isang psychologist, Pastor, sabi niya, di ba, ayun nga, mag-start ka, mag-inhale, exhale ka, breathe. Tama. Tapos, i-identify mo, mag-name ka daw ng limang bagay na nahawakan mo.
1: Yeah.
0: Diba? Apat na bagay na naaamoy mo.
1: Yes.
0: Yan,
1: yes.
0: Tatlong bagay na nalalasahan mo. So, yun yung ano, para lang mabalik ka dun sa reality mo. Nakakatulong daw talaga siya.
1: Kasi pagka naging ganun yung ano mo, pagka gising ka ng umaga, parang feeling mo, atakayin ka sa puso. So, ginagawa lang namin, pinag-breathing exercise lang namin. Mm-hmm. So,
0: saka madalas kasi, Pastor, habit talaga yan eh. Habit. Yung nadudulot sa atin nung mga bad habits natin, eh, may physical manifestation
1: talaga.
0: Na hindi natin nirealize, Pastor, napaka-basic nga nung sagot talaga dun sa mga pinagdadaanan natin. Kasi nga, mali yung lifestyle mo eh.
1: Tama.
0: Mali yung kaya ka nalulungkot. Minsan, Pastor, yung tao nalulungkot, wala namang kadahi-dahilan. Yung pala, kulang lang sa tulog.
1: Tama.
0: Diba, isang linggo ka na palang dalawang oras ang tulog mo. Tapos, the whole time, nakatutok ka pa sa social media mo, browse ka ng browse, nakikita mo yung mga accomplishments ng mga tao sa paligid mo. Tapos ikaw, dahil nga wala ka na ng tulog, browse ka pa ng browse, eh ikaw hindi ka accomplished.
1: Tama.
0: So ngayon, parang di ba, Pastor, yun yung nagiging effect sa'yo eh. Parang nawawala yung self-worth mo. Magbabalik na naman tayo dun sa yung self-worth is mahalaga.
1: Yes. Kaya nga ako pagkapagod ako, talagang kumukuha ako ng pagkakataon na maka-power nap na tinatawag. Mm-hmm. Maka-idlip ka man lang ng konti.
0: So balik ka sa basic, no, Pastor, magbago ka ng pattern.
1: Yes.
0: Kung baga healthy pattern, eating the right food, sleeping ng 8 hours a day, drink your water.
1: Yeah.
0: Diba, Pastor, mga basic yun eh.
1: Oo, yun naman talaga yung kailangan natin eh.
0: Magpa-araw ka.
1: Pa-araw.
0: No, kasi marami nocturnal na, Pastor eh.
1: Oo.
0: Diba, so hindi na naaarawan. I think that's good thing also. Yung maglakad ka nga daw, Pastor, ng nakaapak, malaking bagay din daw.
1: Tama.
0: Diba? Kasi yung connection mo dun sa reality, yung connection mo sa nature, it really brings healing to you. Plus, syempre, tayo, Pastor, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung word of God, a daily dose of God's word is very important also as an encouragement.
1: Yeah, naalala ko yung sinabi ni Jesus eh, diba? Do not worry in the book of Matthew chapter 6. Do not worry about anything.
0: Yeah.
1: Yung shinare ko kahapon,
0: yes,
1: nandun tayo sa, diba? I was wondering yung lilies of the valley, yung ginamit na illustration ng Panginoon, lilies of the valley, birds of the air, sabi niya, I was defining them as disposable.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sabi ni Jesus, they are here today and gone tomorrow. So those are disposable things.
0: Yeah.
1: But they are very much valuable in the eyes of God kahit na mga ganun sila na mga bagay. Parang madali silang mawala. Sabi ni Jesus, how much more you? Are you not much more valuable than them? So
0: yes.
1: If God cares so much for the lilies of the valley and birds of the air, which is here today and gone tomorrow, how much more you? Sabi ni Jesus, are you not much more valuable? Kaya sabi niya, he keeps on reminding people, do not worry about what you're going to eat, what you're going to wear. Those are what we're worrying about eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: What we're going to wear, what we're going to eat,
0: yeah.
1: Ano yung mga ano yung mangyayari sa future. Sabi niya, your heavenly Father knows all of them.
0: Amen, Pastor.
1: But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you.
0: So babalik tayo dun sa self-worth, Pastor. Bakit
1: self-worth
0: mahalaga?
1: Yeah,
0: yung self-worth.
1: Sabi ni Jesus, mas mahalaga kayo kaysa dito sa mga temporary things na ito na pinupurso ng tao.
0: So maraming tao kasi, Pastor, hindi nakikita yung kahalagahan nila kasi nga nakadepende dun sa sinasabi ng mga tao sa paligid.
1: Sometimes we define ourselves with what we have, what we do, and what people are saying about us.
0: Yes.
1: Instead of what our Heavenly Father is saying about us.
0: Kaya maraming Pastor, nakakaramdam ng insecurity kasi mas loud yung voice ng mga tao sa paligid. So mahalaga, Pastor, na tayo mag-build talaga tayo. If I would conclude, Pastor, mahalagang mag-build tayo ng unang-una sa lahat relationship natin sa Panginoon kasi yung confidence mo, Pastor, manggagaling dun sa sinasabi ng Creator mo.
1: Tama. Yes.
0: Diba? That
1: tama.
0: We are all created fearfully and wonderfully and God has a good plan for all of us.
1: Tama.
0: Now, yung value natin hindi defined ng mga tao sa paligid natin, ng failure natin, ng kamalian natin, na pag lumapit tayo sa Panginoon, Pastor, ginagawa tayong bago ng Diyos.
1: Yes.
0: At niyakap niya tayo dun sa karumihan natin, Pastor.
1: Tama.
0: Hindi dahil maayos na tayo, di ba, Pastor? Talagang dun tayo gustong iligtas ng Panginoong Hesukristo. At kaya nga si Jesus, Pastor, di ba, pumarito sa lupa para iligtas yung mga makasalanan. Lalo ngayon, Pastor, it's maraming Pastor, sa panahon ngayon, di ba, Holy Week.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: So, magandang opportunity to na makapag-reflect tayo. At I think malaking Pastor, kung Pastor, kung bibigyan mo ng kasi nandito na tayo, Pastor, halos sa dulo ng ating conversation eh. Pastor, ang bilis ng oras.
1: Ang bilis
0: kalahating oras na lang. So, Pastor, kung meron kang mga bagay na gustong ipaalala sa mga kaagapay natin para yung self-worth, ika nga, mm-hmm. tumaas or makita mo yung tunay na kahalagahan, ano yung mga dapat gawin ng isang tao?
1: Naalala ko yung sinabi ng professor ko na yung one of the biggest factors that would help us overcome stress, anxiety, and depression yung ating spirituality,
0: mm-hmm.
1: no, yung ating personal tayo, ang ating definition dun is our personal relationship with the Lord. So napakahalaga nun. Kasi kung ano sinasabi ng Bible, ano sinasabi ng Panginoon about us, yun yung paniwalaan natin. Instead mm-hmm. of hearing a lot of negative voices, no, na yeah. sinasabi ng kaaway, na ganito ka, wala kang kwenta. So, alam naman natin na hindi galing sa Diyos yun eh. So, mm-hmm. we need to steer up our faith at sabihin natin sa sarili natin, I am valuable, mm-hmm. mahalaga ako, kasi I'm created in the image of God.
0: Yes.
1: No,
0: kaya so, dapat hindi po store negative self-talk.
1: Yes, ang tao. Yes. So may mga pagkakataon na ganoon ang nangyayari, nagdi-negative, pero wag nating patagalin. Wag mm-hmm. nating maging habitual na kapag mayroong mga negative na nangyari, sasabihin natin, hindi ko kaya 'to.
0: Mm-hmm. So, mahina ako.
1: So gawin natin, ano ba 'yan? I am created in the image of God. Kaya ko to. I am more than conqueror. Mm-hmm. So, God will supply all my needs. So, yung mga ganon.
0: He will never leave me nor forsake me.
1: Madaling sabihin, pero sa process, no, as we continue to grow in our relationship with the Lord.
0: Saka disiplina din kasi sa pastor. You really have to start somewhere.
1: Mm-hmm. Tsaka, may mga pagkakataon na yung mga alam mo nang hindi makakabuti sa iyo, yung pa rin gagawin mo, parang yung pa rin yung way mo para ma-overcome,
0: mm-hmm.
1: Way mo para masolusyunan yung problema mo. Eh hindi naman talaga kaya, hindi naman talaga yun yung sagot.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mo talagang iwasan na yung mga bagay na iyon.
0: Yes, so kailangan maging intentional ka din talaga if you really wanted to grow or outgrow. Ano man yung pinagdadaanan mo.
1: Tama.
0: So yung solusyon madalas, pastor, nasa atin din talaga.
1: Tama.
0: Kasi kahit anong ganda nung sinasabi ng mga tao sa paligid natin, kahit ang dami nating libro na nabasa na makakatulong sa atin, mm-hmm. kung hindi tayo magde-decide,
1: tama.
0: Right. Mahihirapan pa rin talaga tayo, mag-struggle pa rin talaga tayo. And how about you, Mark? What words of encouragement would you like to share to our listeners to overcome their loneliness? How can one a person
2: Yeah, a couple of comments. I kind of understand Taglish.
1: Yes.
2: So I'm doing pretty good. Jordan Peterson's book, 12 Rules for Life,
0: mm-hmm.
2: You may have read it, especially for young men, is an excellent way to start to get yourself under control,
0: mm-hmm.
2: right? And one of the first things he says to do is clean your room.
0: Mm-hmm.
2: And as soon as you start to do exactly what you're saying, something tangible, useful, then the depression begins to leave, the confusion begins mm-hmm. to leave. So that's all really helpful, and of course for young women too. The second thing is, and this is a huge responsibility and vision for the PCEC Singles Commission,
0: mm-hmm.
2: is that your identity, as you were talking about, as a person, must be grounded in Scripture.
0: Mm-hmm. Amen.
2: And there is a biblical theology of singleness that mm-hmm. Pastor Anthony will be advancing through the discipleship program. And the core to that biblical theology of singleness is your identity. Every human is an imager of God.
0: Mm-hmm.
2: That is rock bottom foundational truth. And when you understand that, then you have a starting place
0: mm-hmm.
2: to grow spiritually.
0: Mm-hmm.
2: And of course, there's multi layers to that. The other comment I would like to make to parents, because you're talking to your youth demographic up to the age of 30 or so. Parents need to understand a biblical theology of singleness, and I suppose a biblical theology of youth.
0: Mm-hmm.
2: And one of the biggest stresses to single persons is the pressure from society and from mm-hmm. their parents.
0: Mm-hmm.
2: You have to get married,
0: mm-hmm.
2: and we want grandkids.
0: Yeah.
2: And so if you're 30 years old and you're not married or there aren't prospects for marriage, then you are stigmatized.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: And then, of course, then you spiral into this whole world of depression and confusion. So to parents who are listening tonight, learn what a biblical theology of singleness mm-hmm. is. Learn that your child is a unique imager of God, where they are, how they were created, where they're at this point in mm-hmm. time. And then empower them mm-hmm. in that. And that's transformative mm-hmm. to do that.
0: That's a very good advice, Mark, to really understand the biblical perspective
2: yeah.
0: of being a single person, being a young person. Because yeah. the Bible always has the answer.
1: Mm-hmm. Right. Yes. Yeah.
0: And guidance, of course.
1: Yeah.
0: And how about you, Pastor John?
3: Wow, grabe. Ang dami kong takeaway dito, Pastor.
0: Parang ano, isa ka sa ano, Pastor, no? Estudyante.
3: Yes, isa ako sa mga libre pong nakapakinig ng mga lessons today.
0: Classmate.
3: Right, yes. So, isa po sa na-takeaway ko, Pastor, no? You have to make a conscious effort. Kung mm-hmm. ikaw itong nade-depress, meron kang anxiety, meron kang stress, you have to move outside of that box you made for yourself.
0: Mm-hmm. Kumbaga bawat season, Pastor, maririnig mo, meron talagang dahilan para ma-depress eh. Yes, diba yung
3: right.
0: mga tao?
3: Totoo po yan, Pastor. So, you have to step out and look for somebody na pwede mong ma-share an accountability group. Mm-hmm. Someone who will become accountability.
0: Trusted.
3: To you. Yes, trusted.
0: Safe space, Pastor.
3: Right. And also, itong industrial revolution that has not been very good, quiet na lately, di ba? Na you have to put moderation to it using your gadget, mm-hmm. your devices para, alam mo yon, magkaroon ka ng totoong oras mm-hmm. sa sarili mo, sa pamilya mo, and you can connect to real people directly. So the same time, yun, sabi ni Pastor, you have to make your new normal. You have to make your own pattern sa pamilya mo. So kung wala sila nung hinahanap mo na standards and quality na para magkaroon ka ng connection, you start. As a young people, you start a new normal, a new system sa pamilya mo. Para, alam mo yun, kung nakikita mo na yung situation mo is already beyond help.
0: Mm-hmm.
3: You make an opportunity for yourself.
0: Mm-hmm. That's right. Yes. And yung intentionality talaga, right, Pastor, very important.
3: Yes,
0: at isang bagay siguro, Pastor, na matututunan natin sa Panginoon, walang problema or pinagdadaanan ng tao na hindi kayang solusyonan.
3: Amen.
0: Laging yes. merong sagot eh. Yes. Huwag kang mag-isip na ano ka na, nasa sitwasyon ka na walang solusyon.
3: Right.
0: Kasi
3: yes.
0: God offers all the solution.
3: Yes.
0: Naniniwala ako doon, may wisdom ang Panginoon. Minsan, hindi natin gusto yung solusyon eh.
1: Yeah.
0: Pero, yun nga, magkaroon lang tayo ng teachable heart.
3: Right.
0: At matuto tayong makinig, matuto tayong humingi ng payo. At mahalaga na tayo po ay magtulong-tulungan talaga, Pastor. And bago tayo mag-end, Pastor, again, gusto mong imbitahan yung ating mga kaagapay sa darating natin April 7 and April 8.
1: Alright, again, we would like to invite everyone, open to all po yung atin pong First National Mental Health Awareness Conference on April 7 to 8. It will start from 8 o'clock. Yung on-site registration natin po ay mag-start ng 7 o'clock on the first day on April 7. So, it's a great opportunity for you to learn, to grow. And
0: sino, Pastor, ang pwede nilang kontakin para sa
1: ang
0: tickets?
1: Ang pwede nilang kontakin ay si Cherry. Actually, nakalimutan ko yung kanyang number.
0: Astillero.
1: Yeah, Pastor. Astillero. So, just contact Cherry.
0: Or meron
1: so,
0: ba, Pastor, na Facebook page that they can reach
1: yes,
0: out to?
1: Yes, meron po tayong Facebook page, yung Association of Filipino Youth for Civic Action. Yan. So,
0: pwede po nilang i-message yung page i-message. Para yes, po yes, sa mga interested na yeah. maka-join po.
1: Napakaganda po nito. The Silent War, Overcoming Stress, Anxiety, and Depression.
0: Saka magandang panawagan to, Pastor, na patuloy tayong magkaisa, lalo sa panahon
1: tama
0: ngayon.
1: Po.
0: Diba? Magtulong-tulungan po tayo. I-save natin yung generation na to para tama. Sa kapakanan po ng susunod pa na mga generasyon yes, yes. ng mga leaders. At siyempre, pag naging sabi nga, Pastor, ang kabataan, sabi ni Gato Jose Rizal, di ba, Pastor, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, pag yes. nag-invest tayo sa mga young people at tayo mga adult, naging interesado talaga to really take part in helping yung mga kabataan natin. Magtulungan po tayo. Minsan pa, ito po ay panawagan para sa lahat na magkaisa po tayo para sa kapakanan po ng ating bayan, kapakanan ng ating mga pamilya, kapakanan ng ating mga kabataan. And siguro Mark, would you like also to encourage them to support the Singles Initiative? Because this is new.
2: Yes.
0: This is a new advocacy for PCEC.
2: Yes. So for those of you who are single persons, and single again persons, be sure to connect with Pastor Anthony and the Philippine Council of Evangelical Churches, New Singles Commission. We estimate about 5 million, which you mentioned before, 5 million evangelical singles in the Philippines. Who knows how many others, certainly in the Catholic demographic, there, there'd be seven or eight times that. And many of them have, of course, I guess we all do have the same issues, right?
0: That's right.
2: So yes, please watch for the events, and on Anthony will be working through all of those issues.
0: All right.
2: Upcoming.
0: Yeah, thank you so much, Mark. Thank you so much for your heart.
2: One other thing. We mentioned this at the beginning. I better hurry up. The Philippines is an extraordinary example to the rest of the world. Certainly in the evangelical world. And so everything that you do with your radio broadcast, that FEBC does, that the PCEC Singles Commission, is extremely valuable, because the rest of the world looks for a model. And in my role from the WEA, I say, if you want to know what to do for single persons or youth counseling, look at the Philippines, and they'll be a great model.
0: Yes. Thank you so much, Mark.
2: You're welcome.
0: Really appreciate your heart for the Filipinos.
2: Yes.
0: And Pastor, bago tayo magwakas, pwede bang manalangin muna tayo as we end?
3: Sige po. Tayo po ay manalangin sa mga oras na to. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming po mga napag-usapan. Panginoon, dalangin po namin na yung aming po mga kaagapay na dumaranas ng stress, ng anxiety, ng depression, Lord, free them. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan.
0: Yes.
3: Dalangin namin, Lord, na magkaroon sila ng kalakasan to overcome what they're going through right now.
0: Amen.
3: And Lord, let them know that they are not alone. There are people na pwede nilang malapitan. There are people, there is a community na pwede nilang puntahan, so that they would ease this loneliness, Lord God, that they feel inside. So Lord, I pray na itong aming mga kaagapay ay matagpuan nila itong pagmamahal mo through these people, Lord God. Lord, I'll also pray sa aming mga bisita. Salamat, Lord, sa mga organizations na ito na patuloy, Lord God, they are working 24/7, Lord God, to expand your kingdom and to help those people in need, yung aming pong mga kapatid sa pananampalataya. So Lord, salamat. Bigyan mo sila ng kalakasan at patuloy mo po sila, Lord, pagpalain ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Lord, we thank you for a wonderful topic that we shared. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. This is our prayer in Jesus Christ. Amen.
1: Amen.
0: Amen and amen. Again, maraming salamat for joining us today, Pastor Anthony and Mark. We are really glad to have you in our program. At inyo pong napakinggan, mga kaagapay, ang programang Heartline Youth Edition. Kami nga po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you.

dekadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Time check, it's 5:33 in the afternoon.
3: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
4: makisakay na.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, yan kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello hello sa bawat isang ka-express mate nating handa na sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito. Alam kong excited ka na umuwi. At para mas maging espesyal ang iyong journey on your way home, aba eh, gawin mong background music ang biyahe natin sa araw na ito. Whether ikaw man ay naglalakad, nagja-jogging, o kaya naman ay nagko-commute, siguro yung iba sa atin ay solo flight muna sa kanilang paglalakad. Pero alam kong mas nagiging espesyal ang bawat step, ang bawat apak mo sa lupa. Nakalimutan ko yung Tagalog ng step. Alam kong mas nagiging espesyal ang iyong bawat hakbang. Yun. Pag may kasama ka. Ayan. At ngayon, sasamahan ka namin para mas maging extra special ang iyong walk home. O kaya naman kung ikaw ay may rides, kung ikaw ay nasa jeep, nasa tricycle, nasa bus, kaya nasa isang literal na UV Express, abay, sit back, relax ka lang dyan. At hayaan mong i-drive natin ang ating UV Express. And alam mo ba, ka-Express mate, pwede ko rin ipahiram ang manibela sa'yo or ang manibela ng ating auto sa'yo. Pwedeng i-play natin ang inyong mga song requests dito sa ating programa. At kung may nais kang batiin, aba, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Or mag-comment ka sa ating Facebook Live sa FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. Ang ating online streaming naman ay bit.ly/TheWayFM at ang ating messenger ay Kirian's Official GC. Pagbati kay Ate Char at Utubo na bumisita sa atin kaninang umaga. And happy happy birthday din sa ating Ate B. And syempre sa ating, or bago tayo magpatuloy sa ating biyahe, ilang mga announcements muna sa ating himpilan. Kakaroon po ng Kairos God, the Church, and the World on August 21 to October 23. This is 10 weeks every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. Open to all believers. Ikaw man ay isang youth leader or pastor. Ang venue po nito ay online via Zoom. And para naman sa mga face-to-face activities, ito po ay gaganapin sa Care 104.3 DWAY-FM. And so importante lang po na ikaw ay mayroong stable internet connection of at least 1.5 Mbps. At kung nais mong maging bahagi nito, no, i-contact mo lamang si Maria Shelo Ibasco or si Christine Aydalia Asilo sa kanilang messenger. Or pwede ka rin mag-text sa 0920
0927-214-2461. Magkakaroon din ng first Bicolandia Inter-Church Bible B Competition by the Paga Retreat Center in partnership with Gaius Ministry. Ito po ay gaganapin sa December 5, 2026 sa Paga Retreat Center Panikwason, Naga City, Camarines Sur. For more details, please visit their Facebook page, Paga Retreat Center. Sa araw na ito, hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong stopovers dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe ngayon. Ating pakinggan ang mga praise and worship songs and ang mga modern contemporary Christian music. Kaya ano pang inaantay mo ka Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-umpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin, isang minuto bago mag-alas 6:30. 6:29 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay tayo'y nasa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kamusta po kayo? Araw po ngayon ng Miyerkules. At kami po ang inyong mga kasama. Tuwing araw po ng Miyerkules, ang Church po ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Rowel Orihuela. Tayo po muli ay darako sa ating pong devotion. Siyempre, before tayo matulog, napakaganda na nag-aaral po muna tayo ng salita ng Diyos. Bagamat yung iba dyan ay ngayon pa lang nauwi. At yung iba nga hindi pa nagkumakain ng hapunan. Eh yung iba naman ay nasa daan pa lang nagda-drive. Ingat-ingat po kayo ha sa pagda-drive. At tayo'y magpasalamat din sa Diyos sapagkat mayroon tayong isang napakagandang maghapon mula sa ating panahon. Bagamat may pag-ambon, pero hindi na tulad ng nakaraan na malalakas ang ulan. Atin din po namang ipanalangin ano, yung pong mga nasa parting northern part ng ating bansa na kung saan ay bumubuhos ang ulan dahil sa habagat. Marami na rin pong mga lubog na mga kalsada at mga kabahayan. At naway ang panahon ngayong susunod na mga araw ay maging mabuti na at maayos. Yan, ngayon, kayo naman dito tayo sa Bicol Region. Nakaranas ngayon ng magandang panahon. Yung iba ay siguro nakapaglaba, nakatuyo ng lalabhan, nagtitiklop na ngayon na masaya sapagkat nabawasan yung mga lalabhan, nakatuyo. Ayan. Pero ang napakaganda po niyan ay sa tuwing tayo ay may mga ginagawa at may natapos na gawain ay tayo po ay magpasalamat sa Diyos. No, kaya nga po tayo ngayon ay magkakasama no sa ating pong 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, kamusta po kayo ha? Doon sa mga nasa radyo, kamusta? Nasa mga tindahan pa, kamusta po kayo? Yung mga nasa Facebook Live, ano, sa Care 104.3 The Way FM. No, at Facebook, no, live po natin ng FABC Bicol Care 104.3 The Way FM at sa YouTube po natin ang FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. So kung kayo po ay naandyan at naka-tune in po sa atin at meron po kayong naisip pag-pray natin maya-maya lang ng konti, pwede po kayong mag-text sa numerong 0998-843-0573 at doon sa comment section ng Facebook Live ay pwede po kayo doon magsulat at sabihin no ano ipagpipray po natin. Pwede rin kayong bumati ano. At atin po yung mababasa mamaya. Mga nakailang programa tayo dito sa Tanglaw hindi natin nababasa sapagkat ay apul yung oras po natin. Ganun pa man ay ang Panginoon po ang siya pong laging nakakaalam ng lahat ano po. At kung kayo po may mga prayer request, ang Panginoon ang tumutugon yan. Tayo naman ay sama-sama lang, nagtutulungan na iparating sa Diyos ang nais nating iparating sa Kanya. Okay, ang ating pong salita ng Diyos ay kukunin po natin ngayon sa Marcos chapter 9, verse 30-37. Ano po? Pero bago po natin basahin ang Marcos chapter 9, ang kasama ko po dito, sa technical ay walang iba kundi si Don Alfonso. Ito po ang sinasabi ng Marcos chapter 9 verse 30. Umpisan po natin doon sa verse 30. Sabi doon, at nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea. At ayaw siyang sinumang tao'y makaalam niya on. Sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya ay papatayin nila
at pagkapatay sa kanya ay siya ay magbabangong muli pagkaraan ng ikatlong araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang sabing ito at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. At sila ay nagsidating sa Capernaum at nang siya ay nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakatuwiran ninyo sa daan? Ibig sabihin, ano daw yung pinagtatalunan nila sa daan? Verse 34, datapat hindi sila nagsiimik sapagkat sila ay nangagtalo sa daan kung sino ang pinakadakila. Verse 35, at siya ay naupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at siya kanyang kinalong na sa kanila'y sinabi, ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap at ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi yaong sa akin nagsugo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa mga talata ng Biblia mula sa Marcos 9 at talatang 30 hanggang 37. Mark 9, 30 to 37. At naway kami, Panginoon, ay matuto mula sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, turuan mo po kami sa mga bagay na hindi po namin maintindihan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayon. At ito pong ating pong talakayin ay papamagatan natin na Welcome Mat. Yan. Welcome Mat. Yan. Bakit po Welcome Mat? Mamaya ating po yung pupuntuhan nyo ang bakit Welcome Mat. Pero bigyan ko na kayo ng idea. Hindi ba doon sa nasa pinto, meron diyang doormat na may doormat diyan. Nakalimitan doon sa doormat, ang nakalagay ay hello, at ano pa nakalagay doon? God bless. Pero kalimitan, ang common na nakalagay doon ay welcome. Yan. Pero bago yon, itong ating binasa ay doon sa verse 1, hanggang dito sa verse 29, ito ay may mga portion na kung saan andito yung transfiguration, no, at kasamang nanalangin sa bundok ang mga alagad. At dito rin ipinakita yung pagpapalayas doon sa inaalihan ng unclean spirit, no? At doon din po pinakita, no, doon sa ano yung nagtanong yung mga alagad na sino kaya ang magiging dakila. Kaya tinanong ng Panginoon bakit ba kayo, ano ba yung pinagtatalunan nyo? yung mga alagad, yun ang pinag-uusapan. Sino ang magiging dakila? No? Pero dito, sabi dito, nabanggit dito. Ngunit hindi nila naunawaan ang sabing ito ng Panginoon sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at tinuruan at sa kanila sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya ay papatayin. No, dito yung death and resurrection ng Panginoon. No? At siya ay papatayin nila at pagkapatay sa kanya ay siya magbabangon muli pagkaraan ng ikatlong araw. Yan, at kaya yon, tanong yon doon, yung sitwasyon na yon na hindi nila naintindihan. Kaya nga sabi dito, hindi naunawaan ang sinabing yon at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. Natakot magtanong sa Panginoon yung mga alagad. Datapot hindi sila nagsiimik sapagkat sila ay nangagtalo sa daan kung sino ang pinakadakila. Ang Panginoon ay naupo at tinawag ang 12. At sa kanila ay sinabi niya, kung sino man ang ibig maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At binanggit pa, kinuha niya isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at siya ay kanyang kinalong na sa kanila ay sinabi, ang sino man tumanggap sa isa sa mga ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap.
At ang sino man tumanggap sa akin na hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin nagsugo. Yun ang nabanggit sa verse 27. So ngayon, anong kaugnayan itong ating pong titulo na welcome mat? O sa Tagalog po niyan ay malugod na pagtanggap. At ang key verse po natin dito ay itong verse 37, na sino mang tumatanggap sa batang tulad nito, dahil sa akin ay tumatanggap. Eh ang sabi dito, sabi nung pong sumulat nitong aking pong example na ito, eh habang tinitignan ko ang mga doormat, yun yung basahan sa pintuan, sa tindahan, napansin ko ang iba't ibang mensaheng nakasulat. May nakasulat na hello, may nakasulat na home, at ang pangkaraniwan ay welcome, o sa Tagalog ay malugod na pagtanggap. Pinili ko ang may nakasulat na welcome. Nang mailagay ko na ito sa pintuan, ito pala ay bumili siya doon sa tindahan para maglagay ng doormat sa kanyang pintuan. Napili niya yung welcome. Pero sabi doon, nang mailagay ko na ito sa pintuan, siniyasat ko ang puso ko. Kung talaga bang tinatanggap ko ang lahat sa aming bahay, ayon sa nais ng Diyos, bukas ba ang aming pinto para sa batang nagtitinda ng bulaklak sa kapitbahay kong nangangailangan? Eh, bukas din ba ang aking bahay sa mga kamag-anak kong taga malayong lugar, o mga kamag-anak kong may kahirapan sa buhay at laging lumalapit sa akin o sa amin? Sa simula ng Marcos chapter 9, nagpunta si Jesus sa isang mataas na bundok kasama sila Pedro at Santiago. Yun nga po yung nakukwento ko kanina. Yung tatlo, Pedro, Santiago at Juan. Doon nasaksihan nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Transfiguration, sa English na pagkasabi doon. No, sabi doon eh. Pagkatapos noon, tumungo si Jesus sa pagpapagaling ng batang sinasaniban nung tinatawag na unclean spirit. Pagkatapos, tinuruan naman niya ang kanyang mga tagasunod tungkol sa nalalapit niyang kamatayan, yung death and the resurrection niya. Ngunit hindi nila nakuha ang puntong ipinapaunawa sa kanila ni Jesus. Bilang tugon, kumuha si Jesus na isang bata at kinalong ito at sinabing, ang sino man tumatanggap sa batang tulad nito, dahil sa akin ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin. Nais ni Jesus na malugod nating tanggapin ang lahat bilang panauhin. Maging ang mga nasa mababa at mahirap na kalagayan na parang siya ang tinatanggap natin. Iniisip ko ang aking doormat, sabi niya, at kung paano ko pa ipapaabot ang pag-ibig ni Jesus sa iba. Nagsisimula iyon sa pagtanggap kay Jesus bilang mahalagang panauhin. Eh, papayagan ko ba siyang pangunahan ako sa pagtanggap sa iba gaya ng nais niya? Ito po ay kwento na kung saan ay nagbigay ng punto doon sa salitang welcome o malugod na pagtanggap. Eh, tayo po nung una, nakilala natin ang Panginoon, ay malugod natin siyang tinanggap sa ating pong buhay, sa ating pong puso. Pero ang tanong ay, bakit siya kumuha ng maliit na bata? Pagkatapos noon ay nagsalita siya na sino mang tumanggap sa batang tulad nito, dahil sa akin, tumatanggap din sa akin. Sa ibang pagkakasalin siguro, ang sino mang maging tulad ng batang ito. No? O ang sino mang tumanggap sa batang ito, ako yung tinanggap. Sa maliit na batang ito, ako yung tinanggap. So may ibang mga paliwanag dun na sa buhay natin, yung pagtanggap sa iba, at yung mga bagay na may mga pangailangan, yung mga bagay na kita mong needy, no? Yung mga may pangailangan iba't iba na aspeto ng kanilang buhay, nakakatulong ka. Ayun pala huwag mong isipin na personal na ikaw ay tumutulong lang. Ayun pala, alam mo ba na sa pagtulong mong yun ay hindi lang basta ikaw ay nakakatulong sa mga nangangailangan. Yung nangangailangan na yun talagang kitang-kita natin yung pangangailangan. Oo. Sapagkat tayo minsan, tayo ay
nalilis minsan ng pagtulong, eh, di po ba? Eh, minsan na natulong tayo sa isang hindi naman andun yung kalakasan, o kaya ay minsan naluluko na lang tayo, no, sa ating ginagawang pagtulong, at binabalik-balikan tayo, o kaya ay ang lakas-lakas pa, namamali, mas tumutulong tayo. Hindi masamang tumulong, ha. Pero dito ay ang gustong ipakita ng Panginoon sa talatang ito ay yung bukas, no, ang palad mo, ang buhay mo, matapos mo tanggapin ang Panginoon, eh ito naman ang iyong ginagawa sa iba. At yung iyo daw ginagawang yun na hindi lingid sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, eh, hindi yan basta personal lang na ikaw ay nag-abot ng tulong, no, doon sa mga taong yun. Kundi yun pala'y ginawa mo sa Panginoon. Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nila, nito ay ako ang tinanggap, sabi ng Panginoon. Pero yun ay maraming mga paliwanag na ating pong makikita doon. Mga paliwanag, no, kasi kung saan ay iba't iba, pero isa lang ang tinutukoy, yung pagtulong mo sa iyong kapwa, ay huwag mong i-consider na ikaw yun. O bagamat ikaw yung tumulong, pero ay yung credit, no? Minsan ganun tayo, eh. Ay, nakatulong ako, good deeds, no? Mabuting gawain ko. Pero alam mo ba, sa Diyos pala ay napakahalaga, no? Na ikaw ay hindi lang ikaw doon nagbigay o nagbigay ng tulong, kundi sa Diyos mo ginawa yun. Hindi yun nalingid sa ating Panginoong Diyos. Hindi yun nalingid. At yun ay naka-alam yun ng ating Panginoon. Pero ang sabi dito, sabi nung managkwento, iniisip ko yung aking dormat na nakalagay doon ay welcome. Welcome. No? Sa akin, welcome. Malugod na pagtanggap, no? Pagtanggap mo sa mga bagay na nangyayari sa buhay. Pagtanggap mo sa mga lumalapit sa iyo. Pagtanggap mo sa mga bagay na bagbag ang kalooban, mga taong nangailangan ng kanilang hindi lang basta ayuda, kundi ng pangungusap at mga salitang nagmumula sa iyo. Ayan pala sa Diyos natin 'yan na binigay ng tulong. Yun po ang napakaganda dun, ha, na ipinakita po sa atin. Na hindi mo yan dun sa tao lang ginawa, kundi sa Panginoon. Kaya sabi dun, iniisip ko ang aking dormat, eh. Sabi dun, at kung paano ko pa ipaabot ang pag-ibig ni Jesus sa iba. Tayo po ba? No? Kung tayo po ay malugod natin tinanggap sa ating buhay ang ating Panginoong Jesus Kristo, malugod din po ba ang puso natin na ibahagi naman at tanggapin natin sa ating buhay yung ating pong ministeryo at yung gawain ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Yung ikaw ay maging ikaw ay daluyan ng espiritual na pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. No, kaya dun yung nauna kanina nabanggit ko na yung pinalayas yung may unclean spirit. Eh, ang sabi doon ng mga alagad, teka muna po, Panginoon, bakit hindi po namin napalayas yan? Yung masamang espiritu. Yun ang sabi, kung babalikan nyo yun, ha, doon sa mga nasa taas na verse, bago itong ating pong teksto na 37 about doon sa bata. Itong mga alagad, magkakasama, eh. Kaya nga nagtatalo-talo sila sa kanilang pagsasama-sama. Sabi niya, samantalang ang Panginoon, Nung masamang espiritu ang Panginoon, nagwala yung masamang espiritu. Nakita lang, ha, ang Panginoon. Hindi pa nagsasalita ang Panginoon. Kaya nga ang nagsalita doon yung tatay, eh. Sabi niya, alam niyo po ba, pinapahirapan niya yung aking anak, eh. Inibabato sa apoy at minsan naman ay doon sa tubig, no? Ay muntik na mapatay niyang masamang espiritu ng yan yung anak ko. Ayun. Nung makita ng masamang espiritu ang Panginoon, sabi ng Panginoon doon sa masamang espiritu, umalis ka, lumayas ka, at huwag ka na muling babalik pa sa katawang ito. Abay, umalis yung masamang espiritu. Napakadali, no? Walang sigawang nangyari.
At alam nyo naman, ang masamang espiritu, pag nakita niya ang anak ng Diyos, talagang ano yan, ha? Merong kapangyarihang nararamdaman niya sa kanyang kaharap na anak ng Diyos. Ikaw yun, tayo yun. Tayo yun na tumanggap, malugod na tumanggap sa ating Panginoon. Meron ka palang kapangyarihan. Hindi lang meron kang kapangyarihan. Meron ka ng authority na maipahayag, maishare ang salita ng Diyos. Pero ang tanong, ito ba ay nagawa mo? Ito ba ay nagagawa

at kailan at paano mo tinanggap si Jesus sa puso mo? Ano ang epekto nito sa pagtanggap mo sa iba? O, yun ang mga katanungan. Sa English na pagkakasali nun. When and how did you welcome Jesus into your heart? At what effect should this have on the way you welcome others? No? Kaya, sabi doon, it starts by welcoming Jesus as a treasured guest. Will I permit Him to lead me, welcoming others the way He desires? No? Yun po yung tanong doon. Will I permit Him to lead me, no? Welcoming others the way He desires? Sa madaling salita, ang pinupunto po ng ating pinag-uusapan ngayon ay yung matapos mong tanggapin ng Panginoon. Alam mo, isa pong matututunan din natin yon doon, yung palang pagtanggap mo sa Panginoon, package deal. Bakit po package deal? No? Sabi kasi doon, yung tumanggap sa batang, malit na batang tulad nito, ako ang tinanggap. Sabi ng Panginoon, ha? Ako ang tinanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay tumanggap din sa nagsugo sa akin. So, ibig sabihin, pag tinanggap mo si Jesus, automatic, pati yung ama tinanggap mo. Yun ang sinabi sa verse. Yun ang sinabi sa talata sa Biblia. Ang sino mang tumanggap sa akin, ay tumanggap din, ay tinanggap din ang nagsugo sa akin, ang ama. Yun ang napakaganda, di po ba? Kaya nga po, kung ikaw ay malugod mong tinanggap ang Panginoon sa iyong puso, tinanggap mo rin ang ama. At meron kang kapangyarihan na nasa iyo. Meron kang authority, no? Na i-welcome mo naman ang iba at ikaw ay makatulong na espiritual, no? Paminsan-minsan ay financial, no? At yung mga ginagawa mo yun, hindi mo yung ginagawa doon sa tao yun, kundi ang sabi sa ating pinag-uusapan, ginawa mo yan sa Diyos. Yun ang napakaganda. Ako po'y magbabalik. Huwag po kayong alis.

Ayan na tayo po ay muling nagbabalik sa ating pong huling bahagi ng ating pong programa. Ngayon po na ating devotion dito po sa programang Tanlaw sa Daan ng Buhay. Tayo po'y dumako sa panalangin sa oras na ito. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sa oras pong ito, maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan po sa amin. Maraming po salamat sa iyong pagsama po sa amin at patuloy na papaliwanag ng mga bagay na hindi po namin naiintindihan mula sa iyong mga salita. Panginoon, muli o Diyos sa aming pagtulog, samahan mo po kami, biyayaan ang buhay bukas sa aming pagkagising at kalakasan physical at spiritual. Pagpalain mo po ang bawat isa o Diyos sa oras pong ito at sa bawat tahanan, Panginoon, ay ang buong sambahayan ay magkasama-sama at masaya nagkakasama sa kanilang paghahapunan, dinner, at masaya nagkukwentuhan. At ganun din, O Diyos, ay sa relasyon ng bawat isa, Panginoon, ay maging matatag. Salamat po, Ama, sa mga salita mong aming pong pinag-aralan ngayon. Thank you, Father. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan, sa ating pong tugtuging narinig ngayon, ay hello kay Jeneline Pamplona. Pamplona, Jeneline, yan. Hello, sir. Ruel, yan. Sa mga iba pa po na mag-ahabol ng text sapagkat ngayon lang ako nakalimutan ko mag-forward ng ating pong programa. Okay, marami pang salamat sa bawat isa. At ako po'y pansamantalang magpapaalam sa bawat isa na kasama ko po sa technical si Don Alfonso. At siyempre po ang kasama nyo every Wednesday ay ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. At sa Diyos lahat ng papuri at pasasalamat. May viewer din po tayo sa YouTube, no? Yung mga nasa YouTube po natin, ha? Hello sa inyo dyan. Replay nyo na lang, ano? Sapagkat alas 7 na. Ako po ay magpapaalam na po ng pansamantala hanggang sa susunod na sa Friday oras na Pilipinas. Okay. At yun, muli. Have a quality sleep. God bless us all. Bye-bye.

mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Mga awit 16. Miktam ni David. Ingatan mo sana ako, O Diyos. Sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko. Lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakilat mararangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan. Ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, sulirani sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila'y hindi ako sasama. At sa kanilang mga Diyos, ako'y hindi sasamba. Hindi rin maglilingkod, ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa aki'y pumapatnubay. At sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay masadlak. Sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa mga tagapakinig, siguro yung mga baguhan dito sa Mabungang Panalangin. Ngayon ay August 13, Thursday. Ang makakasama ninyo ngayon ay si Pastora Dulce Bahado. Ayan, good morning sa bawat isa. Especially yung mga gising na kanina pang 5 a.m. Ano po, itong programang Mabungang Panalangin ay 5:30 to 6. Alam kong nakikinig na dyan si Nay Masing dyan sa Castilla, Sorsogon. Ano po? At saka si Char at Otobo. So palagi ay nag-take notes. Ano po? Okay. So ngayong umaga, hindi ko ma-mention yung mga nakikinig dito, especially dyan sa Pio Duran, ano, si Noemi Alvarado. Okay. Kung meron kayong mga prayer request, mag-text lang doon sa group chat natin. At pagkatapos ng ating devotion ngayong umaga ay ipapanalangin natin. Ano po? Okay? So anong devotion natin ngayon? The only one ang topic natin. Ano? So may mga Bible, buksan natin sa Unang Pedro, ano? 1 Peter chapter 3 verse 12. Ayan, basahin natin ang sabi dito, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers." Sabi sa Tagalog, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ang ganda kung bago tayo lumabas sa ating mga bahay, yung mga estudyante, yung mga nag-opisina ay unahin natin si Lord na kausapin tayo. When we read the Bible, God is speaking to us. Ano po? Then when we pray, tayo naman ang nakikiusap sa Panginoon. Ano po? So ang sabi dito, no, yung experience ko as a teacher with many years of experience in high school and college classrooms, I have observed many kinds of students. So merong one in particular is what I call the just me and the student. So ang title natin ay uulitin ko, the only one ang topic natin ngayon. So sabi ko, one particular is what I call, no, the just me and the student. So the student has a kind of one-on-one conversation with me, being the teacher. Ano po? Okay? Then, almost, as if no one else were in the class. So, the thought that millions of other Christians are talking to God as we pray should never cause us to feel that we are less important, no? So, huwag tayong mag-think o isip na may mga, ang Panginoon ay may mga favorite. Ano po? Ano? So, pag nag-pray tayo, so millions of other Christian, ano po? Ano? So, God, as we pray, na should never cause us to feel that we are less important. So, equally ang Panginoon magtingin sa atin, magkinig sa ating mga panalangin. Ano po? So, know as we talk to our everywhere, present, all-knowing, all-powerful God, we can be confident that He is giving us His full attention. So kahit million-million na mga tao dito sa buong mundo, sabay-sabay manalangin sa Kanya, kaya Niyang makinig sa bawat isa sa atin. Ano? So sabi ni David, ni si King David said in Psalm 34 verse 6, anong sabi sa Psalm 34 verse 6, sabi niya, "This poor man cried out, and the Lord heard him." Tumatawag sa Diyos, no? Ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at
dosa. Ano po? Siguro I for one, mga kapatid, ano, 'di ba? Ano, last year nagkasakit ako, nag-resign ako dito sa Dway, no? So I really talk every day to God na ibalik niya ang aking physical na kalakasan. No, though of course I have to go to the doctor monthly to check up, pero sabi ko, Lord, ayaw kong mag-stay sa ospital. So answered prayer, mga kapatid. So if you have a promise, no, from God, so let us utter that, no, mga promises ni Lord. No, hindi ako noon makapagbasa ng Bible, kinukot ko yun, mga kapatid, ano. So Lord, ano, si balik muna. So from na April, ano, last year 2025, April, May, June, July, August, September, sabi ng doktor, huwag kang babalik kung hindi ka magpapabiopsy last September. So sabi ko, Lord, sige. So sige, ano yung panalangin ko, mga kapatid? So ang ano natin ay the only one. So one on one kami ni Lord, no? So in other words, sabi ko, Lord, sige na, ibalik mo na ang aking kalakasan. So paano man yung ministry na pinagkatiwala mo sa akin doon sa Kumapo ka po? Wala doon na pastor, wala doon na worker, ano po. So in other words, so tumatawag, tawagin natin, ano, tumatawag tayo sa Diyos, ano, na ang yung nanawag tayong mawala ng pag-asa, no. So ano ang ating makukuha ditong lesson, mga kapatid? God directs single-minded attention toward our praise. So siyempre, ano, noon while ako nakikinig dito sa Care 104.3, ano, sa from 5 o'clock noon nakikinig ako throughout na mag-sign off noon. Ang sign off noon ay 8. So 8 p.m. So ngayon ay 7 p.m. No, so God directs single-minded attention toward our praise. Yan ang number 1. Then number 2, request, ano, so our request na ano niya yan, he ano, ang ating Diyos ay nagpe-pay attention sa ating mga prayer request. And number 3, what is our ano, our concerns, ano, so idulog natin sa Panginoon, ano. So wag natin kakalimutan na ang ating Panginoon ay talagang nag-answer, ano, nag-reply sa ating mga panalangin. So ang sabi dito na when we pray to Him, we are the only one sa mata ng ating Diyos. So na-feel ko yung, mga kapatid. Sabi ko, Lord, you are my great doctor, no? So through millions are millions of ano yan, mga tao, ano, bending, no, God's ear in prayer. He listens to each individually, no? So isa-isa, no, sa mga milyon na tao sabay-sabay mapanalangin, ang Panginoon ay nakafocus sa ating mga inihingi sa kanya. Na-feel ko 'yon, mga kapatid. So siguro yung mga nakikinig today, ano po, kung may mga sasabihin kayo, so ayun, i-text lang ninyo or i-message lang ninyo kung ano ang experience ninyo ng una kagalingan sa ating Panginoon. So yan palagi ka, sabi ko, Lord. So October, when I came back sa hospital, sa doctor, so all normal. So nagpasalamat po ako. Kaya ano, so nang sinabihan ako ng ating station manager dito na sige na, mamita, magbalik ka na. So I cannot refuse talaga sa, so noon na January 2026, ano po, sinabi na ko ng ating station manager na si ano, Ibit Pau. So sabi ko, Lord, kung ano kalooban mo, yes, I am going to go back. So ngayon ay nakasama na nagsiguro every last Thursday of the month lang, or fourth and fifth Thursday of the month. So nakabalik ako sa Hoyana, ano, senior citizen na program sa Family Matters, ano po. So ngayon nakabalik din ako doon. So yeah, siguro nakikinig ang mga tagapakinig dito sa Care 104.3 The Way FM. So ulitin ko, mga kapatid, ang ating topic ngayon ay
the only one. So ang mga tao ay nananalangin, ang Panginoon ay nakafocus, no? So even though na millions of people ano nananalangin, ang attention ng ating Panginoon ay isa na bawat isa sa atin. Ano po? So God directs single-minded attention toward our praise. Number two, yung toward our request and toward our concerns. Yun ang naanoan ko. So let us just mention to the Lord. Ano, wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Ano po? So when we pray to Him, we are the only one sa mata ng ating Diyos. Ano? So millions man iyon ng mga tao, are bending sa Kanya, God's ear in prayer, He listens to each individually. So mga kapatid, sana na open niyo ang ating verse ngayon sa 2 Peter, chapter 3 verse 12. Ulitin ko ang pagbasa. For the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their prayers. So mga kapatid, ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. So huwag tayong lalapit sa Panginoon na may kasalanan, hindi natin na ibanggit na i-confess. Ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay Kanyang pinakikinggan. So yun, kaya sabi ko, Lord, salamat sa iyo. Okay na, sana gagawin natin ito, mga kapatid. Every day, let us focus na ang Panginoon ay naka-focus sa atin, ang attention niya ay sa atin. If we approach Him hindi tayo nag-remain sa kasalanan. So hindi naman ako nagsasabi na hindi na tayo magkasala, pero immediately we have to ask forgiveness from Him. Ano po? So nagagalak po ako na talagang, Lord, sabi ko, salamat na ibalik mo ako dito sa Care 104.3 The Way FM. Yon. Okay? So pagkatapos nito ay manalangin tayo, and then makakarinig ng yung mga nasa radio na nakikinig ay makakarinig ng isang awit. So let's pray. Father, we lift up our hearts to the heavens. You are loving and kind, Father, who offers release, comfort, and peace through our silent communion of prayer. In Jesus' name. So makapakinig tayo ng isang awit, at pagkatapos papangunahan tayo ng prayer intercessor natin si Pastor Samson Palermo. So sabay-sabay po tayo. Okay?

0: Ang sabi sa awit, ano, tell it to Jesus, so title ng ano ng awit na napakinggan ninyo. So are you weary? Are you heavy hearted? No, hearted, no? Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. So pakinggan natin ang prayer intercessor sa family at sa ating kapaligiran. Ano po, napangunan tayo ni Pastor Samson Palermo.
1: Manalangin po tayo, mga kapatid. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan, pag-ibig at katapatan sa aming buhay. Salamat po sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob at sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin, sa aming mga pamilya. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Pagbuklurin mo ang aming mga puso. Alisin ang anumang hindi kakaunawaan. At punuin ang aming tahanan ng iyong presensya, ng pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaisa. Gabayan mo po ang bawat membro ng aming pamilya at tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Pinagkakatiwala rin namin sa iyo ang aming kalusugan. Bigyan mo po kami ng malakas na katawan, mabuting kalusugan, sapat na lakas sa bawat araw. Ilayo mo po kami sa karamdaman at anumang kapahamakan. Kung mayroon man pong nararamdaman o karamdaman, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagpapalakas, ang iyong kalinga, ang biyaya mo at ang iyong kagalingan, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na nagpapagaling at ang Diyos ng aming pinagkakatiwalaan ng aming mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala rin namin sa iyo ang aming trabaho at ang kabuhayan. Pagpalain mo po ang gawain ng aming mga kamay. Bigyan mo po kami ng karunungan, sapat na lakas, kasipagan at katapatan sa aming mga negosyo, sa aming mga trabaho at kalangkuhan. Buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad ayon sa iyong kalooban at ilayo mo po kami sa mga desisyong makapagpipinsala sa aming pamilya. Gayun din, Panginoon, sa aming pakikipaglakad sa iyo. Tulungan mo po kami na maging mabuting katiwala ng anumang pagpapalang ipinagkakaloob mo. Kapag kami po ay nag-aalala, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo. Kapag kami ay nanghihina, ikaw po ang aming maging kalakasan. Sa lahat ng aming pangailangan, tulungan mo po kami na magtiwala at manampalataya na ikaw po ay sapat. Ikaw po ang aming tagapagkaloob ng lahat ng aming pangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na hawak mo po ang aming mga buhay, ang aming pamilya, at aming kalusugan, trabaho at kinabukasan. Anuman ang aming harapin, hindi po kami matatakot sapagkat ikaw po ay kasama namin. Aming maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Salamat, Pastor Samson. Okay, sabay-sabay tayong manalangin, especially yung mga aming mga concern. Ano po? Panginoon, salamat po sa oras na ito na ikaw ang aming Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Alam kong nandiyan lahat na hindi ko na ay isa-isa yung Panginoon, especially itong Care 104.3 The Way FM. Thank you for ikaw po ang nag-supply ng mga pangangailangan dito. Sa mga all the stars, the volunteers, Panginoon. Kaya Lord, thank you sa istasyon na ito na marami ang nakikinig na may mga sakit. Ikaw po ang nag-heal sa kanya. So, sa oras na ito na panalangin ko rin si Pastor ang lahat na pastors, Panginoon, na nangangailangan ng iyong tulong. Salamat, Lord, sa iyong ikaw talaga ang Diyos namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung sino man ang naghahanap ng Christian fellowship mga every Sunday, ang Wesleyan Church po sa Bakakay, 9:30 ang kanilang service doon, dito sa Pinarik, Legazpi, ang service dito, Sunday service ay 9 a.m. at doon sa Baskaran, Kamalig ay 9 a.m. also, and then sa Kagbakong 3 p.m. at sa Kumapo ka po ang lingkod, ang pastor ninyo doon ay 1 p.m. kung naghahanap kayo ng Christian Family Church. Okay? So magandang umaga sa ating lahat.

0: Master's Touch sa Santiago City, Isabela sa 1143 DZMRAM Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM, sa Quezon, Palawan 106.3 DZRK FM Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 13 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, kaso ng dengue sa Legazpi City, nasa 157 na, pag-iimbak ng tubig sa mga bahay, isa umano sa mga dahilan ng pagtaas ng kaso. DOH Bicol Regional Director personal na bumisita sa ilang evacuation sites sa Masbate kaugnay ng malawakang paglulunsad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MR siya sa rehiyon. Albay Governor Noel Ebriega Rosal tinututukan ang pagbubukas ng bagong gusali at mga improvement sa Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City. At higit 1,000 na family food packs ipinamahagi ng DSWD Bicol sa mga apektado ng T.D. Luis sa Catanduanes. At ngayon po sa mga detalye. 6 na ang kumpirmadong kaso ng dengue ang naitala at umaabot naman sa 151 ang suspected na kaso ng dengue sa Legazpi City. Sinabi ni City Health Office Head Dr. Francis Gerald Gomez, kabilang sa kabuuang 157 ang mga probable suspected na kaso, kasama sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ang Barangay San Joaquin at iba pang barangay sa lungsod. Samantala, isa sa mga nakikitang dahilan ng pagdami ng kaso ay ang pag-iimbak ng tubig sa mga kabahayan. Dahil dito, nanawagan si Mayor Hisham Ismail sa mga residente na kung kinakailangang mag-imbak ng tubig, tiyakin na may takip ang mga lalagyan upang hindi ito pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Hinimok din ang mga opisyal ng barangay at barangay health workers na regular na inspeksyonin ang kanilang nasasakupan upang maiwasan ang pagdami ng lamok at pagkalat ng sakit. Pinaalalahanan din ang publiko na ugaliin ang pagsasagawa ng 4 o'clock habit kabilang ang mga paglilinis ng kapaligiran, pagtatapon ng naipong tubig at pagpuksa sa mga posibleng pamugaran.

0: ng lamok.
1: Paretang Bicolandia.
0: Personal na binisita ng Department of Health Bicol, Center for Health Development o DOH Bicol, sa pangunguna ni Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe, ang ilang vaccination sites sa probinsya ng Masbate, partikular ang mga bayan ng Baleno, Katayngan, Aroroy at Mobo. Ito'y upang tiyakin na ang bawat bata ay makatatanggap ng libre at ligtas na bakuna kontra tigdas at tigdas hangin kaugnay ng malawakang paglulunsad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MR siya sa rehiyon. Itong August 11, umabot na sa 23,684 na bata na may edad 6 hanggang 59 na buwan ang nabakunahan sa Masbate, katumbas ng 2.2% or 22.7% mula sa kabuang target na 104,487. Bagaman layo ng MR siya na pataasin ang vaccination coverage sa bawat komunidad, ang nasabing pagbisita ay nakatuon din sa pagsisigurong maayos at ligtas at komprehensibo ang pagpapatupad ng kampanya nang sa gayon ay walang batang maiiwan pagdating sa bakuna. Pinuntahan din ng DOH Bicol ang Katayngan District Hospital upang suriin ang kahandaan ng pasilidad sa pagtugon sa mga kaso ng adverse events following immunization o mga epekto at reaksyon ng katawan matapos magpabakuna. Patuloy ang pagpapatupad ng MR siya sa iba pang bahagi ng rehiyon na gaganapin hanggang Agosto 28, 2026. At nagbabala pa rin ang DOH Bicol laban sa pagkalat ng mga mali impormasyon tungkol sa bakuna. Binibigyang diin rin ng ahensya na nananatiling mabisa at ligtas ang mga bakunang ipinamamahagi. Paalala rin sa publiko na sumangguni lamang sa mga nakatalagang vaccination sites, barangay health stations o katuwang na health facilities para sa mga tamang impormasyon patungkol sa bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Tinututukan naman ni Albay Governor Noel Ibriega Rosal ang pagbubukas ng bagong gusali at mga improvement sa Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital o PLD-ZMDH. Ito ay upang higit na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa mga albayanong nangangailangan ng atensyong medikal. Sa kanyang isinagawang inspeksyon sa ospital, sinabi ni Rosal na nakatakdang buksan ang bagong gusali na may 30 private rooms. Kasabay nito, minamadali rin ang implementasyon ng major repair at expansion ng emergency room o ER upang magkaroon ng mas maluwag at mas maayos na pasilidad. Kabilang sa plano ang paglalagay ng air condition sa ER upang maging mas komportable ang mga pasyente. Sa inspeksyon, sinuri rin ng gobernador ang kondisyon ng mga comfort room sa mga ward. Ilan anya sa mga ito ay nangangailangan pa ng pagkukumpuni, habang patuloy naman ang regular na paglilinis ng mga pasilidad. Ayon pa kay Rosal, bibigyang prioridad ang mga repair na isinasagawa na ng Provincial Engineering Office o PEO. Samantala, patuloy naman ang paghahanda para sa operationalization ng Intensive Care Unit o ICU ng ospital. Ayon sa gobernador, hinihintay na lamang nila ang mga kinakailangang kagamitan at umaasang makukumpleto ang mga ito bago matapos ang Desyembre ngayong taon. Bukod sa mga pasilidad, binigyang diin din ni Rosal ang planong bagong sistema para sa laboratory services ng mga ospital ng lokal na pamahalaan ng Albay. Layunin nitong matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng reagents at iba pang kinakailangang laboratory supplies upang maiwasan ang pagkaantala ng mga diagnostic services. Isa rin sa mga binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan ng availability ng mga gamot sa mga ospital. Anya, patuloy niyang tinututukan ng usapin upang matiyak na may sapat na gamot na maibibigay sa mga pasyente. Ayon pa sa gobernador, bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng Provincial Government of Albay na maiangat ang kalidad ng healthcare services at gawing mas maayos, accessible at responsive ang mga pampublikong ospital para sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Bicol ang 1,384 na Family Food Packs o FFPS sa mga pamilya, mangingisda at magsasaka na naapektuhan ng Tropical Depression Luis sa Bato o sa Bato Catanduanes. Ayon sa DSWD Bicol, sa klaw ng distribusyon, ang 14 na barangay sa munisipalidad bilang bahagi ng patuloy na disaster response efforts upang maihatid ang food assistance sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga barangay na saklaw ng distribution ang Aruyaw, Pequeño, Banawang, Batalay, Bananuahan, Bote, Buena Vista, Kabugao, Cagraray, Karorian, Ginobatan, Marinawa, Pananaw o Papanawgan sa San Andres at Tilis. Sinabi ng DSWD Bicol na bahagi ng pamamahagi ng FFPS ay ang patuloy na pagtugon nito sa mga komunidad na naapektuhan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na nakakatanggap ng napapanahon, maagap at naaabot ng kinakailangang tulong ang mga komunidad na apektado ng kalamidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, formal nang ginawaran ng Presidential Scholarship ang 5 mag-aaral sa kolehiyo mula sa Barangay Santo Tomas, Camaligan, Camarines Sur, Kamakailan. Ayon kay Kapitan Larry Inigo, ang mga scholar na ito ay kwalipikado matapos sumailalim sa itinakdang guidelines, pagsusuri at validation process upang matiyak na ang scholarship ay napupunta sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Ang Presidential Scholarship ay bahagi ng Social Civic Projects Fund o SCPF na buhat sa inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawat barangay ay makikinabang sa nasabing programa. Sa ilalim ng inisyatibang ito, 200,000 pesos ang inilaan sa bawat barangay, 100,000 pesos naman para sa 5 Presidential Scholars, tig 20,000 pesos bawat isa at ang natitirang 100,000 ay para sa Barangay Identified Development Projects.
1: Paretang Bicolandia.
0: Idiniklarang valid at operative ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang Municipal Ordinance Number 2026-020 ng Bayan ng Libon. Ang nasabing ordinansa ay nagtatakda ng mas mabilis na proseso para sa pagkuha ng business licenses, permits, clearances, certifications at iba pang kinakailangang authorization. Inirekomenda ng Committee on Trade and Commerce na pinamumunuan ni First District Board Member Attorney Sheena Marie C. Onrubia de la Cruz ang pagdeklara sa ordinansa bilang valid matapos itong suriin batay sa umiiral na batas at national policies. Nakapalaman naman sa ordinansa ang mas malinaw at sistematikong proseso sa business permit processing upang mapahusay ang paghahatid ng frontline services sa mga negosyante at aplikante. Nakaayon ang ordinansa sa Republic Act Number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 na nagtataguyod ng epesyente, transparent at responsive na government services. Sa pagpapatupad nito, inaasahang mas mapapalakas ang business-friendly environment sa Libon, Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay naman na isinagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG Albay ang Provincial Retold Community Support Program or RCSP Forum and Summing Up Activities. Ito ay sa pakikipagtulungan sa pamahalaang lokal ng Albay, National Government Agencies, LGUs at iba pang katuwang na sektor. Nagsilbing daan ang naturang aktibidad upang suriin ang pagpapatupad ng RCSP ngayong taon, ibahagi ang mga best practices at higit pang patatagin ang ugnayan ng iba't ibang sektor para sa isang mabilis, inclusive at good governance sa lalawigan. Sa ginanap na forum, iniulat ang mga naging tagumpay ng programa kasabay ang pagtukoy sa mga naging hamon sa implementasyon. Sa pamamagitan ng mga solution-focused workshop, nagkaroon ng malalim at makabuluhang talakayan ang mga kalahok upang makabuo ng mga konkretong solusyon sa mga usaping kinakaharap ng mga komunidad. Isa sa mga tampok na bahagi ng aktibidad ay ang paglalahad ng mga commitment mula sa mga katuwang na ahensya. Muling pinagtibay ng mga ito ang kanilang layunin na maghatid ng angkop at mabilis na tulong ng pamahalaan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inirekomenda na ng Committee on Laws, Rules and Oversight ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang pagpasa ng isang resolusyon na magbibigay ng autoridad kay Albay Governor Noel E. Rusal. Ang naturang resolusyon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa gobernador upang pirmahan ang pagre-review ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Provincial Government of Albay o PGA at ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Region 5. Ang nasabing kasunduan ay para sa patuloy na pangasiwaan, pagtustos at operasyon ng Albay Park and Wildlife na matatagpuan sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Ayon kay First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz, batay sa mga naging pagdinig ng komite, unang pumasok sa kasunduan ang PGA at DNR noong 2004 para sa 10 taon at muling pinalawig noong 2015 na nagtapos nitong 2025. Sa ilalim ng panibagong MOA, pinalawig muli ng 10 taon ang pakikipagtulungan ng pamahalaang lokal at ng DNR. Layunin ng renewal na tiyakin na tuloy-tuloy ang mga programa sa konserbasyon at proteksyon ng wildlife, pag-rescue, rehabilitation at pagpapakawala ng mga hayop. Kabilang sa mga binigyang diin sa ulat ng komite, ang pangangailangang pagbutihin pa ang mga pasilidad sa loob ng parke. Kasama rito ang panukalang pagtatayo ng isang quarantine facility na magsisilbing veterinary clinic para sa mga sugatan, may sakit at mga na-rescue na mga hayop. Ang Albay Park and Wildlife ay isang sanctuaryo bilang pansamantalang kanlungan at tahanan ng mga nasagip na mga hayop sa buong rehiyong Bicol.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isinagawa naman kahapon sa Albay Astrodome ang pamamahagi ng tig 1,100 pesos na financial assistance sa 2,797 na tricycle drivers sa Legazpi City sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay. Pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSD or PSWDO at Provincial Treasurer's Office ang pamamahagi ng ayuda kahapon, Agosto 12. Ayon sa PSWDO, layunin itong makatulong sa mga driver sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang mga pangunahing bilihin.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nabahagi naman ng iba't ibang klase ng gulay at itlog ang pamahalaang panlalawigan ng Albay sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon na nakabalik na sa kanilang mga tahanan sa bayan ng Malilipot. Pinangunahan ng Albay Provincial Agricultural Office ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente ng Barangay Kalbayog, San Roque at Kanaway ang mga tray ng itlog at iba't ibang sariwang gulay. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga pamilyang kamakainan lamang ay umalis na sa mga temporary evacuation center at muling nanirahan sa kanilang mga komunidad. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ang ayuda na matugunan ang agarang pangangailangan sa pagkain at nutrisyon ng mga apektadong pamilya habang unti-unti nilang binabangon ang kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ng Pamalaang Panlalawigan Albay ang patuloy nitong pagbibigay ng ayuda, pangangalaga at pangmatagalang suporta sa mga komunidad na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nakatanggap naman ang mahigit 1,300 na residente mula sa bayan ng Malinaw Albay ang unang 2,000 pesos para sa kabuang 6 na buwan na tulong o tulong pinansyal sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Katuwang ng DSWD Field Office 5 Bicol Region ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng kabuang 2,792,000 pesos na cash aid para sa mga pamilyang poor to near poor na kabilang sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kasabay nito, patuloy rin ang pagrehistro ng mga benepisyaryo sa Government-to-Person or G2P at Integrated BBM Serbisyo upang maging mas mabilis, maayos at maginhawa ang pagtanggap nila ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng GCash, Land Bank at iba pang digital wallets. Sa patnubay ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian at DSWD Bicol Regional Director Norman S. Laurio, layo ng ahensya na patuloy na maibigay ang tulong sa mga pamilya na higit na nangangailangan, lalo na sa harap ng mga hamong dulot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin na may kaugnayan sa epekto ng kaguluhan sa Middle East. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibsan ang epekto ng mga hamong pinansyal sa mga pamilyang Pilipino at matulungan silang makapagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nauwi sa pagkakaaresto sa isang suspect ang isinagawang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan sa Masbate City noong Agosto 11, 2026 na nagresulta sa pagkakakumpiska ng humigit kumulang 12.2 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 82,960 pesos batay sa standard drug price. Dakong alas 7.34 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga operatiba ng Provincial Police Drug Enforcement Unit o PPDEU, katuwang ang Masbate City Police Station o Masbate CPS, Regional Mobile Force Battalion 5 at Regional Police Drug Enforcement Unit sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Nakilala ang naarestong suspect sa alias na John at 31 anyos. Sa isinagawang operasyon na kumpiska mula sa suspect ang limang heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang sa 12.2 gramo at may tinatayang halaga na 82,960 pesos. Ang matagumpay na implementasyon ng search warrant ay bunga ng masusing koordinasyon, information sharing, at sama-samang operational efforts ng mga kasaping unit ng PNP. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga operatiba mula sa iba't ibang unit, napalakas ang kakayahan ng kapulisan na magsagawa ng targeted at lawfully conducted operations laban sa mga individual na pinaniniwala ang sangkot sa illegal na droga. Matapos ang operasyon, ang naarestong suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Masbate City Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsasagawa ng mga kinakailangang legal na proseso. Isinagawa rin ang pagmamarka at inventaryo ng mga nakumpiskang item sa lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at mga insulating witness, alinsunod sa itinakda ng mga alituntunin at proseso sa pangangalaga at dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya.
1: Mayon Updates.
0: Para sa ating Mayon Update sa araw na ito, nakataas pa rin po ang Alert Level 2 sa Bulkang Mayon, na ibig sabihin ay nagkaroon ng pagbaba ng aktibidad ang bulkan. Subalit, patuloy pa rin pong nakikita ang pagdaloy ng lava sa Basud-Gali sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi sa 2.7 kilometers. Samantala, may naitalang isang volcanic earthquake. Patuloy pa rin na natatakpan ng ulap ang bulkan. Nakapagtala naman ng 4,411 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Sa plume naman ay natatakpan pa rin ng ulap ang bulkan. Samantala, sa ground deformation naman ay nakita pa rin ang pamamaga ng bulkan na may panandali ang pag-impis sa hilagang silangang bahagi nito. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometers permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. At patuloy pa rin pong inaabisuhan ang publiko na huwag magpumasok nga doon sa PDC dahil maaari pa rin mangyari ang mga sumusunod na aktibidad. Bigla ang pagputok ng steam o phreatic explosion, rockfall mula sa tuktok ng bulkan at pag-agos ng lahar kung may malalakas na pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw ngang ito ng Huwebes, 13 sa buwan ng Agosto 2026. Maasaan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat. At ang kondisyon po ng ating panahon ay bahagyang maulap na may tsansa ng mga panandali ang pag-ulan at pagkulog mamayang hapon o gabi. Ang temperatura ay maglalaro sa 27 degrees hanggang 32 degrees Celsius. Ang hangin ay mula sa Timog Kanluran na may bilis na 12 hanggang 15 kilometers bawat oras. Ang alinsangan naman po ay nasa 73% hanggang 85%. At paalala pa rin po na magdala ng payong ang bawat isa dahil sa tsansa ng biglaang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. At ang araw po ay sumikat kaninang alas 5.33 ng umaga at lulubog mamayang alas 6.10 ng gabi.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula sa aklat ng Jeremias 30:17, sapagkat ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 13 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Naganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masigurong masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Oras alas 6:31 ng umaga.
2: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
3: at Phil Lagtapon.
2: Bagong araw, bagong balita.

0: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa nananatiling suspendido dahil sa epekto ng habagat.
1: Irregular na paggamit sa confidential funds ng OVP, pinaninindigan ni COA State Auditor Del Campo.
0: At sa kalakalan, pinsala sa agrikultura, hindi magdudulot ng malaking galaw sa presyo ng mga produkto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Wala pa ring pasok ngayong araw ng Webes, Agosto 13 sa ilang bahagi ng bansa dulot ng habagat. Sa Metro Manila, walang face-to-face classes sa Marikina, Valenzuela at Malabon sa pampubliko at mga pribadong paaralan. Sa Malolos City, Bulacan, wala ring face-to-face classes at gagamit ng alternative learning arrangements. Sa Cavite, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Cavite City, General Trias, Kawit, Noveleta at Tanza. Sa Rizal, suspendido rin ang klase sa Antipolo, Cainta, Cardona, Morong, Taytay at Teresa. Sa Pampanga, kabilang ang Guagua, habang sa Batangas, suspendido ang klase sa Calatagan at may suspension din sa ilang bayan ng Benguet, kabilang ang Atok, Bugyas, Kapangan, Cabayan, La Trinidad, Sablan at Tublay. Payo sa mga apektadong estudyante at mga magulang, patuloy na bantayan ang mga susunod na anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan.
2: Bagong araw, ulan, panahon.
1: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon. Ang Zambales at Bataan ay makararanas ng panakanakang pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Cadiz ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rain showers o thunderstorms dulot ng habagat. Habang ang Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.6 degrees Celsius habang o hanggang 28.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, mahigit 12,000 mga magsasaka ang naapektuhan at halos 9,500 metriko tonelada ng mga produktong agrikultural ang nawasak dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa 347 million pesos ang kabuang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Apektado ang mahigit 10,000 hektarya ng mga sakahan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pinakamalaki ang pinsala sa Palay na umabot sa 242 million pesos habang 74 million pesos naman ang pinsala sa mga gulay, prutas at iba pang high value crops. Umabot naman sa 12 million pesos ang pinsala sa mais. Magbibigay ang DA ng 125 million pesos na halaga ng agricultural inputs sa mga apektadong magsasaka. Kung saan maaari rin silang umutang ng hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Sure Loan Program. Sa kabila ng pinsala, sinabi ng DA na hindi nito inaasahan ang malaking paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultural.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, irregular na paggamit sa confidential funds ng OVP, pinaninindigan ni COA State Auditor Del Campo. Ito at ang iba pang update sa impeachment trial sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Muling humarap sa witness stand si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Auditor Sailene Del Campo para sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. para sa cross-examination inisa-isa ng depensa sa paunguna ni Attorney Christine Ferrer ang mga aktibidad na nakasaad sa Protective Intelligence Operations Report o PIOR na isinumite ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang supporting documents sa pagbibigay ng umano'y rewards ng OVP sa mga naturang intelligence activities. Makailang ulit tinanong ang testigo kung bahagi ba ito ng normal na admin work ng OVP o sakop na ng intelligence activities, na tinugunan naman ni Del Campo na bahagi nga ito ng intel work. Ngunit binigyang diin pa rin ng state auditor na irregular o hindi alinsunod sa patakaran ang paggamit ng OVP sa milyong-milyong confidential funds na inissue sa kanilang opisina. Anya, hindi nabigyan ng ebidensya para suportahan na naging matagumpay nga ang mga nasabing confidential activity. Hindi rin umano naging compliant sa ilang probisyon ng Joint Circular 2015-01 ang ahensya, hindi lamang dahil sa kakulangan ng supporting evidences, kundi pati na rin sa nakitang irregularidad sa reimbursement. Ani Del Campo, may mga inilagay sa liquidation na social services na nangyari pa bago matanggap ng OVP ang pondo, bagay na ayon sa circular ay hindi maaaring payagan. Sa tanong ng depensa patungkol sa mga nakakatawang alias o umano'y pangalan ng recipients ng confidential funds, sinabi ni Del Campong wala siyang kakayanan na sagutin kung ang mga ito nga ay fictitious o gawa-gawa lamang. Ito ay sa kadahilan ng bumabatay lamang ang COA sa mga dokumentong ipinepresenta at hindi na nila sakop ang investigasyon kung ang mga ito ay totoo nga bang individual. Sinabi rin ng auditor na hindi sakop ng mandato ng OVP at DepEd ang pagsasagawa ng confidential operations. Gayunpaman, tiniyak ni Del Campo ang seguridad ng mga dokumentong ginamit sa auditing, lalo pat una itong hinawakan ni Attorney Roderick Wamil bago na ipasa sa kanya. Ani Del Campo, hindi nadaragdagan, nababawasan o ni nagagalaw man lamang ang mga dokumento dahil ito ay secured sa storage area ng COA at tanging otorisadong tauhan lang mula sa COA ICFAO ang pwedeng magkaroon ng access. Nagkaroon din ng kaunting tensyon sa pagitan ng counsel sa parehong panig matapos pansinin ni Attorney Lorna Capunan mula sa prosekusyon ang paraan ng pagtatanong ng depensa na anya'y nagpapahaba lamang ng paglilitis. Tinutulan din ito ang paggamit ng mga irrelevant documents ng depensa, partikular na ang Joint Circular 1992 na hindi na effective sa ngayon at ang National Tax Code na para lamang sa taxpayers at anya'y hindi na sa usaping confidential funds. Sa uli natapos na ang pagtestigo ni Del Campo, nag-issue naman ng panibagong subpoena ang impeachment court para humarap sa susunod na linggo si Marivic Pareha ng House of Representatives Legislative Resources Management Department, Gina Acosta at Edward Fajarda, mga dating Special Disbursement Officers ng OVP at DepEd, at maging si Attorney Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff ng OVP. Ang mga individual ay tetestigo hinggil pa rin sa Article 1 o maling paggamit ng confidential funds. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Pinsala sa agrikultura, hindi umano magdudulot ng malaking galaw sa presyo ng mga produkto. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na walang magiging malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agrikultural matapos ang masamang panahon. Ayon sa DA, posible ang bahagyang paggalaw sa presyo ng gulay dahil naapektuhan ang mga taniman sa Central Luzon at Southern Tagalog, ngunit mabilis naman umano itong makakabawi. Umabot naman sa 197 million pesos ang pinsala sa agrikultura, kabilang ang 143 million pesos sa palay, 30 million pesos sa gulay at 15.8 million pesos sa irrigation. Samantala, minungkahi ng Department of Agriculture ang pagpataw ng special safeguard duties o dagdag taripa sa ilang imported meat products at chicken curry. Kabilang dito ang beef, processed pork products at chicken curry na lumampas sa itinakdang import volume threshold. Ayon sa DA, kailangan ng safeguard duties dahil dumampas sa trigger level ang dami ng mga produktong inaangkat sa bansa. Saklaw ito ng Republic Act 8800 o Safeguard Measures Act na nagbibigay daan sa pagpapataw ng dagdag taripa kapag lumampas sa itinakdang volume o price trigger ang imports. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 10 centavos sa US dollar, 43 pesos at 88 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 75 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 27 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Antabayanan sa pagbabalik ng ating balitaan, professional na pag-aasal ng parehong panig sa impeachment trial binigyang diin. Pilipinas hindi kailangang humingi ng pahintulot para sa Ayungin resupply mission ayon sa AFP.
1: At sa palakasan, Magnolia, Wagi kontra Phoenix at Lastimosa nagdala ng career high na 30 points.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, professional na pag-aaral ng prosecution at ng panig ng depensa binigyang diin sa pagtatapos ng nagpapatuloy na impeachment trial kahapon. Ang detalye sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Sa pagtatapos ng impeachment trial, naghain ng manifestation si Defense Lead Attorney Sheila Sison sa pagkadismaya sa naging asal umano ng ilang mga counsel sa prosecution sa labas ng impeachment court. Ito ay makaraang mag-post si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan hinggil sa cross-examination ng depensa sa paunguna ni Attorney Christine Ferrer. Matatanda ang nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ni na Ferrer at Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan sa umano'y pagpayag na magtanong ng misleading questions sa gitna ng cross-examination. Sa post ni Attorney Ligutan, bagamat hindi nabanggit o hindi siya nagbanggit ng pangalan, ay tila nagbigay opinion ito sa naging pahayag ni Ferrer at isinaad ang konotasyon na alam ng lahat ng abogado na hindi pwede ang misleading question sa gitna ng cross-examination. Nagpahayag ng pagtutol si Attorney Sison at sinabing inaasahan sa lahat ng nasa paglilitis na magpakita ng mataas na antas ng propesyonalismo at pagpapakumbaba. Anya, sa kabila ng pagkakaiba ng panig ay nararapat ipakita ang respeto sa isa't isa. Sinangayuna naman ni Presiding Judge Francis Escudero ang manifestasyon ng depensa at sinabing inatasan na niya ang Clerk of Court na bantayan ang public statements ng parehong panig. Dagdag pa niya, may mga ilang na itatalang lumalampas sa linya at tila nilalabag ang Rule Number 18 ng Impeachment Court o ang pagbabawal na pag-usapan sa publiko ang ilang merito sa nagaganap na impeachment trial. Ani Escudero, pag-uusapan ng isyong ito sa pagbabalik ng paglilitis sa Lunes. Hindi naman binigyan ng pagkakataon ng impeachment court si Attorney Ligutan na magsalita hinggil dito, ngunit sa hiwalay na panayam sa pagtatapos ng paglilitis, sinabi niyang walang malis ang naturang post. Ani Ligutan, walang masama sa kanyang pahayag dahil isinasaad lamang niya ang nakalagay mismo sa batas at may karapatan siyang mag-post hinggil dito. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Pangunahing balita.
1: Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi kailangang humingi ng pahintulot o abiso ang Pilipinas sa anumang dayuhang bansa para isagawa ang mandato nito sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trindad, tungkulin ng militar na tiyakin ang integridad ng teritoryo ng bansa. Kabilang dito ang pagpapalit ng mga tauhan at paghahatid ng pagkain at iba pang supply sa mga sundalong nakatalagay talaga sa BRP Sierra Madre. Binigyang diin ni Trinidad na hindi pababayaan ang BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Sinabi rin niyang isinagawa ang huling rotation and resupply o RORE mission mga 45 araw na ang nakalilipas. Hindi naman niya binigay o ibinigay ang schedule ng susunod na mission dahil operational detail ito ng Western Command. Samantala, patuloy na minomonitor ng AFP ang mga barkong Chino sa West Philippine Sea. Mula Agosto 4 hanggang 10, 18 barkong Chino ang namonitor. 8 rito ang China Coast Guard vessels sa Ayungin Shoal, 8 barko sa Baho de Masinloc at isang China Coast Guard vessel sa Escoda Shoal at malapit sa Pag-asa Island.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang iminungkahing pagbawas sa pondo para sa social services, edukasyon, kalusugan at agrikultura sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor at anti-people ang panukalang budget habang nakikitang may dagdag na pondo para sa depensa, flood control at infrastructure projects. Ayon naman kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, 5% ang ibinaba ng proposed funding para sa social services kumpara sa 2026. Hiniling naman ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores ang program by program na paliwanag sa malalaking bawas sa health at agriculture. Kinwestiyon din ni Tino ang 10.773 billion pesos na confidential at intelligence funds at 111.984 billion pesos na unprogrammed appropriations. Samantala, itinanggi ng House Appropriations Leaders ang alegasyon ng pork at budget insertions. Maaari pa anilang magbago ang panukalang budget habang sinusuri ito ng Kongreso.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Nakapagtala ng 44 na landslide, soil erosion at rock slide sa Baguio City, kabilang ang landslide sa Barangay Gisad Surong na ikinasawi ng 10 residente. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 167 weather-related incidents ang naitala sa lungsod dahil sa malakas na ulan at hangin. Apektado ang 216 na pamilya o 996 na individual mula sa 45 barangay. Kabilang ang mga nasa evacuation centers at nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, tiniyak ng DSWD ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan, kabilang ang financial assistance sa pamilya ng mga nasawi at iba pang suporta para sa mga survivor at evacuees.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Namataan naman ang ash plume o abo mula sa crater ng Bulkang Mayon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, tinangay ng hangin ang ash plume patungo sa pangkalahatang hilagang silangan. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Permanenteng ipinagbawal ang wet wipes at single-use plastics sa Mount Hamigitan Range Wildfire Sanctuary sa Davao Oriental dahil sa paulit-ulit na nakikitang basura sa lugar. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao, layunin itong maiwasan ang pagdami ng basura at maprotektahan ng kagubatan at mga pinagkukunan ng tubig. Ipinatupad ang ban sa pamamagitan ng baggage inspection at papatawa ng parusa ang mga lalabag.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tinalo ng Magnolia ang Phoenix sa score na 115-101 sa PBA Governor's Cup. Tampok ang career best 30 points ni Jerome Lastimosa. Umeskor si Lastimosa ng 12 points sa fourth quarter para pangunahan ng Magnolia sa mahalagang panalo. Samantala, umeskore naman ng 35 points si Torren Buffen habang nanguna sa Phoenix si Jason Johnson sa kanyang 37 points.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Itinumba ng San Miguel ang Titan Ultra sa score na 144-113 para sa ikatlong sunod na panalo at pag-angat sa 7-2 sa PBA Governor's Cup. Nanantala ang laro matapos ma-injure si Titan rookie Brian Sahonia sa third quarter, habang sumama naman ang pakiramdam ni John Amores sa fourth quarter. Nanguna si George King sa San Miguel sa 39 points, habang si Tyrell Brown ang top scorer ng Titan sa 34 points.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Panel inaprubahan ang mga panukala para sa Disaster Food Bank at Green Infrastructure.
1: Supreme Court dinismiss ang petisyon para piliting ilabas ang draft flood control report ng Senado.
0: At sa Ibayong Dagat, ferry sa Zimbabwe lumubog, 44 nasawi.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Inaprubahan ng House Committee on Disaster Resilience ang substitute bill para sa pagtatatag ng disaster food bank at stockpile sa bawat probinsya at highly urbanized city. Kabilang sa itatabing supply ang pagkain, tubig, gamot at iba pang critical na medical supplies para magamit agad sa panahon ng kalamidad. Kabilang sa mga pinag-isang panukala ang House Bill 4936 ni Bulacan 5th District Representative Agatha Cruz. Inaprubahan din ang consolidation ng mga panukalang magbibigay ng libreng freight services para sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Samantala, inaprubahan din ang substitute bill para sa green infrastructure at nature-based solutions. Kabilang dito ang Green First Options Analysis para sa disaster risk projects. Kabilang ang flood control na susuri sa mga teknikal na alternatibong gray, green at hybrid infrastructure. Mga panukala pa lamang ang mga ito at hindi pa ganap na batas.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Hindi pinagbigyan ng Supreme Court en banc ang kahilingan ng tatlong abogado na ilabas ang full at unredacted draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Inihain ni na Attorney Eldridge Marvin Aceron, Attorney Sikini Labastilla at Attorney Purificacion Bartolome Bernabe ang petition for mandamus at sociorari noong Marso 2026. Matapos ito, malik na sa media ang draft report noong Pebrero. Ayon sa korte, preliminary document pa lamang ang draft report at nagiging bahagi ng opisyal na Senate record kapag pinal na, inaprubahan ng komite at naisumite sa plenaryo alinsunod sa Senate rules. Dahil walang batas na nag-aatas sa komite na ilabas ang hindi pa pinal na report, sinabi ng Supreme Court na hindi maaaring gamitin ang mandamus para pilitin ang disclosure nito. Hindi rin kinatigan ng korte ang aligasyong nilabag ang constitutional right to information ng mga petitioner. Binigang diin ng Supreme Court na hindi absolute ang karapatang ito at may kinikilingang limitasyon, kabilang ang deliberative process privilege na nagpaproprotekta sa mga internal discussions habang hindi pa pinal ang isang desisyon. Binanggit din ng korte ang separation of powers na naglilimita sa judicial interference sa mga usaping nasa discretion ng legislatura habang ginagamit o hanggat ginagamit ang kapangyarihang ito sa loob ng constitutional limits.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang pangyayari naman, Senadora Amy Marcos nagpahayag ng malaking pangamba sa pagtatatag ng Pax Silica sa bansa. Ngunit hindi tahas ang kumokontra sa nasabing proyekto. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
5: Kinu-question ni Senadora Amy Marcos ang umano'y kumakalat na dokumento ng Department of Justice kaugnay sa Pax Silica na umano'y naglalayo na lamang makakalap ng mga lagda ng ilang kalahok na opisyales ng pamahalaang mag-aaproba sa proyekto. Ang Pax Silica ay naasahang magiging artificial intelligence hub sa Asia na kinabibilangan ng 30 bansa sa pangunguna ng Estados Unidos. Higit na binigyang pansin ng Lady Senator ang mga probisyong maaaring makaapekto sa lupa, soberenya at kontrol ng Pilipinas. Ani Marcos, hindi niya patiyak kung totoo ang dokumentong nakuha ng kanyang tanggapan. Ngunit kung totoo ito, hindi anya pwedeng basta na lamang ito palampasin. Kailangan muna aniyang busisiin ito bago itali ang Pilipinas sa isang kasunduang aabot ng halos isang siglo. Isa sa pinakamalaking tanong ng senadora ay ang 99-year master lease. Paliwanag ni Marcos, bagamat 60% Filipino at 40% American ang joint venture na may-ari ng lupa, maaari pa rin umanong iparenta ang lupa sa isang hiwalay na private operating company sa loob ng 69 na taon. Tanong ng Lady Senator, Filipino majority naman ang joint venture na may-ari ng lupa, subalit bakit kailangan pa itong iparenta sa ibang operating company? Gayun din, kinwestiyon ni Marcos ang binding arbitration sa New York at ang U.S. participation sa governance, kabilang ang permanenteng pwesto ng U.S. Department of State sa Joint Committee. Kasabay nito, naghain din ng resolusyon si Senator Raffy Tulfo upang imbestigahan ang pagtatatag ng Pax Silica. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Hindi bababa sa 44 na katao ang nasawi matapos lumubog ang isang ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Ayon sa mga otoridad, sakay ng ferry ang 114 na adult passengers at 5 crew, bukod pa sa hindi pa matukoy na bilang ng mga bata nang tumaob ito dahil ng panahon.

0: Maritime Organization, umabot na ang langis sa mainland ng Oman habang nanganganib ang mga marine wildlife at coral reefs sa naturang lugar.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Mika 6, talatang 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Phil Lagtapon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, alas 7 ng umaga.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 7:01 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos, marhay na aga, Bicolandia.
1: Maray na pagkaaga po sa Indoga, boss.
0: Good morning, good morning, good morning. Buenos dias, mis amigos y amigas.
1: It's a brand new day.
0: It is a brand new day. Webes na kunyan. August, ano yan? August 13, 2026. Kamusta po kayo, Hari Naiway? Nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoon.
1: At sana maray-maray po ang sindong pagmata.
0: Iyo. At sana maray-maray man ang sindong tulog.
1: Ay, siyempre. Magkasabayan na doon. Dahil pwedeng pag-iwala yun dapat. Pero minsan...
0: Dapat maray muna ang tulog bago maray ang mata.
1: Ito, pag bako maray ang tulog.
0: Bako maray ang mata.
1: Rimatin ah.
0: Pero salamat sa Diyos dahil ang grasya niya ay brand new every morning.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, mga kapatid, kontrolado natin kung anong oras tayo matutulog. Pero hindi natin kontrolado kung tayo ay magigising.
1: Tama.
0: Yan po ay grasya ng Diyos.
1: Kaya nasa biyaya ng Diyos na tayo ay ginising. Mm-hmm. At ibig sabihin, kapag tayo ay ginising, may mission tayo ngayon.
0: Ayun.
1: Ayan,
0: oras na naman po para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga kabigatan, meron tayong pag-asa kay Kristo.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: At siyempre, oras na para sumunod at manindigan sa tama at sumunod sa Diyos.
1: At oras naman para panigan naman natin ang katotohanan.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas sa Bicolandia. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon. Siyempre,
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical sign ang lalaking may vibrato ang taghoy.
1: Matindi.
0: Don Ramon Diaz. Kami po ang mga lalaking magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Ang mga kalmusalan nyo ngunyan ng pagkagat kalakakan, El Solamente, Rico Jelit.
1: At ako naman po nagsusulong guwapito, walang iba, Ronnie Renzales.
0: Mm-hmm. Habang kayo ay nag-aalmusal, habang kayo ay nag-preparar, ay samahan nyo po kami sa ating sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Ang ating verse po ngayong umaga ay sa Proverbs chapter 11 verse 25.
0: Proverbs 11:25.
1: Mm-hmm. At ang sabi po dito, Tagalog version ako. Sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 25, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong at tiyak na tutulungan.
0: Sabi sa New International Version, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed.
1: Yun. Ang talatang ito po ay nagtuturo ng prinsipyo ng pagiging mapagbigay,
0: mm-hmm,
1: at pagpapala sa kapwa.
0: Mm-hmm.
1: Pero po yung word na matulungin dyan, hindi lang po yan aspeto ng pera. Kasi marami mga tao, kapag sinabi nating pagiging matulungin, ay pera ang pinag-uusapan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang po dyan pera, ito po ay maaaring tumutukoy sa oras.
0: Oras, sa tulong, panahon, yeah.
1: Encouragement. Kaalaman, mm-hmm, diba? Yung talento mo.
0: Mm-hmm.
1: O pagmamahal.
0: Mm-hmm.
1: Ano pa, resources. Hindi po yun
0: nakadepende. Hindi yan na exclusive sa
1: yun,
0: pera.
1: Pero ang pinakamahalaga kasi dito na ang isang tao doon na matulungin.
0: Yung puso matulungin. Ito eh. Mm-hmm. Yung puso.
1: Character. Ang sabi dyan, sasagana ang pamumuhay. May nakikita ako sa mga taong talagang sobrang matulungin. Mm-hmm. At talagang pinagpapala ng Diyos.
0: Alam mo, ang kasaganaan kasi karunin sa buhay, hindi naman yan pinansa lagi.
1: Tama.
0: Wala nang hihigit pa sa peace of mind. Kapayapaan ng puso, joy in the family. Marami kang ang pera, broken family naman. Diba?
1: At isa pa dito, sa bunga ng pagiging matulungin natin ay ang maraming taong nagmamahal sa iyo. Diba? Na dahil sa mga taong natutulungan mo, sila ay parang yung pagmamahal na papalapit sa iyo. Diba? Ang sabi dito, at ang marunong tumulong at tiyak din at tutulungan. Bagamat hindi ang konsepto ng pagtulong ay dahil sa gusto mong may makuha.
0: Pero natural na kasi, natural na produkto kasi yun. At maaaring yung tinulungan mo, maaaring hindi din yun ang eksaktong tutulong sa'yo.
1: Tama.
0: Pero meron at meron kasi trabaho ng Panginoon yun eh.
1: At hayaan nyo na ang Panginoon ang siyang tutulong sa'yo.
0: Magpapadala ang Panginoon ng tao.
1: Tama. Minsan nga, ang tulong na ibinibigay sa atin na hindi natin akalain na yun pa yung taong tutulong
0: yun,
1: sa atin.
0: No? Hindi mo akalain eh. Pero si Lord, wala kasi si Lord ng wala imposible sa Kanya eh.
1: Marahil, dahil sa iyong pagtulong din, malay natin, ikaw ay tumulong noong mga panahon na yun, mga ilang taon na hindi natin alam. Pero ang lagi ditong sinasabi sa atin ay laging magbukas tayo ng pagtulong.
0: Sa ating kapwa. Actually, without expecting in return. Yes. Yun kasi naman si dapat ang ating puso eh.
1: Sabi dito, yung marunong. Ibig sabihin, may marunong na pagtulong, tiyak na tutulong.
0: At saka yung pagtulong na hindi dahil sobra ka.
1: Yun.
0: Wala namang sumusubra eh.
1: Maraming mga tao nagbibigay ng tulong dahil sa sobra. Tsaka yung tira-tira.
0: Ayun na nga ang problema natin. Halimbawa, magbibigay ka ng mga damit. Ang ibibigay natin, used clothing. Yun yung mga hindi mo na may susuot. Para namang insulto yan sa bibig yan. Pwede naman yun. Pero
1: basta magaganda pa.
0: Magaganda pa naman.
1: Huwag naman yung gawang parang trapo na lang na.
0: Oo, wala nang garter.
1: Ay, pambihira.
0: Yung bibigay na medyas, naghulso na. Yung sapatos na ibibigay, purunit na. Merong mga ganyan kasi nakakalungkot.
1: Parang ang gusto lang nila, ayaw kanilang basura sa kanilang tahanan.
0: Baka ganyan mapakinabangan pa rin. Sobrang baba naman ang tingin natin sa iba.
1: Kaya laging tandaan, blessed people should become a blessing people.
0: Bendisera para bendisera. We are blessed to bless.
1: Kaya sige, ibahan po nito kami sa
0: manalangin.
1: Sige, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagtuturo, pag-encourage at pagpapaunawa ulit ng iyong salita na sa mga tao matulungin at igat pa at sana po ito ang maging karakter namin, O Diyos, sapagkat mayroon ka mga pangako. Pangakong nagagaling sa iyo na kahit kami man po ay nangangailangan, pero still, kami po ay nagiging channel of blessings. At dahil doon, Panginoon, ay patuloy niyo pong pinapatnubaya at ginagabayan. Sana po patuloy na maging bukas ang aming mga kamay sa mga taong humihingi ng tulong at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya, O Diyos, lalo pang pagpalain mo, hindi lamang po sa pinansyal, kundi sa mga material na bagay, pati sa aspeto ng kanilang buhay, pasaganain niyo po ang kanilang pamumuhay. Upang nang sa gayon, sabi nga kanina, na kami po ay maging kaparaanan ng pagpapala para sa iba. Sana po ngayong umaga, sana po ngayong maghapon ito, maranasan po namin, O Diyos, ang iyong pangunguna at gabay sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Yan, tayo po ay tuloy-tuloy na, 7:12 na in the morning. Good morning po sa mga listeners natin sa radyo, sa mga silent listeners natin na inaabot ng signal ng FBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
1: Good morning, good morning, good morning po.
0: Good morning, Albayanos. Good morning, tabi, mga Tagalbaing.
1: Natay, nita, naka-YouTube kita. Naka-YouTube baga kita, Mon.
0: Naka-YouTube ba tayo?
1: Nakalag kami sa YouTube.
0: Maray.
1: Pag binukas mo bako siya sa FB.
0: Ah, talaga? Bakit sa akin sa FB man?
1: Sa FB ka?
0: Oo.
1: Sige.
0: Good morning, tabi sa indo sa mga may lakad ngunyan. Ingat-ingat po sa biyahe. Sa mga listeners natin na nandyan ngayon sa mga sasakyan nila, ingat-ingat po sa biyahe.
1: Pero may po tabing ilag sa sadiri ha, ang pag-iingat tabi.
0: Ayun.
1: Sarusan ang buhay ta.
0: Nasa biyahe ko niya ng sakuyang may bahay. Uy. Sa sakuyang mga anak apo. Traveling to Manila. Ingat-ingat kayo.
1: Kaya sulok ka pala niyan.
0: Nandiyan yung dalawa.
1: Ang pala sulok. Sa agong po ni Pastor Rico at sa iyong mga aki. Aganda ang traveling grace.
0: Traveling grace ng Panginoon. At sa iba pang nasa biyahe ko niyan, ingat-ingat ko kayo. Good morning sa mga nanay at tatay na nasa bahay na naghahanda Para sa mga trabaho, late na kamala, 7:13 na.
1: Sigurado, ipos-ipos na naman an.
0: Oh.
1: Bata mga nanay baga, pag mga disuras na, katulin magiro.
0: Iyo.
1: Garo baga mga kitikiti.
0: Iyo.
1: Pero pulido man mo may amin.
0: Iyo, sabay pati ayan. Ang hero kang katawan, tsaka... tawag dito ingay ka. Ingay.
1: Pero saludo kita ano ta, lalo na baga kayto ka mga daraga pa.
0: Mm-mm.
1: Sir, ang karigos kayan mga duwang oras
0: iyo
1: ngunya na iguan ang pamilya
0: iyo
1: minsan naglimang minuto na sana
0: iyo siyempre tarag mamadali
1: na sana nagmamadali
0: saludo kami
1: saludo
0: sa mga
1: nanay
0: sa mga ilaw ng tahanan na talaga naman grabe ang sinakripisyo nila just to serve the family.
1: Tawan ka mo ki extrang kusog kan sa tuyang kagurang nan sa maghapon na ini.
0: Good morning tabi sa mga yaw na sa Facebook Live. Meron na tayong pira.
1: Pira pa.
0: Sa iko nakikita. Bakit tayo nasisin? Ba't wala?
1: Yung nga na yung pika kong unata, dahil ito nahihiling.
0: Bakit dahil ito nahihiling kung pira ang viewers tango niya?
1: Garo abo magpahiling.
0: Wala ba gaano?
1: Pati nga ni mga, kano, pati nga ni mga, anong apod kini?
0: Mga comment?
1: Comment.
0: Iyo ay. Sa kuya, iguan sa kuya ang comment. Good morning, tabi Jonathan Herrera Alcon. Pa-shoutout po sa Alcon family dito sa Kementong Daragal by sina Mama Julie at Papa Frank Alcon. Makinakikinig po sa inyo. Good morning po sa inyo dyan.
1: Thank you, sir.
0: Magin na po sa kay Pastor Dave Alcon sa Burias Clavería Masbate, sa Clavería Burias Masbate. At ang kanilang church, Amazing Grace Baptist Church.
1: Abangan nindo kami dyan ha. Sa summer, kung matuloy.
0: Ah, ayan, pupunta kami
1: diyan. Kami diyan pigapod na mission gala.
0: Mission gala. Matindi.
1: Matindi.
0: Mas na mission gala.
1: Mas na mission gala.
0: Humanda ka mga beach dyan. Resort diyan. Iikutin mo yan ni Karol.
1: Bako lang mga beach resort. Pati ano mga church diyan.
0: Ayan, pati mga churches diyan. Pati mga restaurant diyan.
1: Pati mga ministerial diyan ha. Imagine kami mga Tagalbay.
0: Tristan Wyatt Gulay, good morning, boys.
1: Uy, good morning.
0: Good morning, sir.
1: Namita na ni si Tristan.
0: Di pa, di ko aram.
1: Di ko aram kung namita na ni.
0: Uy, happy birthday, tabi. Isa may mga uy, birthdays ko niya daw na August 13. Hilingon ta daw. Si
1: batiyon ko, tabi, ang Samuyan, sarong senior sa Samuya, sa church may.
0: Senior citizen.
1: Senior citizen, 74, sir.
0: Uy!
1: Ta. An sa muyang sarong ang apod mi sa inda, tuluyan sa inda na 70 plus. Ang apod mi kayan, Powerpuff Girls.
0: Wow.
1: Ang saro sa Powerpuff Girls mi, si Nanay Diling Santillan, happy
0: Oy,
1: birthday.
0: Oy, Nanay Diling, happy birthday tabi. Happy birthday na wapo ay maging feliz ang inyong kumpleaños. At naway pagpalain pa kayo ng Diyos ng mahaba pang buhay.
1: Tama. Mga makukusog pa ini.
0: Mga makukusog pa. Nakakatuwa yung mga ganyan. Inspirasyon.
1: Grabe pa ini maga. Nagrarlakaw pa ini, sir.
0: Baka nga ni, nagja-jogging pa.
1: Bako lang, sir. Muni pa ang nakuha na ko dyan sa mga nanay ta. Sinda palugod ang mga una na yaon sa prayer meeting.
0: Yun na nga matitindi dyan eh.
1: Parehas ba sa imo nga ni, mas grabe ang lakawon, bako pataas.
0: Pataas.
1: Ay, pambihira. Mga makukusog yan, sir. Nauuna pa yan sa attendance.
0: Matindi.
1: Iyo pa yan nag-aaral si Kaso. Minsan nga ni, susaruming Powerpuff Girls. Iyo pa nag-aayos ka mga tukawan.
0: Matindi.
1: Ay, matindi ang mga ministry kayo ni.
0: Kaya sa Indo, happy birthday. Feliz cumpleaños.
1: Nanay Diling, happy birthday tabi sa imo.
0: Wala ko nakita sa listahan natin na banal. So may mga birthdays ko niyan. Paki-shoutout na lang po sa atin para babati natin kayo.
1: And sa mga nagsiselebrar ba, gansindang anniversaryo sa kasal. Happy anniversary po sa inyo. And ano pa mga so mga nagsiselebrar kan sa inyong mansari,
0: week sari, day sari.
1: Samuya kaya itong panahon.
0: Wala kaya. Mga romansari.
1: Warang romansari
0: yan. Ang mga anniversary yan, alingawan.
1: sa muya kaya kaya ito. Si Kari ko, dahil man kaya nag-aabot sa mansari. Minsan.
0: Ang bako man sa arong kaya. Kundi.
1: Ala.
0: Di mo na aram ka na. May January, may February.
1: Ah, like, may pang 12 days of Christmas.
0: Nag-ano, nagsarabong-sabong na. Mapagal na magbati, naman magkamali. Para safe.
1: Para safe. Nasana. Para warabday magkamali.
0: Pati ang arapunan nga ni. Pati ang arapunan
1: niya. Sarosana.
0: Dapat sarosana.
1: Saro sa na dapat ang apo. Dahil ka magbagaw.
0: Dahil ka magbagaw
1: ka po. Pag narima.
0: Ay, ayan, rimati ka. Pati ang first date.
1: Pati.
0: Pati ang first date. Dapat saro sa na.
1: Ikaw pati ang mapili.
0: Iyo. O pwede. Napag hinapot ka. Saan ba yung first date? Saro sa na ang nimbay.
1: Araw, permi ko pika kang gato, sir. The first date, Mick. Either birthday ko.
0: Oo.
1: Basta permi kong birthday or something with basta sa kuya.
0: Oo. Si Mick sabihin, nalilito ka rin.
1: basta araw lang kayo ito. Kaya dahil sa muya kayo ito.
0: Araw mo kung bakit ngarangakon ka?
1: Nata.
0: Guilty ka man.
1: Kaya ang kantata ba? Ang kantata kayo ito. Enero, Pebrero.
0: Ang kanta mo pati.
1: Aren. Nah,
0: no. To all the girls
1: I pamira.
0: Before.
1: Pamira yan. Yan ang ipinagbabawal na
0: pinagbabawal ng mga move.
1: Sa kunya na panahon.
0: Oo, bawal yan. Ephraim Rusin, blessed day sa lahat. Salamat tabi sa Ephraim.
1: Oyo, Brother Henry Azinho, mapagpalang umaga sa atin lahat. Oy, Brother Henry and Brother Hernan, good morning tabi sa indo. Oh, magpakusog tabi, Brother Hernan, ha? Pambihira. Ang buhay ta sa tuyang.
0: Ingatan ta.
1: Tsaka, ialay ta na sa kagurangnan.
0: Amen.
1: Maglingkod kita sa kagurangnan.
0: Habang tayo rin nabubuhay. Sabi ka, sabi nga ni kaya, so sa tuyang huling hirit.
1: Yun.
0: Uy, grabe ka man ngayon, tahuri. Para mga tugang, ang buhay mo, pag naglagpas ng 30, akala mo 50, hindi 30. Pababa na yan.
1: Pababa na?
0: Tsaka hindi yan, ang totoo lang, hindi yung pag nag-birthday baga, ay salamat na niya.
1: Nadagdagan. Nabawasan.
0: Nabawasan. Grabe mo yung ngayon.
1: Tayo. Kaya pala sa may mga birthday. Kaya pala may mga member akong abo na mag-birthday.
0: Eh, yun ta nababawasan.
1: Nagpapakaon kang in advance.
0: Oo.
1: Nababawasan. Pambihira yan.
0: Oo, kita mo.
1: Sige. Basta anyway, ang buhay tahan.
0: Oo. I-alay natin sa Panginoon habang may lakas. Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po kay Teacher K.
1: Oy!
0: Ingat po palagi and God bless. At ang kulang ani.
1: Ang kulang ani.
0: Ini si Jonathan. Ay, nagdadangog sa to.
1: Magdangog ka tabi, Jonathan. Aro kayo na ang pagtarama.
0: Yan.
1: Pa-shoutout tabi sa sakuyang namumutan
0: Na Teacher K.
1: Na Teacher Jan sa may taga sa inin.
0: Bakakay.
1: Bakakay.
0: Bakakay ini.
1: Ang sa iyang pangaran,
0: si K. My love K.
1: Yeah.
0: K, ingat ka tabi. I love you very, very much.
1: Padabaon tayo kang maray.
0: Ikaw lamang ang babae sa sakuyang buhay.
1: Isipon mo.
0: Hindi ako lang kung magkurukurikot.
1: Pag yan na ba sa ni K? Hindi pa sana kung makagibo pa yung kilison plan.
0: Maghapon iyan nagpupuso-puso.
1: Inspired na inspired. Iyo. Yan. Sigurado an.
0: Daw ay yan nagsi-CR. Nangirit.
1: Garo-aram mo, sir, ang kuyan. Kung paano ang kiliti kang.
0: Oy, si Mrs. Kung, nagyata-travel ko niyan. Sweetheart, ingat. I love you so much.
1: Wow. Sa kuya man na honey pie, so sweet, my love. Sa kuyang agum. Na si Cecil Renzales.
0: Pinangaranan?
1: Oh, syempre. Para warang may mag-claim.
0: Iyo.
1: I love you very much.
0: Yan.
1: Pero may mong tandaan. Maski no arin.
0: Yan.
1: Puon ka ito hanggang ngunyan.
0: Oo.
1: Mahal na mahal tayo.
0: Aba daw. Sabi kayo sa mga aba adiyo. Aba, ano yung Nonoy?
1: Ano, Nonoy? Garo-grabe nga yung kasalan mo, Nonoy.
0: Ano mo nga niya mga tiwa? Sabi sa Bas Bati kaya, makahadlok.
1: Ayay, makahadit.
0: Makahadit. Taga-Romay, ano ha? May binabawi.
1: Bawi-bawi sana.
0: Pasawta po sa Daraga Bible Christian Church. So, salamat sa inyo, tabi, Jonathan.
1: And sabi ni Michael Quintana, mapagpalang umaga po mga pugi at mga gwapong pastor. Mahina po ang signal nyo sa radyo.
0: Bye-bye, Kens. Bakit sa naman na? Aramon tayo. Yan ang si Don Ramon Diaz. Haputong takuntana. Mababa daw ang signal ta. Iyo.
1: And happy watching kay Tere.
0: Uy!
1: Watching siya na si Tere.
0: Na, matapos siya. Last 24 na.
1: Pwedeng, nagmumurat-murat naman.
0: Nagmumurat.
1: tapos naghihilamo.
0: Alas 4, last 24 na. Minamata ka pa siya.
1: Pastora Ani Milianes.
0: Oy, good morning
1: tabi, Pastora Ani.
0: Good morning. Wala pa si Sisweng.
1: Wala pa.
0: Wait, kami po ay nananawagan kay President.
1: So, sa muyang Presidente.
0: Nawawara. Pati si Vice President, nawawara.
1: Pahanap man tabi. Sa muyang kang Presidente, boda sa muyang Vice Presidente.
0: Kung sino man tabi, nakahiling sa Indo. Diyan tabi yan, nagbabalagaw-bagaw.
1: Kung bako sa Rimbay.
0: Diyan tabi sa yan, sa Victory.
1: Si so, Vice President ba? Kung bako sa Daraga, sa Bakon
0: Susugon. Pag nakailing tabi ka mo, nagbaralagaw-bagaw yan.
1: Yan, pakitaraman tabi.
0: Sila po ay pinapanawagan na.
1: Takon dahi, may impeachin da.
0: Kuya niyan, impeachable offense.
1: Sabi ni Pastora Ani, shout out sa mga gwapong pastor. Sige na naman na ang hatod ang kontaman sana.
0: Sabi ni Tiri, makagirabo iyo.
1: Ang aren.
0: Iyo ang mga pag-aaray labyuta.
1: Kabiter mo man.
0: Makagirabo, tede ka nakakadangon. I love you man lugo.
1: From the bottom of our heart.
0: Para dahil ka na mag-irabu.
1: Sige na.
0: Kahit pa paano, mag-I love you lamang sa imo.
1: Tere, we love you.
0: Amen.
1: Yun na,
0: dahil ka na mag-irabu dyan. Orang barasagan trip, yun. Pabati po kay Mama Julie at Papa Frank. Golden anniversary po niya. Uy! Sa Sunday, golden anniversary.
1: Pag sinabing golden, sir.
0: 50. 50 anyos na silang magkaibangan. Grabe, ano?
1: Isipon mo, 50 ang pagtiriusan.
0: Baka man yung pagtiriusan. Pagmamahalan.
1: Pagmamahalan.
0: Ibig mo sabihin. Pero ang taon na ka mo na misis
1: mo. Sir, ma-25 na kami, sir.
0: 25 na. 25 taon na pala ka magtiriusan. Magtiriusan.
1: Kung pwede lang.
0: Pwede lang isuli.
1: Kung pwede sanang, kana
0: ano? Pwede yan, kung pwede sanang, diretso.
1: Kung pwede sanang, magpadagos.
0: Ayo. Ano, dahil nagdadagos? Kami ni Mrs.
1: Sige.
0: Kuya na kami.
1: Tira na.
0: 30 anyos na kami.
1: Uy, matindi.
0: 30 anyos na kami.
1: Pero still.
0: Dayupot as in dayaday na nagkakaminutan. Matin. No turning back.
1: Wow, matindi. Garo nagmamati. Garo na ikaw eh. Ay, pero sa Kuya Agom.
0: Ayo. Baka tapos mong taramon, mabawi ka na naman.
1: Ako, sir. Tulak ng, ano nga po kayan?
0: Tulak ng bibig.
1: Kabig ng dibdib. Ibig sabihin, ang katotohanan, baka umanarog ito ang katotohanan. Ayo. Takong day ako nag-sa arokin. Day kami maabot sa 25.
0: Iyo. Pero ano siya na?
1: Ako talaga may pagkukuhan ko. May ipagmamayabang.
0: Nungka.
1: Oo. Na nag-iwal kami ni Mrs.
0: Iyo?
1: Yan, sabi ko sa iyo. Ang sikrito. Aram ang sikrito.
0: Ano?
1: Magsunod.
0: Masunurin ka pala.
1: Masunurin akong masyado.
0: Ayun. Ang sabi nga ni Kayan, happy wife,
1: happy life.
0: Marugin
1: iyan ang sa kuyang muto, sir.
0: Na ganun, masunurin ka palang mga.
1: Arugon mo nga ni.
0: At ayo. araw ano? Ginibo ko.
1: Ang ginibo mo man.
0: Baliktad.
1: Ano?
0: Si Mrs. ang masunurin siya ko.
1: Ay, matindi.
0: Alam mo ba kung bakit?
1: Uh-huh.
0: Kwentuhan ko sa iyo ang sikrito.
1: Sige, ano daw?
0: Kang Samoy ang honeymoon. First night.
1: First night.
0: Paglaog mi sa kwarto.
1: Oo. Uh-huh. Ingat-ingat ka, sir. Loy,
0: ngayon, ka yun. Paglaog mi sa kwarto. Sa puyungon ko.
1: Grabe man. First night. Sa puyong tulot.
0: Ayun.
1: Oh, sige.
0: Pagtumba niya, buhusan ko tubig.
1: Oh, tapos?
0: Pagbangon.
1: Pagbangon.
0: Sabi ko sa iya, tandaan mo yan. Dahil ka pa kayang kasalan.
1: Tapos?
0: Ayun. Tandaan mo. Dahil ka pang kasalan kaya.
1: Dahil pang kasalan.
0: Lalo na.
1: Lalo kung may kasalan.
0: Kaya poon ka ito.
1: Grabe man ka. Grabe man ang training mo mga
0: pala. Ano militar?
1: Grabe man. Makatakutan ka ba?
0: Pero ikaw ang nasa puyong. Ano?
1: Pambihira. First night.
0: Oo.
1: First night.
0: Ayo.
1: May palang.
0: Oo.
1: Pinakaturog ako sa gilid.
0: Sa gilid?
1: Oo.
0: Sa bulating maray. Ano?
1: Pinakaturog ako.
0: Ay, ka lamang nakabangon.
1: Dahil masunurin,
0: oo.
1: Wala ka maginibo.
0: Tuminurog ka sa gilid.
1: Tuminurog ako sa gilid.
0: Sa gilid niya.
1: Sa gigilid. O, sabi na yan. Nag-meeting kami pasli. Debusyon ng tropa. Bayazo.
0: Wow. Oy.
1: Kaya man pala. Sabi ni Terry, lagot ka pastorone. Pagtiriusan pala. Outside.
0: Outside ko lang buka. Tiyan.
1: Kung iyawanig din naman si Sister Ring. Grabe na naman kayo dagang ganyan eh.
0: Si. Ngayon wala si Sister Swing on yan eh.
1: Sabi ni Terry, wara barawian pastorone. Yo, di ako nagbabawi.
0: Eh, nagbabawi lamang yan.
1: May pagmamayabang ko talaga. Masi kasi Mrs. Magkaputo nindo si Mrs.
0: Uh-huh.
1: So, bago man so, ikaw ko lang na, tampo-tampo.
0: Tampo-tampo.
1: Pero kung suiwal talaga.
0: Itong,
1: suiwal?
0: Oh, dahil po. Tarampuhan.
1: Tarampuhan.
0: Tsaka meron tayong tinatawag na, intellectual discussion.
1: Yun. Na nag-didiskutiran sana, pero dahil nag-iwal.
0: Dahil nag-iwal. Intellectual discussion. Kumbaga, ini or iyan.
1: Arog lang kayo ito.
0: Arog sana kanya.
1: Pero suiriwal na.
0: Dahil pwede mga iriwal
1: tapos na itong sir, so, ng babaya. So, so dabog-dabog na.
0: Oo, tapos.
1: Isasakay mo na tapos dabog-dabog pa.
0: Ay, dahil pwede yan.
1: Ay, dahil pwede yan.
0: Saan ko yan?
1: Bayaan ko. Bayaan ko.
0: Bayaan ko yan. Matuto ka maguli mag-isa.
1: Harami misis yan.
0: Iyo?
1: Oo.
0: Masyado kang loving.
1: Yes.
0: Masyado kang masyado kang magsuyo.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Arog kayo yan dapat.
0: Arog kayo dapat ang pagmamahal.
1: Pagbaya ko. Pag uli ko sa arong, susuyoon ko.
0: Yan. Yeah. May flower ka na kanya.
1: May flower na
0: may
1: ako.
0: Chocolate ka na
1: nakaluto kayan. Na ako kaya.
0: Iyon.
1: Takunda eh.
0: Iyan ang arugon mo, Jonathan. Iyo.
1: Matindi yun.
0: Iyo.
1: Sa baligtaran daa,
0: Kang
1: istorya ni Paz.
0: Mm-mm.
1: Sarong sit-sit sana.
0: Mm-mm.
1: Kay Sister Mia.
0: Mm-mm.
1: Dalaga nun natulo si Paz.
0: Bira ka, Tire.
1: Grabe training mo, sir. Pero ayam.
0: Baka man ayam.
1: Isipon mo, binuhusan mo kitubig.
0: Iyo.
1: Sinampadong.
0: Iyo.
1: Tapos digdisit-sit pa. Ika, try mo daw mag-sit-sit, sir.
0: Sinit-sit.
1: Garuman sa ayam mo. Grabe yung pagkamutan.
0: Siyempre.
1: Sit-sit pa sana.
0: Arog kaya dapat magsuwito.
1: Ang training.
0: Iyo.
1: Matindi.
0: Arog kaya dapat magsuwito.
1: Ay, kaya ba nang palan si Tire? Dahil nasuwito.
0: Yun. Dahil siya kaya nang sapuyong. Ay, mga joke lang tabi yan.
1: Joke-joke man sana tabi ito.
0: Dahil may yan totoo.
1: Dahil tabi nindo pag iriyan sa moyang iristorya.
0: Nagdadangog si Mrs. Ngayon.
1: Ang samoya pong restoryahan, digdi man sana po kami nagmamalaki.
0: Alam mo sa buong buhay ko, ni Tapik. Ni Tapik, ni Kudo.
1: Oo, di lamang.
0: Di lamang.
1: Digdi lang po kaya kami nakakahambo. Pagabot sa arong, ulmong ng biyo kami.
0: Garo kami yan.
1: Garo kami kanina. Ano nga po?
0: Opo. Kuha kami duman, mga...
1: Ano, mga banal-banal.
0: Oo, kami duman. Macho.
1: Macho.
0: Macho no rin kami duman. Ayaw?
1: Ayaw po.
0: 7:33 in the morning. Salamat ano na sabi sa Into Gabon. Sa mamay, balikan natin ang mga comment ninyo. Ano-ano muna kita sa Damdaming Bayan.
2: damdaming bayan.
0: Sa damdaming bayan tango yan mga tugang, igwa kita ng pag-urulayan. Igwa ni nga baritang ko aram ko maray na barita ino.
1: Maray ni duman sa mga nakatukaw.
0: Sa mga nakatukaw. So, pero sa mga abot na kansendang.
1: So nauyam ng
0: uyam-uyam. So mga uyam na sa kapitan ninda.
1: Lalo so, na kung so kapitan sir nagagamit pa so vehicle.
0: Iyo. Pang anong lukado o kupras.
1: Tapos so tapos so sa inyong barangay pinagamit na magkano na istaran.
0: Iyo baga. Tapos so kapitan ninda pero auto permiso bulangan.
1: Ay matindi.
0: Iyo. Tapos pag dinumanan mo sa mapapirma ka kay barangay clearance. Wara.
1: Ay. Pambihira. Oo. O sige.
0: Igwa ba ganing panukalang batas? Tuloy ning panano eh. Tulo? Ang
1: House Bill
0: ng postponement. Naglalayo i-postpone yung barangay and SK election sa November. Malapit na baga. August, September, October, November. 4 months na lang pero...
1: Tapos, tuloy ni sir ha. House Bill 10583. House Bill 10584. House Bill 10591.
0: Merong niya kay Senate...
1: Kay
0: Senador
1: Chisis Escudero. Is 2387. A Senate Bill. And... extending the local official terms from 4 years to 5 years.
0: Oho, matindi ha. Matindi mag-treos na naman yan.
1: Pambira.
0: Batang mandalagan kitang kapitan.
1: Iyungan.
0: Kapitan, nasa nakita kita hong?
1: Kapitan.
0: Oo. So ang tanong namin mga kababayan, bago kami magbigay ni Caroline ng samuyang stand, ang tanong ta, payag ba ka mo?
1: Na i-extend.
0: I-postpone ang election sa November kasi ang rason karon eh para daw makatipid.
1: Iyo? Oo, iyo ang rason.
0: Ang sabi kasi diyan, maaaring umabot sa 30 billion
1: ang gastos
0: at ang matitipid ng pamahalaan kung sakaling ipagpaliban ang halaan.
1: Yun naman yung sabi ni Sandro Marcos na dapat i-postpone ang barangay elections tanganing ang pundo magamit sa iba.
0: Samantalang yung hearing sa Senado.
1: Pero 25 million
0: a day?
1: Oo.
0: My goodness.
1: 25 million a day.
0: Tapos sinasabing tipid.
1: Iyon na yung ibig sasabi. Na may mga prioridad kaya. Pero ang aputa kaya yan. Ano ang aputa nga ni sir? Pabor ba ka mo na i-postpone
0: yung election ng barangay at SK?
1: Tsaka
0: extend
1: sa 4 years or 5 years.
0: 5 years.
1: Ansaindang termino.
0: Payang ba ka mo kayan?
1: Taan term. Actually, sobra na nga ni sir sa extension.
0: Actually, ngunyan.
1: 6 years.
0: Actually, ngunyan. Ano man talaga is, kasabay dapat yan kang sa local election. 3 years dapat.
1: Lampas na nga ni sir.
0: Kaya nga ni.
1: Mga 6 years na.
0: Kaya nga, makakapitan na lang ako.
1: Kaysa mag-presidente.
0: Or extend.
1: At least nag-extend. Isipon mo an.
0: Kaya dyan sa...
1: So iba tabi na na iski ng chairman. May agong na lamang, iski chairman pa.
0: Pagkita mo na yung mga...
1: Nakaduwa na lamang ng mga aki. Iski chairman pa.
0: Kita mo yan.
1: Ah?
0: Tapos i-extend pa.
1: Tapos nakaka-receive pa.
0: Kita mo naman.
1: Tatay man nga ning, wara man ako na termino.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mas magayo. Inda, para sa inda. Agadunta
0: ang senda. Payag ba ka mo na i-postpone na naman yung barangay and SK election na supposed to be sa November yan, 2026. At payag ba ka mo na i-extend to 5 years ang termino ng mga barangay officials? Mabigay muna kaming comment.
1: Sige.
0: Payag ba ako? Personally, dahil ako payag kaya. Kasi dahil ako tubod sa rason. Na dapat makatipid. Makakatipid da. kung gusto nindo magtipid, kung gusto sana magtipid.
1: Ha? Sa ibang paraan na
0: lang? Sa ibang paraan. Mm-hmm. Kasi constitutional naman ito eh. Mm-hmm. Tsaka may kailangan na talaga mga barangay officials na kailangan
1: tama.
0: Palitan eh. I-exercise ang mm-hmm. ano, ha? Ang will ng tao.
1: Yun, freedom of expression.
0: Freedom of expression. Mm-hmm. Tsaka anong, anong tipid ang sinasabi-tabi ng gobyerno? Sa totoo lang, hindi nagtitipid ang gobyerno. Number one, tingnan mo how extravagant it is. Yung 25 million a day. Ilang araw na? 15 days na. Pa 60 na. Times 25 million. Pero millions na yan. Tapos itong flood control na nawawara na billions. Tapos may gana to. May gana pang magsabing magtipid. Hanapin muna itong billions.
1: Tsaka ka mo magsabi kung magtipid. Pero grabe na nga niya. Kung nata kita nagtitiripid dahil nga ni duman.
0: Dahil nga ni duman sa bilyon-bilyon
1: na nawawala. Na inarabas. Kaya grabe ang pagtipid talugod ngunyan. Dakulon pa kitang utang. Isipon mo sir pala na ang utang ka mga Pilipino.
0: Ay,
1: na ipapangaki. 190,000 ang kada saro sa tuya.
0: Thousand? Million?
1: Thousand sir. Ang ibig sabihin sir, ang kada sarong tao.
0: Kada sarong tao dahil pa pinapanganak. Kita mo naman yan. Kapagkatapos, mautang na naman ngunya na taon.
1: Yay.
0: Ha? Mautang na naman kaya
1: Duminakula tabi ang budget ngunya na 2027.
0: Alam mo kung magkano naman ang utangin daw.
1: Pera.
0: Ayon sa plano.
1: Pera, trilyon.
0: Trilyon na naman ang utangin.
1: Dagdag na naman sa utang.
0: Dagdag na naman sa utang. Pampira. Tapos matitipid pagdating sa barangay election.
1: Sa kuya sir, ano man ang sa kuya damdamin dyan? Ang damdamin ko dyan, hindi man ako pabor. Pwedeng may advantage, may disadvantage. Advantage, duman sa mga barangay na talagang progresibo.
0: Iyo, sa mga kapitan na,
1: na mga maribaray.
0: Higos, oo.
1: Pero kung sa mga barangay na mga buraot na mga ba, hindi, tamang papasinsya na po sa mga word may ano. Pero dahil naman nahilingan kitamang servisyo, iyan po, bako na yan tipid.
0: Oo.
1: Kuya yan. Na po yan. Anong apod kayo ni?
0: Kadangagan.
1: Grabe na po ang pagtiyos kang barangay. Na wara na po ang development. Dahil sa mga araw kayo ito. Dahil taman pigapangkalahatan. Pero sana pigiisip man ang kapasidad. Buda ang anong apod kayo ni? Atmosphere na sa barangay kung makakamaray pa.
0: Iyon. Tsaka karoon eh. Bako, bako lang sa araw kayo. Kundi... constitutional lang. Nasa constitution.
1: Yes. Yan. Nata sige ang babago. Kung nasa constitution, kung nasa bylaws taan, ay nasa, tama, nasa constitution.
0: Kung budget lang ang pag-urulayan. Kadakul nin dapat gibuhon para ma ang budget sa barangay election dahi maapektuhan.
1: Diba? Kadakul, di kagang ki budget.
0: Kagang ki budget.
1: Eh, aram ko man, may budget man
0: may
1: talaga
0: budget
1: yan.
0: Budget man talaga yan.
1: Kung nata tayo lalaag din da sa
0: gustuhon iba. Gustuhon na naman ilaag sa iba. Naisip ba nito? Saan ba kinuha ang budget ng 25 million a day? Oh, saan galing yan? Budget na yan. Di ba? Nasaan na yung mga binaralik? Pwede gamitin duman. Ikaw na bagang mga binalik na milyon na ang binalik na hali sa flood control project.
1: Sa yun daw ginamit.
0: Ay na ito. Tsaka hanapon na itong bilyon-bilyon na nawawara. Imbis na ipagtarago yan. Hanapon na.
1: Nina, may simbag na. Sabi ni Maria Mary Rosa Cañete Bermondo, dahil pa ako payag ka na i-postpone ng eleksyon, lalo na po kung wara man na maray na nagigibuhan ng mga nakatukaw ko niyan. Paano nasa nakita ka na?
0: Tama. Paano wara nagiginibuhan?
1: Iyon na baga.
0: So, Mary Rose, maraming salamat sa iyong simbag. Sige, open pa kita. Ta, ano pa nasa naman? Alas 7:42 pa sa
1: sabi
0: naman.
1: Ni Sister Jen, aso kanina ini. Sabi ni Sister Jen, ang sabi ni Sister Jen kanina, sa gwaping ng mga pastor, sa ko po pastor, di ako nagsisit-sit.
0: Ano man?
1: Ilingon ko lang.
0: Ay, matindi naman ang training mo.
1: Ilingon ko lang.
0: Sa tingin ko nga.
1: Sa tingin alam
0: ko
1: na.
0: Oo. Sa tingin ko nga.
1: Sa tingin
0: din?
1: Mo? Oo.
0: Hiling pa sana.
1: Sa hiling pa sana.
0: Mm-mm.
1: Ay, grabe na.
0: Matindi yun nene.
1: Maghiling.
0: Oo.
1: Lalo na pag nagtaram.
0: Sabi pa, ang sabi pa din ni Pastor Jim,
1: grabe. Pero nagiging ido pala.
0: O minsan,
1: Meow.
0: Joke lang.
1: Joke lang. Uh-huh. Joke lang tabi, Mr. Jim. O, sabi ni Sister Jim, noon ang simbang niya.
0: Uh-huh.
1: Para sa kuya, dahi pa ako payag na ipospone ng eleksyon. Sabi nga, tama na, sobra na.
0: Palitan na.
1: Tama yung mga officials na dahi nag-aano, nag-function.
0: Tama.
1: Itaw naman sa iba.
0: Tama yan.
1: Itawan ki chance ang iba. Tama yan.
0: Sabi ni Virgil Lemoso Polo, Sister Jim, good morning po. God bless sa gabos na nagdarangong. Salamat, Sister
1: Jim. Salamat, tabi. Good morning.
0: Mm-hmm. Ayan, may duwa na kitang nag-
1: Michael Quintana.
0: Oh, meron pa.
1: Sabi ni Michael, hindi po kami payag sa panukalang i-extend ang termino ng mga kapitan dahil sa mahabang panahon na po sila sa posisyon.
0: Mm-hmm.
1: Bakit hindi na lang isabay sa national election para sabay silang nagbabakante?
0: Tama.
1: Pwede ba gano? At kung magkagayon, halos kasi nga haba ng termino ng presidente, dapat siguro pag-usapan na lang sa national election. Lalo na kung ang mga kapitan permi pabulang-bulang na lang ang activity sa mga barangay.
0: Mm-hmm. Ano kaya kung sarabay yung nagabos?
1: Pwede. Takong kung ang pigisip ng dugastusan para ilalagman sa nasa likod.
0: Kung 6 years ang president, eh 6 years na rin ang gobernador, pati mayor, pati kapitan, para saruan sa na-election.
1: Pwede, mga kapitan ako, sir.
0: Mga kapitan ka man dyan, San Roque.
1: Oh.
0: Gusto mong latob-latubong ka kapitan dyan. Ngunya.
1: Kapitan Hill.
0: Oo.
1: Salamat, tabi.
0: Ayo.
1: Pero, aram nindo, ngunyan, sir, igwa pala ngunyan ng mga, kung pala, no? So, mga educational assistance sa barangay.
0: Ayo.
1: Pero pili sana.
0: Ano man?
1: Mga apat.
0: Siya nagpipili.
1: Barangay.
0: Sino barangay? Sikap?
1: Sikap.
0: Matindi.
1: Apat. Anum.
0: Anum sana?
1: 20,000, sir.
0: Mapalad.
1: Mapalad. Mapalad
0: ang mga napili. Mapalad ang malampit sa kawali. At nauulingan.
1: Yeah. Pero sana so iyan na apod kayan na assistance duman maitaw sa mga tawong talaga nangangaypo.
0: Tama.
1: Pero dyan sa San Roque, bilib ako, sir.
0: Mm-hmm.
1: Iyo talaga. Mm-hmm. Duman sa mga nangangaypo.
0: Nangangaypo talaga. Mm-hmm. Lalo na pag ikaw ng kapitan.
1: Ay, lalo na.
0: Mm-hmm.
1: Number one dyan na magkalaog.
0: Duman ka magdalagan sa may siwol.
1: Tapos?
0: No, duman ka, kapitan ka ng talaba.
1: Kapitan Lawlaw.
0: Ah, kasi kulang doon ang pakapitan ng talabay.
1: Kapitan Lawlaw.
0: Dahil ka na kayaan. Dahil ka na kay Karon.
1: Dahil na.
0: Makulog sa payo. Efraim Rosin, dapat po ituloy yung election ngayon, mga pastor. Kung gusto talaga ng gobyerno magtipid, ipakulong ng mga korap na yun. Pag inita na naman ninda ang pundo para sa eleksyon, give chance to others naman, tabi. Tagari, nangiturog na sa ibang haloy ng termino ninda.
1: Kiyo na nga eh. Pabor-pabor lamang yan. Yeah, nagkukura lamang ki mga honorario.
0: Nangiturog na si Kapitan. Yeah. No.
1: Tapos, mahiling mo, yaon sa bulangan.
0: Nagkukurahaw. Lodges.
1: Lodges, sabi ni Jonathan Ireralcon, dapat ipadagos ang eleksyon kasi sapat na mga taon na nakaipon sila ay.
0: Joke lang.
1: Joke lang.
0: Kaman Jonathan.
1: Sabi man
0: Jonathan. Ayan, nagusagos sa kita mga tugang. I-declare mo ng gana.
1: Dakol-dakol bagay ni.
0: Bala. Mas tire dyan.
1: Bala. Tire. Magtaram ka sana, tabi. Kung igwa ka pa, tabing
0: budget. Kung may kuwara ka ng budget, bahala dyan si I am.
1: Sige, ang nanggana. Meros Cañete. Jen Rodriguez.
0: Iyay.
1: Sisay pa.
0: Kadakol bagay kaya na.
1: Michael Efraim, Quintana.
0: Efraim Rosin.
1: And Jonathan Alcon.
0: Ayun.
1: Pera na ito.
0: Lima.
1: Lima o ano?
0: Lima.
1: Bala na si Tere.
0: Nawara na nga ni.
1: Sa kulo nga nagsirimbag.
0: Ayun. Alin na kanya ko. Salamat, tabi.
1: So, mga nanggagana, tabi. Pakitaran, tabi, nindo kung na-receive nindo. Follow-up ta.
0: Ayun. Kung wara ng panjit sa pundo si Tere,
1: Pundo na.
0: 7:47 in the morning. Nagsasagos sa kanya mga tugang. Marubano muna kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Sa Sa Kasabay sa Paghayo, gusto nating pasalamatan ang ating mga prayer partners, mga prayer warriors natin na, na patuloy na nananalangin. Sinasabay tayo sa inyong mga panalangin. Salamat tununong tabi, and please do continue to pray for us.
1: And sa mga volunteers naman, salamat po sa inyong pagtabang sa satuyang stations. Padagos po sa inyong pagtabang as in nag-aanyaya po kami sa mga gusto pa pong mag-volunteer digdi sa satuyang stations.
0: Nag-aanyaya po kaming imbitahan nyo kami sa inyong mga okasyon, sa inyong mga churches, sa inyong mga gatherings upang maipakilala ng husto ang FABC Bicol, bakit ito non-profit, non-commercial at papaano tayo magkatulungan. Please invite us.
1: Kaya naman po sa kasabay sa paghayo, sa pangapat po, pwede po kamo maging financial donors mi po dahil sa tuyang istasyon is non-profit and non-commercial. Kaya naman po pwede po kamo maging financial donors through pwede pong one time, mm-hmm. pwede pong monthly, mm-hmm. pwede naman po sa mga coin bank, ano po, mag-ipon-ipon po tayo ng ating mga barya at kapag napuno na po yan, pwede nyo pong ibigay at maitulong sa ating stations. Maraming salamat,
0: salamat
1: po.
0: Salamat po. Nagustakos na tabi kita, 7:49 in the morning. Makakaninig muna tayo ng mga paalala mula po sa ating stasyon.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
3: Diba?

Magandang araw, Ka-Carian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Maraming salamat po sa mga paalalang yan mula po sa ating station. Nagustuhan ko sa kita, 7:53 in the morning sa ating last and final segment sa Servisyong Kirin.
1: Servisyong Kirin, tatakirin!
0: Marami na naman tayong matutulungan, matututunan ngayong umaga matungkol sa batas, lalong-lalo na sa mga properties, no? Pag ikaw ay bibili ng lupa or properties. Makakasama natin ngayon, hindi na natin siya bisita, lagi na natin siya kasama dito sa ating programa. Ang head lawyer at founder ng Francisco Britannico FCB Law Office. Francisco Britannico FCB Law Office. Walang ibang siya mismo, si Attorney Francisco C. Britannico. Attorney, good morning!
2: Morning, Sir Rico, Sir Ronnie. Magandang umaga ulit sa inyo at sa lahat ng kikinig po.
0: It's good to see you, Attorney.
2: Good to see you also, sirs.
0: Oo. Maganda ang pag-uusapan natin ngayon, Attorney, patungkol sa diligence when buying property. No?
2: Yes, po.
0: Pag sinabi mong buying property, not only land.
2: Not only land. It can also of course be apartment, condominium. Mm-hmm. It can also involve yung mga sasakyan. Mm-mm. And a lot of the due diligence, yung pag-iingat na kailangan natin gawin, ay actually will apply to properties like that as well.
0: Mm-hmm. Opo, oo, kasi marami ang nabibiktima dyan eh. Sa lalo-lalo na kapag sasakyan, ano, Attorney? Mm-hmm.
3: Lalo na pag second hand.
0: Oo.
2: Yes.
0: Pag sinabi nating due diligence, ano ang mga nakapaloob dito, Attorney?
2: Due diligence po, ang ibig sabihin niyan is that kung bibili po tayo ng property or bago tayo magkaroon ng transaction, we exercise the reasonable prudence na angkop na pag-iingat tungkol sa pag-check kung yung binibili po ba natin ay yung tamang property at kung meron po bang ibang claimants against it na that we should be aware of. Sa ilalim po ng ating batas, actually, meron tayong karapatan na pagkatiwalaan yung titulo, kung merong titulo yung property.
0: Mm-mm.
2: Ngunit kung may mga senyas na yung property po ay merong mga conflict, may mga other claimants, dapat we should exercise our proper prudence, yung due diligence nga po natin, na siya sa atin to find out whether the property actually has some things we should consider before we buy it.
0: Correct. Kasi Attorney, alam mo, kahit dito ho sa amin sa Albay, may malaking problema dito eh. Meron ditong mga lupa na minsan dalawang titulo.
3: Mm-hmm.
0: Meron ditong mga lupa na dalawa ang mapa. Sa isang mapa, ikaw may-ari. Sa isang map, yung iba ang may-ari. Naku, napakahirap, Attorney.
2: That's true. So, sa due diligence po, for example, sa lupa, usually ang uunahin po natin talaga is yung titulo. Kung ang pinagbibilhan po natin ay meron silang titulo, we would want to see yung kanilang owner's copy ng title, tapos kailangan natin i-compare doon sa certified copy na ma-issue ng ating Register of Deeds. Let's say, for example, dyan sa Albay. And then, i-compare natin kung pareho nga po ba talaga. And then, we can also look into yung tax payments, kung nagmamatch rin yung documents.
0: Mm-hmm.
2: And then, of course, doon sa mga titulo mismo, we will check kung mayroong mga annotations na tinatawag or encumbrances. That means, kung may mag-file po ba ng kaso or kung sinangla yung property at nakalista po ba yun doon sa property, titingnan po natin yan. And then, if there is an annotation, there's an encumbrance, then that means we are put on notice dahil yung mga nakalagay po sa titulo, naka-annotate, that's an announcement to the whole world na that's binding against all persons. And that's exactly what your due diligence is supposed to find out. So, kung makita mo pala merong, let's say, adverse claim or merong pong kaso na yung property is a subject of the case at naka-annotate po yan, hindi mo masasabi later on na hindi ko alam at dapat hindi ako bound by that announcement. You